0: So, i-connect ani naton sa aton linyada yan. Naka-connect na. Okay na, partner? I-check naton sa linya si Engineer Alexis Apolonio, aton yung provincial agriculturist. Engineer, live kita sa K5 News FM Galibo with K5 Leonard. Good morning.
1: Good morning. May dayad nga itong agahong sa tanan sa atong tagapagamati sa K5 News FM. Good morning.
0: Engineer, kamusta makaroon daw aton nga pagtutok sa ringarang mga mangungumayas aton sa aklan, no? Kasi aton nga obserbaran, halin pa ko last week, madya kahit papaano, ay hapon or gabi, hasta tag-aga, may mga nabatsigan kita nga rin pag-ugan, no? Until now nga ni, siguro ugan. So daw makabenefit ka rin aton nga mga mangunguma. But syempre, daw kung tanawon naton ay madya ulihi yung gid man do iba kung ma-proceed pa sanda pag-abot sa palay, no? Siguro sa iba nga mga pagpananom like mga mais etc or gulay basi karon pa pwede ro iba, engineer.
1: Yes, tama ro no, na-notice nato niya for the past week kay medyo adlaw-adlaw sa gabi igaugan ug sa agahon ni masilak. Daya kita kunta ro ideal nga scenario yung gusto tang matabo and how we wish nga raya ro sitwasyon mga 2 months ago or even last month. Kasi sa makaroon sa pag-monitor namon, sa pagtanaw namon sa mga sitwasyon, especially sa itong mga pagay, ay nakatam na mo tabi eh. Ako rin, ati ito aron nga na-report at na-check na ito nga sa datos nga gina-report namon sa Department of Agriculture, kaabot sa 40% o nakatanom. At sa 40% ka na, mga 20% ka na, o malapit ka mag-harvest, mga 10-15% ka rin sa tunga-tunga, at pero naghahabol abi hay mga nasa 10%.
0: Okay.
1: Pero sa makaroon nga tiempo, hay tingin ko it's too late para makahabol pa dili pa yan, no? Kasi dapat na kanya sa makaroon nga prepare ta para sa next cropping.
0: Oo, correct.
1: Oo. So tingin ko ro epekto it dayang gaon-ogan nga rahay siyempre pabulong matagahapon na sa kagabanan, no? Most especially sa itong mga nagagulay. Pero sa nagapagay, tingin ko pabulong kita imaw, especially sa reproductive stage, kung siin nagabunga ron o nagabuga, kay kinahangan kita gabigahapon tubi. Pero sa manog harvest, ay, hindi tao nabig kung gusto ra. Pero yung tanong, abin naman ro, harvest season, maumpisa imaw, mga katapos at Oktubre.
0: Mm-hmm. Okay.
1: But because sang kiri mo lang man nga ni ro nakatanong sa stage nga nag-harvest imawhay, hindi magin mag-matter kung mag-ugan makaroon. I think ro atong ginatan-away para sa pangkalahatan nga ugan nga makarahay makabenefit kita ro bukod sa krupagay but ro iba pa nga mga commodities para sa mais, especially ro mga gulay. So ako din buhay ang nagdapagalit mga farmers no nga may magsak karaya. Nga sa matter of fact, may mga request kita sa National Office sa Bureau of Soil at mga cloud seeding atong mga previous month. Last month, may natuhaw matami mga ugan na ito katanabatsagan ay mga laturo mga cloud seeding na ginihini naton. Pero makaroon nga lang at simpo nga medyo adlaw-adlaw imaw ay tingin ko natural ito nga natabo sa atong climate. Pero at masiguro it may marain nga simpo ito sa Pacific Ocean.
0: According sa pag-asa is sa milog na naka-effect is dahil nga lang IT season ang nang inatawag, you know?
1: Yeah. May intertropical convergence zone. So, kami pa magpadayon pero basta hindi yung mag-subrahan. Pero sa makaroon side ko, kinahangan kita ito nga makatipo tubi at mabasa kita ang ato nga mga kagugtaan.
0: Okay. Now, may pa-assistance ato nga government pag-abot sa mga farmers naton nga what ang makapagtanong, makaproceed baga, engineer? Kasi daw may mga hambang aturo DA, I don't know kung may mga saan o pabirin may implement man nga daw matawaan it mga, hindi ang assistance, no, kundi ba si Ribay binhi nga instead pala ihara inyong pwede itanong. May mga mauron kita sa province?
1: Well, sa ako pagkasagit, even without yung pag-declare nga at El Nino, may naka-program ginamataan ang mga ginadistribute. Unawit mo sa regular programming para sa bibayang it, fuel assistance. Siyempre, ito nga seeds and fertilizer assistance through the RCEF na program. Unawit, As a matter of fact, ay nakadistribute na kanin sanda, o iba ay for completion yun. Okay. Pero raya in preparation sa next planting.
0: Mm-hmm.
1: Para sa dry season. Ngayon, makonsakto siguro kakabay pa mag-ulan.
0: Mm-hmm.
1: Pero with regard sa mga ayuda or other assistance, depende sa sitwasyon, no? Amin sa makaroon, wa man kita ka-declare it state of calamity. Usually kita abe rugi na basehan yung Department of Agriculture ay kung may na damage ka sa pagtanom mo. Now kung wa ikaw nagtanom, medyo wa ka ma-report ng damage. So unless nga kabahogit ang porsyento sa lugar nga wa katanom ang wa produkto, then maybe makahambay kita nga may economic damage na. Pero sa makaroon na bihay, wa kita karon it ano, wa kita report it nga dinon nga calamity. Unlike before nga kat mahaba kita ro El Nino nga epekto ag may una nga mga infestation, pwede kita maka-declare, pero makarapag tabi officially na naging hambay ro epekto El Nino umpisa pa lang supposedly ag matapos imora mga March o second quarter of next year. So ito tagit masayaran siguro, no, kung ro mga binihi nga tog abono ay kamitot mga farmers agod kung hindi na magamit ay may nakita ron nga official damage. Pero for this cropping season ay nakumpisa ko tabi, we will see lang kung may ipaabot pa nga assistance sa atong national government.
0: Oh, hindi tayo makonsider, engineer, no, nga wakatanom do farmers naton iya majority sa klan, dahil according sa data naton mga wakabot 40% because nga doon nga dahil sa effect of the El Nino, no, nga wak kami hagos iya pag-uwan na. So hindi makonsider doon katon nga DA nga doon is klaro nang damage sa part nanda sa pagpangbuhi, although hindi mo damage sa ginatawag naton na literal nga pagtanom.
1: Ako liking istorya naman da together with the provincial disaster team kasi sandabi ka rin maka-assess kasi
0: yes,
1: ito binasabi ko tayo nga reported damage para maka-declare kita state of calamity. Kung sa agriculture sector abi ay hindi maroon mag-classify nga nasamaran, like kung nabahaan o nasunugan, rin na meron ginahambang nga damage. Pero kung wala nakatanong, may medyo white report sa damage. However, pwede abi mo ma-report sa ibang aspeto, no, sa aspeto nga income it panimalay.
0: Yeah.
1: Nga uwa imo naka-income because uwa imo livelihood. So, actually, may ginaubra man kami karon nga paagi nga ma-report imo, pero hindi imo ma-report sa agriculture nga component. So, imo sa mga families affected, livelihood affected, imo ro term. Ruin pa makaroon na atong nga kina-estudyuhan kung actually nagpatawag ka meeting si Governor Joe and Mira Flores, nagpatawag imaw it task force para sa El Nino and sa milog sa rong mga ginabagay kunta ng mga palusiya or mga steps ka ubrahon ay kung paano kita maka-access it pondo halin sa calamity fund and one of the ways ay kung ma-declare kin man ro yun nga state of calamity. Pero critical abi di kararo datos nga nagahalin sa atong mga barangay at municipal kasi sanda karon ro report iya sa probinsya. So depende lang sa pag-interpret, pero kung mapagwa kita una nga may majority or kagabanon sa mga panimaray ay wa it livelihood at may mga pamilya nga na deprive of the income, I guess pwede mo ma-qualify.
0: Although batik ko ani sa DA sa national man ay may idea ko nun nga kung halimbawa ay doon yan effect sa farmers ay daw pwede ko nun sanda sa tupad, no? At least may anda ko nung gyapon nga ubrahon. Isipin natin, tupad nga under sa dole ay gaubra para nga makakwarta, engineer.
1: Yes, actually, coordination natin sa ibang ahensya ay gina-check it natin ron nga na kung tahiro tayo nga lang nag-connect-connect imaw. Like, siyempre, may mga, for example, may mga ubrahon nga malimpiyuhan ng mga kanal, ng mga irrigation. I think di ka na masuod ro need natin it labor force halin sa itong tupad program. So, tayo nga gina-check it natin, no? Gina-tanaw natin nga kung tayo ma-exhaust o tayo nga resources para matao imaw sa ato mga kasamanuhan.
0: Ay total, waman it men ubraro farmers, ay waman katanom, di doon anay kuntar andang ubrahon, aga within di barangay manandaga banyabando implementation ito yung mga programa, di ba ka, engineer?
1: Yes, tama ron. Ako sa makaroon na among kinestudyuhan, ay sa pagsuot it bagong dagon nga ra. Siyempre, bago kita nga budget, bago nga pagplano, atong ginatanaw kung ano dapat ro ro nakaangay nga mga programa para sa mga farmers ang mga ngisda kung ro report hay mas mabaskog ro epekto it

0: tanom kung kaya niyan lang i-take low risk. Kasi medyo mabaho kita ang epekto El Nino nga.
1: Yes. May mga possible meeting nga igapatawag ikaw sa aton nga mga association at mga mangungumaya sa clan?
0: Well, sigurado ako nga may nagid kasi unang roging patawag ka mga meeting ni Governor Joe and last week is to create the task force and gina-require sa task force nga to nga grupo kami ka may sa agriculture sector, may sa health, tayo na bira maapektuhan El Nino,
1: yes,
0: no?
1: Yes.
0: And then, rukada nga lang grupo nga lang ang sector nga rin ma-come up at mga listahan at mga proposed new projects nga nag-aangot sa El Nino. And then, I think, siyempre maghahalin ka rin mga informasyon, halin sa ato mga representative sa mga farmers kasi sandaro nakasayod man. Ating mga technical experts sa mga sa academe at sa ibang mga ahensya nga nasanda kita rin experts sa pag-abot sa iba-ibang mga sektor nga rin. No? So magkapatawag kita kami meeting, magabuo kami ang mga suggestion at makita mo naman kung ano ro applicable or ro suitable doon sa ng area.
1: Okay. Malikya ko engineer, di kara sa bugas kasi doon yun nakikita ko lagi in advance ro mangin problema naton dahil ro nya ni no wa katanom. So sa demand pag-abot naton sa bugas, kalagi kita ma problema. Sa monitoring ninyo, ro mga nakikita naton iya sa merkado. So far aton pa man do yun, no? Wa pa man it may nag-angkat sa ibang probinsya like Mindoro.
0: Well, so far hay ato mga bugas iya available nga ginabaligya locally hay iya gi man lahalin katon. Although hindi ko mahambal 100% kasi may nagimang nakakalusot sa ibang mga probinsya.
1: Oo.
0: Pero siguro masigurado ko sang kre makaroon ro ano oro imported kasi medyo kinbawalan yung mawala for a time unless nga na lift na ha. Pero sa makaroon kung may kalibot iyang nga pagay ang bugas ay ana nga local produce imawda nagdeclare Department of Agriculture Region 6 nga substantial ro atong supply for the next 3 months so kumbaga basi hasta ra it November or December kasi kita sa season supposedly to harvest aero probinsya at Capiz, ang Iloilo ay gumpisa pa lang ang mataas randang nga harvest. So, i-expect kita nga sa nito maka-augment at kinahanganot atong probinsya kung kuwang iya sa aklan.
1: Okay. At tagdi ka sa NFA nga rin, nga ginapinilahan adlaw-adlaw it kung agahon, no, babot ang anima kong nga tao, dayagapon do tag 20 pesos nga rin it national government?
0: Yeah, I ruin yung programa ni NFA ay national government diba? But again depende man bi maron sa available ag depende man sa budget ng kinsa ta sa presidente nga para di karon ag syempre may mga policies ron nga ro sa katawo ay may limit ya masasang kasapu ang per month ag again depende man ganis sa available kung mag-abot ka ro time ag El Nino ra ag guamat may mabakal si NFA sa mga farmers, then posible nga guamat sandat may ibaligya.
1: Correct.
0: Pero may other program sa NBC National Government, like makaroon probinsya Takayan, ongoing kita sa distribution at LGSF, at Local Government Support Fund nga, na 10 kilos nga libre. Sa makaroon ni Adlaw, I think na kami team sa Bataan.
1: Bataan.
0: Oo. Pero 10 kilos at ara, pero libre.
1: Libre, oo. Wow. Ay, okay na rin eh.
0: Actually, oo, phase 2 imaw right atong gin-launch ko June atong may gintauman na rubinipisari sa mga 34,000 ka individual ka naglibot kita kami bilog ng probinsya.
1: Tag-inuna ninyo, tag-iya ka mo sa covered court nga to, no? Tapos naglinibot ko mo
0: yes,
1: per municipality, daya gali mo ron.
0: Per municipio, oo, hay ano, right, second phase, may third pa rin, nag-may fourth.
1: Wow.
0: So, pero siyempre, pila malang man, pero sa ako ng information, 34,000 na parang tig 2,000 per LGU.
1: Oo.
0: Ag 10 kilos ma lang. Pero siyempre, mabaho ta kabagay o 10 kilos.
1: Oo.
0: Huwat yung kamo sa inyong mga munisipyo kung saan kami makaadto una.
1: Mm-hmm.
0: Agod mabato ninyo. Pero usually, ro, sa among pagkasayod, ro, sistema, bikarahay, ro, nakabaton ko una, sandaron. Dapat up-up yung basis na makabaton. So, dapat ay, pag nagbalik kami una, makabalik, kamugin mismo, mag-claim it, inyong abugas.
1: So, tag-una nga nakabaton, hindi yun pwede?
0: Bukon. Sandag eh, dapat ang gabaton.
1: Sanda man, yapon.
0: Sa matter of fact, dapat.
1: Tag nagbaton ko una nga itong first phase, second to third, imaw malang man yapon lumangin binipisyaryo.
0: Yes, oo. Oo. Ibali, makabaton mo tig 10 ko una, 10 sa pangaywa, 10 sa pangatlo, at 10 sa pangapat.
1: Aga.

0: do list nga to tag nagka-issue sa mga barangay nga to ay para ma-prevent kamot akararo ka distribute dahil identify mat aninyo no may listahan naman.
1: Yes, may listahan mata kasi agamong pagkabasihan ro una nga ginilis nga listahan para uwawon kay mig usit pag mga benepisaryo sa daman gihapon.
0: Okay, sige. Engineer, basi may kadugang ka nga mga information halin sa Office of the Provincial Agriculturist nato nga gusto ipabot sa mga mangungumata?
1: Oh, well, ro ako yung sigo sa kaabot ako ginahambag at gina-announce lang ng ro mahambal ko lang siguro sa makaroon critical ro information nga magahalin sa inyo, sa mga farmers. Kung nakatanong ka mo, nasamaran ka mo, wa ka mo nakatanong kung kinahangan nyo insurance, kung kamuhay sa listahat mga beneficiaryo, kung nakaparehistro ka mo sa RSBSA, kasi di ka rabi nakasalalay ro mga benefits later on, ro mga ayuda, or kung ano ro assistance. Ang bago nga ni, bisan sa damage nga ron, dapat ma-report gid, kasi kung wa kami may ma-report, mahalin kinyo, huwag man kamit may ihambal sa ibabaw nga makaragaliro sitwasyon ina. So, ang close coordination sa atong municipal offices, bukod niya rin sa pagay, ha? Pero kibahan yung kararo mga sa baboy, kung may mga problema o na sa mga ASF, sa mga manok, at iba pa nga mga agricultural nga products, ay i-report nyo, Ged, para ga-request man kami sa atong municipal offices nga mag-report it gamon, press kung mahaba ro mga droughts nga ra ag abong mga pagayro kung kinahangat mga cloud seeding mga duy ba mga impormasyon report gid kamon para matugunan ro inyong mga kinahanglan.
0: I-assessment anan daron ko municipal agriculture office kung pila ro damage sa datong-atong nga nag-report ag i-submit man kinyo dino data.
1: Yes, actually may amo ni nga sistema karon may mga format ito kami kung paano ma-report na kung mag-report ro farmer o nahay sa itanda kung ano pang pamangkutun nga datos kung raya ay bata ro nasamad nga ro na bagong harvest o wapa na harvest o bata pa kung nagumus imaw medyo may sistema ang gimata kita karon kinahangan niya gid nga ma-report ninyo sa inyong municipal agriculture office.
0: Okay. Nalipat ako may dugang pa ko to kiina tag party baga sa Dayangaranga Kuwan. List idea numbers it mga registered farmers naton may mga initial ka karon na engineer kon mga pila ang estimated ta so far makara
1: ay rin medyo ako sa buong numbers nga gina-memorize ko rin naman halipatan ko no
0: mga hindi ako majority naman siguro kung mga farmers na saklan registered naman eh no kasi ito ko last day sa opisina it aton nga tagdikara sa may kilid bagat aton nga Capitol ay so far naman dyan negative abiro in charge ito ay nabukutan na ako no data para ma-report mako lang pero ang mananda is halos tanan naman is registered farmers naman yabi ko na sa aton sa clan eh.
1: Generally ginmatahan sa akong pagkasayod especially sa mga actual na nagtanom ay sandarahi registrado kasi kung hindi tingin ko sa dagit araw mareklamo ka matwasan at binihi ag abono. Kung may naman karoon yung reklamo ka ng nababato na ikat, siyempre gamba na kulang or kung nagreklamo sa nangawasan dahatawan ay dapat sa kabuhay yun yung may ginapanupod ang may ginatong ayuda nakaabot yung kunta yung concern. So kung may naging mga nga reklamo pa ay sandara ruwat pa kailam sa pagparehistro.
0: Correct.
1: You know, kaya ba kung magparehistro, parang kabuhay yung kitagahin ng bagkara, kaabuo ng hataong nga assistant, dapat makaroon na hain, dapat nakarehistro ginsanda.
0: Kay basi kung mag assistance naman sa next year, ikaw naman sanda magtuhaw man ng mga nagreklamo. Do ka na binatang, do province, dito ito mabaso ra, ay, dahil nga nga kabasi, malataka mo sa data nga may una ka mo eh.
1: Yeah, ro impormasyon nga nag-abot sa amon nga halin sa mga munisipyo ay ginhaboy man lang mo sa national exam da ito nag-obret registry nga no listahan. Ako li ko may atad ang problema makaron is ro cleansing ta kabasi may nang nakalista nga bukod sa that farmer. Pero kung ro farmer ay wa na lista, dayro something nga among gitang priority ron kung baga tawo ra kita tawoan pero ro issue ta man makon naman makaron kung may nagid man ay may ina nga mga dog na kadugliran ng paglista, may ina nga wa ni mo naga-farm pero una pa imaw. May nga nagdubli ro tag ana bro tenant ay nagga claim nga ga farm pero sa bidong malangalikan da rayer mga ubrahon pa
0: yes.
1: Tamo ataw ko cleansing pero sa uwa pa nakaparehistro hay parehistroon kamo
0: yes sige So with this information, Engineer Alexis Apolonio Tonyo, Provincial Agriculturist. Thank you kid Engineer, ha? Sa always sa pagtaot oras sa K5 News FM Galibo. At least sa iro mga pamungutan na kakon kung mga amigo ta nga mga farmers, mga association ay batian nanda, no? Ro halin sa updates halin sa Tonyo Province. Thank you Engineer, God bless kimo.
1: Thank you man, thank you.
0: All right. Si Engineer Alexis Apolonio mga K5, ha? Aton nga taga Provincial Agriculturist. Bahay makwanta no mambay naton nga mabahaba patabiro aton nga maton nga pag batsag ko El Nino problema ko mangunguma kasi kun ninyo maintindihan ako halin ako sa panguma ber ang tatay ni hay gahon pata kami nagabugtaw madum-dum at man ay di ka man nagbangon kon balak man ay wala naman ikaw ay dati abiyana ay kun sumunod ka kato nga gabulig ka rito sa ganas it bisan gihilamon ka lamit ana ay tapos it ani hay may sambilog at imo nga t-shirt o di ba katuan na mount dati ro kan ana the time nga gusto mo makabakay kat bag-ong gamit kinakabudlayan mo ta na ay makarta na ro mga unga ay pagga na matuod ay
2: Yahoo!
0: Ay man ay mag ani man ay tawan ko sa bakan ko t-shirt ay may ako nga ginahandong mga t-shirt nga to nga kat uso ana kat mga t-shirt nga may mga sayings nga daw pag high school gid anay.
2: Oh,
0: sunod ka man nun, bugtaw ko at agahon ag mag hilamon ag magkanay to sa dipini kung gatanom ka mo o gapaharvest yun, eh, naroon eh. Oh, tapos ay, ba't sa kunin mo magka-problema, do farmers ay, karay man lang ganyan ginasaligan yung income, no? It iba. Kung isipon mo't madagong baga, tiki paano kung mapiktuan na sanda, mag-abot through time nga, ilisa nakatanom because of that problem. Halimbawa, El Nino, no? Yes, makatanom bala katanom na pangutan na makatanom ka. Ewa nga ni tubi ay mga maga gidro ganas, pwede ka tingka basketball to sa tunga. Sa katigan ako ganas, ewa tubi. Diba? Ayro palay na ton, kinanggan na takaroon do kung tubi everyday ka flow gita. No? Nga halin to sa mga sapa, ay paano ano yung mga maga ro sapa, ay mainit, simpo. No? Ano mga nagkasalig sa irigasyon, ano yung ano, sa madrig niya. O, oh, di ba? Eh, paano sandarang ako hindi ka tanom? Paano randang pangabuhian? Aksay ka mo nga, ginakapitalan ng daron, binhi, abuno, mga kung ano nga mga pesticides, manpower, gabayad ka sa mga, sa gatanom. No? Oh, gabayad ka sa umpisa't pagtanom hasta nga makaharvest ka sa manpower. Di ba? Pilat ang gatos makaroon do inadlawan ay may gabaton makaroon 500 man siya uautangan eh. O. Tapos mag-harvest ka, pila malang kasako, ipagaling mo. O. Te siyempre, paga yun. Consume mo lang ninyo kayong pamilya. Kung saligan mo rin ipabaligya mo to sa aton nga kuwan, eh madyalugi ka. No? Manugi lang ruba kayo malang mananda. Bakon at barato. Kapingkon pagay. Uga o bukon. Wakat kitaon gid. Din ka po kung kita ka budlay ro sitwasyon itaton nga mga munguma. Tigitang daman ako sa yangit, paano makundi sa nakatanom ra, guwasan at may harvest? Paano na ng pangabuhian? Ay, galing rin, bawa tagasalig ka rin, galagat mga manok, gapananom na't gulay, ga-ideya rin na, nasaan nang, kuan, sa farm na ginatawag utagit, baga ko na nag-ideya na lang, tikon, uwa, giday, kuan doon, usit at pamagi man ang makabaligya at tinunganon nga na, araw. Ay, kung, pang kuan makon matagalan nga problema ra ti kaguoy gapon sanda ay sipre pag manas makaharvest kami na bimana wa katano pagay harvest ka tinuga oh baligya ka to anit mga manok ni motong hapaabo itlog no una ay sipre indi ta kimo ka sustain don ay kun pang matagalan ano epektot El Nino nga ni need naton assistance is government bukod at hambaw mo mag usoy kat baldi ag sumagod tot ugan siguro makong kaagit tapak sa kaganasan si Marcos nga nag si Claire Castro nga pariho sa Nandaywa nga bublangko kita matoday.
3: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga waga.
0: Alas 8:25 raton nga oras ag saton nga pagbalik no balikan taro mga dugang pagiging impormasyon nag balita matapos sa importante nga pahanomdom standby.
3: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM News. FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan kung wala ko antipara. Hindi kina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ko nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo, gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalubala ka mo, gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang epekto ng pagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Pagdabo ng mga mata. At mamamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas. Kag nagnumbo ang ako sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mugali si baby. Masami ko gina-allergy. Kimagwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Kagrabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: Lagi bang matamlay
0: o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum.

0: Sa tinanggap ng memorya, Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonard Viray, puro Pelos Pueblos.
1: Alas 8.31 ngon, daton yung oras, balik kita sa aton yung programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum, sa gyapon ni Anchorman K5, Yonard Viray. Well, ding oras, balita, tod katon, Ditri Bayo, ng kampiyon nga suplemento, maginom kita, ita Ditri Bayo, no? May sangkap nga extra virgin coconut oil, nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride, nga nagabulig protektar sa aton kanang ikaayong gawas. May dapat maginom kita, it Ditri Bayo. Agot ligaw kita sa pagangkon ni Tagnat ubog trangkasog sa mga lolog lola naton para healthy kita aga hindi kita mangin malipaton inom kita at D3 Bio.
0: Puro de los Pueblos.
1: I-check tanay ito niya patrol mga K5 may natabungan nga drug by bust operation sa Banga daw nagapamalibad kita na ro subject person nga ra nga mukong taman at akon doon no? Ro niya drugs in short ay may mga resistance ana nga nagpamirsa mo to kapo no no mga K5 so i-check naton ara dapat na sa linya laton nga patrol with K5 Regilin Tornino patrol standby
0: K5 News FM K5 News FM live report
1: K5 branch sa reports go ahead.
2: Ginaligar nga planted woman sa K-5 na no? Karang subject person sa natabong nga bypass operation sa barangay Pagsanghan sa Banwait Banga Kabii. Pero nga nasambit karon nga transaksyon sa K-5 na agana ta karon nga ginapamalibaran nga bukon a itana ro pouch ag atong na-recover no? Nga dried marijuana leaves sa anak karon nga posisyon sa K-5 na ito. Kaya sa pag-istorya na katon, although nagpamalibad na imaura K-5 Nerd, kaya manasandaman, managihapon nung masunod kung ano ro dangatan kung manakarang. Sunok ka na K-5 Nerd, hay do yun nga, nag-ML tayo mao sa lugar sa Pagsanghan Kabii. Katgulti ka nga may nagpagapit ka na, nga dayuang katawo. At sunok ka na, hay ginbayo imaw, wag hato dahing, gindeklara nga buyback, yuta nagali K-5 Nerd. Pero kung tanawon ta, ro report ita aton karang Banga PNP nga ro operation abi natabo alas 7:30 kabii it Banga PNP ag First Aklan Provincial Mobile Force Company kun sa sendo subject ani karahay 28 year old nga lalaki unemployed imaura ag residentet na sambit karon nga lugar ag makabig nga street level individual sa K-5 Nard. So ginpatigayon ro operation sa K-5 Nard nga kung sa sinamonitor nga ni imaura nga involved sa illegal activities ag na-materialize ro operation nga kung sa sinhay nagbaligya imaura it naka-plastic naka-transparent plastic K-5 Nard nga dried marijuana leaves, kabaylo it's 600 pesos nga buyback money. So, na-recover matara during sa pag-requisa ka na, na-recover do mark money, kay tanda at operatiba, kay may serial number da, K5 Nard, do, andang ginagamit ng mark money. So, na-recover matara sa posisyon, ito nasambit ka rin yung subject, ag sa pag-requisa, kay may nabuo pagid ka na, nga may kwan pagid eh, may pouch pagid K5 Nard, and then may una pagid nga dried marijuana leaves sa K5 Nard nga nabuo ka na.
1: So, daywa ka sa shay?
2: So bali daywa. Pero sa bypass, ag saan na karon nga possession ka K5 Nard. So, dato hay mga gin-inventory man, ag konsasin hay may kabugaton nga 5.63 grams K5 Nard. May nabuo pagid ka na karang daywang ka mga plastic tube, may residue pa it, ginapatihan dried marijuana leaves man gihapon ka K5 Nard. So, pero mga recoveries ka na, agila yun nga, agin pa drug testing maura, magkaroon niya adlaw, ginagauman nga mag-aabot ro ana karon nga resulta no sa drug test para matumod kung nagagamit gid man baga imaw or nagabaligya lang imaw K5 Nard. Pero based nga ni sa aton karang nga pag-istorya sa day karang nga subject ay wa man na ako nag-engage sa illegal nga droga kay replastada na nagali K5 Nard ko December 24, 2025 ang umuwi sa Aklan, nag-abot. Kaya tabok-tabok yung mawin. Ito tayo mga nag-istar sa Tondo. maulimaw iya sa Aklan.
1: Sa Tondo, Manila?
2: Oo, sa Tondo, Manila. Ay, tagaya kami si mama na. So that's why nga tabok-tabok imaw. Nagainuli man. That's why waman yan imaw ra itrabaho. Suno ka na ay nag-ML ta na imaw ka BA kay Bernard.
1: Hmm. Bagi na susimple na taro Manila to Aklan? Waman imaw trabaho?
2: Oo. Mauro niya medyo Tagalog imaw. Pero mana ay nakakaintindi man ako taklanon. Na budlayan ang galing man ako mag... Hambag abiron kay syempre budlayin na tabi ilan ro aklanon kapay paro vowel baga kay Five Nards. So, pero man nakakaintindi ako, nabubulol lang galing man ako kon imawit ana ro maghambag. So sunok ka na, nga nag-ML ka ta na imaw, what naman na ako kasayod, pati tag wallet man nga to, tag pouch man nga to nga, nakitaan sa nga kilid, ay bukon ka man na taapon to. Planted naman na ron. Tanan man ang mga transaksyon ay sandat naman na nagbinutang ka ron, ay wawin man na ako't mahimo, ay ako naman na ro kulong iya sa makaroon. Pero,
1: nagsabinabat, matagalin mo tukina sa lakapsel.
2: Nagsabat mataman ni mo kay Five Nard, nagsuno ka na, ay yung mga video man nga ron, yung mga body worn camera nga ron, ay after yung tama na ron, wa tama na ron nakatuto kung ano, tama na ron, andang ginubra bago pa tama na ro pag-declare, say ka na nga bypass. So yung nakaroon na karoon nga, version that why nga kung makitaan ka BE, hay nag-resist kita matod imawrag,
1: nga silinabat abe mo, hindi niyan totoo, wala kong ganyan, masinana to ka BE eh.
2: Nag-sinabat kita man imaw nga bukon tayo. Siyempre, anamat ang matod niya version doon. Anamat ang kinamatarong kay Five Nard nga. Doon mataruan na karoon niya pagtanaw. Pero sa party tatin ka nga ba nga PNP, ay may mga monitoring man na kami. At walang itabi si Hepe makaroon kay Five Nard kay cooling imaw. Kung nagtaliwan niya adlaw nga to, may ginbaton nga award magaling sa region. Pampilang adlaw na sa region at makaroon ay schooling imaw. May mga gina-comply pa na importante. Pero, apan...
1: Do deputy, madyawat aning house ko pa interview sa amigo manato nun, si Sir Villaruel.
2: Bawal at abi kay Five Nards, handa nga bago nga mandato ng COP.
1: COP tagid, mananato ay COP tagid abi matoday.
2: Unlike dati nga may ginadesignate pero si Hepe nga, si deputy, si deputy may PIO, kung wala si PIO, kung amat niya, nero pati mga chief investigator, ay pwede pa ka natin ma-interview.
1: Eh, total, wala man mo una, nero presence na sa kwan matay, ibang region yata, sa dayon sa anong award, ay, kasi mga kung pwede, baga, paalin talon, ito patay mo, kung may deputy man mga kung mga, makarang duty, no?
2: Dahil nga ni Kunta kay Fiber niya, at least Kunta hay, kung mga makaroyan nga school.
1: Kung masabat baga lagi, do allegation nga rang planted.
2: Ay man, iba mataro version it. Suspect iba mataro version it sa PNP. So, mas marami. Nga kanda nagahaling kay Five Nard. Pero, mayroong mga datos na gin-provide man daton. At may mga information pa kay Five Nard na pag-verify it ang background sa Manila, ay may ana takaso nga PD-1602, which is illegal gambling. May ana man nga RA-10591, illegal possession.
1: May armas matimaw.
2: Oo. Doon yung mga gina-follow up pa makaroon it investigator, kaya doon yung initially rin nagagawa sa handa karoon nga record, nga involved na imaw sa daiwang ka mga kaso nga.
1: Agkon na servisyohan, naroon na matiyat imo sa liwan, basiyat imo nagapupanago sa aton.
2: Doon yun paro ginatanaw sa system, ang gina-coordinate K5 Guard sa police station sa Manila. So, ano rin status, ito ano nga nga ginakaimbulbahan, kaya ba rin na daan nga rin, mabubugat man yung kaso na kay Five Nard. And then, kung na-involve ba ni Mau sa illegal nga sugal, inuto kung ano particular nga sugal, basta rin ano nga kaso, high PD-1602, kung ano sa illegal gambling law, ang kay Five Nard. Pero, lagi nga yung lapas, ito ka na nga subject person. So, ginawat-hugat, makaroon nga adlaw, kasi makaroon nga agahon or posibleng doon ang hapon, magagawa doon na karoon nga drug test kay sa kapis na lang magin drug test through subject nga rin, kay Five Nard, kung imawagid man ay nagagamit it illegal nga droga, pero ay medya, kwan eh, medya may mga term patangan ni Imaw rin nga hindi tapos mag-gubdan kay Five Nard itatun karoon nga mga operatiba. May mga nami-mention siguro mata na Imaw nga kung ano mata. Hindi man natin mahambay kung ano gidro status nga nakabii kay Five Nard. Pero si drug test karoon na makakonfirm kung magawa sa alleged na pusher Imaw high user pagid kay hindi makatinuril ron do drug test kay Five Nard kung Imaw ay nagagamit pagid no it ginadumilian nga droga.
1: Eh, sa mga so, nagapamati sa pagsangan, iti siyempre, kung doon mataro pagpati ita subject, ay, umano na ito, may body worn cameras. Aguna mataron, pwede nanda hampangon sa korte ron kung parakanda is planted sa pamilya ba ko subject nga na. Ag, may mga proper monitoring ang biron, umano na ito. Bukon man doon it, hambagon nga pag kakita by one ang pusasa niya i-declared by bus. Kundi may mga test by doon. Required doon kanda sa aton nga otoridad nga pag test by ay aron gid ba nga positive nga nagadusot droga e depende yung kanda ron kung papilang test by nanda umanon pero kung namat sa isang bisis lang doon ag next line is by bus operation yon
2: by bus na oo rugi ro na buong nato sa test by nga gid baligat subject kay paidagon patron sa laboratory sa chemical nga rong K5 nga ko do yun gid man bagay or I mean do substance heron or kung marijuana mataman do dahon nga ron kung do yun hay marijuana leaves kid man may mga
1: eh basi kon hidalis na pes kada tong atihan ba tong tagatong daywa nga tong kwanto ito dahon to kunong to kunanong tanom
2: iba tagali ito kay 5 na at mo would like kon sa party investigator hay na dismissan kay kaso wala
1: Ay, may mga tatdamo nga papel ang pinugawan to at fill up karon ag siyempre gag-construct ka pa karon kung mga rason mo to sa korte.
2: Oo, ag pilang beses ka pa ma-appear sa korte. Karon makon mo kadamo ng mga dokumento nga ron mag-inquest kay Five Narday at tapo-apo sa nga kopya o gina-provide mo sa korte karon. So, may mga witness ka pa karon. So, abudlay man matuod sa party tatong karang operatiba kung maano malang man baga kung bukot sigo-sigo kay Five Narday nagba-dismiss malang man gali. Although may mga nagkatabo gin mataman nga makaron kung naman niya. Diyan man sa karon nga control kay gaka-dismiss gin matana. Ro.
1: Oh, so, possible hay okay. I-check that uman partner. Nagakaduga ra tod nga signal eh. Ay kwando ni. Bukod no tangay abi ninyo basta nga dinako pro police. So investigator karon, ga comply ro tanan-tanan nga requirements, document tanan, damu-damur nga papel. Kita mo kung mag-adto sa na dikara sa prosecutor's operation nga baga kuno sa naron ko andang nga mga papel nga ginabuitan nga dumdum tani mo bagay abogado ta sanda nga wala to taro bitbit ay gapile ganit kaso oh nga ni ay sa tingin nyo baga mag in effort pat makaron do police kun halimbawa planted malang man baga di ba mandon pero kung sa pagpati planted di isuko gid sa korte ang pangon ninyo ito ron no di ba ay nga ni ay kung madismisan do police ay kagoy man sanda ron mga pilinuga or anda karon para nga ma tanan matapos ang tanan ng dokumento tapos abot to dismiss gali kugang sa ebidensya oh di ba mamondo ngani sandaron ga usay git ebidensya nga mabugat para nga hindi ba madismiss so ngani sandaron ga gapatayet mga halimbawa bas, by bus mga test by araw lobit na habaka namon kana kuuna agin pedaw namon sa drug test ay positive nga droga gin manda ngani sa next namon kanang pagbakat uman ikasa na namon do by bus mga maurondon. No, bukod nun, halimbawa ko aligasyong kay iba nga silikmo-sikmo. Eh, depende taro sa ito yung mga kigmanghuran sa andang pamilya kung nag-question mga. Foro de los Pueblos. Ara na partner, sige. Go ahead, the K5 Reds.
2: Sabihin, K5 Nard, ang suno man sa ito nga mga otoridad ay paganta lang man gid sa andang na-encounter nga ro subject ay nag-ako na manahay akon gid man doon nga ron agtindugan gita ay kagabanan sa subject man na ay nag-deny nga ni ma-rely lang gid sa ebidensya kay Five Nard. Although, sanda karabi, suspect pa yung matabukon pa matasad at akusado ra. That's why may due process nga ginatawag ginapamatian man sanda ro sa defense or respondent kay Five Nard kung paano nanda depensado ang karong kaugalingon kung ma-prove matananda nga inosente sanda or ma-find out yung guilty sanda sa dahil karang mga ginaaligar kanda at ginapatong nga kaso kay Five Nard.
1: Ag, pesabi kay Pani nga to ay kuunang pamalibad pero kulihi ay basta ginhatod kung malamat ama na ron. Maroon malataan naman nga statement eh. May mga pag-ako ngon yung sa'yo mo nga drugs gali doon alang daga kay Five Nard.
2: May mga makaroon man labi kay Five Nard nga galing bisan habon mga nigin sugo ka sa ngalan niya sa kimot abi na recover eh. Kimot aro accountability na tawag ikaw tari may paganab ton kay kimot ang mismo na buol.
1: Ewa man mo may ginasugid nga pangagan hindi ka pareho ko latong nanggawala nga to sa may buswang nga sino aning ninyo ka man ang aning ninyo ka manas na to.
2: Ay. Kung pina name drop.
1: Oh, ay doon kahapon wa matimot ginahambang nga pangagan basta ginsugo malatay mao.
2: Oo, so doon mataman do depend sa iti ibang kay Five Nard. Ibang matabi bak doon karahay. May mga natawag ba nabi sa darang mga runner man kay Five Nard nga doon do taga transact pero resource ay posibleng ibat ang tao matuoy. Kapin pa kung syempre ay instant money man may ano eh may kugay ka man kung makabaligya baga. So doon posible ang mga instances kanya-kanyang ano doon nga depend sa mataron sa andang kaugalingon at pares man sa tabo nga ra sa banga kay uso-uso man na makararo planted kay planted man kuno kay Five Nard anang ginaligar pero kay rin nga may body worn camera may mga monitoring may surveillance at may una nga witness man do aton karang nga PNP so depende na lang man doon sa paghusgar ito aton karon nga korte kay Five Nard pero i-file ka na ro kaso makaroon niya adlaw siyempre matik sa selling or pagbaligya sa possession of illegal drugs and paraphernalia so ano karon nga pag atubangon kun makahingabot ro drug test kay Five Nard ay dugang ron yung section sa pagbayular sa RA 9165 o kung comprehensive dangerous drugs act of 2002 kay Five Nard.
1: Ranang ginikanan so, no wagit nagabot sa police station para mag kuan man question or kung ano magproseso wagit ano nanay ba taga Riyas aton. Go ahead, Kipe Breads. Oo. Na duga. Sige, sige. Eh, kung namatabi, di ba, may mga ginikanan nga una nag-aabot sa police station, nag-apunguta na, muni mo to, no? Hey, dahil baga nga ra, nga, nang ginikanan kung ipakigbato na, like, ibahay nga to, nga, magmagat ang, magmagat ang pamilya na to, nagkwanto, mga friends, ikaw, kita, believe man kanda nga, sa pagpatin dahil inusintit, na baga, maabot na to, nga, classmates, pamilya. Oh, ay, dahil bang sa banga may nagbisita man ka na kanauna ag question nun do operation ka BA, kay Five Nard, especially nanay na?
2: May nagbisita mo taka na kay Five Nard, pero wag yung nag-abot sa puntong nag-question dito na pag ito sa ka ng operation. Binbisita niya taman imauna kay Five Nard ag yuto kung ano rin saan no ita ginikanan sa yung pagdakop ko anak niya unga kay Five Nard pero may nagbisita ka na allegedly sunok mataas sa yung subject kay Five Nard kaina ag what man it negative man pagabot sa reklamo so atin karang nga bang atiyan si kay Sandar lead unit karang nag-operate joint it first PMFC kay Five Nard. So, i-file na rin kaso, ginaphaom gon, dupin lang ka mga dokumento para i-file sa provincial prosecutor, makaroon ni adlaw yung luna ithapon kay Five Nard. So, dayroasan ka rin report for check sa banga PNP station, may kaangtanan sa ginta tigayon niya drug station. Ipag Bennett La Chica, rayon.
1: Okay. Sige.
0: K5 News FM Kampyon Report. K5 News FM Live Report.
1: Thank you so much sa reports ni K5 Bridgeline Tornino. Datoro may kantanan sa detalye sa dahil nga by-bust operation sa Banga Kabie. At ginungat para resulta kung positibo rin mo sa pag kung positibo sa paggamit droga pero sa pagbaligya ay positibo rin. Bakal mong kupulis Kabie. Good morning, anay, kay Rodolfo de Losario Gapamate. Bro, good morning. Kay Sir Winam Aino Santo, good morning man. Ngayon nag-monitor everyday sa itong palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
1: Aga kay Rap-Rap Kimpa Navara, El Nino, Tigoto Muman, Dayon, Abuman Manakaraga Panakaw. Ay, sa kalibo ay, bisan bukot El Nino, maugan, tangani, ginagrab na ng oportunidad para manransak ko mga baraka riya. No? Maugan o masila kay sikit at panakawan man niya sa kalibo. Ipermit ang gutom mo mga ging-ging raw. Good morning, Ma'am Bingel Manon, yung pamati. Good morning, Ma'am Rose Nicolas. Hay, paalin sir, hay, paalin nakatanom kami iya sa naligusan po tapos na damage. Hay, report ka mo, ma'am, sa Municipal Agriculture's Office nyo or sa mga MAU kung taugon. Nauna ka mo report. Agod sa nun, bahala kinyo mag-interview din na ano yung tanong, pilang buwan yun doon, makaramon ni mo to. Di ba? Una ang tanong doon, mga tanong ka nag, may mga assessment. Add to ka sa MAU ninyo. Amon gali ito sir, paalin maga amon nga kasi gin utangan manamon para makauma kami tapos waman itubi Ronia. Yes ibahay nalugusan ibahay oh ay din report niyo sa inyo nga MAU at kumila ka rin na sa opisina ni lulugob ay basi may mga assistants anda.
3: Yahoo!
1: Oh, nasi bahay. Andrew Di Luna, good morning kay Five Nard. Pa-shout out kami sa The Boss Barbershop nga nagapinamati sa yung programa habang nagapupangapi. Ayan, sige. Thank you and good morning.
0: Foro de los Pueblos.
1: Alas 8:51 gon daton nga oras.

0: Moy, sa mga ka-K5 naton, aton nga Christmas countdown, umanon ko, 71 days, 15 hours, 8 minutes. Wow, Pasko na sa aton sa Pilipinas. May inogbaka ginman kita karat balde. May swildo galihin agaw, 14. Ito, kung may sobras ang swildo, makabakayo ko't mabaw-baho nga laton, ang good tipunan ko tubi. Agod kon maligos ako sa agahon, hindi na ako magpaandar it gripo. Agod makatipid-tipid kita sa ana it MKWD nga bill. Tama matagali, no? Pus, matamato na pagtipon it rayang-arang tubi ugan. Lapakan naton si Marcos aga si Claire Castro. Kung may ugan, chamba naton pinaandlaw nga na nag-uan-uan gimata taga-BS na taga-aga. Ani kon may butang kang sagod to nga balde sa inyong nga mga lulod. Ay may matamatod nga magamit bisan pang pupaligos. Pangutanang ang ilimpiyan nyo, ibabon nyo. Atop ha? Ay depende biro sa aton nga mga atop, aton nga mga panimagay. Hindi kon mga may mga malita katingara nga binaton ko pagkwa niya to. Ay rimo nga mga atop kong kolorop anag. Malaw limpyo ay may imot ang ikabayad sa anog limpyo to si Babot. Atop. Ag kamong awat-awat na limpyuhan yung atop ay pwede tagali nga magamit ra. Kung ano nga mga pwede nga gamitan na magkatong yung gobyerno. Oy, bisita ka mo sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, ha? Refenders Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan. May libre kami nga check-up. May libreng check-up Sunday to Friday, 8 a.m. to 5 p.m. Masoyin si Dr. Robert M. Pinado. May libre ro check-up na what bayad ron. Siyempre, libre nga ni. Mag-dayang kamot kwarta, nga pambakay it mga produkto, ay kung sa mga private clinic ka mo, talaga bayad pa kamot mga 1,500, 2,000. Kanugon malang paghamba ni doktor to sa liwan ay sa mga private clinic abi ubo man na ubo ka man hindi may ubo ka man na na ay kompleto instead nga ibayad mo sa doktor din kwarta nga bagon baka ikat suplemento na nakonsumo nyo pa nagmayad pa ka mo sa ginabatsyag nyo nga bagatian. Wow! Ay magbisita sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Standby ka mo sa programa nga 11 Mbps with K5 Romy Kahilig, ha? Sa wala ton mabot, matalakay maging pang headlines ng mga balita. Again, sa ton yung Christmas countdown, 71 days, 15 hours, 5 minutes, Pasko na sa Pilipinas. Kapag at oras, magkarangadlaw it, Miyerkules, siribati kita hinagaw nga, hinagaw nga beer, ako na, Webes, tagali. Miyerkules, Webes, kan madasig, taro chimputa, no? Libate kita inaaga nga adlaw ito Webes. Ang inyong anchor man si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
1: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3.
4: Mabakal, sumagbuti ka.
5: So kagapon, gindiskasta, kung ano ba lang advantage na mga before you take your vaccination, your COVID vaccination, mag D3 Bio ka anay. Number one, it will prepare your body, no? Ang viral load mo manubo. Nga si D3 Bio may mga monoglycerides, mga medium triglycerides na gin-convert sa aton lawas, ginhimo monolaurin, monocaprilin, monocaprin. Inis na tanan, ginapatay tanan klase nga virus.
6: Wala pili, Sir Boy.
5: Why pili?
6: Sir Boy, mostly nga ginabatyag, right after ka nga kan, na-vaccine ka is hilanat.
5: Hilanat, palakit lawas.
6: Siyempre, gari ang immune system, kagaw mo, impasyon mo.
5: Ang paghilanat mo, it goes to say nga active ang immune system.
6: Correct.
5: And recognize na yun.
6: Buligi ang imo lawas. Buligi. Paano man D3 Bio?
5: Inom ka na D3 Bio. Ano bala ang D3 Bio? Paano ni siya bala makabulig si imo during the time na gid tapos na si imo vaccination? Paano bala ang D3 Bio makabulig si imo? First and foremost, buligan niya ka maghimo sa imo mga B cells and T cells through its vitamin D3 content nga gin-amplify sa extra virgin coconut oil. Oy, hindi niya na makita sa iba niya, ha? Ang D3 Bio lang yan may amplified vitamin D3. Why? Because extra virgin coconut oil will promote better absorption of that vitamin. Madamo ang imo B cells kag T cells. But remember, there's another point. Your D3 Bio will support your body in the production of those B cells and T cells. Why? It demands energy. Mm. Not only energy, but your body will demand energy in making those kinds of cells. Your medium chain triglycerides in D3 Bio will increase your mitochondrial activity and even its size because para makihimo sa mga B-cells kay T-cells. So, kampiyon, gingaan ka na B-cells, gingaan pagatong para mag-imo B-cells and T-cells. Ambo na ang epekto sa imo, gintawag nga D3
6: Asa
5: bio.
6: Asa Sir Boy, patyo na naging niya tapat ang ano, kwanto mm-hmm. mo, attenuated virus.
5: Correct.
6: Magyan sa BCO nga ara sa D3 Bio, total patay na gin.
2: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
5: Remember, ang balinati mapatay, paano na lang na iyang maghimo ang aton nah. ang aton adaptive immune system sang gitawag nga antibodies. Remember, we don't need a live virus. All we need is the body parts of that virus. Amo na na yung kalanlan ni body cells. Oy, makuha ko na protein kay mahimo ko ni hilo para sa iya. Makuha ko na parte sang iya kamot kay mahimo ko hilo para sa iya. It doesn't need the whole virus per se. That's why damo klase nga
6: amo na kay may mga vaccine nga spike protein lang.
5: Correct. May ara man niya mRNA. Ano na iya kompleto ng virus, may halag na tawag nga ng vector type ng vaccine. Nga mismo lain klase nga virus, ginbutangan sa parte, ginpaupdan sa kamot sang or other parts ng lawas ng COVID, ginsulod. Nga cause ina nga virus ya, kilala na sa aton lawas, kaya yung patsyon.
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver, nang galingin mo loko, naibaluan ko nga taas, nang galing akong blood pressure. Bayo ng paninisis ng D3 Bio, tatlo kabisi sa isa kadla, 1 month lang, nakuha nang galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Makakas, mga buti ka.
6: Dapat before pa ka magplano, loaded ka na sa D3 Bio, may TC.
8: Oh.
6: Para nga, preparado yung immune system. Siling ni Sir Kevin, dami kong makainom ka D3 Bio, ang epekto sa post vaccination, ang D3 nga ara sa D3 Bio, siya tumabulig sa imo immune system to recognize maghimo siya antibodies.
8: Correct. Pabakuro niya.
9: Meaning to say, manging efficient.
6: Ang D3 Bio, makabulig siya before,
9: and after.
6: During, and after. Tatlo ka phaser boy. Before, preparahon niya imo immune system.
9: During. Di siya mag-overreact?
6: Di mag-overreact. Kay i-regulate sa imo immune system. Then after, mahimo siya antibodies.
2: D3 Bio.
10: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
11: Ako si Gabriel, nagalibog ina nga akong ulo kung paano magpaniwang kay wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with Visio. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naggamay na akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Magakas mga buti ka.
0: Nagapalandulong pala ang imong panulukan.
1: Magalingin pala ang imong nga uhaw.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Si may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imong blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
2: Sa mga palahubo.
3: The only thing.
2: Tama na ang pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag mighty sinaka mo. Samtang wala pa damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver. Kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno kag kumpleto sa health tips, kag health information,

0: Rosa, Voice Rueta, Kevin P. Guy. Impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Good morning sa tanan-tanan. Welcome ka mo sa atong programa, Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Mayong aga sa tanan nga nag-upod sa maskara daw happy ginang bakulod. City of Smile nga ginahambal. Na? So, saliwat, mayong aga kag padayon naman kita sa atong nga programa, Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Diri natin pag-istoryahan mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan. No? Ang pinaka-importante, dapat kita maging healthy, layo kita sa mga masakit. Upod natin sa atong programa, si Brad Paul, Sir Kevin Bigay, kag si Sir Boy Solweta. Pero before anything else, ha, naka-take na kabala ka mo sa DTX 500, dapat updan nyo man, sing mighty siyang alkaline na vitamin C, of course, D3 Bio ining Super Trio dapat natin nga i-practice gid sa aton adlaw-adlaw na kagang aton nga Clinica Spore Biotics. Mayong aga sa tanan. Ari nang aton mga partners, Brad Paul, mayong aga sa imo kay Brad Sir Kevin naman kag Sir Boy.
2: Good morning, engineer. Kasi aton mga tigbalamati, mayong aga sa inyo ang aton subong mangin topiko amo ang ano ang mga tips para sa may mga problema sa atay, especially ining tawag nato nga fatty liver.
1: Mm-hmm.
2: Paano naton engineer naturally mahimo nga mamat-amat ani cure ang aton nga fatty liver kay kon mapabayan engineer delikado man. Kag ano mabulig ni DTX 500. So ina ang aton mangin topiko with Sir Kevin Bigay. And Sir Boy Solweta.
3: Mayong aga, Sir Kevin, Sir Boy.
4: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Engineer. Mayong aga, Sir Boy.
1: Kasi mayong aga.
4: Suki na ton nga tigpalamati, no? Nag-tutok sa ton, kaga nagapamati diri sa K5 News FM. Kag syempre, ang DTX 500, no? Ang superior antioxidant. Kung hube ng selula, hube ng itsura. Kaga mighty C, alkaline vitamin C, nagapabakod sang inyong resistensya. Kag ang D3 Bio, ang pambato nyo sa anuman nga sa isang impeksyon, tugas sang anuman nga sa isang mikrobyo. Kag ang aton nga paborito nga probiotic food supplement, ang Clinica Spore Biotics.
1: Okay, mayong aga man sa imo, Sir Boy.
5: Good morning, engineer. Good morning, Brad Paul. Sir Kevin, mayong aga man sa atong suki, Isil North, Isil South, Isil OFW, mga palalangga at ang KSS supporters, kag Slow Labs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500, the super antioxidant, ang pangkuntla naton sa aton mga bisyo, ang pangkuntla sa ginatawag nga premature aging brought about by oxidative stress, halin sa imo pagkaon, sa imo lifestyle, sa imo mga ginatawag nga mga extra activities nga gapatigulang sa lawas. Kung gusto mo hubi ng silula mo, mag DTX 500. Nami man siya sa mga diabetic, kay may ampalaya extract, gapanubo sa imo blood sugar. So kung if you're diabetic and you wanna look young bandayon, mag DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas para makabato man sa ginatawag ng mga invasion sa mga mikrobyo nga gadala masakit, no? Kung gusto mo kampiyon ang imo mga ang imo immune system in tip top shape, mag Mighty C, the alkaline vitamin C. And of course, because it's alkaline vitamin C ang Mighty C, ha, nami ang produce nga glutathione sa imo lawas, imo liver. That's why gamat-amat ka puti, ha, gamat-amat ka hapahamis, and of course ang collagen level mo gasaka man, so layo ka sa wrinkles kung naka Mighty C, the alkaline vitamin C for optimum eye health. Kung gusto mo kampiyon ng imo mata, ha, 2020 vision gapon imo mata, mag Eye Care Gold Capsules. Ang Eye Care Gold Capsules, ha, rich in vitamin C, vitamin E, and bilberry extract that works together to give you optimum eye health at para layo kasi ginatawag mga katarak, mga other eye diseases caused by oxidative stress, kuha na tanan sa Eye Care Gold supplements. Parisan sa ginatawag nga eye care drops rich in hyaluronic acid that cleans your eyes and relaxes your eyes after a tiring day. And of course, kung tatlang kaso, ubos, ipon, kagilana, at kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio.
1: Dapat energetic kita, sininga maskara, makalibot-libot kita, makahappy-happy kita. pero kinanglan ta maging healthy.
5: O engineer ha, sa talking doctor so yahan ta ano, cortisol. How does cortisol prevents you in prevents your body from weight loss? Okay. Ano bala ang cortisol? Ano ba nga ba lang way kaganiwang kung ga-exercise ka, kung stress ka?
2: Sige, okay. Nagasanta na karon Sir Boy sa imong topic no. Para di kita magkulabo sa tiempo, ang engineer, ang fatty liver, importante gining aton ini tutukan.
1: Mm-hmm.
2: Kay kung hindi mo ni ma-address, mangin potential ini nga kosang mas lala nga problema sa liver. Tanda-anta ang progression engineer sang mga liver disease, especially ining cirrhosis, naghalin ini anay sa fibrosis sa liver.
1: Okay.
2: Mahubag, and then after na mapiklat, and then magka-cirrhosis ka na. Kay ang yes ang liver gahil engineer gahil siya gaayos siya o galing ti gakugan and mm-hmm. Kugan to kakiloidal bla ang pinaka example sina daw ga tig-a siya so ang healed nga liver from pilas niya is not as as effective sang iya gidyang original gidyang structure
1: ang pagpalang dilaw nga panit na isa cause mo na sang liver
2: na
1: problem
2: engineer, damo na ya problema ang amo sina no pero ang istoryante ni Subong is fatty liver ginatawag ni Subong metabolic dysfunction associated steatotic liver disease so ang iya sining sa una daw NAFL, din mo non-alcoholic fatty liver disease. Mm-hmm. Sa una ang iya nga tawag. Prosubong niya, ginisla na nila metabolic dysfunction associated steatotic liver disease. Anong screening si Sir Kevin? Kuan ang yapo no?
4: Syempre ang aton nga no, liver function test no, ang SGPT naton ang SGOT no so ALT or AST.
2: Oh. So pinamako to Sir Kevin kay registered kwan sa engineer MedTech ano medical technology so sa ila ginigatupa ang mga test for liver. So dira ta na mabalaan ana ka pa test na bala ka mo engineer ka pa test ka?
1: Ati ako plano ko gani mag general check up mo tanan-tanan nga ko nang mga laboratory so
2: sa edad mo na oh check up ka gid mga kita nga daan nga naga 50 na bab na dapat ma-check up gid no dala na yung mga prostate check mga prostate mo so, sa liver importante sa tuntog palamati ipa-check nyo gid inyo nga liver why ka tani kulbaan kung gadi DTX ka 500 engineer mo
1: oh dapat lang oh
2: kay ako bala ang nakapaayo gid sa akon fatty liver is DTX tutuod na
1: mm-hmm.
2: May ara ko yung mga results kay ginatago ko na basta gani lab result ko ginatago o ginaya may ara ko yung lab results sang 2003 taas ako ng GPT nag ang normal 55 depende sa machine pero akong to ang normal is 45 sang 2003 may drip ko may screening kami every year ang akon nga GPT engineer is nasa 65. Ang abas ng doktor sa kusina, sige na pang gainom kayo, kuodo.

0: So nakita nga wala piklat akong liver, hamis, kalois Ginoo, hamis, wala piklat, wala kunanong inflammation, may pati liver lang, sa gamay na lang.
1: Okay.
0: Oo. Kay naglambot, progression engineer mo, ama ko mo taw sentry, akon nga fatty liver, akon nga SGPT, 65, ang normal is 45. Nagpaskan ko liwat 2010. Kiti, nagudat na ko medrep, buhay na kami kayo ga pascreen. 2010, nakibot ko, aran ako sa 80, sobra.
1: Mm-hmm.
0: Pagka 2012, nagpa-check ko liwat, nag-90 plus. Pagka 2016, nagpa-try ko, 120.
1: Gataas na gataas.
0: Ati o eh.
1: Tiyan ba siyang doktor? Siguro may anong mga unhealthy na mga practice na nga magtaas naman?
0: Aside sa pang-checks.
1: Ang inom?
0: Inom.
1: Uh-huh.
0: Inom.
1: Ang pang-checks ka para taas man?
2: Kaya pa fatty liver. Ang...
0: Yeah. Oo. Kaya hindi ka makapang-checks, hindi ko mahubugon.
2: Ha?
0: Hindi ko hubugon man. So, muna, seriously, gataas, engineer. Kaysa ginakaon, tani, ano nga ba siyang doktor? Basta gani Pinoy ka, normal sa aton kaysa amo na kay palakaon kita carbohydrates
1: okay. No?
0: Sa aton nga diet
3: sa aton staple diet
0: na amo na unless nga puro sa amon dito sa US
2: wait na bal ka na Pinoy ka
0: okay ay di ba ko ga dito ba yung cortisol ya manage anyway sir boy para dito magdugay no. Mm-hmm. Wala mo ko choice, gusto ko tayo dali. Hindi na mamatapos, sugpo naman ni Friday.
2: Sige, huwag nang headache.
0: Ginuntan ko ito bala, kaya maabot mo ko. Oo, Dudrina. So, ang dita na isa testimony, bala sir.
2: Oh, yes, of course.
0: Nag-abot ang DTX 500 2019. Mm-hmm. Nambala ko pa na si Doc. Gaan niya ko, linga sir, before tani i-market, abi gaan takat, tilawin eh, sa imo fatty liver. Mm-hmm. Si Kuti Doc, may fatty liver, nag-warning na tublang ng doktor sa akong halong ko sa ginainom ko.
1: Uh-huh.
0: Kaya testing eh. Ganya ko isa ka box. Mm-hmm. Purti inom ko, engineer. Duwa sa aga, duwa sa gabi. Okay? Ay, pagka after 3 months, nagpa-check ko, ginulbaan ko eh, tapat, ginigarol.
1: Uh-huh.
0: Sus, paglantaw, engineer, from 120, nag-70 plus.
1: No, nagnubo dahil. Nubo. Mga 50 plus
0: ang ginibuin. Sige ko pa, last year, nagpa-check ko sa engineer.
1: Uh-huh.
0: Kaya nagpa-laboratory kami ni Mrs. Ang akon nga SGPT is 35.
1: Bo?
0: Ang normal is 45.
1: Uh-huh.
0: Dula, ganyan tanan, engineer. Di, paano abing madlok ang mga guba ang imo atay sa inom sang food supplement? Kay ang DTX ko gani, yung sagi inom ko, nagnubo yung fatty liver ko, engineer.
1: Gani?
0: Ha, imagine mo halin sa 120, ha, ang ambal sang doktor, hindi lang pagpasubraha 3 times sa imong normal.
1: Okay.
0: Okay? Basta wala ka lang gainom whiskey,
1: uh-huh,
0: ng taas si GP, itong most likely fatty liver na. Kahit normal yung mag-gastor fat, Sir Kevin, aton nga liver mo. Okay, source of energy, tanay emergency need, no? Surplus calories mo na, magini ang mastor.
1: Uh-huh.
0: Dasig niya i-manage. So, siling sa doktor, kung wala lang makayagay problema sa inom, most likely fatty liver lang ni, bisan ipa-ultrasound. Kung gusto mo mga nigurado, ipa-ultrasound ta. Kay base ya ining SGPT mo nga taas ang elevation base hindi man pati liver.
1: Okay.
0: Kaya alcohol ni related. So gin pa ultrasound may pati liver.
1: May gamay.
0: Ti subong ya wala na ya engineer eh. Why na ya kay normal na lang ya nga deposited deposit sang fat. Now diri kita.
1: Hindi sa madula 100% gidya.
0: Kasi sa diet
1: may mga traces. Kasi
0: ikaw may fatty liver ka gani guro so di blaser Kevin.
3: So ang fatty liver engineer no hindi lang nasa sa inom kundi mismo sa diet mo.
1: Uh-huh.
3: As long as your diet is rich in triglycerides, no? Triglycerides or cholesterol rich nga mga pagkaon. So prone siya gid sa fatty liver nga ginatawag. Especially kung may fatty liver ka, no? So gadako imo visceral fats leads to obesity. Kaya kung damo na mo fats nga na-accumulate sa lawas, no? Ining mga fat cells hindi lang ni weight gain iya ginatag sa aton, kundi ang insulin resistance nga ginatawag. Because ini nga mga fats, no, naga-trigger sang inflammatory signals kag naga-disrupt ang insulin sensitivity naton nga naga-lead sa ginatawag naton nga metabolic disorder of the disease will lead on to liver fibrosis.
1: Anong guwapa or guwapo nga liver man? Anong kulay?
3: Well, siyempre,
0: kita
3: mo na sa, ano, engineer, sa
0: duga brownies?
3: Mga ginapambakal mo man nga

0: innards, no?
1: Amo gina Austin engineer kinangdan pa ya Brian aton lawas.
2: Hindi kaya
1: dissect pag dissect siya. Igina mo na lang niyo ah para magwapa ang inyong liver. Mag DTX 500.
2: Ayos, so, ayos.
1: Tested niya sa akin. Ayos. Kasi sabi, way tamatandog mo yung pati liver, boy. Sa Friday, ma. Okay lang. Batayan, ha, sa Friday, i-discuss tapagid, no, ang madalom-dalom sa pati liver.
2: Na, no, abangan, ang kasunod.
3: I was inspired, no? Impressed kay ang DTX 500. Tutuod, gito nang yung dumduhan ko na sa unang lecture ni Sir JP. Nga, kipakita, ipakita ko na isang lab result.
1: Kapalo isang lab result ko, ah.
3: Ng DTX 500, nagpadula sa niya fatty liver.
2: Okay, okay.
3: Ginisla ng fatty liver sa
4: fatty wallet. Sang tungod.
1: Wow, so boy, may history man ko sang fatty liver.
0: Fatty bank.
1: Ay, kamara ka.
0: May story man ko sang fatty liver, Sir JP, pero nag-start ko workout sa Rayo Fitness, ha?
1: Oo, natuwa.
0: Wala ang aton fatty liver. Pag-ultrasound ko sa,
1: why na?
0: Wala na.
1: Kuno. So, workout, kag-DTX 500.
0: Partner ka na.
1: Si Sir Boy, may arima sa una. Saan ka inom niya? Subong, why naman sa ka-inom?
3: Why naman?
1: Oh, at lagsa lang. Lagsa na lang. Lagsa. Oh. So, kadami, gitsa sa aton nga, tatlo ya. Exercise, DTX 500, kag, kakas inom. Imo engineer,
2: ang
1: inom.
2: Ang nami, ang nabatian ko ya kagaina, ang fatty wallet. Amuna ya ang ginakuha. Sige.
1: So, sa Friday, balikan tani ang fatty liver. Kaya importante ni.
3: Promise, ha?
1: Oh, kadutan sa talk ni Doc.
2: Sige, sige. Sige, cortisol. Istoryante mga cortisol. Mga benefits, mga tagsang D3 Bio.
1: Sa talk ni Doc, suryante kung paano mo lang makabulig ang D3 Bio sa emo weight loss. Uy, gym enthusiast ka ba? Pumili ka bala sa gym? Feeling mo, dugay gid madula ang emo nga tawag nga mga fat sa lawas. Lalo na sa emo chan.
0: Lido, amugining mga trending nga topic sa social media. Weight loss,
1: weight loss. It's a sign na ang tao subong is so in sa gatawag nga fitness. That's why uso mga gym. Ha, damo ka kadto sa gym.
0: Dalaga,
2: ang pag-enlarge sa mga muscles.
1: Hindi lang pag-enlarge yung muscles, but to prolong your life. Gakadto sa gym, gadlagan sila. Because they finally know nga, ay, amunigili ang makapalawig sa kabuhi mo. Kadto ka sa gym, kadto ka sa Rayo Gym, gym ka da, and practice good lifestyle.
2: Na, no? Bila kayo may trainer da, ya, gwa.
1: Ang gwa, hindi na
2: kung gwa, na, isang trainer
1: half da. Half Korean ang trainer da.
0: Kaya na lang si Sam Gyupsal.
1: Sam Gyupsal. Anyway, ano walang ginawas ang cortisol? Let's talk about cortisol first. Di ni sa Evelyn, alin ang cortisol ni?
0: Ako masabat, Sir Boy.
1: Sige,
0: cortisol, no? Cortisol, hormone ni sa aton lawas. Actually, kung magtulog ta, ang ininga hormone ga, ano ni, gamat-amat naog, no? Kay para maka-relax aton lawas. So dira pa lang a key term, no, ang cortisol amo ni sa ang naga reason nga naga amat-amat init aton lawas, naga active. So pagbugtaw ta sa aga ang aton cortisol nubo, and then mga around 30 minutes to 1 hour after you wake up, no, after mo bugtaw, gamat-amat na siya saka. No, ang cortisol, ang reason nga aga saka siya is the homeostasis ang imo lawas. Butilingon normal nga proseso sang imulawas to reactivate ang tanan or manormalize or to speed up ang imo nga metabolism.
1: Nami na yung nga function sang cortisol.
0: Nami na ya. So dapat ina nga function has only short period of time.
1: Correct.
0: Kay the more kada nga gababad sa cortisol, amo nang lain nga epekto. So ano bilang reason nga nagaprolong ang cortisol, Sir Boy? So ang cortisol hindi lang kay gataas after tabugtaw. Gataas man inisa kung kita under sa stress. Problema sa financially, psychosocial, emotional, physical. So gataas imong cortisol. Even kung ga-exercise ka, gataas imong cortisol.
1: Kaya taka-example, engineer sa badon ko si Sir Kevin.
2: Mata
1: mo sa aga, nagsaka ang cortisol mo. Pag nagnubo, kinaka-DTX coffee mix ka na. Pagkita mo sa bill sang imo sa kulinti mo, nagtaas ang imo cortisol, kitaas ang imo bill. Meaning to say, kung ang brain mo, specifically your hypothalamus,
0: stimulate,
1: makita yang, oy, na-stress si sir, na-stress si engineer, pataaso niya ang cortisol level mo, ma-release niya siya sa ginatawag niya adrenocortisol hormone na datanan. Anyway, Sir Kevin.
2: So Sir Kevin, ang mga buang blada sa plaza, Siguro wala nga gataas nila cortisol.
1: Aga gataas.
2: Wala ga stress
1: ako
2: mo.
1: Ako gataas ang cortisol ko kung amo na ang imo.
2: Ah, oh, gani. Pero
0: engineer no, ang cortisol, ang pagproduce ng cortisol, it is a normal function sang lawas. Regardless of your sanity.
1: Let us be clear about that.
0: Regardless sa sanity sang tao, no. Whether man normal nga tao or insane no, nadula ang animo sang isa ka tao. Kag syempre engineer no, ang baliktad sa cortisol. So ang cortisol amo ni nagataas kung kita stress. Anong epekto sa lawas ta kung gataas aton cortisol? Nagataas aton nga blood circulation.
1: Correct.
0: So imagine kung magdugay ang cortisol sa aton lawas, kag dugay man ang taas aton nga blood nga increased blood flow. So kung may increased blood flow, anong pwede ma-develop mo sa uli?
2: Blood pressure?
0: Hypertension. Oo, o mataas nga blood pressure. Okay. So may high blood ka, engineer. Kag syempre, kung under stress kapagid, mataas imo reactive oxygen species. Imo nga free radicals, mataas. So manubo imo nga antioxidant system. Kung nubo imo antioxidant system, pwede magtubo ang ano nga sakit? Cellular mutation. Cancer.
2: Nagayina man ang imo mga muscles.
0: Mm-hmm. Isa pa gina engineer kag syempre no, ang imo brain function nagadeteriorate kung ikaw under stress.
1: Ngara. Okay. So, ano, thank you Sir Kevin ha. So nga aga tambok ka kung may cortisol ka. Ha? Nga abala gatambok ka kung stress ka.
2: Kung gataas ang
1: kung
2: cortisol.
1: Gataas ang syempre kung stress ka, gataas ang cortisol level
2: correct,
1: mo.
2: Correct.
1: Cortisol is a stress hormone, no? Kaya nga ah, kay gina-redirect ni cortisol ang imo mga tambok nga ginakaon to your belly fat, to your visceral fat.
2: Okay.
1: Your visceral fat has 4 times more receptors for cortisol. Meaning to say, if you're stressed, ang lawas mo, because you are in your fight and flight nga situation, amo na yung situation sang imo lawas, i-redirect, uy! Do delikado ang lawas mo nga dugog tas bosaw iputang itanan ang imo fat storage sa imo visceral fat. Your visceral fat amo ning kakapol sa tiyan mo sa sulod. Deep within niya ang sagwa mo niya nga fat ya lapit sa skin mo yung subcutaneous na niya. Tapos na iya dulaon. Ang budlay yang dulaon nga fat amo tong visceral fat nga gakapol sa imo mga organ sa sulod sa mga tinaim mo.
2: Okay.
1: Amo nagaform sang buyon mo. Amo na ang kung ina siya nga visceral fat na, mas dako ang iya pagdako kung stress ka pa may kidamo ni sa cortisol receptor. So that's the first and foremost reason nga gatambok ka kung stress ka. Another is stress eating. We all know about that. When you're stressed, you go to your favorite food. Ang tawag na na gani? Comfort.
0: Comfort food.
1: Mm-hmm. Ting comfort food mo be cake. Ang comfort food mo be isa ka banyado nga rice. Kag may sinigang ka da. Tig the more ka, gatambok ka pagid.
2: Okay.
1: Ano pagid? Ang ginatawag pagid nga lain ni sa cortisol is kung gataas ang cortisol mo, hindi lang nagadugang ang tambok sa tiyan mo, kundi dasig ang pag-breakdown sa imo mga muscles. Kiginaos, imbis usaron ang ginatawag nga glucose ang imulawas as a source of energy, cortisol will activate your body to use a different kind of source of energy, which is your protein coming from your muscles. That's why, kung makita mo ang stress nga tao, kung imagine mo, kita mo, tambok siya.
2: Okay.
1: Ha? Gamay ang iya arms, gamay ang iya mga legs.
2: Dabot ito, igli.
1: Kay, that's because of cortisol. Ano mo brand ni D3 Bio, no? Ano wala mo brand ni D3 Bio? D3 Bio first and foremost will increase your metabolism by increasing your core temperature. Amo ni mahatag sang medium chain fatty acid sa imulawas nga sa D3 Bio. By increasing your metabolism, ang una gid kwaon sang imo kung taas imo metabolismo, ang imo mga stored fats. Tapos sabi kaon, why ka na nagkaon?
2: Okay.
1: Ha, ginom ka D3 Bio, pangitaon na ni D3 Bio. Hindi ko makuha energy man. Ha? Hindi ko makuha, besides giving energy, din pag kumakuha energy, it will go directly to your visceral fat and turn that fat into energy para nami ang pagdula. By doing that, matamat dula ang imo visceral fat. Matamat ka may buyon mo, panalo na parisan mo, kanto ka sa Rayo Gym. Gym ka da, ginom ka D3 Bio, makita mo gid kung paano madula ang ginatawag, may energy ka pa, ha? Hindi lang da, nga gadula ang weight mo, may energy ka pa. And because may energy ka, hindi na magkadto sa imo muscles. nga para kwaon to ang mga protein mo as a source of for amino acids for energy. Usaron niya na ni ang ginatawag niyang medium chain fatty acids sa DT Bio as a form of energy.
2: So, so Sir Boy, ano ang pinaka the best abing level sa cortisol? High siya or low or katamtaman
1: ang court, it should be in the normal level. It should be in the lower part of normal level.
0: Actually, may timing lang good engineer nga nami nga taas imo cortisol. Okay. So, muna ang after mo pagbugtaw, no? Kag after sa hapon na bla, after lunch. No, so dira na mga period nga ganubo ang cortisol. So dapat muna siya pataas. So I mean, nga taas ang cortisol naton. Kay because ang aton lawas no has this homeostasis nga kung kinanglan ta energy maproduce man na siya cortisol to help our body magproduce ang energy.
2: Okay.
1: I just want to put this out no out in the open. Tanan nga sa lawas ta has a purpose even those bad things. Even oxidative stress has a purpose.
2: Okay.
1: Even cortisol has a purpose.
2: May pero function sila function, positive hindi, or negative.
1: Hindi lang sila magsubra, sobra kasaka.
0: Okay. Kaya ang sobra, no, amo naman ang lain.
1: Amo naman ang lain. So hindi kaya ka na madula gitang cortisol sa lawas mo, hindi ka na ka function.
2: Okay.
1: Ha? Hindi ka na ka bugtaw.
0: Kaya kung kagkung wala cortisol, no, ang imo lawas nang hindi ka kapangusog.
2: Okay, well, ang imo mga muscles wala pursa.
0: Natamad ka magiho.
2: Okay.
0: No, tapos pagbugtaw mo luya ka Japon.
1: Mm-hmm. Cortisol is not an just so to be clear, hindi siya energy source. But it basically helps your body
0: to generate
1: energy and find the source of energy.
2: Okay.
1: So amun sa yeah, no, amun ang purpose na. So going back, D3 Bio basically will protect your body from overload of cortisol. Lalo na if you're in a workout, kung gusto ka mang provided ka energy nga mausan mo dayon mag D3 Bio kadto ka sa layo gym balon apat ka D3 Bio to fuel your workout and help your body lose those unwanted fats. So kung hindi lang kuntrat ang kaso ubos ipon kagilanat ang D3 Bio, pwede mo man ni mausan mag workout or pwede mo man ni mausan magpampaniwang or to maintain homeostasis kung si Sir Kevin
0: so, pa so muna Sir Boy stress, no, no? Hindi lang kay ang may sedentary lifestyle ang makabenepisyo sa D3 Bio kundi pati mismo ang may active nga lifestyle. Correct. No, ang makabenepisyo gid sa D3 Bio pinaagi sa iyang medium chain triglycerides nga ara sa extra virgin coconut oil component sang D3 Bio. So mga suki, no, mag D3 Bio na kamo.
1: So di mo makita, no, ang MCTs nga rin sa mga mahalon nga mga workout nga mga formulas.
2: Mm-hmm. Okay. Ha?
1: Ang mga
0: sa kalitro ga 1.5
1: ga 1.5 ara na sa D3 Bio. Ha? Amo nang sikreto sang D3 Bio.
2: Okay, okay, no. Salamat Sir Boy sinang mga positive kag mga dapat ibaloon gid sa aton mga tagpalamati. Pero kinanglan ta man Sir Boy, adlaw-adlaw maligo kita.
0: Siyempre,
2: kinanglan man moisturize ang imo skin, Sir Kevin. Dapat may ara nga facial cleanser nga ara gid permi sa aton nga skin.
0: Yes, engineer, kay kisa no ang punggod or ang pimples kisa resulta man na sang stress. No, kay kung stress ka, gataas man imo cortisol kag siyempre ang pimples gidyan, no, mostly ang common sa pimples tuga sang bacterial infection sa imo nga panit. So para malikawan ang pimples, no, mag DTX beauty soap na kamuhimo sa mga pili nga premiado nga mga natural ingredients kaangay sang guava leaf extract, madre de cacao leaf extract, papaya fruit extract kag syempre ang virgin coconut oil nga may aras ang antimicrobial property nga ginatap na ang germs nga pwede magtuga sang skin diseases kag ginapaputi pa ang imo nga panit. So sa DTX beauty soap nagahamis ka na, nagaputi pa ang imo nga panit. Pero syempre engineer, dapat may partner gid ni. Kung hindi kasi ni magpartner base magtuga ka sa pagtaas ang cortisol sang imo nga tupad sa jeep, no, mag Clinica Dio Fresh. Ang Clinica Dio Fresh natural deo roll-on nga ginatap na ang pagbaho sang imo nga kilikili, no, to stop body odor, mag swipe to the right, swipe to the left with Clinica Dio Fresh to stay fresh for 48 hours. Kasi syempre may katandem ini engineer sa pagpaputi sang aton ilok, may ara man kita sang Dio Glow, no, ang Dio Glow available na sa branch sang aton nga clinics, no, sang Clinica de Alternativo.
2: Ang kinanglaman natin, ang pangapi, Sir Kevin, ang pangapi hindi na madula sa mga Pinoy. Amo nang di kwa kuno the most consumed beverage sa bugos ng kalibutan ang kape, pero dapat naton hibalon ang kape nga kabulig sa aton maging healthy. Sir Kevin, dapat ining
0: why na iba niya kape engineer DTX coffee mix. Ang DTX coffee mix himo sa ampalay leaf extract kag di sugar sugar cane extract nga bugana sa antioxidant. Kag syempre may ara pa ini chia seeds engineer nga rich in fiber nga nagabulig sa pagtinlo sang imo digestive tract no para mapagwa da ang mga toxins sang bad bacteria no sa imo nga lawas. Kag syempre para may pagkaon ang imo nga mga probiotics sa tiyan para nami imo nga gut health kung nag-inom ka sang DTX coffee mix. Kag syempre engineer no nagahubin ang imo selula kay bangod sang antioxidant nga ara sa DTX coffee mix. So nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: Talking about detox, engineer, no? Gusto mo yung double detox, mag-DTX Premium Coffee, tandaan ang ngalan. DTX Premium Coffee, duwa ka super antioxidant ang unod sini. May ergotyrene ganin sa ganong mushroom, the herb of immortality, no? Amo yung paborig to sa Japan. Kaya amo yung pinakadugay nga antioxidant magtinir sa imulawas. It has the ability to revive all your old antioxidant, those vitamin C and vitamin E nga na-oxidize na, pangbuhi o nasang ergotyrene nga sa DTX Premium. Ginduwangan pag ni Dr. Ramil sa ginatawag nga DSE, ang super antioxidant nga sa DTX 500, ginputang sa kape para putiktahan ka sa imo bisyo. Kung lalo na kung bisyuhan ka klase manog kape, no? Kung gusto mo lang, kung gusto mo lang, if you wanna look young, by drinking coffee, this is a perfect coffee for you, DTX Premium Coffee. Ang sweetener, stevia, so if you're diabetic, if you're conscious about your blood sugar level, hindi ka mo problema sa DTX Premium Coffee.
2: Pero kung buringot, kaya may harap nga kape yung gina-interview sila.
0: Ngayon, taas cortisol mo.
2: Oo.
0: Dapat pre-bio coffee, engineer, ang pre-bio coffee. Ang kape nga may harap sa probiotics nga nagapasaka sa imo nga happy hormones, no, to fight cortisol, no, para ma-normalize natong liwat aton cortisol, para hindi ta stress, hindi buringot aton ulo kag nami ang brain function, kay may ara kita pre-bio coffee. Pero kung gut health ang pag-storyan, engineer, may clinicas probiotics kita, ang fortified probiotic supplement, mas ginpabaskog bangod may 80 billion colony forming units of good bacteria sa kada kapsula nga nagaprotekta sa imo gut health against diarrhea, constipation or even amebiasis, no, kag mga bad bacteria dira nga pwede magtugas sang ginatawag naton nga gut diseases, no, kaangay sang colorectal cancer, no. Kag syempre ang mga may problema sa pabalik-balik nga urinary tract infection, no, basi kulang lang kamo sa probiotics or good bacteria sa inyong alawas, amo ning solusyon Clinicas Probiotics para matap na ang pabalik-balik ng urinary tract infection kag nagaamat-amat balik ang health sang imo nga flower, engineer, hindi na kay flower pati mga lalaki pa da, no. So mag Clinicas Probiotics
2: sa mga lalaki naman, ya, speaking sa mga performance blas ng lalaki, mayari kita ina-introduce ining extend food supplement for men. Magahatag energy kag maga-reduce ang fatigue level bala, Sir Kevin, stamina kag vitality, sexual performance manami, labi na gid kung may mga prostate problem sila, iniya nagapanami sang performance ang mga lalaki. Kay kung non-use kuno kag or overused, makapalain man, Sir Kevin, pero dapat ang prostate mo maging healthy, dapat permi ara sa kondisyon, Sir Kevin. So mag-extend food supplement for men, manami ang blood flow.
0: Yes, extend food supplement, engineer, may ara sa makarot, kag klabuwas, kag buwas sa phytonutrients, kag amino acids, no, may ara man ini anti-inflammatory properties nga beneficial para sa inyo prostate, no, sa aton yung mga kalalakihan nga gapamati, no, kag may medyo may problema sila sa ila prostate, manami gining extend food supplement. Kag hindi lang sa mga lalaki, kundi sa mga babae nga naga-experience ang ginatawag nga vaginal dryness, no? Kaya ang normal nga vagina should be
2: moisturized.
0: Kaya kung mag-dry ang ginatawag natin nga vagina, engineer, dry na nag-cause ang irritation, which will later on lead to urinary tract infection as well.
2: Correct.
0: So mag-extend food supplement, mapabae man or lalaki, extend food supplement.
1: Bro, kung gusto mo yun namin, imo blood flow engineer. Ha? Mapidi man kapamasahe, no?
2: Okay.
1: Ha? Magpamasahe 2-3 times a week gamit ang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan. Kampiyon ang hagod kag init nga ginahatag sa mga tired muscles mo, sa mga ka, may mga hanginhangin ka sa kasukasuan mo, ha, haplasan ka lang ni sa ginatawag nga DTX liniment oil, amat-amat kwa. Ma-feel mo gid ang ginatawag nga pag-relieve and the relaxation nga mabatsagan mo.
0: Nga gasakit ang ulo sa buhay, no? Gasakit ang ulo.
1: Pwede man.
0: Hindi kinang lan, imnan dayon ah.
1: Oh,
0: try mo i-aroma therapy, kag imnan tubig ah.
1: Kag magpahilot sang ulo mo sang DTX liniment oil, ang sana oil ng bayan.
2: Amo nang pinaka-importante, pero din sila makakuha si ni Sir Kevin. Sini
0: yes, engineer, ang produkto sang Klinika di Alternativo available initanan sa mga pili kag nagapanguna nga butika nga malapit sa inyo nga lugar, no? Kag syempre, available gid initanan sa clinic sang Klinika di Alternativo nga lapit sa inyong lugar, no? Para sa dugang nga detalye parte sa amon produkto kag sa mga address ang amon nga clinics, no, magbisita lang kamo sa amon Facebook page Klinika di Alternativo kag magpadala sang mensahe, no, kag aton ina pagasabton sa Facebook, no. So again, magkadto sa Facebook page Klinika di Alternativo. Kag syempre dapat tandaan gyud nila, engineer, para nami ang estado sang ilaikayong lawas, magkaon gid sang insakto, mag-ehersisyo kag partnerin ina sa mga premiado nga protektor sang ikayong lawas ng mga produkto sang Klinika di Alternativo. Ang DTX 500, ang superior antioxidant, nagahubi ng selula, nagahubi ng itsura. Ang Mighty C alkaline vitamin C, nagapabakod sang imo nga immune system. Kag syempre, ang D3 bio, ang protektor sang imo nga lawas batok sa anuman nga say sang impeksyon, tugas ang mikrobyo. Kag ang aton nga Klinika Spore Biotics, ang 45 probiotics nga good for your gut health. So ako si Kevin Bigay, nagambas inyo nga ang lawas amligan, balatian likawan.
1: Mm. Okay. Maskara season, no? So protektahan ta aton lawas, no? Before maglagaw, inuman ay D3 bio para balukay when you're in a crowded place. Ah, kung ka-enjoy ka da, mas damo, mas exposed ka. Huwag kaya kabalo kung anong masakit na sa tupad mo. Huwag ka kabalo kung sino na yan, mas ugata mo. Kanan, in tip-top shape ang imo immune system. Kag may bodyguard gini, dapat that's why makadito bayo kagit. Of course, parisan sa imo immune booster nga Mighty C and the alkaline vitamin C and DTX 500. Protektahan man naton mata, ha? Mag eye care gold and eye care eye drops available ni tanan sa aton na sa TikTok kag Lazada, no, pangitaon nyo nandang aton official store sa Klinika di Alternativo. Ako si Boy Salueta, gambar, good morning, God bless, and enjoy your Wednesday.
2: Ang pinakanami nga na practice ng himuon nila, mamati gid pirmi sa aton nga programa informasyon sa ikayong lawas, nagainaway il si Lula kag ang bata. Sir Boy, kay tungod si Lula, gusto gid mamati sa atong programa. Kay kadiriya makikita nga ang aton nga mga health tips, mga health information, manami gid para manatiling healthy ang aton tagparamati. In behalf ni Doc Ramiloy, ang aton pinalangga nga CEO, salamat busing kag sa aton nga Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, si Sir Rods Palma, ang aton nga Station Manager, ang aton mga amigo diri sa technical side, si Sir Ethan kag si Sir Renz. Salamat. Ako naman si Engineer Ronnie Albao. I-albao mo. Salamat. Kag mayong aga sa tanan-tanan.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
8: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka habang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko. Kalibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? dugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
9: Wow!
8: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tawo nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: K5 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Gagkaroon aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa kalisingko.
2: Ay, ba, ano lang sinuli yaman? Kung ano na lang kita sa baybay, gisunod yang.
3: Amo mo gani.
2: Basi bila sa pilakadlaw, sundo niya man ang dayaper nga galutaw-lutaw sa baybay. Basi mo na man ang iya pakunukunuhan lang. Amo na dapat tagidyang panilagan ta siya. Kay basi kung amo na man ang iya pagpakunukuno, blaw, sa puan gina siya.
3: Kabalo naman na siya. Kung daw mabutang siya sa delikado, ah, ay maro man na siya.
2: At isa dyan, no?
3: Ha!

0: dyan, laba-laba?
1: Yes, toto. Dako, dako, dako, dako, dako.
0: Anay ka pala. Nga, nasubrahan gito ya ka, dako yaw.
1: Presa, kailang ah.
0: Pao, ikaw pala ya, dyan laba, wala ka pala ya kapag ko, no?
1: Wala eh. Mangluwas ka, wala ko kapag ko. Wala man ko kalubad.
0: Gaano kayaw?
1: Dapugis lang ah.
0: Sa banta ko bala,
1: tutod ako?
0: Ha?
1: May plano kagit ya? May plano kagit?
0: Oo eh. May ara ko plano eh.
1: Hindi ka magsiling ah. Mapadalagan ka man sa pagkagawad sa mabot niya eleksyon. Naman ang plano, Mau?
0: Hindi ah. Paano kuya magpadalagan? Kaya hindi pa man ko da ya pwede.
1: Pwede lang na ya. Kung gusto ko mo, kid.
0: Eh, sutab ka kidya pala ya, Eljan Laba.
1: Tino man galing plano mo?
0: To wala man tupa magklase si Ma'am Saton, no?
1: Ano nga daw man? Wala kidya tupa eh. Ano ang plano mo kidaw? Toto da ka?
0: Mapuli na lang ta. Kagmangita, damang ah. Oo. Mano man ta di man? Matanga? Sus, pila na ka oras nga gaulata ya? Sa isa ka simana, kaysa malang tagani, mag-Sunday school kada Lunes. Tapos, dawala pa tiyansa kung madayon ang klase o kung hindi.
1: Basi may malayang nadabo kay Mang Burakday ah.
0: Nanuwayan siya man?
1: Wala ka kabalaw?
0: Wala eh. Ikaw ya kabalaw?
1: Wala man eh.
0: Wah! Animal ka? Utro ka man galing nga wala ka balo?
1: Para makabalo ta, mas maayo pa nga ibaloon ta.
0: Ta, dali ah. Magwata. Ikon wala ta siyang mabalaan, mas maayo pa, manamang na lang ta.
1: Hala, siya na sadya eh, no?
0: Wah!

0: Magdalena, kumusta na?
1: Amo man Japon eh. Mga musta ka gidhaw? Matyagang kusimo, though isa gidaya katuig na wala na kita ay ba?
0: Eh nga kung isa lang ta ka oras wala ka kita, hindi pwede ka pang musta ho?
1: Hindi eh.
0: Why?
1: Mga musta ka? Ina kung wala, nagitiya wala ka kita ay ba lahaw?
0: Nga ako niya pang musta si mo, kung bala may nag-text na.
1: Ano? Ang result sa SDN?
0: Why?
1: Kada adlaw ya burog, katatlo ginaya mag-text sa akon.
0: Hmm. Hindi man mo sinangbot ko silingon.
1: Kag ano man gali ha?
0: Kun bala naka-text na nga pwede nakamukha rin nyo sang inyo lona.
1: Na. Animal ka. Amo na gali ya?
0: Ti ano pa mo nang kamusta ko sa imo kun bala naka-text na ang water bank nga pwede nakamukha rin nyo sang loan.
1: Wala pa eh.
0: Kag nga man.
1: Tungod kay attorney makalintal.
0: Wow. Attorney makalintal man.
1: Kay nag-file pa siya yas ang petition sa korte na dayon no ng eleksyon.
0: Baho kanugon ba? Ginpahawa-hawa pagalik ka mo?
1: Amo na gani.
0: Uti, sa iya na lang kumuri nyo eh.
1: Kisin o. Oh.
0: Kay attorney makalintal.
1: Lala, sadya-sadyain o.
0: Wow.

0: ay ka man balatantan mo?
1: Sakto man! Di balatantan!
2: Haa man!
0: Ara naman!
1: Kay tituot kid man na nga gahulat kami si mo, tantano!
2: Haa man!
0: Ala, katatlo kid ba?
1: Pero, sa diin ka nagalinhaw? Niyawang kami pangita si mo ni Tantan. Di pala Tantan?
2: Oo, man.
0: Nagwalang ko kadali. Ah, may gingkwa lang ah.
1: Ay, gali ka. Wala ka ginagpabalo ba? Concern lang kami ni Tantan si mo ya. Di pala Tantan?
2: Oo, man.
0: Anay ka bala?
1: Ano naman na naan?
0: Halin bala kayo na sa pagsukat sa storya ta? Ang sapat ni Tantan, alias Boy Bitsin, hoo man lang gid. Sa kadamo sa ngay sabat, ay, hoo man lang gid siya.
1: Hindi na siya pagsabtas ang iban pa. Amulan na nga hoo man para layo sa stammer, hindi bala Tantan.
2: Hoo man?
0: Ala,

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, Permilang Butod ako dyan, nabalian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Mabasa butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali sa bigay loser, sa estudyante. Ga problem magid ko, kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit rin akong ulo, kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
0: Mabakal sa mga butika.
5: Extend food supplement for men.
6: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang extend food supplement for men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
0: Extend food supplement for men. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
8: Una,
7: problema gid ako sa akong body odor.
8: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
7: Pero subong,
8: sadya na gid ako sa budik sa DTX Beauty Soap.
7: Kag, naghamis ka nag puti gid akong nga panit.
8: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.

0: plan to make man?
1: Pwede man nga mapuli. Yan lang ta.
0: Oh, mana. Kaya daw mo okay tong tulog ni Ma'am Brictay.
1: Mo okay, Jay? Wala gani ka ba tiyag sang irong kadol? Ang nga nga ready na tatani magpasikat siya nga tong presentation, bro.
0: Kita yung ready. Si Ma'am Brictay hindi pa yan, Meg.
1: Gani man, Meg. Huwag man tanga dahil pukawon ta siya kay ti basi abla mabiti ng tulog.
0: Si Boy Bitsing taning papukawon ta, Meg.
1: Pwede man, Meg.
0: Bako di dan si Boy Bitsen.
1: Nga man.
0: Kay damo na siya pagi, kagilabi sa tanan, damo na sa balon nga Bitsen. Basi gani opera niya pa si Ma'am Brictay kung magbugtaw na eh.
1: Oo man, Mig, no? Pwede sa dayo niya kapakunukuno nga wala lang niya may natabaw.
0: Oo, ah, si Boy Bitsen pa. Oh. Bako na yan daan.
1: Oo, ote. Ano si mo? Madayin pa tayo skwila sinay or mapulit na lang ta?
0: Mapulit ta, may gagmano tatabi.
1: Mangisip tapos ta. Basibla kung may pagkaon na to si nanay ko Marites.
0: Hmm? Magamot to sa ligande, may basi mamuti matata. Nga, si Maninay Marites daan may kung kaisa.
1: Ano?
0: Kulang pa na yung dalay ang pagkaon para siya kakulihan, may.
1: Ay, ala, sadya-sadyay na.

0: Edison, ito siya, ito dito ka na.
1: Ah, wala. Landong ko lang ni.
0: Oh,
1: kabalo, kagid lang, pero mamangkot ka pa.
0: Eh, magtatanong lang sana ako eh. Kung kabusta, nakabayad si Chay Marites?
1: Mangkot kagid daw, ikaw mabayad para sa iya?
0: Ay, hindi naman siya ganun.
1: Wala siya kabayad, nagpakatiga naman siya.
0: Di anong plano mo sa kanya, ha?
1: Sindihan, kandila nga ito, ma.
0: Hala.
1: Pahiwitan, para isahay na gidlang kasukot, ah.
0: Ay, wag insan. Dahil may pinagsamahan din naman kayo, eh. At isa pa, magkumari kayong dalawa.
1: Ah, bahala na wala kumara-kumare, ah. Basta utang ang hambalan, ah.
0: Eh, bawa ka naman sa kanya. Baka mabata yun.
1: Bahala na. Amo man nagyapon ang solusyon, ah. Pahiwitan siya, kay hindi siya magbayad sang iya utang.
0: Hala, sarisadya, ino.

0: kabala ka, Burog, ka ikaw ang una nga makabalyo kung pwede na kami ka-renew.
1: Ba, umayo, gin magbudali na, magamusin na eh.
0: Nagod malipay ka man.
1: Oo, kita naman rin din nga pinay, kita man dapat ang magbinuligaya.
0: Aba, dog, sentimental ka.
1: Wala man na, amugin na yung kamatura na. para may pulos man lang pag-iimo nyo sa akon sang isa lang kasulugoon di.
0: Aba, do may hugot ka.
1: Wala niya hugot. Gabasi lang ko sa reality.
0: Aba, may reality ka nang nabalaan ba?
1: Para mas dami pagiting inop da night abla.
0: Oo na, makaganit ka naman sini kay kapitan eh kag makaganit ka man sa akon.
1: Oo. Talagsa lang man ah.
0: Talagsa kung talagsa man ang kinawatay ta di eh. Man, kung perme-perme man ang kinawatay ta di, ti perme man may waslik si mo.
1: Pasupot lang ah. Iti, ang nagakadto sa akong sinsilyon nyo na malang na.
0: Oh, sadya-sadya eh no.

0: kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotic, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
1: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum na nakakatulong sa pagpapatalas ng memorya. Nakakatulong din ang Memory Advance Serum sa mga may neurological disorder and helps increase serotonin. Kaya't alagaan at patalasin natin ang ating memorya. Mag-Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.
4: Mga abyaan, sundapagitin nyo sa pagpamati ang mga kaladlawan nyo mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester John Veronque. Musical score Carlos Bols Mundia. Recording engineer Noli Aparecio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: TTX 500.
1: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon kon ano bala ang mabulig pagid ni DTX 500 kag ni Mighty C sa aton general well-being. Kaupod ta si nakaroon nga diskusyon ang amon CEO si Dr. Ramil Uy. Hindi tanan nga balatian makuha na ton sa kagaw, no? Ang iban, halin sa hindi hustong lifestyle, Doc?
2: Free radicals, eh. Di ba naman ito ginabalik-balik na ito? Kagaw, hindi kagaw, hindi kang patay sa kagaw, mapatay ka sa free radicals.
1: Correct. Mga gawi nga nag-aapekto sa immune system sang tao.
2: Actually, Sir JP, hindi ka magbalatian kung gamay lang ang ginakaon mo. Ang sobra nga kaon, among kapabalatian sa imo, Sir JP. Mostly, mga lifestyle disease, halin na sa mga sobra nga kaon sa tamis, sobra nga kaon sa parati, mga junk food, eh, kaya damo na mo. Bad fats, processed food, damo-damo ya gatindog processed food sa downtown. Sobrang carbohydrates. Ganto ka sa birthday party, Sir JP. Spaghetti.
3: Mga cakes. So,
1: unless kung...
2: Ang paborito ko, Sir Boy, carbonara. Gag, siyempre, bisyo. Mga bisyo ka nga sa panigarilyo, kagiban pa.
0: TTX 500.
1: Ang buang, kulang sa kaon, no? Wala na masakit. No, wala mang ginadiabetes ang buang. Kay wala sila, kakaon.
3: Wala mang ginatapikan virus.
2: Hindi sila damo ang ilang ginakaon. So wala damo free radicals. Wala man to sila problema, Sir JP. Kaya ilang problema, arana sila utok.
0: DTX 500.
4: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old. Kahila muna.

0: GX500.
1: Isa isa ang tasar JP kung ano ang mabulig sa pag-inom sa Detex sa aton lawas. Una, ang epekto sini sa aton kaugatan. Mangkot ko sa inyo ha. Kapila mo magkaon mantikaon sa isa kadlaw. Mantikaon sa aga. Tlog na gimprito.
2: Gimprito.
1: Kadto linaga. Sobra na guro 20 anyos.
2: Ang average person ko noga consume 4 liters of cooking oil every year.
1: Kulo okay. Imagine la Sir JP kung anong epekto sang oxidation sang mantika dara sa imo ugat.
2: Sus, grabe nga mga latak siguro. Kung sa tubo pala Sir Boy perting lagdo ka ng tipik tapik skillet.
1: Yeah, hindi pag ikaw pala inom DTX 500, why na? Amo nang dali kang patay.
2: So ining LDL doc, no, ginatawag nga bad cholesterol, ang gina-oxidize sang free radical sus to na si Dr. Mil. Kag ini ang nagatapik not only sa large arteries kundi subong man sa mga medium size arteries.
1: Amo nang may arteriosclerosis, atherosclerosis, mga plaque, no? Amo nang gakatabo Sir JP. Dire nagsugod ang high blood pressure. Amo ni, sulihi, mahulog lang hypertension. Siyempre puno na mo na oxidize na ang mga tambok na ginakaon mo. Te, kabalo-bala ka mo nga mas damo ang nagkapatay bangon sa problema sa kaugatan. Kaysa kung para sa cancer. Tawag lang ang mga cardiovascular diseases. Kag mga problema sa ugat. Ina, malikawan lang kung permi kagaino. DTX 500.
0: DTX 500.
1: Ang nakanami lang sa DTX 500, Sir GP, unan lang ginataki mo free radicals. Pang kuha nila, pang
2: dugangan atagan, nila, dugangan, kulang.
1: Para man-neutralize, di na sila mang sabad-sabad. Ang munang matabo. Una, ginataki, before pa makareact si glutathione, ang imo nga innate antioxidant. Kung baga, Sir JP, ang super antioxidant na makita mo sa DTX 500, nagatambay na daan sa ato atay. So, kung may mga free radicals na, oxidation.
2: May mga toxins.
1: Pangbutangan niya, para hindi na, mga toxin na, tinloan niya. Kag once nga ining mga toxins sa JP mag-abot na, una nila nga i-neutralize. No. So ang resulta hindi na magamit ang glutathione. Nakatambay na.
2: May reserve ka na.
1: Correct. Ina, magamit lang glutathione kung malipat naman kainom sa ano, sa DTX 500.
3: Ako si Tomasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning gapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sang kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sang kamot?
3: Wala na.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Sean sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga, nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drop. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. T3 Bio.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags mga buti ka. D3 Bio. With Visio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio.

0: Mahig ko pala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika! DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, firme lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix, panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: Hepatitis C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kimagwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magapalupok.

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
1: Pretonyote, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala-wala. Pre, ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
3: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gigasultada, pre? Biyag si misis, eh?
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
3: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: You're listening to 94.5 K5 News FM.
6: K5 Galingawan Time.
7: Paring Ranggo.
8: Pare.
7: Tanungin mo ako ng English, pare. Sasagutin kita ng Spanish.
8: Uy, sigurado ka? Matatagot mo kaagad ng tanong ko?
7: Anong sigurado? Siguradong sigurado.
8: Sige nga, what is more important? Heart or mind?
7: Spanish.
8: Ay, ay, ay.
9: K5 News FM.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Checklist na ta? Check. Siling ni Sir Kevin, mas nami ang D3 Bio compare mo sa ordinary nga D3. Kay kung D3 lang, suguon pa ang imo nga immune system, makantos cancer cells, kag maawayay.
2: Sakto.
1: Pero kung D3 Bio, duha ang epekto, Sir Boy. Ang lauric acid sang D3 Bio, it will causes a healthy oxidative stress. Ginaprotektahan niya ang imong healthy cells from pathogens. Kag gina-induce niya ang oxidative stress to cancer cells. Kung ang D3 Bio, nami sila for healthy cells. Pero sa cancer cells, hindi healthy na sila, stress na sila. Kaya nga man,
2: simintoon sila mo.
1: Hindi na sila kagawa. Hindi kakaon.
2: Dumduman mo
1: paano sila magdamo?
2: Dumduman mo sa Marawi, Doc.
1: Oh.
2: Pwede yung CG lang Marawi. Game palibutan, tanong army, isa ka bulan, may kong kaon to. Luluya, paano ko pakadagan?
1: Ang muling ipikoy to, sang lauric acid nga ra sa D3 Bio. Lauric acid, hindi mo makita sa D3. Ang plain D3, sa boy. So, meaning pa, kung adlaw-adlaw, sige ka inom sang D3 Bio, layo ka sa cancer.
2: Sang 2017, may aras ang Journal of Drugs and Microbiology. Na-find out nila, Doc, na may mga bakterya nga resistant kasi sa antibiotics. Kapin pa ko na blang ang target person, nag-inom, imbes ka 7 days, 3 days lang, and then,
1: wala ubos ha?
2: O resitahan liwat. Why magyapong kabakal? Hastang resistant na, ilabin ang tuberculosis. Once mag-resistant ang TB, yawan kagid, ikamatay mo ginaya. So, no, diri sa study, ang monolaurin has the antibacterial and antiviral properties nga bisan pa resistant ang kagaw, kaya niya and wala ga-develop resistance. So, bisan adlaw ka pege inom, same kagaw, why niya problema? Lantawa bla dok, kung mag-inom ka antibiotic, makuto ko sang doktor, when ka last nag-inom antibiotic? Hambal mo sang ligad bulan, at ilain naman ni, hindi naman na pwede. So, ginalain-lain nila, ang monolaurin continuous, wala sang resistance antibiotic. Kada may kagaw, patay gidya sa monolaurin nga ara sa virgin coconut oil nga number one component sang D3 Bio kag wala sa vitamin D3.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butga.
4: Ako. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause this is prescribed by Mother Nature itself. Cause ang una, anong iba lang ginaandaman sa aton kabuhi, ang aton kabataan. Anong una ginatag sa Mother Nature sa aton kabataan nga protection? Lauric acid. Nga makita mo sa D3 Bio nga ginahimo sang lawas ang bata into monolaurin. Inisya klase yung nga natural defense, arat na daan niya. Since birth, arat na iatag na yun. Amuna kaalam sa nature, in order for us to survive, God, if I may say so, God gave lauric acid in breast milk to protect our children, and that is present in D3 Bio. Kung gusto mo sige-sige ang protection sang Mother Nature si imo, mag D3 Bio ka, kiina may lauric acid. So that is the protection of D3 Bio, and that is the why it's better than ordinary vitamin D3.
1: Ako naman, Sir Boy, kablo ka nga aputi ang lubi.
2: Mag-unin
1: o nga, kablo ka nga puti ang lubi.
2: Uy, ko kapi para sila.
1: Nagsulod lang na mag-us ako noto. Kablo ka nga puti ang lubi. Because of lauric acid yapon.
2: Wow, no?
1: Hindi kaya magtiner ang kagaw mismo sa iaunod. Nga aga ito mang imuunto, it's because sa bacteria. Sa your medic treatment lang, how important is oil pulling. The more nga sige daw ka oil pulling, gamat-amat puti ang imukuan. Imo nga ano, hindi galing nga masige lang ka pa cleaning. Ang sekreto is flossing and oil pulling. Wala sang iban nga pinaka-the best nga oil pulling, it's the D3 Bio. Hindi kaya na sa ordinary nga plain D3. Sa sige mo oil pulling, di ba sige ka pa toothbrush para lang makuha da ang makuan. Hindi na maubos tanan, Sir GP. Pero after toothbrush, after flossing, tapos gakpan pagi ka, ga oil pulling, 15 to 20 minutes, kaya mapatay ang tanan nga kagaw. After 20 minutes, iano mo. Mga tatlo lang ka soft gel, Sir Boy, nga D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! D3 Bio!

0: pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, 7 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 11.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 11 Mbps, high speed na mga balita at public service, mag-aatid ng napapanahong kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, optic fiber sa komentaryo, kasama ang inyong ka-T5, Romy Kahiling. 11 Mbps sa 94.5 K5 News FM. K5 Romy Kahiling sa programang 11 Mbps. Magbabalita ng mga pangunahing kaganapan, mag-aalok ng pananaw, natanggap ng karamihan, tatalakay ng mga isyong mainit na pinag-uusapan, 11 Mbps, dito lang sa K5 News FM. 11 Mbps.

High Speed Novalita Optic Fiber na komentaryo. Kasama ang iyong ka-T5 Romy ka-Hiling 11 Mbps. Yung ka-T5 Romy ka-Hiling 11 Mbps. Eleven Mbps. 11 Mbps. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM.

Hindi ako mag-resign. No, no, no. I will not resign. I will never resign from the office of the Vice President. Merong reiteration ni Vice President Sara Duterte kahapon na hindi mo mag-voluntarily resign sa nakarang posisyon. Ag nagdeklara nga ni Mao ita intensyon nga magdagagan sa pag-abuton nga 2028 national ag local nga eleksyon. Sa tunga gihapon, korende karang impeachment trial. Sa gihapon, ay padayon gihapon rupag gisa sa ana mismo karang mga sa depensa ita prosecution base ron sa mga witnesses nga ginpresentar sa aton karon nga korte. Samtang rong Malacañang, nagakasa kay Vice President Sara Duterte nga nagataoray ta misleading sa runday ka nga publiko about kay President Marcos Jr. Orong nga warning nga ginaligar nga may connection sa mga Chinese authority government nga kung sa CNN ay sambilog ra nga makatao it kinatawag na ton nga problema sa aton ka nga national security. Mangintret ay matod daron ay siyempre Pilipino kating abi tapos opisyal ka pa ita gobyerno tapos makipag-istorya kating to sa mga opisyal matod ita China ngarang aning sa gihapon ay may problema kita sa rondeng ngarang pag-abaw sa pag-agagawan nga right atong teritoryo. Sa ginpatagahin karang pagpagawa karang statement ko ginhimo karang 52nd Philippine Business Conference and Expo, ginaba ni Duterte nga i-maintain na sana karang posisyon bilang Vice President. Aga sige, araga gin-describe na ngaroon dahil karang ongoing karang impeachment trial ay isang ka-opportunidad man na para git ko nung ma-examine man sa publiko ro mga pangutana pag-abot sa anakaroon nga pang karakter. Mayroon galiman, aminado man imo mismo nga okay lang ka nang imo hay ginpasakaan it kaso nga ra or ginreklamo pinagi sa randay karang impeachment trial. Pero katong chimpo, grabe ra na karang alboroto mga kakipaib. Yan ba kani hay abisan sa aton nga pag-intindi sa layman ay kung matuod matagid nga watcha si Vice President Sara Duterte, hay be it. Let's accept the truth, the reality based on the doses of the evidences presented by the pre-prosecution and depended by the defense panel. Di ba ya? Ang depende pag sa pagbutahan, di ba ya? Nataman ni Moron ay although may isang kiri ginatawag nga political mga senaryo posible, pero mostly siyempre majority kung nagatanaw ka, kabatas, pinamati ka, abong klaro na nakikita mo nga may kasaganan pa, hindi mo tapidi mahamba nga bihay, you are guilty. O nakita mo tabi una nga medyo at content, but at substance, rin dahil karang complain nga ra, at hindi tako magbuto. Diba ka? Kung si Chow tanimo ron nga, makita mo rin natawag karang kamatuuran.

na kararong Facebook kara nga hagos pray for all ay pray for all to senior pretension ang grievances aro mga complain mo san personal nga ni ginatira mo pa sa Facebook base makarasa ginpatagay nang survey nagagawa bigihapon nga para sa may survey makarap for 2028 national local election o ginatawag nga presidential election. So imahe nakabuo it house na maintain na rong majority share at suporta it mga kandidato sa pag-abot sa randay karang survey nga ginpatigayin it randay karang false ASAS Research Incorporated. At talaga mainit matagihapon man nga nilong mga kwan, mga Duterte sa minatood. Kaba niya nga hayos ruga rin mga wa nakaintindi ay mga mahaba na ito ng mga lower class. Kaya ba madali para madaga? Unlike rin dahil ka ng mga middle upper nga nakaintindi, ay kano sila makahat-hat. Ang ganit ko mag-survey ko naman, dapat ay tanawon dong tatlo ka mga classification at pamilya nga ra. Ay kung imong isurbihan ay puro tanan mga pobre ag para sa porta tari ka ito, tanan aron, makaroon, aron matabo karon. Dapat ay random mga K-5. Base abe sa rondela kang pinakalitest ka ng ulat ng buy and fall, nagagawa nga halos 50% pat mga Pilipino, ay gusto patang iboto si Sara Duterte. Compare kay Naga City Mayor Lenny Robredo, nga 26% gamang, agay Senator Rapi Tulfo, nga 12%. Dahil ko namat niya sa mong ginatawag nga political popularity. May mga ginatawag nga political strategy. Bisan actually please kay kanyara kay Naga Mayor Lenny Robredo abogada ra. What a record ra nga kwan sa anda mismo nga lugar ay kay Senator Rapi Tulfo man abiman ba public sermon panimaw. Galing siyempre sa gihapon nung tawot tahay ginatanaw ta gihapon abi kumbaga kuwa kapatek inubrahan hay bisan nga may inubrahan kapag gihapon nag tao parang na hypnotized ano mga makarang ano nakasunod sa runday ka ng listahan itunday ka ng porsyento ita survey si Riza Ontiveros nga 3% Department of National Defense Secretary Gilberto Jr. nga nakabuhit 1% aron Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon 1% ita. Nagtay panganis sa nai Baguio City Mayor Benjamin Magalong. So naman kay Presidential Communication Office Undersecretary Claire Castro, gina-reject na ron dahil karang mga claim nga ron dahil karang claim ra kay President Marcos nga mga ginapaabot ng mga bukot pa namin ng mga remark. Ang nagka-suggest nga ng administration ay nagkataw pat consideration kuno kana kung nagtaliwan nga 2023. Pero naghambang ng presidente ay gin-reaper na rong posibilidad sa mga parent pan nga konsasin gin-gamit bilang finance political activities. So, ray makaradokan. Actually, dahil nung samilog sa mga purpose ag masadong crucial ag burden on the part kung aton ka lang nga mga senador ay once nga mangin kwan mangin dismiss absuelto si Vice President Sara Duterte nga kabaw-bahaw tarang kwan kabaw-bahaw tarang atunok sa part ito Marcos administration sa pag-abuton nga nga 2028 election. O ay imo gitabi o intindid ag interesado kita imong masumaka man. Siyempre, pag sumaka ka mga presidente ka, tapos man. Pabagos-bagos mo lang ra. Magating wak, gedro aton nga lang impeachment court. Pero wat, ang humble ka rin abihay. Doon yung mga desisyon ha. Ato mo lang mga pananawan mo lang posibleng magkatabo sa ulihi ka ra. Marisbak kumatuman ka ra si Sara Duterte. Is baka na rin mga nag-ubra ka na nga to, ha? Makaraman na rin atong kabuhi ay. Kaya kung natawag ko nung bang buhay ay parang gulong. Ngayon ay nagulungan ka na sa ibabo man ang imaw. Makaroon nilang pa-wither-wither kung sa mga kagain ko atong karang panyimpo.

0: Pero aton ang hingabuton ni Cararo, tama ang proseso na obserbahan tanan yung bait mga legal questions sa part man it depensa nga batunon gid man dong mangin desisyon ag disposisyon ko aton karon nga husgado aton karon nga mga senator judges based man sa anda karon ginatawag nga threshold majority threshold sa anda mismo karon nga pagbuto mga K5. Dalangit mga K5 ba ini kita na magbuhay dalangit may ato na ning pasudlon siguro si Chipopoy may panawagan nga importante re para tara sa pagabuton nga lang pisa 30 kabaabot ang makarang ginakuan nga raho gina validate ba yung raho sa kalibo pila kabaabot ako nga lang ginabuitan nga lang listahan nga ra abi ko tanit tapos na ko nagtaliwan da nga adlaw ro validation nga ra tapos may pagabuton nga payout yaman sa mga barangay pero doon natin bato ano tong basahon doon ha. Okay na. Okay na si Pupoy hay pasudlo lang ha. Pero basahon kay na karang sugat no gina medad ko nung adlaw address sa kuna sa atong stasyon. Karang adlaw gabigid kimo abi ka ko na biron. Ay nagapagamati sa sikat nga bantugan nga program sa radyo. Ginapangabigid ro pa populasyon senior citizen na pamati na senior citizen sa populasyon. Nga ginapanawagan ng mga miyembro at asosasyon nga nakalista di kara sa runtay karang PISCAP nga rang listahan Center Opisina kong Senior Citizen Affairs nga nahampang di kara sa may Dima Agma State mapit sa may Castillo Shrine at Atihan County Inn sa may Kasya ag makipagkita umpisa makarang adlaw hasta Oktobre 30 kay Mrs. Los Miminda Roberto agod nga marehistro kamo sa community-based monitoring system ag para makurihan renew karang record ito sa national office importante gid nga mayad rodayang panawagan nga nagahinyo so inyo karong nga bilog nga kooperasyon para sa si kamayad itanan abog nga salamat and God bless at mabuhay Inspector Darius Pupoy Milgarijo rong former BFP officer ag presidente makara itong day karanga aton nga mga senior citizens affair iya sa poblasyon kalibo. Actually hay indo na ko lang basahon do mga listahan nga ra pero kung sino na nga puro subject kamo for validation hay ag may meeting ikara sa inyong opisina particular gid kara gid gina help premier sa may kun nga ra senior citizens affairs di kara sa may Dima Agna Dima Agma Castillo or Castillo Shrine gali sa Castillo. Mapit ka na sa masang ka-fast food chain. Importante dito ha, kababa, pero aton nga mga senior citizens, siyempre, base makarapag nag-continuous ra. Nag-limpyo man doon, aton tong ibabok kung mga listahan nga ra, it base di ba ka ra, na magkayamata, gawa matagihapon ha, cross out. Agiburlay mga gabi nato nito ha. Tapos iba ka ra, mga nag-transfer, sa kalibo, so subject for validation ag mga invalidate. Okay, sige ini moment na manangana at karang pasudlon nakaschedule bi kita. Una na. Okay. Ini na magbuhay pasudlon tani si Chief Popoy sa nakarang panawagan. Chief, may dad kimo nga agahon. Yes, Chief. May dad nga agahon, Chief. Okay. Dalangin. Chief Popoy. Dalangin da.
1: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: Chef, may dahil nga gahon. Nagin po ito ta. Chef, good morning.
2: Good morning, guys.
0: Okay. Sige, Chef, paano raton ka nga panawagan sa aton nga mga miyembro ita? Senior Citizen Affairs?
2: Kay Romy, may dahil ginagawang itong pranggante automatic. Gabi-gabi hindi mo mga sobe sa inyong programa, mga bantugan, nagsikat, mga programa sa Tuadlaw. Ginapinawagan niya mga itong Kay Romy, at ako niya ang ginpadaya na makaroon kayong mga listahan kung mga senior citizen na for registration sa community-based monitoring system. Agod to, makurihan ang mga bita ko sa national office. Ako ma-rehistro siya sa community-based monitoring system. Ako gawin siya na problema rin niya sa itong panel. Makipagkita yaman siya na kay Mrs. Los Biminda Roberto na sa ito niya na PISCAP office. Kasi may kan, may Sige, ito, ano na, sige, kita dumis, may religious rite.
0: Mm.
2: No? At, umpisa mako nga daw, as at October 30. Ay, October 30, yun na lang kinakataya na kaunggit, ay, ako yung mga konsanda, yung mga resource and sa community based monitoring system. Ako may good news kita makarang kipay bro, may sa itong mga senior citizen niya sa pangabuto niya mid, October 22 ay magkataya na o itong social pension payout for quarter sa kipay bro, may radat mo ng progression ay itong barangay progression ay ito sa this site covered court sa October 22 alas 8 immediate agahon. Ngayon, kita-kits lang kita yun ha, sa doing design covered court sa October 22, alas 8, media tagahon. Aga, doing magdala lang ka mo itong yung mga pamaway, timprano pabe, ha, at tunawagan nga ito itong Mexico citizen, magdala ang isang dapat ng doing extra na ID, na photocopy, at itong kasali, na misplaced ang mga gitablik tamang mga ID, ay diyan kita magkalisod na mag-inosoy pa. Balit ka tabi sa Bilisayt, balisod ko kita Blume, wala ka tabi ito yung apotok na patient pero. Ganyan, magdala sa ekstrang kopya, no? Ang kandang national ID na, bukod at senior ID.
3: Tag-tag PSA't ang Aragon.
2: Ay, andang dala sa mga nakawasugat na social pension pay out for quarter. Mga ni Makano, madasig yung pag-release, ito ng 3,000 na, bali 3 months, 3,000 na pag-abato ng kaki-fibro
0: nyo. Okay. At siyempre nga, taran nga mga nga, for validation nga, taran hagos, majority kayo nga membro ay gin-subject nga for validation?
2: Oo, dahil nga, halin na kaki-fibro nyo sa national office, ay nga, napagapay na ako na sa inyong programa, gabi-gabi kikimo sa ato din nga station na video, kay mga Gloria na din nga bilis man nyo, nga kung pwede ipanawagan ng ganyang mga tao karon ay mag-report siya na sa ato opisina kung piska na sa office sa ding likilid at ding kalibot at then hotel sa Castillo Shrine ako din siya na ay ma-registro sa community based maintenance system ako din wala mga pangabuging problema sa andang mga pangalan sa ito siya sa office.
0: Okay, at sige. Chef, mga salamat, Chef!
2: Tapo man sa mga K5 Rumi, nakalipirme, nag-aburi ka ako sa mga senior citizen. Gabi-gabi kito K5 na News FM. Mabuhay na K5 News FM. God bless you, K5 Rumi.
0: Okay, sige, Chipo Poy.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka K5 Rumi, kahiling 11 Mbps.
0: Ito na ko lang sa last part ko ako nga programa ko may oras pagin nga mabasa ko ra ha. Pero yaban hagos majority ko aton nga mga senior citizen niya sa poblasyon in particular mas mayad ka magadto ka muri kara sa may Castillo Shrine nga banda sa inyong karang opisina sa inyong karang meeting place agod nga masiguro gid no kun inyong mga representative hay hotikiron abi hotike si lulog si lula nga magadto ito agod nga makompleto kamo sa community based monitoring system nga kita aton nga nga DSWD ay rero biro pinaka safe aga kwan gidra safe nga pamaagi nga valid gid kamo ay bangod una kamo sa system pay kun wa kamo sa system ag may inyong listahan ay subject for question don di posible nga hindi kating magakot posible hindi kating matawaan ita mga ayuda bangod wa ka mismo sa sistema ang sa maabot nga rang inadlaw actually may mga schedule do barangay ni kara sa payout nga ra magkana mga kondo poblasyon nga permit ang timprano poblasyon kalibo nga ra kaya sa kwan timprano pataran ng andang nga rang fourth quarter nga dapat kung timing dapat mga December agod nga ni nga medyo nami kunta October November December pag December wa na. May bang banwa gina timing nanda sa mga December o oh, anong payout? Agod nga timing gid sa Pasko ag New Year, di ba? Pero okay lang gihapon ah. Importante kung kinangan gid ag mag-abot ag grasya man gihapon ha, man alang-alang hambaw nimo nga December pa itao. Kung may una malang matod timprano. Okay, sige. May aton karang nga 29 minutos yon nakataliwan sa oras nga alas 11. Ano raton nga mga mainit nga mga balita makarang adlaw nga rata Miyerkules nga edisyon pizza 14 sa bugan nga rata October 2026. Sa aton nga mga balita SB member Rayma Ribaldo nagtaw karata privilege speech angot sa mga gamit itong tay karang Mijares building sa ginakonstruct karang National Museum. Mahaba-haba kita pamandaan na karang litanya ni Isbiribaldo. May mga ginsight imo karang mga provision of law ag kun akon nga pamatian. May una nga mahamba naton pagbasog o may kababayaan sa part itaton karang municipal general services even sa aton karang municipal engineering office. Ay kita mo ro mga gamit katong ginuso nga to bisan niya nga to sa statwa nga to ni Dato Bangkaya ay kung sinit ang kanilang sa makarato. Sa dugang gihapon nga balita, kontador nga ginbaka it LGU Kalibo para sa mga vendors sa aton nga bagong Kalibo Public Market. Matagalit permiso halin sa aton nga Aklan Electric Cooperative ag kama naman sa aton karang ERC. Ag may bayad pa. Aray makaroon do, dapat nga questionon ko aton nga mga negosyante nga ra. Ay makon mo gabot-abot at almost 100 mil. At tama ba, 100 mil ba? 1,000 lang ah, para ni magkuan. Kordan nga 1,000 ro presyo kordan karang kontador. Aman ko gapatakod ka at kuryente sa aton nga Aklan Electric Cooperative ay libre yung tanan karon do mga kontador nga ron. Pilang imong ginabayaran karon mga linyang sigot liit kuryente lang siguro kung medyo ayang-ayang sa imong ugsaran ay pwede ka magbayad. O hay ba isang tiksang libot ara ng ginasokot nga ra. O doon nga branded mo takunta. Ako ano Japan made kita imong klase man ita kontador. Pero pangutana karon siyempre, gaban abi pag-abot sa aton nga rang kuryente, ay may una patang ginatawag karon nga calibration ko mga kuryente nga ra, ko mga kontador nga ra. Ako naman kani, ginabubayluhan itakil ko mga kontador nga medyo nakita nanda, medyo may depekto. Ay ginabubayluhan doon. Ang may mando, karon do ERC nga dapat hayro yung quarter nga may una nga pagbaylo. How come, ngayon sa takalibo naton, particular ng government offices, na may makarang mga transaksyon mga kakipaybe. Samtang dugang gihapon nga balita, provincial government nagpatigayon o nagpatawag itong day karang public hearing or committee hearing kahapon para nga ni papaskugon rong drug free workplace policy sa mga opisina tagatapan. Itaton karon nga gobyerno iya sa aton nga probinsya Taklan. Ay manami matang programa ra ay ag dapat kini papaskugon ay may mga empleyado tapo namat ngarat aton nga gobyerno nga naimbulbar tapaman sa illegal karang droga mga kikipay. Ah, sama do taray din kamada ko aton karang mga empleyado ko aton gobyerno ko may makarag kabatas nakabutang gid sa aton karon nga Republic Act 6713. Ah, nga kita himangin modelo. Ah, kamo himangin modelo sa mga tawo bangod una kamo sa gobyerno.
1: High speed Novalita Optic Fiber Dokumentaryo kasama ang inyong T5 Romy Kahiling 11 Mbps.
0: Dahil aton karang pagkatawan karat ligwa iya sa kabukusan ko aton nga pag ililiba. Of course sa broadcasting kita live iya sa aton karang broadcast center makita kita sa Port Floyd ta Garcia Building 2 Capitol Site Banway ta Kalibo. Naga broadcast man kita pinagi sa aton karang live programs K5 News Kalibo. Aga siyempre, of course, pag-iba man kita ko aton ka nga mga patrol, ka aton nga mga news team, sanda nga mga balita, preska nga mga balita ang iligabasyada, iya sa kabukusan ko aton nga pag-ililiba. Aga panumbali kita ha, pagkatapos siyang ko aton nga dugang nga mga pahanumdom. Kindly standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi ka na ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sunod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagkidyang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal, epektibo.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa hali nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee.

0: Payo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo loko, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pa yun ang panimisis ng D3Bio. Tatlo kami sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Matatas magabuti ka. Mataas bala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Epic Tibo. DTX 500. DTX 500. My powerful extract sang tubo kag amargoso ang compounds. Yan ang panupo sang level sang imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Bukon pagkabulag sang mata. Bangod sa diabetes. Protectioni ang imo mata. DTX 500 kada

0: 95 News FM. Shopping the lives of the Filipino.
1: Kabilang sa top 20 finalists ng Outstanding Firefighters of the Philippines. Pagbabanta na natanggap na isang paaralan sa Santa Margarita Samar na tukoy na. At senior citizen patay matapos tamaan ng kidlat sa Valderrama Antique.
0: YTC Network News. YTC Network News.
1: Magandang tanghali Pilipinas, ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita ngayong tanghali, Iloilo City Firefighter kabilang sa top 20 finalists ng Outstanding Firefighters of the Philippines. Ang kampiyon na balitang yan, atin sa atin ni K5 Kim Caluyo.
2: Kabilang sa top 20 finalists ng Search for 10 Outstanding Firefighters of the Philippines 2026, si Senior Fire Officer Juan Jefferson Buenaventura ng Iloilo City Central Fire Station ang nasabing pagkilala ang nagbibigay ng kahalagahan o importansya sa tapang, dedikasyon at pagserbisyo ng mga bumbero sa pagsagip ng buhay at pagbibigay proteksyon sa komunidad. Binati naman at kinilala ng mga personnel ng Iloilo City Central Fire Station si Buenaventura. Pinagmamalaki naman ng estasyon ang kanyang nagawa na patuloy na nagiging inspirasyon sa publiko. Una nang kinilala bilang bahagi ng Top 10 Outstanding Ilonggo si Buenaventura. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Samantala, pagbabanta na natanggap na isang paaralan sa Santa Margarita Samar na tukoy na. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Carol Medino.
3: Natukoy na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng individual na nasa likod ng pagbabanta ng pamamaril sa Clarencio Calagos Memorial School of Fisheries sa Santa Margarita Samar. Ayon sa Santa Margarita Municipal Police Station, agad silang nagsagawa ng investigasyon, verifikasyon at pagsubay by sa mga aktibidad sa internet matapos kumalat ang mensahe ng pagbabanta sa nasabing paaralan. Nakipag-ugnayan din ang mga otoridad sa pamunuan ng paaralan, mga guro at sa mga opisyal ng barangay upang matukoy ang kredibilidad ng natanggap na banta at agad na nagsagawa ng kaukulang aksyon. Sa kasalukuyan, ang nasabing individual ay isinailalim na sa angkop na intervensyon ng Municipal Social Welfare Development Office. Muling nanawagan ang kapulisan sa publiko, lalo na sa mga magulang, na bantayan ang mga kilos at gawain ng kanilang mga anak, partikular na ang kanilang mga aktibidad sa internet.
4: Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas. K5 News FM.
1: Mga K5, balita mula naman sa Valderrama Antique. Senior citizen patay matapos tamaan ng kidlat. Balitang hatid sa atin ni K5 Junal Tives.
5: Patay ang isang senior citizen matapos tamaan ng kidlat bandang alas 5 ng hapon noong Oktubre 12, 2026 sa bayan ng Valderrama Antique. Kinilalang biktima kay alias Toto, 60 anyos at residente rin ng nasabing lugar. Sa eksklusibong parayam ng K5 News FM sa anak ng biktima, sinabi nitong nagtungo lamang ang kanyang ama sa kanilang sakahan upang bisitahin ang kanilang alagang baka na malapit sa kanilang bahay. Ngunit bigla na lamang kumitlat at tinamaan ang biktima. Sa lakas ng tama, tumilapon pa ang kanyang sombrero, kapote at maging ang damit na suot nito. Nasaksihan din ang asawa ng biktima ang insidente dahil sumusunod lamang ito sa kanyang asawa. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang biktima matapos magtamo ng matinding pagkasunog sa buong katawan. Nabatid na katatapos lamang na malakas na pag-ulan sa lugar nang mangyari ang insidente. Para sa MyTC Network News, K5 Janelle Nanggantives. Para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
1: ina pinatay at hinalay ng dalawang adik sa Negros Occidental. Kabuan detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Sunshine Lacson.
6: Rumaldumal ang ginawang pagpatay at panghahalay ng dalawang adik sa isang 32 anyos na ina sa lungsod ng Talisay sa probinsya ng Negros Occidental. Martes ng gabi, Oktobre 13, isang bangkay na nakasilid sa sako at wala ng damit pang ibaba ang nadiskubre sa gilid ng sapa sa barangay Dos Hermanas sa naturang lungsod. Natunton ng mga otoridad ang bangkay sa isang masukal at liblib na lugar dahil itinuro ito ng dalawang trabahador ng manukan na sina alias Buknoy at alias Totong na di umano'y unang nakadiskubre ng bangkay ng babae na kinilala bilang si Jenaline na nawawala noong pang Oktobre 8. Ayon sa may-ari ng manukan o chicken farm, may hinala na umano siya na ang dalawang trabahador ang pumatay kay Jenaline noong inireport sa kanya ng mga sospek ang hinggil sa pagkadiskubre ng bangkay sa gilid ng sapa. Sa kalaunan, inamin na ng mga sospek na sila ang pumatay kay Jenaline. Base sa salaysay ni Buknoy at Totong, nang hiram umano sila ng 1,000 piso sa biktima. Ngunit tumanggi itong magpahiram ng pera at nagalit pa umano sa kanila kung kaya't pinalo nila sa ulo si Jenaline gamit ang matigas na bagay. Dito na umano nila binaboy ang katawan ng ginang ng ilang beses. Inamin din ang dalawang trabahador na nasa impluensya sila ng illegal na droga. Sinabi rin ang dalawang sospek na ang perang hihiramin sana nila kay Jenaline ay gagamitin nilang pambili ng shabu sa Puno Banago sa Bacolod City. Detenado na sa detention cell ng Talisay PNP sina Buknoy at Totong. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Lalaki kalaboso sa iligal na pagbebenta ng baril sa Puerto Princesa, Palawan. Detalye ng balita hatid sa atin ni kay K5 Gilbert Basho.
7: Kalaboso ang isang 46 anyos na lalaki sa iligal na pagbebenta ng baril sa isinagawang by-bust operation ng Puerto Princesa City Police Office sa Villa Verde Street, Barangay Bagunsikat, dakong alas 8:33 ng gabi. Ayon sa pulisya, nabili ng isang operatibang nagpanggap na buyer ang isang kalibre 38 na baril na walang serial number mula sa suspect. Nasamsam din ang itim na plastic na ginamit na pambalot sa baril at by-bust money. Napag-alaman na ang suspect ay residente ng Barangay San Pedro. Sa ngayon ay nasa kustudiya na ito ng Police Station 1 para sa investigasyon at inihahanda na ang kasong paglabag sa Republic Act Number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon naman kay PPCPO City Director Police Colonel Vincent Templo, magpapatuloy ang kanilang operasyon at laban sa ilegal na bentahan ng mga baril upang mapangalagaan ang kaligtasan ng publiko. Ito, si K5 Gilbert Basho para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyong Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
0: YTC Network News.
8: YTC Network News.
1: Samantala, partnership ng PRO 10 at NGCP para sa pangangalaga ng critical power infrastructure. Mas pinagtibay. Kabuang detalye ng balita, hatid sa atin ni kay K5K Buscaino.
9: Pinagtibay ang partnership ng PRO 10 at NGCP para sa pangangalaga ng critical power infrastructure. Ginawa ang Regional Working Committee meeting sa Camp First Lieutenant Vicente G. Alagar, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro na dinaluhan ng mga opisyal at miyembro ng Police Regional Office 10 at NGCP. Kasunod ito ng MOA na nilagdaan ng PNP at National Grid Corporation of the Philippines noong December 2025 para sa proteksyon ng power infrastructure laban sa anumang banta sa seguridad at posibleng pagkaantala. Tinalakay sa pagpupulong ang power system operations, security posture, transmission, line maps, mga hamon at iba pang provision ng MOA. Ipinahayag ni Police Regional Office 10 Regional Director Nestor Babagay Jr. ang kahalagahan ng pinagsamang pananagutan, pagpapanatili ng matibay na koordinasyon, agarang pagbabahagi ng impormasyon at maagap na pamamaraan sa pagtugon sa anumang banta sa seguridad.
10: Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan, K5 News FM.
1: Chaco Sagarbarya nag-inspeksyon sa Buglasan 2026 venue. Detalye ng balitang yan. Hatid sa atin ni K5 Shara Humilio.
8: Si Nuri Ninegro Central Governor Manuel Chaco Sagarbarya kasama si Provincial Tourism Board Executive Director Wardo Makiling Jr. ang lugar at intablado para sa Buglasan 2026 Festival of Festivals so Governor Mariano F. Perdices Memorial Coliseum noong Oktobre 12. Layunin ng pagsusuri na tiyaking handa na ang lugar na pagtanghalan at maayos sa mga paghanda para sa mga grupong kalahok. Binigyan din sa pagbisita ang pagbibigay prioridad sa kaligtasan ng mga kalahok habang sila ay nagtatanghal. Si Makiling ay nagsilbering chairman ng Negros Central Tourism Council na tumutulong sa pagpapaunlad at pagtataguyod ng turismo sa lalawigan. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa iba pang detalya ng balita. Dalawang suspect sa illegal na droga timbog sa magkahiwala ay nabaybas sa Capiz. Mahigit 1 million pesos na halaga ng shabu na kumpiska. Kabang detalya ng balita, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
11: Magkahiwalay na inaresto ng mga otoridad ang dalawang suspect sa ilegal na droga, kabilang isang high-value individual sa magkasunod operasyon sa lalawigan ng Capiz gabi ng Oktubre 13. Sabay ng panitaan, naaresto bandang las 9:38 ng gabi sa barangay Cugo ng isang 30 anyos na HVI na kinilala sa alias na Boss. Ayon kay Police Captain Dennis Los Banias ng Regional Police Drug Enforcement Unit, nakumpiska sa suspect ang shabu na may halagang mahigit 900,000 piso. Samantala sa Roa City, timbog naman pasado las 7:30 ng gabi sa Cassandra Barangay Punta Tabok ang isang street level individual na kinilala na si alias Agi, 36 anyos at isang beautician. Nakumpiska sa kanyang tatlong sachet ng shabu na mahalagang mahigit 24,000 piso. Umami ng suspect sa paggamit at pagbebenta ng droga at kinumpirma rin ng kapitan ng barangay na matunog ng pangalan nito sa kanilang lugar. Kasalukuyang nakakulong na mga suspect at kapwa na harap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
12: Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: At suspect sa drug buyback sa Banga Aklan, iginiit na planted lamang ang droga at dati umanong nanirahan sa Manila. Kabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Gloria Villasmaño.

0: Kanyang kulay abong pouch ang karagdagang sachet ng hinihinalang droga, mga bariyat plastic tube na may hinihinalang drug residue. Isinagawang operasyon ng Banga Municipal Police Station sa pakikipagtulungan ng First Auckland Mobile Force Company matapos umanong mamonitor ang suspect na sangkot sa illegal na aktibidad. Nabatid na dati itong naninirahan sa Tondo, Manila at umuwi lamang sa Auckland kung saan nakatira ang kanyang ina. Sa kabila ng pagtanggi ng suspect, napag-alamang mayroon umano itong mga kasong may kaugnayan sa illegal na sugal at illegal possession of firearms sa Metro Manila. Sa ngayon, isinailalim na ito sa drug test at hinihintay pa ang resulta. Para sa Mighty Sin Network News, ako si K5 Gloria Villasmanio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo, K5 News sa FAM.
1: At mga ka-K5, sa detalye ng ating balitang abroad, matagumpay na sumailalim sa operasyon si Pope Lady 14 na upang alisin ang ibabang bahagi ng kaniyang baga ayon mismo sa Vatican. Isinagawang procedure sa Agostino Hospital sa Rome, Italy nitong Martes matapos matuklasan ang bukol sa kaniyang baga. Ayon sa medical update ng Vatican, natapos ang operasyon ng walang komplikasyon. Nagkamalay rin ang Santo Papa gaya ng inaasahan at ibinalik sa kanyang kwarto upang makapagpahinga. Inaasahan namang mananatili muna sa ospital ang 71 years old na Santo Papa nang humigit kumulang isang linggo habang nagpapagaling mula sa operasyon.
2: ITC Network News. ITC Network News.
1: Mga K5, sumainyo ang kabuuan ng ITC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News FM Iloilo, antabayanan ang pagbabalik ni K5 Enrico Sorita Jr. sa programang 11 Mbps mula rito sa K5 News Center Philippines. Ito ang inyong naging tagapagbalita ka K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News FM Philippines. We'll be right back.

0: serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka K5 Romy Kahiling 11 Mbps.
1: Balik kita yes sa tonya pag ililiba may 18 minutos yon do nakataliwan sa oras nga alas 12 ag happy ilabas ag mauwaron kara nga utro adlaw no sa aton kara nga mga naga o ilabas may mga panginawon makarang adlaw nga ita Miyerkules no ay medyo nagadusas do aton nga nga low pressure area iya sa aton kara nga Philippine area of responsibility rayang tropical depression no low pressure area ngayon sa aton karang pasod pa actually sa aton nga Philippine area of responsibility pero nagakrearon ni mo itron day karon nga grabe nga paglinugan ngani hay basi mangawa kamo ha El Niño ta manara pero nagaugan ay pasayamatan tagihapon dayang LPA nga ra dahil kuwat Uganda basi parehas man kita sa ibang probinsya ug syudad dato nagabinakas rat baldion pamaila kita og binakat balde. Di ba ga? O magastos pa wak patubi. O kani pasayamat do aton nga kita sa aklan ginadyusan kita, no? Sa iba nagapangabulay kita ginatawarit grasya nga ni pasayamat naton nga ruugan nga ra makabulig hindi kita mag mag-astan do aton nga mga kasubaan ag makasustain do atong tubi, di ba ga? Ag later on kung abundong tubi ay maadtong kita sa atong pananom, di ba ga? Ay makara pila dati, 75% ng pagag itubi sa aton ng mga nawasa, di ba ka? So, kabay makara, mahimuon kung tang mga 80 o 90 gon. Agotasan nga mag-abor tubi ay sa aton yung mga pananom, di ba ka? Sige, pangamuyo at imposible sa pangamuyo ay. Bago kita magbalik sa aton karang mga taupang don, paano na ito malimpiyuhan na aton nga dugo o ano pinaka-importante? Ha? Kinangan malimpyo rin yung dugo. O pangutana yung dugo ba malimpyo? Haman. Ay kung bukot malimpyo itong dugo, ay di ba? Abo nga mga komplikasyon nga posibleng matabo sa aton nga panit sa aton gawas, di ba? Kung raton nga kidney, raton nga sagaan ko aton nga gawas masamad, ay delikado taron tanan do mga tox

0: methane, toxic mga chemicals nga nagasood sa atong gawas, ay wat nagkasaga gun. Ah, diretso tanan to sa atong dugo nga kusasiin, mag-cause ra itong rekaroon nga bagatian. Importante nga malimpyo, that's why nga kung kinabuhan ang tatugo, di ba? May mga screening doon eh. Ah, di ba? Blood screening. O, base kung imong dugo, ay may go, di kapag bisang naka-alcohol ka, magpabuo ka tugo, hindi pwede eh. Baga, dapat malimpyo ring dugo. So, siyempre, mga toxin, mga waste, ang dapat ay ang ipapagin ng mga impurities ang ginatawag. Rung dugo amurato ng medium transport of oxygen, mga hormones, clotting factors, sugar, fats, cells, ag aton ng immune system. Ay, rung aton nga kwan, vehicle, nga para nga ni mabuhi kita, para mabuhi rung aton nga mga different parts ko aton nga gawas nga ni kon what dugo nga nag-agir karon. Ay, siyempre, makonsider mo nga patay. Patay, in the sense, ikaw ay gin-stroke. Di ba? Gin-attacked stroke, nag-mild stroke ka, or whatsoever, kung absolutely gin nga na-paralyze ka, that's the factor of what nag-transport it dugo. Bangod, what mga hormones, what mga sugar fats, tanan mga cells, tanan nga mga vitamins sa atong gawas. Hindi man mag-daga, aran mga nutrient halin sa atong nga digestive tract, paadto sa atong mga gawas, kung wag gin ita function, ro atong nga dugo. That's why nga pesko aton dong suba, nga rin si babaw, makaabot kita sa ubos, pinagi sa aton nga pag gangoy or pagsakay sa baruto. O, ay hindi man pwede nimo ron nga daon niyang ito, delikado, mga yo. So, rin atong nga transport vehicle, tayo nga rin atong dugo. No? Oxygen, CO2, nutrient hormones, and then, protection pa sa mga pathogens, sa nagtay ka rin nga mga blood clot, mga K5. Ang nagabulig man dong tugo or sikraso tugo sa aton karang pH balance, rong tubig agro, temperatura, mga kakipay. May dewang klase responsable sa paglimpyo ka atong dugo. Harang atong ginatawag nga liver. Una atong liver. Ano ha? Dong liver, dahil rong nagakonvert yung toxin, pesko mga alcohol nga ra. No? Mga metals, harmful metals, ano pagid, mga harmful substances, nga masiguro gina sa atong yawas, nga malimpyo. Dahil kung mga liba, kung masubrahat pag ininom, namatay, ay naunot na ng liver, no? Ano, naunot sa pagsinagarilyo, naunot sa pag-ilininom. Ay, makayanan sa imong liver doon nga adlaw-adlaw at imong panata ng yawas. Ay, agaroon kung masama do liver, maadto na sa tugo, runday karoon nga, atong ginainom, haroon yung dayo, no? Nagagain ng tsura kay imong panit at imong gawas. Next is runday ka ng kidney. Rung kidney man, ay nagalimpyo man ko atong dugo, pinagi sa ginatawag nga filtration. So, ginalimpyohan man doon ng mga ginakaunt atong kidney. Ngani kung masama atong kidney, ay delikado man. May nag-detox man sa atong dugo, no? May nagalimpyo kapares kong intestine, atong panit, may lymphatic system, doon mga nagalimpyo man ko atong karang dugo sa sugo doon, the moment nga may mga impurities nga makikita, mga kakipay. Rung pagkaon, rung pagkaon nga nagadetox sa aton karang dugo, hay kapares kong pagkaon, ano, mga cruciferous vegetable, no? Dahil marami sa mga may batian nga kidney, mataas o anda karon nga, mataas o antioxidant. Agrayman, hay, nagaprevent ita kidney, mga kakipay. Kaya nga, cruciferous vegetable. May broccoli, garbage, cauliflower, Brussels sprout, ag may una man nga blueberries, no? May anak karang antioxidant nga nagabulig man sa pagprotekta ka atong liver. May cranberries man nga nagaprevent ko mga bacteria nga magdukot sa aton karon nga urinary tract, mga kipay. Kara rong garlic ha, rong bawang. May anak karang anti-inflammatory property nga nagapanabad level, it cholesterol, ag blood pressure, oh, dahil yung mga nga mahamba na ton nga mga home remedy. Arong ron dahil karon nga garlic. May grapes pagid, no? Mataas man sa antioxidant, nagalimpyo man ka atong dugo. May mga apples man, nga nagabulabong fiber, nagapanaba man ka atong karang blood sugar level sa atong karang gawas. May ginger, no? May rangui, ah. Nagabulig man sa atong karang pag-treat ko mga non-alcoholic fatty liver disease, no? Kung halimbawa mata, kung rin mong sakit matay, huwag mata nag-agi sa aron dai karang pag-inom hintawag ang non-alcoholic nakasakit kang it fatty liver no? Sa pagkilinaon mo nagtambok kun di imong atayhay aron yun dai resulta. Ano pa tubi pinaka importante gid no the best kong tanan nga magmayad aton nga malimpyo aton kidney diba ay pero always recommendedon ko aton nga mga eksperto nga dapat na moment nga nagakaon kita abogin na tubig mga K5. Pag siyempre, kung atong karang balikan dahil mga prutas, agarin mo man ang mga tinuwang ginmention, hay manami ras atong karang natawag nga blood purifiers, bangod sa mataas ng mga antioxidant. Dapat na itong ginakaon. Bangod sa abong antioxidant, so nag-detoxify atong dugo, inalimputiktahan o atong cells, kontras ang dahil karang mga chemicals, mga toxin, mga oxidative stress, nga nag-cause itong dahil karang mga free radicals. Kaya siyempre, aside sa runtay ka ng mga prutas, rung DTX 500, isofer antioxidant, ay may naman ka ng 1.3 million antioxidant nga nagabuligid. No? Sa runtay ka rin niya, atong gawas sa suportahan gid, dipinsahan gid, mga kaki-5 sa timpo gid, runtay ka nga bagatian. So, kompleto na aton ka ng food supplement, mga kaki-5, ha? DTX 500, a super antioxidant, of course, aprobado ka itong karanga Food and Drugs Administration. Magbisita lang sa aton karanga butika, iron sa Clinica de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminia Avenue, Calibo, Aklan.
1: High speed na balita, optic fiber na komentaryo. Kasama ang inyong ka-T5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
0: Okay. Ato na rin mga feedback kagit paabot iya sa itong programa kay Ginelen Tonel Marte Fernandez. Good noon ko no, kay Pebron. Rom, tako ha, bukot dron. Iba matabi dron nga ron. May labasta, bulang langgit atong suga. Ay, kanami undon. Bulang lang rin mga sahog kay Litson. Wow. Grabe tawa ng bulang lang rin. Litson para sagog. Anang sahog. Dan sharing na kami iya sa barangay Mina Liso. Aba, taga Mina Galera. Aton nga mga Casimario. Si Kwan Ginelen Tonel Marte Fernandez. Na pamilyar ko nga ni. Sige, mong salamat kita sa mga taga Barangay Mina, una kay Kapitan Joven at sa mga kakilala na sa Barangay Mina Leso, happy pamatig. Thank you kinyo na pag-monitor. O naman kay Bro Andreo De La Luna, good morning kuno kay Bro me. Shout out sa The Boss Barbershop, kay pamati. Sa programa samtang nagailabas. So, sige ah. Sa imong mga grupo una ha. Happy pamati gid no. Kahapon nakita kami ni Sir JP to sa kwan sa kampo ho. Oh. Sir JP una sa kwan Campus Mundo sa Aklan Provincial Police Office no. May dagid nga otro adlaw. O naman kay Sir Rosenison Delpin may dagid nga pagmati sa Aklan State University Banga Campus aton nga mga amigo una sa ASU. Happy pamati, thank you, Gid, no? Nanay Banchi, may nagigid nga utradlaw na kimo sa party at Mabilon, New Washington. Ah, no, Tambak, New Washington. Nga nagpamati, Gid, sa aton for me nga programa. Kay Sir Hubert, Tirasuna, Sir Hubert, pasinsya kita, ay kung namatay, pag hindi ko tahibuksan, da akong sambilog nga messenger, hindi ko man makita to, nga may mga kabay buhay, tagaling nga mga nagatext. So, makarakong ubray, may time yung nabubuksan ko man ay may mga minsay. Noted man si Robert Terasuna ha, rin mga to, sir, nga mga gin, tao nga mga idea, no? Mga point of view regarding sa casino sa Boracay. So, si Robert with mga Terasuna family, ha, nagka-monitor ka to niya sa Banway Tagalibo. Kay Kwan man, kay nung i-friend, Rapis, kay Sister Susan o nasa Poblacion Leso, may dadgid nga pagpamati sa makaranga panyimpo. Nag-ilabasan da, pero nagatukad doro radyo. Hindi mo na magpaulihi. Oh, si Sister Jo nga ginabaha, randa karang ugsaran. O nasa blessed site Kalibo. Ay paano ba haon? Ay huwagan ni kamot drainage. Oo. Ay simpre na tubig. Kung si manaba, ito kita masutsutron. Sige Sister Jo, may dadgid nga pagpamati. Nag-happy listening man una kay mama mo. O, kaya na ining nga nagapinamati. O, permit mo nag-tune in sa 94.5. Medyo ba katin ko nung gagawa-guwa? Paano magawa? Paano ka rahay? Tig-ugan. Okay, sige. Magapanumbalik kita, dugangan, tarang-arang, ha? pag-usoy nga ni Isbel Rivaldo kung mga kagamitan. Si Isbel Rivaldo lang atong i-appoint nga chairman o kundi ay kwan, department head at aton karang general services ay medyo imot o nakasayod o either nga aton nga municipal engineering. Pero trabaho kita ko aton nga general services, no? It kalibo rayang mga pag-abot sa ginatawag karon nga kwan, mga property and asset management. Anda kitang trabaho ra. Ano pang utahan na karahaman ba at pingit pabayaan da? Kita mo nagkaduga o taro mga abo pang inausoy ya sa kalibo, abo pang inausoy nga kwan, mga propiedad. Ay abis ko nanda after nga matiltel, masamad o kung ano na ginbutang sa lugar, pagkaagan duga ta. Ay, base ito sa base a kilo ta siguro to. Di ba? Abot ng kilo abo ay maamat aron siyempre building imong gina aguba mga gamit una ipakilo mo bawa tiba-tiba kating ron galing mo tamaon ta karon ni mga official pat gobyerno naton ha kun hi audit kamot kuwa sigurado gid karon nga madali kamo ayon intindihan yung trabaho ri karon daron nga propiedad it gobyerno basta bisan wa nga ni ron gina gamita kumbaga wa ginagamitan ni tapi di mga hugamon ko ani man ra gamiton ko ra ni tapi di ron. Ah, tamaon ta karon official. Magkapanumbalik kita dugang gihapon nga mga taupang doon pagkatapos siya mang itdugang nga mga pahanumdom. Kaya na standby.
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
2: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Kontakt ko si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3!

0: GTX 500
1: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay.
0: Basta tindo ang atay,
1: happy kanunay.
0: GTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: GTX 500
0: GTX Coffee Mix.
2: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix,
3: mabaka sa mga butika.
0: GTX

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline-based vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika.
1: Nagkapangita ka pala sa food supplement nga barato, tekalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics, Mighty C,

0: sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: Okay, patayin kita yan sa itong nga pag-ililiba, 38 minutos yun na nakataliwan sa oras nga alas 12. Lang.
0: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: May sumangit ay. Okay. Balikan taro dugang pa no, may nabilin pa karang statement si SP Rimar aga ano nga ginsight no kung ano nga opisina ko aton nga munisipyo rugin tawa na ita 30 dias karang plaso para mag-comply kurunday karang ana karang order mga K5 regarding sa pag-inventory kurunday karang mga gamit no. Patayin pa naton do mga remaining part ko ana karang statement sa our privilege speech sa aton karang sanggunang bayan.
2: Materials including their descriptions, quantities, conditions, and locations. 2. Photographs or pictures of the actual project site and the properties inspected. 3. Available inspection reports, inventory records, turnover documents, acknowledgement receipts, and other relevant supporting documents. 4. An explanation of the circumstances involving materials that were removed, reused, transferred or disposed of, supported by available official records. 5. The results of coordination with the National Museum of the Philippines and the 401 Development and Construction Corporation. 6. The written explanation and relevant documents submitted by the National Museum of the Philippines and the contractor. And 7. The findings, actions taken, and recommendations of the concerned LGU offices for the protection and proper accounting of government properties. The National Museum of the Philippines and the contractor should likewise be formally requested to submit the written explanations and relevant project documents within a reasonable period established by the appropriate directive. This Sangguniang Bayan has a legitimate interest in being informed of the status of the government properties and the action taken by the responsible offices. The submission of a comprehensive report within 30 calendar days will enable this honorable body to evaluate the findings, determine whether further action is necessary, and exercise its appropriate oversight functions in accordance with law. Final recommendations, Honorable Presiding Officer and members of the body. I wish to emphasize that I am raising these matters not to prematurely attribute fault or liability to any person, office, or organization, but to ensure that the entire transaction is properly explained, documented, and evaluated. Considering the National Museum of the Philippines engaged 401 Development and Construction Corporation for the project, I believe that the National Museum of the Philippines should be formally requested to clarify the contractual arrangement and explain the handling, reuse, removal, and disposition of the materials affected by the construction of repeating works. At the same time, the concerned local government unit offices must fulfill their respective responsibilities in securing, inspecting, inventorying, and accounting for all properties that belong to the local government unit of Calibo. Proper coordination among the Municipal General Services Office, Municipal Engineering Office, the National Museum of the Philippines, and the contractor is essential to establish the facts and resolve the matter objectively. I therefore respectfully recommend that this honorable body consider directing concerned offices to undertake the necessary inspection and inventory, coordinate formally with the National Museum of the Philippines and the contractor, obtain all relevant contractual and supporting documents, and submit a comprehensive written report within 30 calendar days from receipt of the directive. Any finding of irregularity or non-compliance should be evaluated on the basis verified facts and applicable laws, rules, and regulations with appropriate taken by the competent authorities when warranted. Our primary responsibility is to protect government property, uphold transparency and accountability, and ensure that every item belonging to the local government unit of Calibo is properly safeguarded and accounted for before the honorable body reaches any conclusions. We must establish the facts, examine the relevant documents, and determine respective responsibility of all parties concerned. Thank you, Honorable Presiding Officer, the Honorable Philip Yero Quimpo Jr., and the members of the Sangguniang Bayan. Well, for the information of especially to our media, what is the purpose of my privilege speech? It is the result of the Four Offers Construction Group. Mamat sa wawatak it yabot ro aton nga banwa kapag takeover ng dakuro yun nga Captain Helmy Harris Building. Very insulting, I do not know the other members, but for me, it is very insulting in our part. Ngawaw na kunot obligasyon do contractor nga magtaupa o magsurrender at mga materials. So that is why I made this privilege speech to open the mind of every member present. With that, I would like to pose to set a committee hearing so that this matter will be taken properly, and thus the personally, the Municipal General Service Officer and the Engineering Department, as well as the Office of the Municipal Mayor, would appoint any point focal person to take care of this matter. It is not a simple, pinanakawan yung takitay sa Calibo ay. Imagine being the capital town and we are preparing to be a city someday. What a get in turn over abir sambilog ng gansang yakaton sa Calibo. So I move for that motion, Mr. Presiding Officer, to refer it for a committee hearings, maybe to be conducted by or spearheaded by the Committee on Infrastructure.
3: Tama, it's very bad. Because that property, huwagin ko niya takanday, lote. So building, it is owned by the LGU. In gastosan at minilyon ko to, I think that was the time of Mayor Ribaldo when it was repaired or completely demolished again umbra. So that it, all the materials there, all the existing kung ano-unang mga gamit, mga appliances, or ano pa tanan na sa sugod, it is owned by the municipality. Ang dapat iuli, tanda. Tama daw niya, return mo tako na tinakawan kita buktaw. Hindi dapat ibalik na sa munsipyo na
4: High-speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-K5, Romy, Kahiling, 11 Mbps.
1: So naturo mabahaba nga kwa na privilege speech ni Esberry Maribaldo. Aga tama to na dahil dahil tama to do, dapat nga i-revisit patodro kontrata between Ronday karang Four Offers Construction Group, pero kwan kontraktor nga naga construct makara iton day karang National Museum iya sa aton karang banwa ita Calibo. Although nga nakikita ninyo nga ra sa slide anda mataron nga sugat nga para kandahay wa mataman na kami gintas di karong trabaho namon nga maghimos kuro mga gamit. Pero sa akon nga pagka side abi karon no, sa akon matang mga na experience sa mga construction site, mostly pag may mga halimbawa abi may mga naguba nga rong bagay, hay usually rutag anat ang mismo kornog ka kuan gahambal kun ipanupod na indi no sa mga tawo abi sa palibot nga pwede magamit. Agwa ta karon do kontraktor ming gahambal nga bihay dagon, unless kun pangayon mo tat kontraktor nga ano natang huwari nga rato tarawang mat nga buo, pwede mata siguro. Pero kwan abi kita sa gobyerno, tabi kita karay. Ang rato nga rang building ay hayos matod, pilat ang repair nga. Datong building nga, that was 1945 pa siguro ray. Pero gin-repair, no? Gin-repair nga gin-repair, agro anak karang itsura, rana karang mga ginatawag naton nga perspective design ay gin align makara sa tiempo kung mga presente naton nga kabuhi nga ato nga pagpangabuhi baga. So gin may mga redesign ni karon nga gin obra hay may kunta ko no gagastos si karon hay gagastok kat ni libo hay basic kon million para karon no gastos matuod. Kinangan ibalik ron accountable kita karon do mga official opisya ta karon tamaon sa ulihi. Ha? Kung magkandakit kuwa report karon ma-reflect ito ron sa nang kuwa report 2026 o 2025. Ngarang-ngarang mga kwan, hay, hindi pa tama settle. Agbasi kung hi, dutlan ba't kaso ba itong mga official kuning kaso nga hindi kita ma-kwan ba ga? Kung baga sa mga kwarta ma-liquidate, hindi ma-reconcile. Ay, bukod na yan ay. Abo pa tang mga propiedad sa kalibong hindi makita. Ay, actually, waman ako mahamagin nga prueba pero may na ako nababatian ng mga istorya mga kakipaib nga may una gitang actually na identify ko man kunta pero wakot proba ba nga sandagit man pero nababatian naton nga may mga responsibility ang tao una sa South Municipio ganang trabaho pag once nga may mga naguba nga ragin guba may mga nabilin nga nga mga propiedad ginakuan tarayon gina usoy na nagyapot siya ka na ginahatod ato konsin nga mga lugar. O, kung mapalipuslan patang pili, baligya, ay baligya ta. Hay, sin karon ginatawag nga transparency. Haraho, gintanaw naton, medyo masol kita gisiko sa trabaho ra katon nga general services it na munisipit kalibo. Ay, base sa anda karang ginatawag naton nga duties and responsibility. Haraho, sa anda ro responsibility pag-abot sa ginatawag nga resource management. No? Pag inama mong resource management, so tanan doon nga mga resources itatong munisipyo, mga supply, property control, logistical support, agi mapagid nga mga general administrative maintenance. Meaning to say, tanan nga mga gamit nga ron, mga dapat may anda karong opisina, tanan una dapat makita ron. Hay may nakita ka mo. Ito, nag-auso yan pa kung mga dapat itong uso yun pa. Isa nga nila itong ginguba nga rang transformer ya sa itong dating nga public market ay nangin makontroversial pang issue ra. Ha? Ay issue makara in the sense nga ro atong public market sa bilog sa pagka-delay ro aton nga rang pag-installar ita iwag. Ay hindi ka man maka-installar iwag ni karon kuwa ka transformer. Di ba ga? Magupok may kunta kung makadaga ro bultahe ni karon nga makasood kuwa transformer. Ay ron itong nangin issue pa. Ah, kabatas gin guba sinagindaga. Dati kada daga may baga do construction karon atong public market. May nabalitaan kita dito kon atong engineer nga tawo ginarepair nanda nga ribat ang mga gamit ha ginadat asa nga panganimagay. Oh, ginasugpon to sa mga kinanganon. Ay bulok taron naniwat at kinatawag nga monitoring ni karagara sa trabaho ginatawag nanda. Nga rong property and asset management, custody and accountability. So, maintain strict accountability for all real personal properties owned by the LGU, including mga donation, grant, and counterpart equipment sa mga project. So, pakinambay mo mga personal property munisipyo, tanan doon mga real property kung ano nga pwedeng madaga. And then, may inventory and tagging. Ito nga, nagmandaw si Isbire Baldo nga, within 30 days, dapat may yung report, may mga picture na kamo. Kandun, compliance gito nga dapat isubmiter. Ito nakabutang ni Karang nga, conduct regular property and supply inventories. May mga annual physical and count inventories. Pagod ma-insure kita nando, compliance level nga, ginapangayuman under ko aton nga, commission audit rules mga kakipaib. Ay, wata na hadlok karon daton nga responsable nga ayon siya or departamento itaton nga munisipyo. Kunusuyan ka muri karon. Saro nga ron nga gakatabo nga ron. Kung di pa magmuga ka or aton nga mga official hay wag ta kita kasayad nga supposedly andang trabaho ng mga kipaib. No? Itaton nga ginatawag nga general services. So atong hugaton da no, ay siyempre rayang-ra hay kwarta ray, gingasto ra before. Basi ibang ara, ginutangan pa nga ni siguro ray. Ito kung na-impasyon. Although nga manami man do resulta, ay may atong nga museum, pero siyempre, basta sa gobyerno, dapat madahan kita. Oh. Si Sara nga ni, busi siro ana karang account, di ba? Isa-isa gid subject for investigation. Ah, sa lang kwan. Ay, that is part of parcel ko trabaho bilang official, no? Aro imong libro open, since nga project nga hay bukong tabit imorong personal. Ah, ana tawo ron, ah, tawot ang mismo karon do nagapanag-iya, ah, sa gobyerno mismo. Ana hindi tan pidi mahambal nga ako na nila sa utod nga lang kwan, no? Kahoy nga ra. Pidi ron. Ay, all accounted for taron-taran. Hindi yung pidi ron mabuo ni mo. O, mayangan ako nga kwan, sa kainsat Department of Gobyerno, ako lang akong pangayoon di mong kariton nga ron ho. Kariton ba at siyakyan? Ay, di ba no, kariton siyakyan ay may nang kinibailuhan at kariton. So, dati yun doon, siyempre, isipa ba ga? Kariton siyakyan, ano nga ba't gobyerno abiron? Di ba ga? Ay, one din magamit kaya nga nagbailok at kariton siyakyan ay. Pero, hindi tapag ita okay mo hamaan. Ang naging hadlokan, ay base man na mag-audit, aro kuwa, kamit, aro usuyan. Di ba ga? That's good. Doon tatama nga proseso. O, hay makararo iba nga ra. Ay, tanaw raton doon. Kung daya tanan hay ma, mahimo gid nga ma-inventory ra. Ang matawaan gid sa batre nga rang privilege speech ni SB Raymar Ribaldo. Iba gi matabi kung may mga inenyero kita, no? Ay, pag-abot sa infrastructure nga ra, hay may mga building analysis anda, no? Okay tala, muna importante sa atong sanggunyang bayan dapat makomplete rong profession agod nga tanan nga mga gulo nga kinangano naton, no? Sa aton nga pangabuhi nga rahay masabat ba rong mga kwan? May andang mga technical expertise nga ginatawag.
4: High speed na balita, optic fiber na komentaryo, kasama ang inyong ka-T5 Romy Kahiling 11 Mbps.
1: Kung naibaw na nga magplano nga magdagat SB, eh, basta nga makakwarta-kwarta man na kami. Ah, do yun. Nga importante kita may mga technical expertise kita ratong mga sanggunyang bayan. Agod nga maka-formulate sa it ideas, maka-express sa ko ng mga ideas. Ay kunwa ka karon abi, paano mo ron mahambay? Di ba? Tanga-tanga karon. Ah, pupa miso ka una, ano? Ah, pupa huway, pupungko-pungko. Pupa huli dayo, di ba? Ay, sige. May aton ka nga 54 minutos yun na nakataliwan sa oras nga alas 12. Agruntay ka ng oras, ginda kinyo ita D3 Bio, the antiviral, antibacterial specialist, no? Ang mabaho nga bulig, bukon yamang nagadepensa para sa as food supplement, kundi sa ka-superfood supplement, nga design para sa nagadepensa sa aton karon nga internal defense system. Sa aton karon nga gawas, sa sugod, ma, mga K5. Rung nga cold press extra virgin coconut oil, hay may anang karon nga medium chain of fatty acid, may naman karon nga gold mine fatty acid nga nagabuligid kontra sa nanday karang mga mikrobyo, mga viruses sa mga fungi nga nagasama sa tong gawas. Approximately 50% nga medium chain of fatty acid sa D3 Bio ha may lauric acid nga rayong kasing compound nga nagatransform into monolaurine agragit arong ginatawag nga microbial destructor, no? Imogit arong nagapatay ron mga K5. So, kompleto ha. Klinika D3 Bio. Aprobado katon karang Food and Drugs Administration. Magbisita yang sa aton nga butika yaron sa Klinika de Alternativo and Medicine and Wellness Center nga makita kita sa Repenors Building, Osminya Avenue, Calibo, Aklan. Hasta lang dikaraan na kita sa aton nga pagpanerbiso makarang adlaw Miyerkules nga edisyon. Abong salamat kayo sa inyong pagpamati. Sa ngayon, katon ang in-partner technical atong nga broadcast engineer K5 Oliver Kahilig. Sangayan ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ako aton nga CEO ag President Doc Ramiloy. Ako sa gyapon si K5 Romy Kahilig nag-aiwan kit pay dadgid nga hapon. Standby sa masunod nga programa Secret Memories with a Sweet Daddy. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga buti ka. Mga dugang pa nga binibisyo kung gainom ka D3 Bio.
2: Ang nami sa D3 Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
1: Correct.
2: Mag-when you say...
1: Kagaw.
2: Kagaw. When you say latent tuberculosis, amon ni siya, tanan abi kita, dok, kapati kita, nga may tuberculosis kita yan. Tanan kay... Common kayo eh.
1: Ang inormant.
3: Inbisig ita.
2: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TV. Huwag kakabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TV. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo. Mahulat na siya, very opportunistic. Mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system. Huwag atakihon
1: niya ka.
2: Hindi pagulata.
1: D3Bio.
2: D3Bio will hunt them and
1: hindi lang si monolaurin ha. Arapas monocaprin, monocaprilin, nga kaya balon ang ano.
2: Kang nami si Abido, cellulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man gapanago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
1: Kung may inom ka sa imo 6 months nga medication, wala gina problem nga mag-inom ka D3Bio. Kaya wala na yung contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon data, nagkaon nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
3: Pwini yan, no?
1: Anong kalainan da?
2: Doon nagdidi ka lang sa gata sa nanay mo.
3: Ang nami lang siya sa ato sa D3 Bio, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
2: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that mag D3 Bio ka.
3: Correct.
2: For your protection.
1: Ako mas nami nga mag D3 Bio ko samtang wala pa ko TB.
2: Oo.
1: Hindi na ko hulatan yung magka-TB ko.
0: D3 Bio.
4: Ang D3 Bio, compare natin sa plain D3. Namigaling ang D3 Bio, Sir GP, sa mga nag-kadto sa gym, bala? Hindi mag-kadto sa gym. Kaya nga man, ang D3 Bio, ang MCT sina, nag-bulig sa aton para mag-damo ang aton yung energy.
2: May kapyo. No?
1: Gainit ka pa.
4: O, gainit ka pa. Tapos
1: nasig magtuna ang mas mo. Mga sobrang atambok.
4: O, mga buyon mo, abi. O, ang mga kalabanan, ginahandom sa ginatawa nag-gym, bala? Tunawon ang ilang stored fats.
0: D3 Bio.
5: Ato si Rico, sa Karadyo Announcer. Kung kaysa, nakagadulaan na ko sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas
0: ko. D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal,
1: sumagudi ka. Eh, mano pa kamo? D3 Bio na kamo ah.
3: Energy ka. Ako may arak ko yan.
1: Nanoy mo sa Raboy ah.
3: Ang namian ko gidyo sa D3 Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromised sila. So, nga panahon. Pandemya, sabong mong ang pinaka-prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer. Ki-weaken ang ila immune system. Pero ang D3 Bio, yaway da ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3 Bio because it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus sulod patyon ko without the help of your immune system.
1: Galing kayo butangan mo D3, imo D3 Bio, mabuligid imo immune system.
3: Correct.
1: Pero hindi matamaan.
3: Hindi matamaan, no? We meaning to say na, biskan ano ka immunocompromise, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprilin nga ara sa D3 Bio matabang gidya sa inyo.
1: So, D3 Bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
3: Kaya.
1: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
3: Kaya.
1: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Kung ikakabalo, tingala ka, kada mo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, so ikakabalo kung diin naghalin na inang pain. Pagpacheck mo sa imong CRP or C-reactive protein, perti ka taas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer.
3: Okay.
1: So, ang nakanami, kung nakainom ka D3 Bio, si Mintoho niya ang tanahan nga mga cancer sales mo.
3: Lago na, no? If you take D3 Bio twice or thrice a day, no? Kaya mo gina dapat, no?
1: Three times a day.
3: Three times a day.
1: Pero kung natangkaso na ka na, ubo na ka na, sipo na ka, hilanat ka na,
4: every 4 hours.
1: Every 4 hours.
0: D3 Bio.
6: O si Rosita, kapangluya ang lawas, nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng pagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Across the land. Across the seas. And across the nation. You

0: wala ko labot sa imo mga nagdilikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka, taka. At tubangon kong mga pagtilaw, nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita.

0: nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care go. Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care go. Ang maskin pampasko nga kapsula para sa mga mata, eye care go. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang eye care go kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold. Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
1: Nagaburo na nga akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care.

0: Dr. Drops. Epektibo, gigkatama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Gagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sang D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sang pag-ehersisyo.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.

0: Old Superman.
1: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: sa mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages.

0: Ay, sinubla ng kapanugto ngayon naman. Ay, ganoon pa tani sa tulog ko, bro. Ay, maya pa, Brian ko na lang ang nabangon ko. Ba't... Ay, sino bala? Ba? Ay, ay, nung Milandro, mayang adlaw.
1: Hindi git mayang adlaw ko subog, Sherilyn. Diretsuhon ko na ikaw, ha?
0: Nung?
1: Hindi ako luyag sang iskandalo tungkol hindi ako gusto mahuyaan ng pamilya ta.
0: Nung anong buot mo silingon man?
1: Nakaibalo ka blas ang ginimo sang bana mo?
0: Ba? Ha?
1: Ang bana mo kagang asawa ko, nagatabuay. Man, kung wala lang gintago sang asawa kong armas ko, natiruan ko ng bana mo. Kagpaliog ha. Pabatsya na siyang kadaan, basi iblaw. Nagapugong lang ko. Tugod magagmay pang anak ko, Sherilyn.

0: Shirilin. Nga na lang pa ka nang yagulpiha. Anong sala ko?
1: Mapaabo-abo ka pa? Ha? Sang-san o panihalayo? Sang-san o lang? Ha?
0: Sa-san o lang anuman? Hindi ako makainsindi sa mga ginapangambal mo.
1: Patigan! Patigan sa ibo, no? Kadamudamos ang kiridahon mo, bayaw ko pa!
0: Ano?
1: Nga anahimo mo niya? Nga anahimo mo ni sa akon, Laya?
0: Ano ba lang ginapangambal mo, man?
1: Mabuti ka pang agago ka, no? Kapanago ka ng adaan kay ginuhanting ka na ni Manang!
0: Ano? Sila niya eh! Kay dugangan ko ng piang sa tilya!
1: Agali ha? Kumu kay piang ang magulang ko? Kiridahon mo ang asawa niya?
0: Hindi na yan kulang ginapangambal niya! Dali kidang bala! Dali kidang! Kaya ako masulong sa balay nila! Nagpataka na saya!
1: Ano? Hoy, Leo! Hindi magbuhatay na, ha? Hindi, Ged!
0: O, tisinubatulan mo, Samon, ha? Ako ka ng utod mo? Umunulaisin mo kayo nagkapati-pati kasi, ay! Pakantuan ni Samon sa balay luwat, kay matubangay kami!

0: Shirley, na ano ka? Okay na pa nga daw, wala ka gana mag-obrahaw.
1: May katulok bala si ma'am sa aton.
0: Damo nga daan bala nagpa-prenatal subong. Puno ang barangay health center tadi ay.
1: Doon nagalain na pinpamatsyag ko nang eh.
0: Ay, titani, wala ka na lang nag-duty eh.
1: Wala mong kutubihin mo sa balay na. Ako lang dito isa. Kaya nag-duty man si Leo.
0: Ano, abi, kay wala man ka mo nagbata nga doon, ha? Di kundi minaw ang kabuhi nyo, ano gusto mo, Gidya? Nga mag-servisyo na lang diri sa barangay mientras santo?
1: Eh, alam ko na karanang. Kaya hindi ko yambi ka bata mo.
0: Tingo nga ilang, ah. Istoryahin nyo na. Basi pa lang kung... Ay, Diyos ko. Inakbalang iban nga mag-asawa nga wala sang kabataan. Ang bana baya, nagapangita sa iban.
1: Nang?

0: Ay, nang, pabaklag, hani ko mantika, isa kalipid.
1: Ay, ari, oh. Oh, Shirin, oh.
0: Salamat, gid na nga.
2: Nang, no? Shirin, eh? Si Dong Leo, pala ka si Dong Brandro?
0: Ha? Nga, ba? Nag-ano sila, how?
2: Tupukot, tayo sila sa pradahan.
0: Ba? Ano? Ano?

0: the food Superman for men.
1: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
0: Extend food Superman for men.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan.

0: sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara ini sang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: K5 News FM.
3: Championing the lives of the Filipino.

0: Ka ko nga gid yan, no? Ka ko nga gid yan, iyo niya. Kaging gastigo mo gid si Manong niya. Pati lang tawa. Ari ka subong sa pesuhan.
1: Tungod na gapataka, naging siya sang sungad niya eh. Amo nang bagay sa iya. Di kundi hospital ang tuntoy, ha? Kay man nagapinalagpat ang sakawakan eh.
0: Wala ko kabalo kung sinong unahon ko sa inyo nga duha.
1: Una ha, itong nga gulang, ha? Total sa iya ka managapin? Hindi na iya matuod na may relasyon kami sa asawa, ha?
0: Eh, lagi kasi ko mo ka dyan, ha?
1: Chicho, le! Ha? Kakaan ko nga isang babae, ha? Puli na to, ha? Mapapriso lang ko, eh. Ako sana lang sinasakon, ha?

0: Nung, nung ako na nagpangayos sa pasensya sa naibo ni Leo sa ibo.
1: Pasakahan ko siya sang kasong tuntuya.
0: Noong hindi man ay, ato na siya subo sa prisuan. O prisuan mo, bakit siya yaliwat niya?
1: Wala mo nakita, Sherilyn. Gintugangan niya piang ang tiil ko. Hindi ko ginsa mapatawan. Kita mong asawa ko. Wala di sa tupad ko. Basi ko nagbisita to sa animal mong abana.
0: Wala nung ah. Dito ko yahalin.
1: Ano nga wala man? Basi kung ikaw lang ginapanilakan. Ano ka man imo, Sherilyn man? Wala ka man pulos kasi utod. Mas ginapinan mo pa siya.

0: dasigon ko ni pagputos ang pagkaon para dalon ko kay Leo. Ay, salamat. Kaya karon makagwa na si Leo sa pisuhan. May nakapanuktok. Ay, sino ba na ina man? Ang maayo pa. Abrihan ko na lang ah. Ay, Biyaw, ikaw gali?
1: Sherilyn, luyag ko tani ikaw ang mistorya.
0: Oh, nga wala ka nagkato sa ospital kay Manong, ha?
1: Tuhod akig siya sa akon eh. Ginpasibangdan kami niya nga may relasyon kami sa bana mo.
0: Ay, dugay ko na nga gusto ka istoryahon ng eh. Ugaling, hindi ta kapirmi makakitaan eh.
1: Sherilyn, nagsala kakit. Wala kami sa relasyon ni Leo. Tani magpati ka.
0: Ah, kaguho ugaling.

wala kita sa tricycle nga gabiyahi ba? Ay, hugali. Ang sobre nga ginbili ni ng Merly. Kwarta, gidayan ang unod. Tamol siya niya. Grabe ba? Nagkugaling sinugta nila ni Manong. Husto, mahapit ko tanay sa ospital ah. Iatag ko ni kay Manong ang kwarta nga ginbili ni Merly. Antis ako magkadto sa presinto.

0: Ma'am. Gagi na lang ginrelease na bon si Leo Olivio.
1: Nakagwa na siya, sir?
0: Oo, ma'am. May nagsugat di kina siya eh.
1: Nagsugat? Ako dapat ang masugat sa iya, sir. Ako ang asawa niya.
0: Ah, okay. Pero babae man to, ma'am. Arigling nga lang sa nagsugat siya.
1: Hindi. Hindi man to.

0: Hindi. Hindi mo lang gusto ako. Animal nga ba si Mirne? Ginpangprinda niya siguro ang mga alahas namon. Kag-amutong ginbalo niya pa uli sa antike. Tanda mo ng tuntuyak, e ginbinla niya pa ko. Kag ikaw pang ginpadulong niya diri sa akong hospital.
1: Nang, mga wala sila sa kuya. Mga wala sila sa kuya.
0: Lumapit kay ikaw eh. Hindi ka ginmapatis akon. Sige lang. Makabalos kita sa ilang manghod ko. Makabalos kita sa

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Noli Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center. Ang kampyon nga istasyon.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang I Care Drops at Doatla. Ang I Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat ka na magbuktaw. Bangodin ni siguro sa akon nga edad. 55

0: Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotis, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotis, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotis.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
4: Preto nyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw, kag-vabuwaska. Nga nagkapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas magdukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
7: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
6: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kan Eurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
11: I remember the days when you're here with me.
10: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigyan daan natin yan sa programang Secret Memories.
12: Secret Memories.
10: Kasama si Sweet Terry. My heart.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: 45 minutes after 1 in the afternoon. Midweek na naman, mga kakaifay. October 14, 2026 is the day today. And syempre, kwento na naman po ni Sherilyn ang ating napakinggan sa atin namang segment The Pages of Love. Ang kwento ng ating bidang karakter na talaga nga naman magbibigay patunay na minsan kahit gaano ka katalino, hindi mo ma-apply kapag ikaw masyado ring in love. Marirealize mo kasi sa kwentong ito, kaka-K5, na minsan talaga, no, nakakawala rin ng talino ang sobrang love. Mahirap rin pala kapag over kung magmahal. Too much ang pagmamahal. Kasi minsan, hirap ka nang i-identify kung ano yung totoo at kung ano yung hindi. Yun bang alam mo nang niloloko ka? O kaya naman harap-harapan na yung pag-betray ka kay Fan? But still, naniniwala ka pa rin na yun ang totoo. Kumbaga, naniniwala ka pa rin kung ano yung mas malapit sa kagustuhan mong paniwalaan. Maybe mas nananaig sa iyo ka K5 na pakinggan na lang kung ano yung nais mong paniwalaan na tama. At syempre yung pipiliin mong tama, syempre kahit harap-harapan ka ng niloloko, paniniwalaan mo pa rin na magbabago pa yan. At baka nagkakatampuhan lang, o kaya naman pinapaselos ka lang. Diba, maraming mga eksenang ganyan na pinapaniwala mo pa rin ng pilit ang iyong sarili na guni-guni lang nila. Kahit yung totoo, ikaw yung dapat pinagsasabihan na guni-guni mo lang. Kasi, syempre, walking red flag ka K5. Pero yun nga, sabi natin, pag masyado ka nagmamahal, nakakabulag rin. Nakakawala rin ng talino. Tapos nakakabingi rin kasi wala kang ibang mapapakinggan at gustong pakinggan. Kundi kung ano yung gusto mong pakinggan. At hindi na tama, ay yun pa rin ang iyong paniniwalaan. Kasi kung nasaan ang comfort, kahit pa yan ay bola, kahit siguro sugar coating ka kay Fine, or kahit pagsisinungaling, paniniwalaan mo pa rin. Kasi nga, in denial ka pa. Well, in line po sa ating kwentong natong hayan, handa ng ating tanong. Kaya ikaw, i-ready mo na rin ang iyong kasagutan. Kaka-K5, ang ating question of the day ay, ano nga ba ang sign na hindi ka na mahal ng partner mo? Lang kaabog-abog, ano? Yun agad ang sinabi. Para bang insensitive yon? Again, ano nga bang sinyales, sign, clue, o ano nga ba yung bibigay mong tip para maispatan, malaman, at masuri ka kay Five? Kung yan ba, minamahal pa o minumura na? Cherry, ano nga ba ang sign ka kay Five na hindi ka na mahal ng iyong karelasyon o ang iyong partner? Maaari nyo pong i-comment ang inyong sagot sa ating page. And a while, ipopost ko na po yan sa Sweet Terry, K5 News of Alma, Kalita. Matika sagot ng nakararami ka K5. Syempre kapag nakita mong may iba na, ano pa nga ba? Syempre, kumbaga ipapamukha na sa'yo na kailangan mo na rin maghanap ng iba, kailangan mo na silang tantanan. Kasi meron na nga ni, meron na sila. Kayo pa man, kaka-K5, pero dinadagdagan ka na. Yung ilan naman, nanlalamig na daw. Parang weather. Yung panahon natin ngayon, medyo malamig. Pero yung treatment niya, mas malamig. And pwede rin, kapag wala daw time, kapag wala na daw effort, o kaya naman totally wala ng care. Ayan na talaga siguro ka kay Five ang sinyales na kumbaga hinihintay na lang na ikaw na mismo ang sumuko, ikaw na mismo ang tumigil, at syempre, kumbaga ikaw nang mawawala ng gana. Wala silang sinasabi, but then ipinaparamdam sa iyo ka kay Five, ipinapakita sa iyo at tinatrato ka sa paraan na hindi ka na nila gusto sa kanilang buhay. In short, gusto ka na nilang i-dismiss. Ikaw ba? Anong yung take sa ating question of the day? Sagutin mo yan, comment lamang sa aking page. Once again, Sweet Terry, K5 News of Alma, Kalita. And for now, balikan po natin ang ating musikahan as usual. Hanggang alas 3 tayo magkakasama at magkakarinig. Only right here sa Kampyone Istasyon, ang K5 News FM.

0: 100.
1: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano kinabatsyag mo sa kuna?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
1: 120 over 90.
3: DTX 500.
4: Istoryanta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi. Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects. Very resilient ang ilang nga vital organs.
5: How much more kung naka-DTX 500 euro to kung naka-MITC, no? Tindi tanan nga tao ang blessing na nga genetic gift or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history. Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sa taas ng high antioxidants.
4: Correct.
5: Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag MITC. Bisan paano, Blau? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuligid dako sa pagpalawig sa kabuhi.
4: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Dr. Ramil, is obesity.
5: Na.
4: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
5: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
4: Husto.
5: May tani kung gainom ni si DTX 500 kag MITC kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag MITC, di kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obese. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalin niya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
4: Gusto.
5: Imagine lang, pag cancer mo, nagalin niya na. Diabetes, high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok kung hingga pag gusto kaon.
3: DTX 500.
2: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
2: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test. Nakita ko daw, kinatong score ganit?
6: 470.
2: Saan ka nagsugot inom na DTX 500?
6: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali, 2 times a day.
2: Pila na lang imo nga blood sugar sa last mga nagpa-check?
6: 160.
2: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500.
5: So, tun-an ta Sir JP ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Way pa di sila nakainom di takes 7 on the top is Iceland. Kung ka ang ila life expectancy Sir JP sa Iceland, 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average ha, ang sekreto, manggaranon sa antioxidant. Palakaon prutas, palakaon gulay.
4: Oh, ang mga Hapundok has the life expectancy ang mga Hapones, 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
5: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-MITC niyo? Ambot pa ni 90 mo. No?
7: Correct.
5: No? Iba abi ang suplemento. Ang suplemento, extracted, concentrated. So, amo na, nami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
4: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa babae. Ang sekreto, wala nagagamit oil.
5: Yeah.
4: No? Kalamilig sila, steam.
5: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit nga mantika.
4: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sa ang lalaki, 82 ang babae. Ang sekreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsa kag malaka lang magkaon karne, no? Ang source ng protein is fish and tofu. Grabe.
5: Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sekreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakas ang ila mode of transportation. Nubo ang ila stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits. Nakainom lang DTX 500 kag MITC. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag MITC, daw gakaon lang kasang damo ng
7: gulay.
5: Damo nga prutas, sigurado magalawig gid ka buhi.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakas pagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Secret Memories with Sweet Terry.

0: Secret Memories with Sweet Terry.
1: Balik tayo sa programang Secret Memories. Sa oras po natin, it's now 2:13. And ang tanong, Kakaifay, ba may balde ka na ba? Nakapag-ipon ka na ba ng tubig? Kasi kung manonotice mo dito sa probinsya ng Aklan, since earlier in the morning, Kakaifay, ay talagang nakaka-experience na tayo ng mga pag-uulan. Hanggang ngayong hapon, no, nararanasan mo pa rin yung pag-ulan in particular sa ilang mga area, sa ilang mga bayan dito sa probinsya ng Aklan. Kaya nga sabi nila, sayang yung tubig. Kaya dapat sa mga ganitong pagkakataon, inilalabas mo na ang mga pangmalakasan na balde. Tapos iniipon mo yung tubig. Kasi baka after nitong ulan, maliban sa brownout ka K5, ang kasunod ay sobra namang init. Yan, para naman sa mga kakaifay po nating medyo nahuhuli sa chika. Mga hindi alam ang context ng tumitrending na hashtag balde. Alam mo ba kakaifay na nagtrending yan? Itong hashtag balde dito sa Pilipinas. Kasunod ng pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos patungkol dito sa paghahanda sa El Nino. Kasi kung matatandaan mo, una niyang ini-encourage yung bawat Filipino, mga kakaifay, to buy balde. Bumili daw kayo ng balde nang sa ganun na maipon ang tubig ulan bilang of course preparation para sa posibleng kakulangan ng tubig dulot nga ng inaasahang El Nino. Kasi marami sa atin, kaka-5, yung nangangamba, ano ang mangyayari kapag sumapit, maranasan. Ngayon nga, unti-unti mo nang na-experience yung tindi na itong El Nino. Tapos may mga prediction silang super El Nino. Tapos sabi na itong ating presidente, bilang part ng preparation, dapat daw meron tayong balde. Nag-iipon ka na rin ng balde. Bumibili ka na ng balde kasi dyan mo iipunin ang mga tubig ulan habang umuulan pa kakaiba. Siyempre, bilang likas sa mga Pinoy rin na medyo maloko, makulit, matataba ang utak, naging content, ginawang meme, ginawang katatawanan, Kakaifive, yung pahayag ng ating presidente. And siyempre, bilang spokesperson, si Auntie Claire to the rescue. Tinatawag natin siyang Auntie Claire kasi with ano naman daw yan with pahintulot. Yun yung tawag sa kanya ni PBBM. Sabi na itong si Claire Castro, mga kaka-5, dito sa mga gumawang meme o gumawa ng mga meme, ng mga content, or in short, ginawang katatawanan yung pahayag ng presidente.

sa mga kaka-K5 na hindi nyo kasi mag-gets. Siguro pang matalinuhan na joke. O kaya naman linyahan itong sinabi ng ating presidente. Kaya yung iba ginawa na lang katatawanan kasi siguro hindi naman talaga nila mag-gets yung context. Pero para kay spokesperson, kay Claire Castro mga kaka-K5, yun naman talaga ay plano ng presidente kaya talagang pinaninindigan nila. And just earlier, muling nag-trending mga kaka-K5. Etong nakatakdang pamamahagi naman ng water filtration kit ng DSW. Etong water filtration kit kasi mga kaka-K5, for example, talagang nag-ipon ka, sineryoso mo yung kanyang sinabi. Nag-ipon ka talaga ng tubig. Eh syempre, minsan may mga bubong naman na kalawangin na. Siguro hindi nalilinisan. Kung saan ka man sasahod ng tubig, di ba? Kung saan mo man iipunin, saan ka man kukuha ng iipunin na tubig. Siguro kung may mga putik-putik pa yan, kung may mga dumi-dumi pa yan, kapag dito idinaan sa water filtration, of course, mafi-filter out yung mga dumi, yung mga putik, o kung ano man ang meron dyan. Kita mo kanina, may mga pag-cheers, ano? Tumungga ng water. Siguro, galing talaga doon sa water filtration. Bilang pagpapakita na sila nga eh, kaya nilang inumin. O ikaw ba, carry mo? Carry mo yung joke? O carry mong uminom ng tubig? Pero di rin naman natin ma-judge ka K5, ah, yung mga taong umaayawa sa mga ganyan kahit i-advise pa sa kanila. O kaya naman, yun na lang talaga yung worst case scenario na pwede nilang gawin. But still, umaayaw pa rin sila. Umihindi sila. And that is not because ka-K5 na nag-iinarte sila. Kasi wala nang ang choice, nag-iinarte ka pa dyan. But because may mga certain reason naman sila. May mga tao po kasi na talagang sensitive ang kanilang mga tiyan. Kaya hindi sila basta-basta umiinom ng tubig kung saan-saan galing. Kahit pa siguro ilagay or i-apply dyan yung water filtration na tinatawag nila. Yung ilan naman, siguro may mga iniinda, may mga karamdaman. Hindi mo pwedeng basta na lang isa alang-alang. Or kaya naman ka-K5, kumbaga pwede na yan. Kahit may sakit ka, go na lang kasi no choice. May mga pag-aalinlangan talaga silang mararamdaman before nila i-go yung mga ganyang plan. Tapos yung ilan, syempre, hindi lang naman ikaw na may edad yung umiinom ng tubig. Baka may baby sa kanilang pamilya. May mga bagets. Ikat talaga. Kung baka ka-K5, medyo mahirap i-apply for all. Pero na-appreciated naman yung mga ganyang efforts. Diba? Anyway, speaking of sensitive na tiyan at hindi lang feelings, samutsari kasi yung ka-K5, ang kanilang reaksyon. Samutsari rin yung kanilang ibinibigay na pahayag. Siyempre, kapag uploaded na yan, netizen ang iyong magiging kalaban. Marami talagang sasabihin kasi marami sa kanila ang may reaction. Depende rin kung bet nila o hindi o yung nagsasabi. So, hindi mo talaga mapa-please ang lahat. Anyway, balikan natin yung pagiging sensitive ng tiyan. Kadalasan, sabi nga natin, may mga taong umaayaw kasi talagang maselan ang kanilang mga tiyan. Minsan, kapag halo-halo yung kanilang mga kinakain, yung kanilang mga iniinom, nagkakaroon sila ng feels na kumbaga uncomfortable. Upset stomach, sabi pa ng iba. Para maiwasan naman po natin yung mga ganyang siste, ka-K5, siguraduhin na araw-araw ikaw nakainom ng Clinica Spore Biotics. Eto ang Clinica Spore Biotics, malaking tulong naman sa iyo para, syempre, maliban sa mabuboost ang iyong immune system. Eh talaga nga naman, ang Clinica Spore Biotics, ka-K5, ay may sapat na probiotics. Nang sa ganun, matulungan kang mabalance ang good bacteria sa iyong tiyan. Good talaga sa iyong gut. Dahil mapoprotektahan ang iyong digestion. Para mapanatili po natin ang pagkakaroon ng healthy digestion. And of course, para laging healthy ang iyong tongue. Kung manonotice mo rin, kapag maganda talaga ang timpla ng iyong tongue, wala kang problema sa digestion ka K5, pagkalataan, blooming. Kasi naman in love, kahit kulang pa sa tulog, wala namang inspiration, wala rin motivation. Wala, blooming lang. Nagising lang na blooming. Siguro naka-Clinica Spore Biotics. Yahoo!
Kay 5 ang

0: Kes Probiotics, maaari mong i-check kung available sa pinakamalapit na branch ng klinika sa inyong lugar. Dito sa bayan ng Kalibo at mga kalapit na bayan, maaari po kayo magtungo sa Refenders Building, Usmania Avenue, Barangay Estancia, Kalibo. O yan, nag-offer pa rin po tayo ng free consultation kaya sa mga kakaifay po natin na gusto lang makasiguro ng ating mga produkto at suplemento ay po pwede sa inyo. Go na, i-check nyo na yan. Ipasuri, ipakonsulta. Ganun din sa mga kakaifay po natin na may mga iniinda naman at may mga karamdaman. Para pero hindi afford ang medyo mahal na consultation. So again, kaka-A5, i-grab mo na ang ating libreng konsultasyon. Pas po ang ating clinic Sunday to Friday. Sisimula ang ating clinic hours sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 sa hapon. 2:20 ang ating oras. Later on, when we get back, final hour na po natin. Guys, may hindi pa nakakasagot ang ating katanungan of the day. Pagkik ka pa rin humabol, makibahagi, posted na po ang ating QOTV. Check mo na ang aking page, Sweet Terry, K5 News sa FAM Kalina. And for now, tuloy po natin ang ating musikahan. Still, kasakasama niyo pa rin.
1: Sweet Terry!

0: merasakan libu Atlan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapuna kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman kala Jester Nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Vizio, ang Vizio yung may D3.

0: mahig ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mang-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag babuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahanit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Nag-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Mayroon ka bang kwentong buhay at pag-ibig na di mo makakalimutan?
8: I remember the days when you're here with me.
7: Mga nakaraang nais mong balikan. O mga tanong na matagal mo nang nabigyan ng kasagutan. Bibigandaan natin yan sa programang Secret Memories.
9: Secret Memories.
7: Kasama si Sweet Terry.
10: My heart is filled with so much love.

0: Sweet Terry.
1: 46 minutes after 2 in the afternoon. Nasa final hour na tayo ng programang Secret Memories, mga ka-K5. And as promised, bago tayo umexit, bibigyan po muna natin ang final take, ang kwento ng ating bidang karakter sa segment na Pages of Love. Sa kwento ni Sherilyn, sabi ka natin kanina, siguro ito yung magbibigay paalala sa iyo, tatapik sa iyo, lalo kapag ikaw ay tingin mo, napapasobra yung pagbibigay mo ng pagmamahal. Kapag sa tingin mo, masyado ka ng head over heels. Kapag sa tingin mo ay nawawala na ang iyong alino. Madalas mo na lang pakinggan kung ano yung sigaw ng iyong puso, kung ano ang iyong nararamdaman. At less mo nang napapakinggan or napaniniwalaan ang kung ano yung naiisip mong tama. Dapat daw kasi balance ka kay 5. Balance na pinapakinggan ang puso. At syempre, dapat ay may mga pagkakataon din na pinapanigan kung ano yung nasa isip. Diyan daw nagkakaroon ng balance. Pero tayo din natin sasabihin na dapat ganito at ganyan lang. May mga iba kasi nagsasabi, may mga percentage daw yan. Yung ilan, may mga 50-50 na klase ng pagmamahal. May ilan naman na dapat mas lamang daw yung pagmamahal ng lalaki. Kasi iba na daw kapag lalaki yung sobrang nagmamahal. May mga percentage and measurement, mga kaka-5. But then, minsan kasi naiisip mo rin na pagdating sa love, wala namang ganun eh. Kapag ikaw talaga tunay na nagmamahal, kapag pure ang iyong intention, kapag genuine ang iyong nararamdaman sa isang tao, di mo na masasabi kung yan ba ay nasa 20%, 80%, or nasa 100%. Di ka nga sure, baka sumobra pa sa 100% ang iyong ibinibigay na pagmamahal. Kasi naniniwala tayo ka K5 na ang love ay hindi nasusukat. Sadyang ibinibigay mo lang yan according sa iyong paraan na nalalaman. Kasi kapag nagmamahal ka ka K5, hindi mo na iniisip kung masusuklian pa ba yan pabalik, kung ano yung magigain mo pabalik, o kung mahal ka ba talaga niyan. Kasi malulugi ka kapag ikaw lang yung bigay ng bigay, kapag ikaw lang yung mahal ng mahal. Diba? May mga ganong mindset eh. Pero siguro sa mga taong sigurista, sa mga taong ayaw masaktan yung kanilang puso, applicable yung mga ganyan. Pero sa mga taong wala lang, chill lang, love freely ang kanilang nais. Magmahal ka ng according sa mga pamamaraan na iyong alam. Kung gusto mong magbigay ng 100, 200, o ilang percent man yan ka K5, ibigay mo. Basta siguraduhin mo lang sa iyong sarili na siyempre wala kang regret. Siguraduhin mo lang na sa oras na magkaroon na ng option, ang pipiliin mo na ang iyon ng sarili. Hindi na yung binigyan mo ng 100% o higit pa na pagmamahal. Kasi sumobra na sila eh. Sumobra na sila, masyado na silang napagbigyan, tapos sinayang ka pa rin. Ay, diba? The nerve! Pinipili mo na ang iyong sarili kakayahan. Sabi nga nila, kapag nalagay ka daw sa sitwasyon na mayroon ng pagpipilian, choose yourself. Kasi yan yung iyong na-deprive ng love and care nung mga panahon na umu-all out ka sa iba. And kapag may mga existing na mga problema, kapag may mga nakikita ka ng red flag, may mga sign na kumbaga ka K5 ay pauwi na, papunta na sa betrayan, sa mga lokohan o ano man yan na makakapagpasakit sa iyong damdamin. Ay lamat sa inyong relasyon. Huwag kang in denial. Naway may i-apply mo sa iyong sarili na kumbaga, hindi mo lang isi-set aside yung iyong mga nanonotice, yung iyong mga nakikita. Kasi diyan nagsisimula ang lahat eh. Kapag masyado kang in denial, hindi ka makakausap. Hindi mo maisasalba ang iyong sarili. Alam mo, sabi nila, mas maaga mo daw na matatanggap kung ano yung katotohanan. Mas maaga ka rin makaka-move forward sa iyong buhay. Siyempre, kapag nga nakausad ka na, less pain na yon ka K5 and more chances of winning. Siyempre, winning sa buhay. O, di naman lagi na dapat may kapalit para masabing win ka sa life. Yun lang, yung point natin is mas maagang bumitaw, mas maaga magkaroon ng realization and acceptance, mas maaga ka rin na makakasurvive sa iyong nararamdaman. Kung maghihiwalay lang din naman kayo, ka K5. kung dyan na talaga patungo, imposible na ang reconciliation. Huwag mo nang hintayin na mawala pa yung tinatawag na respeto. Kasi diba, bilang nagsama na rin kayo, nagmahalan na rin naman kayo before, kung hindi na existing yung pagmamahalan ngayon, kasi pagmamahal na lang. Isa na lang yung nagmamahal. Pagmamahalan, vice versa. Pagmamahal na lang, wala nang pagmamahal. Siyempre, huwag nang hintayin na diba, magkasakitan pa kayo, mauwi pa ang lahat sa pagkawala, pagkaubos ng iyong sarili, at pagkawala totally ng respeto sa isa't isa. Wala na nga kayo. Exit na kayo sa kanya-kanya niyong buhay. Pilitin ang hindi na pwede. Napakadaling sabihin. Pero alam naman natin, ang iintindihan natin na hindi madaling gawin. Pero yun na yung tama. Yun na yung gawin mo. Marami kasi nga sign na kakaifay. Marami daw clues na imposible na, hindi na magkakabalikan, wala na talaga. At nasa iyo na yan, kung iyong papanigan, kung iyong papaniwalaan, or ipoprolong mo pa yung pagiging believer mo na one day magigising rin yan, naniniwala akong mahal pa rin ako niya. Bahala ka dyan. At 2:51 ang ating oras. Sa muli, maraming salamat ka K5 sa walang sawang pakikinig at pakikibahagi sa ating programa everyday. Of course, magkakasama at magkakarinigan muli tayo bukas, same time and same station. And again, this has been your DJ Sweet Terry wishing you all a great Wednesday, everyone!

0: News D3 Bio.
1: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Kadto ta sa mga added benefits, Sir Boy. Mm-hmm. Isa sa rason nga gainom ko D3 Bio, Sir Boy. Especially morning, wala ko gakaon sa akon nga breakfast. Mm-hmm. Hindi ko na mayo kay wala ko nung pagkaon yung brain. Paano wala pagkaon nga brain nga may ara ko ya D3 Bio?
3: Correct.
2: Oh. Mm-hmm. And that D3 Bio, ang ketones nga ara sa D3 Bio, amo na ang ma-provide pagkaon sa akon nga brain.
3: During the morning.
2: Kag the only food nga less ang free radicals.
3: Lata kang free radicals.
2: Tinloan pa niya ang mga amyloid plaque da. Mm-hmm. Isa pa gid, nga nga wala ko gapamahaw para hindi ta magdako, Sir Boy.
3: Okay.
2: Hindi ta magtambok.
3: Uh-huh.
2: Puno sang medium chain triglycerides ang D3 Bio. Kay siyempre may aras siya kuan mo extra virgin coconut oil, mm-hmm. no? Kag makabulig siya nga mag-lose weight. So meaning pa, kung may MCT ang isa ka food supplement nga aras sa D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang imong leptin, mm-hmm. imong ghrelin, mm-hmm. kag cholecystokinin. Ini nga mga hormones amo ning ga-control sa imong ops, untat ka na ka. Gutom ka na. Ops, puno ka na. Pwede na ka pwede. Kaya nga man, amo na ang gininom mo. D3 Bio.
4: D3 Bio, no?
5: Yes.
4: For ketogenic diet.
5: Yes. Another benefit ang D3 Bio, Sir Boy, no? Ginapromote niya ang apoptosis, ang cancer cell. Mm-hmm. No? Kasi limon, hindi ka dyan maglala o kung hindi magtubo ang cancer. Mm-hmm. Katon nga lawas, basta ng
2: D3 Bio. Dali mapatay ang cancer.
5: O, dali mapatay.
2: Palainom ka D3 Bio.
5: Kag at the same time, ginapadamo niya nga itong nga NK cells o natural killer cells.
3: Oh.
5: No? Bala naman kita kung anong ginapatay sina, including na ang ginatawag cancer cells.
2: Ang lauric acid sang D3 Bio, ang gasimintos ang cancer cell.
0: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong buyon.
0: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
3: Mm. Ano ginaubras ang lauric acid?
7: Una, na-coat niya ang mga cancer cells. Pagkita iya nga may cancer cells, pag inom mo D3 Bio, siya nito yung manultol, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
7: Iya ni palibutan, not just one cancer cell.
3: Mm-hmm.
7: Damo blang cancer cells, sometimes hundreds of thousands ang cancer cells. That's why damo, dapat ni D3 Bio, gininom mo, Sir Boy, kung may cancer cell ka na.
3: Correct.
7: Pero mas nami, nga prevention ini si Doc, kay bisan pa wala ka pa cancer cell, if may ara ka to isa nga nag-mutate, kag nagmango nga cellula, i-coat niya dayon kag ang nami pa, Sir Boy, ginatrap niya ang free radical sa sulod.
3: Uy!
7: Causing cancer cell death.
3: Kung hindi kagwa ang free radical sa sulod sa cancer cells,
7: amo to mapatay siya mismo ang free radicals?
3: Ang free radicals, kiginputo siya ni lauric acid nga linka D3 Bio, mapatay si cancer cell.
7: Gusto.
3: And that is proven by research and studies, no? By NCBI, that lauric acid has the ability to coat cancer cells, bali, gine-inhibit niya ang cancer cells to release free radicals sa sulod sa cell, amun, mapatay siya.
7: Siyang bali, Dr. Mel Blanc?
2: Sir Boy, hindi na madala sa isa lang kasof.
3: Correct.
2: Hindi. Ang sigi-sigi
3: continuous.
2: Before ka pa magka-cancer, inom ka na D3 Bio. Meaning pa, di ka gusto magka-cancer.
7: Ang balito ko sa inyo, it only lasts 8 hours. Kaya nag-inom ko ligad si Mana. Puhay ko na isubong.
3: And D3 Bio has another weapon against cancer. Cancer cells does not have the ability to use ketones as a source of energy. Glucose lang niya mausar nila.
2: Hindi nila paborito ang ketones, Sir Boy, sa cancer cells.
7: Correct. Baralan niya to.
2: Mamagutman
7: sila.
2: Mamapatay na lang sila.
7: Hindi kasulod ng glucose eh. Ginapalibutan niya eh.
3: Kabalo naman kita kung ano katakaban sa cancer cells sa glucose. Damo-damo ba ang cancer cells to accept glucose as a source of food? Pero kung ketones, kinag D3 Bio ka, ketogenic diet ka pa, hindi nila kaya i-process. Nga cancer cells has the inability, wala sa ability, maghimo another kind of mitochondria to process ketones. Mm. Ang normal cells lang may ara sina. So, kung gusto mong pagutuman ang imo cancer cells, ang imo tumor, mag D3 Bio ka.
2: So, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang D3 Bio, gusto mo nga hindi ka magka-cancer. Amo na nga, tingala ko sigo inom D3 Bio, Sir Boy.
3: Mm-hmm.
2: Kaya hindi ko gusto yan magka-cancer.
3: Correct.
2: No? At ibulsa ko, hindi ko gusto makancer. So, dapat ya, kung may cancer, again man siya, Sir Boy, go for a ketogenic diet, then damoa inom sang D3 Bio.
8: Ako si Richard, isa ka triple driver ng galingin mo doon po, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payan ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka disease sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
9: Mga butika!
0: D3 Bio! Health News!
9: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, kajami mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM.
10: Malayo ka ba sa

para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Pilong na dugo.
1: GTX 500.
0: Para sa healthy gatay.
1: GTX 500.
0: Ang GTX 500.
1: Ang may mataas ga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
0: Basta tilo atay.
1: Happy kanunay.
0: GTX 500.
1: Masaligan.
0: Epic.
1: Timo.
0: GTX 500.
1: GTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kami yara inigali nga sang ang palaya extra.
1: GTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: GTX

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C Alkaline Based Vitamin C. Available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mawin niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok! Mag-Clinica DioFresh. Kada tapos ligo, Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Sa Clinica DioFresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica DioFresh. Clinica DioFresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisture, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DGX Beauty Cell.
6: Pabakal sa mga butika.
7: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
1: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty

0: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. May free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Hey, Five! Kalingawan time!
2: Gapati ka ba lang, ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
3: Ah, huuwi.
2: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
3: Ah, nugay dagani, kabataon pagani si Muga.
1: Hey, Five! Kalingawan time!
4: Kaaga pamati ka sa K5 News FM.
5: Gapamati kita ko sa K5 News FM kaya mo na pirmingi na pamatian ni Mama. Pero, ga-enjoy man ko ah. Ako gani si Christina sa Mandoriao, Iloilo. Tunay nga ka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
6: Wow, my puso.
7: Ang kampyon nga istasyon,
8: K5 News FM.

0: Uy! TTX 500!
1: Diyan na mag-aso, taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa kasi man, kapin.
2: Pila imong na inom DTX 500?
1: Pag-yod ka sub.
2: Duha ra ka stop? Yun sa man yung pag-inom?
1: Tumultag og gabi eh.
2: Mga pulo. Mga pulo ra kaadlaw imong tumar.
1: Oh.
2: Ya pila na may sugar ni mo ron?
1: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: TTX 500.
3: Tapos si Jean Paul Generoso. Masa may kabala expose sa taong nagapanigarilyo? Ang inyo kaingot balay, inyo bana, inyo utod, inyo tiyo, inyo amay, nagapanigarilyo, anong delikado sa second hand smoke? Istoryanta ila karon, kaupunta sa diskusyon Dr. Miloy aton CEO. Istoryahanta ang isa ka bisyo nga makahalit indi lamang sa lawasang nagasuyo. Kundi kalakip man ang makahaklo sang aso sini. Ang pagpanigarilyo ang isa ka bisyong addictive kag destructive sa mga cells.
4: Kada to Sir GP, siguro mga sobra 100,000 ka Pilipinos ang gakapatay bangod sa balatian, bangod sa pagpanigarilyo. 21% sini ang kadamuon nagkapatay ahalin sa mga lalaki nga Pilipino nga bangod sa tobacco smoke. Madamo nga naghaklo sang second hand smoke kaglaban sini wala pa ya gainom dito X500, wala may TC. Kaya nga, wala sila antioxidant, Sir GP. Haklo lang, haklo ah. Wala inom DTX 500 kag may TC, wala sila antioxidant.
3: Ang asusang sigarilyo, ang may ara sang masobra 4,000 ka mga identified ingredients, including nicotine, ammonia, acrolein, acetaldehyde, polycyclic aromatic hydrocarbons, carbon monoxide, nitrogen oxides, hydrogen cyanide, trace metals, kag madamo pa nga mga carcinogenic compounds.
4: Kung delikado sa mga nag-smoke, mas delikado ang sikanan smoker. Di ba sa basta ng mga toxic chemicals ang mahaklo mo, Sir GP, sa sigarilyo? No? Kung kinanglan mo mag-DTX 500 kag may TC, nga wala ka bisyo, mas nagid nga kinahanglan kung gapanigarilyo ka or mas masami may tupad ka nga gapanigarilyo.
0: TTX 500.
5: Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, nagahilamunan, Barangay 1.

0: 500.
1: Now, ang lain pa, ang paghaklo sa second hand smoke, inabala ang aso sang tupad mo nga nagapanigarilo. Ini ang may carcinogens nga arsenic.
2: Grabe, arsenic po.
1: May polonium 21, bensin, may lead, may formaldehyde. No? Ang pamangkot, kapila ka maghaklo sang sigarilyo halin sa pagkabata mo. Halin sa bana mo, or halin sa utod mo, halin sa migo mo. No? Ang question, kapila mang gagainom dito X500 kag Mighty C or Pure C para maprotektahan ang selula mo?
2: Correct.
1: Especially ang baga.
2: Oho. Suno, sa Center for Disease Control and Prevention or CDC, secondhand smoke kills more than 42,000 non-smoker each year. Eh.
1: Kung may budget ka sa sigarilyo, dapat may budget ka sa DTX 500 kag Mighty C. Amo nang dapat na himo on. Now, hindi pa ulit ang tanan, Sir JP. Ang adlaw-adlaw ni mo mga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, ang amat-amat nga mag-repair sang damage nga nahimo sa secondhand smoke sa imo nga mga selula while protecting it from fire damage sa padayon nga paghaklo mo sang aso. Ang endothelial cells, Sir JP, amo ni ang nag-release sa mga substances nga nag-control sang relaxation kag contraction sang heart. Kag so iniman ang nag-release ang enzyme nga nag-control sang blood clotting, immune function, kag platelet. Amo na nga importante ang role sang endothelial cells and din gub-on lang sa secondhand smoke, dapat ya proteksyonan mo gamit gidite X500 kag Mighty C. Lantaw bla, Sir JP, sa balay nyo, aga panigarilyo sa tatay, panigarilyo imo uto, imo tiyo, aga pa haklo mo nang secondhand smoke, sakay ka sa jeep, tupad mo, aga panigarilyo, sulod ka CR, bawa sigarilyo, kadtukas kapiyan, may atuman.
2: Oh.
1: No? Meaning, halos oras-oras expose ka sa carcinogenic compounds, halin sa sigarilyo. So dapat, adlaw-adlaw mo, proteksyonan ang imo nga selula gamit ang DTX 500, kag Mighty C or Pure C.
0: DTX 500!
3: 27, lot 57 akong edad.
4: Ano ginabatsyag mo sang una?
3: High blood gid ko, magasuka ko, kasun akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
4: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
3: 3 times a day ginakon ang DTX.
4: Okay.
3: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
4: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
3: 180 over 100.
4: Ano subong pila na lang imo blood pressure?
3: 120 over 90.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country.

0: D3 Bio.
1: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako gina ni Bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Para sa malinis na dugo, DTX 500. Para sa marusog na tayo, DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
2: K5 News FM.
3: Shopping the lives of the Filipino.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, panayunong natong subong sa pagsipad-sipad ang matahong makasugpon sa ato drama sa kahanginan. Ngayon makuhan sang leksyon yung ginatig uduhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Ambisyoso!

0: Yes, amiga. I can't believe my luck.
1: Oh, it sounds like he is your destiny.
0: Gusto ka. Ina pa lang daw ginapangitaan gisang ideya sang kahigayunan niya magkita ay kami. And you know what?
1: Yes?
0: Nagpasugot si Paul nga kuhaon ko si Jules nga akong personal assistant.
1: Wow! Yes. Bongga! Pero, sa banta mo ay han, masugot si Jules nga mangin personal assistant mo? Ha, Arlene?
0: I expect so.
1: Well, well, well. Tawgi siya. Pagkadtoa diri sa balay. Ano? Yes! It's fine. And tell him that he can bring a friend with him.
0: Kung magkita igid man kita, masayf siguro kung hindi diri sa balay mo.
1: No! Wala diri sa balay ang babahidor ko nga bana. Kag mas safe kung diri kita. Wala sang iba niya mga matang makakita sa aton.
0: Okay, okay, okay. May point ka dira.
1: Yes.
0: Pero Anika, nalipat ako sa number niya eh.
1: Do sa tigulang ka nagidya, Arlene. Ari. Ari diri sa convo na mo ni Direk ang number nila sang friend niya.
0: Okay, okay.
1: Ay, ako na lang matawag. Ako na lang matawag sa ila.
0: Sige, sige. Sige,
1: excited na ako nga makita sila nga to, ha? Kagbasi diri ko palang matuman ang mga darkest fantasy ko, Arlene.
0: Basi diri palang. Ano? Anika, Anika, Anika. Ano ang darkest fantasy inang ginawakal mo, ha, Arlinda?
1: Well, well, well.
0: Nga ginapulihan sang duha kalalaki.
1: Oh my

0: O te, Meg, makanto ta?
1: Kakwan. sige.
0: Hey.
1: Kay base mo palang ni makapian-piansa kapigin hunta.
0: Sige, Meg. After class, ma-missis lang kita sila nga on the way na kita.
1: Abi mo, Meg. Hmm? May sugid ka blasi mo.
0: May sugid?
1: Oo.
0: Ano yun na, Meg?
1: Si Madam Arlene bala?
0: Oo.
1: Siya galing asawa sang amo ni tatay sa asyenda.
0: Bi,
1: kagabi mo, nagkita ay kami sa ospital sa nagligad lang adlaw, Meg.
0: Tuod? Why? What a small world, Meg.
1: Gani, Meg eh. Kagabi mo kon ano?
0: Ano, Meg?
1: Naghipos agad siya eh. Wala agad siya nagmunob eh. O nag-ask nga, ikaw tong nag-usher sa event namon last time? As in, pawala lang siya, Meg. Wala agad siya namang kot.
0: Eh, duka tayo, Migaw?
1: Gani man eh. Meg.
0: Hmm?
1: Hindi na mag-istorya kag nagatulok na di sa aton nga doon si Profesor.
0: Okay, Meg. Basib lakon, makigantab lakaranaw.

0: Gosh. Ari na sila.
1: Erlinda. Erlinda, hindi magpahala ta. Ay, kahulukya. Pasi ko na nung pensaran sang duha ka. Kahubin na sa party sa aton.
0: Ay, sorry lang. Do, hindi ko lang mapunggan ang kaugalingon ko eh.
1: Dali ka. Abrihan ta ang gate para sa ila.
0: Oh, okay.

0: Okay, diri kita. sit down. Ang gusto ko lang klaruhan sa imo, Jules, that you'll be receiving 20,000 a month allowance from the foundation.
1: Oh. Dako na yun ang amount, Ma'am Arlene. Hindi ba nako adlaw-adlaw nga ma-report sa office ang foundation?
0: No. Ma-report kagit sa office 7 days a week.
1: Pero ma'am, may klase ako ma'am eh.
0: Silly boy, of course I know. The reason why nga naghambal ako sa imo nga ma-report kagit sa office 7 days a week, tungod, I will rent a condo unit for you.
1: Oh.
0: And that will serve as the charity foundation office.
1: Ma'am, Ma'am Arlene, sobra na katamang kaayo mo sa akon. Paano ko ikaw mapasalamatan si ma'am?
0: Ang pangayoon ko lang sa imo, just shut your mouth, tell nothing to everyone, not even your friend, Dexter.
1: Yes, ma'am. Yes, Ma'am Arlene.
0: Okay, good.
1: Hindi ako manugid kay bisan sino.
0: Good.
1: Hindi gid, ma'am.
0: Okay. Nagasalig ako sa imo. Ihatag mo gali sa ako ng schedule of classes mo, ha? Agad makahibalo ako kung saan ako ikaw sa baron. Oh, and I almost forgot the important question.
1: Ma'am. Ano ang ipamangkot mo sa akin, Ma'am Arlene? Ano ina, ma'am?

0: Sam, the food superman for men.
1: Ako si Vicky, tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang extend food supplement for men. Thank you, Gid, sa extend. Baayaw, Gid kami ni mister.
0: Extend, the food superman for men.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sang akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
4: Baka sa mga butika.
5: K5 News FM.
6: Shopping the lives of the Filipino.

Nay, pwede na siguro ako maka abat-amat balik drive sa truck.

Bos gidayo na. Baka doko sa opisina. Balon ko ang sekretarya ni Nonoy Paul nga mabalik na ako sa obra.

0: Amo kati ulit sa baga ko. Amo na. Aray na.
1: Lain ka kaya, Dexter. Lain ka kaya, Dexter.
0: Ako pa nga katun,
1: no? Dexter. Ika namin sa ino. Sige, wasa, wasa. Ato nagbalik na ako. 20 anyos na nagaligad.
0: Sige,
1: sige. Gusto ko na. Sige, sige.

0: Jules? Tama na nga paperwork na. Have a break.
1: Ma'am Arlene, kakuan, tapuson ko lang ang gina-encode ko kag ang ginapaobra mo sa akon bala, ma'am.
0: I'm your boss. Kani wala kasang dapat kadukan.
1: Oh.
0: Daw ang wine glass.
1: Thank you, ma'am.
0: Cheers.
1: Cheers. Oh.
0: Palo ka pa lang, ha? You're very attractive, Jules.
1: No, ma'am.
0: Yes, you are. I hope I bought something for you. Dali lang, kuhaan ko sa pulsa ko.
1: Ma'am.
0: Ari.
1: Ma'am Arlene, ano yun, ha?
0: Kuha. Open it.
1: Ma'am Arlene, malahalon ini nga men's watch.
0: I know. Wear it. Abi, ako mabutang sa kamot mo. Oh, wow. Perfect. Bagay gid sa maputi kag makinis mo nga panit, Jules.
1: Ma'am, kakuan. Ibuhin ang ini sa sweldo ko, ma'am, kay gahuluya na gid sini. Dako lagi di katama ang utang ko sa imo, ma'am.
0: Wala ina sa akon. Kay balo ka pala kun nga aginahimo ko ini tanan para sa imo.
1: Oh my.
0: Look at me. I love you, Jules. Jules.
1: Mom. Hindi ako dala pag-ikapa.
0: Don't move. Make love to me. Make me the happiest woman tonight.

0: GTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.

Ada pagidayahan na matabo sa kagayunan niya to. Mga apyan, sunag ginyo sa papamati ang mga matahong makasugpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayon git makuhaan sa pagturunan niya ginatig uluhan. Rehas sa kasaysayan ambisyoso! Ginsulat kas direksyon ni Lilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tamaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Potenya, kagini ang inyo alagad. EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istasyon.

0: from Mil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tila ang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: So pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So apat ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Ano nakadugay ka na ginom?
1: Mga sobra na isa ka bulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka? Kag ma-delay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon CEO. Ang telomeres, amo ni ang mga segment sang DNA sa punta sang aton chromosomes.
4: Daw sa ha?
3: Do binder ni sa Doc?
4: Ang
3: yan ni gina-example, ang imobla nga shoelaces, ang higot sa sapatos, liston, kung wala na sa isang plastic sa punta,
4: gabso amo ng telomeres.
3: Doon mo ng telomeres. Siya ang gabind. Di ba nga ton nga DNAs, double-stranded, nga chromosomes, duwa na siya. Kung wala ng telomeres, gabind sila, Doc, wasaag na. No? Hindi siya mayo makadivide. Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells. Nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
4: So, sa kadation gali, Sir GP, nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang
3: telomeres.
4: Kag matapos ang tinuig nga cell division, imagine pala, Sir GP, kung 75 years nga constant nga cell division.
3: Sige-sige nga cell division, ano?
4: Nagalipot ang telomeres. Kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula, kag mangin inactive.
3: Husto. Actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
4: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
3: Oo.
4: DTX 500.
0: DTX 500.
5: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
5: High blood gid ko. Magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
5: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
5: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
5: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
5: 120 over 90.
0: TTX 500.
4: Ang problema, Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aren, delikado, Sir GP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga nagadivide kag nagaproduce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
3: Amo na.
4: Dira agid importanteng autophagy. Kaysa autophagy, pag old cells ka, balatianon ka, kaunon ka sa healthy cells.
6: Correct. I-recycle ka.
4: Di ang problema kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
3: Pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya.
4: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
3: Of course, another thing do ka, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, Sir Boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
4: Grabe, no?
3: So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells. So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pagdivide sang skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit tungod when the cell die, why na sang mabulos?
7: Why na subdivision?
6: Last kasing pamapilas, Sir JP. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka cell divide. So hindi na siya ka produce.
3: To be honest, pag ulo ko gani kay encounter sining telomeres mo, no may amo gali na siya, galing ka gaalaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
6: Daw safety cap.
3: Safety cap siya, no?
4: Grabe, no? Kung ga DTX 500 siya, hindi na dali maguba ng safety cap sang imo nga selula. Sir GP, ang power nga mahatag sang DTX 500, ang mismo nga selula, hindi dali matigulang. Hindi dali magbalati anon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iya nga tigulang. Kung naka DTX 500 ka, why? Because ang super antioxidant amo na ang ga-protekta sang selula including that telomere. So, gusto lawig imong pagkahubin, DTX 500.
3: Pasimple lang magaling, no?
4: Kapila man na nato yung ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung pala kaong ka damo gulay kag prutas. Kag mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500.
3: Gusto.

0: salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 4.34.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. El Castigador! Ang tinig ng bawat mamamayan. El Castigador! Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador! El Castigador!
2: Grabe po!
3: Alright!
0: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian. El Castigador! Ang panggapin sa mga kinapigos. El Castigador! El Castigador!
2: Grabe po!
0: Ang kampiyon na istasyon, K5.

0: Grabe po. Maayadayad nga hapon, banwa it kalibo. Maugano'n nga hapon, aga maalinsangan. Kay na mga K5, hay. Apertiro, bubot ugan. Gabi ipagid, grabe pagid ro dagugdog, aga kilat. Raya mga K5, bro, kumbaga, El Nino phenomenon ko, no? Hindi natin maintindihan kung ano ro aton kira nga panyempo. Ay makaron iya sa banwat kalibo mga ka K5 mingko nagto tilha rong raya karang ugan pero rong usok-usok baga nga ra ita hangin ha?
1: Grabe po
0: ay maalinsangan para kita madali magmasakit ani hay adlaw-adlaw maginom it DTX 500 Mighty C ag Clinica D3 Bio mga ka K5. Aton niya pagpanamiyaw, pag-abi-abi sa aton kirang mga suki ng mga tagpagamati. Sa 17 ka mga kabanwahunan, 327 ka mga kabaranggayan sa kabugusan nga probinsya Taklan. Good afternoon mga ka-K5. Welcome sa aton kirang pagpangalaga.
2: El Castigador!
0: Adlaw kita makaroon at Miyerkules. Ay, Miyerkules gutana. Kasigtaro aton yung mga inadlaw. Ha? Manangan kagagagutaan. Pitsa 14 sa bugat Oktubre, Dagun 2026, kapit lang ka K5. Sarang ninyo kami mabatingan sa live programs K5 News Kalibo, 94.5 K5 News sa FAM Kalibo man sa inyo karang mga Facebook pages. I-like, i-follow, i-share mga ka K5. No, aton karang Facebook live sa live programs K5 News Kalibo. Aga, syempre sa 94.5 sa inyong mga radio dial. Pwede man ninyo install sa smartphones, sa inyong karang mga iPhones, sa Play Store, mga K5, itype ka amang K5 News FM Philippines. Aga, inakaroon dong K5 News FM app. Pwede ninyo i-install. Tanan yung radio stations under 5K Broadcasting Network, Luzon, Visayas, Mindanao, Pindot-Pindoton, yung ang una, mga K5. Kung gusto mo ito magpamatid K5 News FM Iloilo, ay pindoton mo man. Kung gusto mo K5 News FM Kalibo, imo man niya pindoton. Kung sa Luzon, K5 News FM Olongapo, etc. etc. Good nga, masairan mo ka K5. Sa mga nagabakasyon iya sa probinsya at Aklan, aga taga Metro Manila. Ano ba man naro mga nagkanabo manigto sa Manila. Nawa ka ragi na report sa telebisyon mga ka K5. Kasi sa K5 News FM mo mabatean. Sa gihapon, renew ka rin nga magiging alagad, inyong kastigador. Ako si K5 Gloria Villasmanio. Magaililiba kita mga ka K5 hasta alas 6 it kahapon na noon. Sa paghatod karat mga balita, mga impormasyon na aton nga pagatalakayon makaroon nga hapon. Magkagampod mga ka K5 na kaangkonit ni na matapos nga magginaban sa Barangay Puis, no Washington. Ay sus! Ayar o ginahambag mga ka K5 nga hindi gid kamo magpadagadaga sa inyong mga kaakig. Ay base kung makakomiter kamo it krimen, hindi nyo dayon mabalik. Ay pareha sandang confined sa ospital. Ay sarangan siguro igo ro na ay na-confine. Ay naginabaan. Rong raya karang impormasyon nga aton nga nabuog mga ka K5. Nakainom. Sa idagop makahilong ay limnon rong raya karang adaywa. Ay do yun, gid lang ron. Do yun, dumasami, gid man nga ginahalinan ita daya karang mga mainit nga diskusyon. Kapin pa kung pagaino mag maoy-maoy. Kundi nga ni, may ginaugtan ni Mao, hindi na mahambag it personal. Iinom na rayon, aga, syempre, mabasko gud rayon doon na itong abuot. Gubato na yung dahinig to. Pero yun, dahil magiging resulta ko mga K5, ay rumalisod tayo. Kung ikaw ay sigir imong sinininggit, magpinangayat kat inaway, ag kung may magbakay sa imo karon nga ginasumbil, ay do yun rayon ro pag umpisahan ita daya ka ng akrimen. Sa dugang naton nga balita, sang kainaman maghalin sa makatorong nga madinagon nga nagunga sa rescue vehicle it MDRRMO samtang paagto sa ospital. Very good! Aton nga palakpakan mga K5 rong taga MDRRMO Makato. Haruntana. Artaro may proper training mga K5. Ay may inatabing kung sa siin ay pagto sa ospital ha hindi tayo mo magpaungaan at ang piglito. May tendency ka or mamatay ta na ron eh. Ay, haron ana. Bisan sa kilid yung karsada, pwede pa unga-on ron nagdaghon dahil sa ospital. Agod nga masigurado nga wag ita infeksyon mga kakipay. Importante, ipaunga, ipagwa, ruraya ka nga unga. Kaya ni Gabando mga daya ka nga mga ginabaton sa MDRRMO mga kakipay. Ay raya ka nga mga graduate at nursing. Nakagraduate at daya ka nga may mga medical experience.
1: Grabe po.
0: Pero ibang uwa ita experience kat mga ginrito-rito it anda to nga ginsuportahan nga politiko. Pero yun mga K5 brong mabudlay. Ay kapin pa kong wata na imo nakaagi training ag seminar hay. Imo takimo ro na tamaan nga nag-rescue at tapos kagid.
1: Grabe. Ay,
0: mayad mat akong daya ka nga mga MDRRMO. Makabig naton baga mga K5 nga tanan nga personnel may paghisayod sa rundaya karang ginatawag nga rescue. Ay syempre panatag taro imo nga loob karon. Mabagay may salig kat imo nga ikaw hay anda karang mabuligan. Minatuod ka tuod ka nga ma-rescue.
1: Grabe po.
0: Sa pihak man karang abahin sa dugang pay naton nga balita. Daya nga rang awat katapusan nga spaghetti wires. Iyan sa Banuat Kalibo, mga Hakifag, ginreklamo bangod sa peligro si Gonit Sunog. Ay kainugtas man yan ni kararubahin at ato ni Akel ko. Ay ruudaya ka rang ang mga spaghetti wires nga ra, anang ubrara ipilang ka mga telcos nga ra ho. Nga, sige, una rong pagbinulimbod. Itong daya nga mga wiring nga wa ginahamisa. Ay kagamugamo tanawon, mga Hakifag. Tama-tama tuo dahil ruyon do ga kos itaya ka nga sunog ay nagainabo pa man makararong rayang mga internet service provider nga ra nagainabo rong rayang nga mga telcos ay kung sino na rong magapatagot ita magapatakod mga K5 itong daya ka nga internet ay halaman to roan da nga pagbinulimbod dot daya ka nga mga wiring ay kagamugamon rayon. Ay, kung ako parehas matakita sa ibang nasyon nga nga may mga wiring tabagay sa underground ha? O, at imot makitaan nga wiring nga kumbaga ay nagkakutapo ito sa... Ayak ka nga puste. May habasahan yan ako karon nga libro partner. Kung ikaw ko no, ay may pagkabuhaha ka. Bukod ka bagat malimpyuhon? Ay ginadimalas ka kuno karon magayo kay moro grasya. O parang ano to eh libro gali to it feng shui. Ako nga basahan nga to partner libro to it feng shui. Daya kara mga K5 nga dapat ko no sa sugod it panimagay do pinakalimpyo hay ro imo nga kusina. Baliktad dakit ang mga Pinoy hay kaabuan ka ton dong pinakamahig ko ay rokusina gadagam ako nigturong rayang mahugasan nga pinggan gatigig ako nigtur humay wag gahapon it may nagahugas ay sa feng shui doon gali dapat dong pinakamalimpyo nga parte aton nga bagay bangod nga di karuyon kuno unang-una nagasugod rong grasya dapat ay tanawon mo kung may tagas kung uwa. Ay parehas man siguro ra sa rundayang ang mga spaghetti wires ka ra. Kaya ginadimalas kita ay kagamugamo ro aton nga daya ka ang mga kablit, mga kuryente. Kablit rundayang ang mga fiber nga ra, mga internet nga ra. Mga kabling nga ra at mga telepono. Nagakugutapo. Sa dugang pag-inaton nga balita mga K5, libo-libo man nga water filtration kits sa iga panao sigon sa mga apektado it El Nino. Raya ro daya kara nga trending sa makaroon ay si daya nga DSWD secretary Gatchalian ag daya man kara nga si undersecretary Claire Castro mga K5 nag-cheers. Nag-cheers anda itubi baha nga ginpay daom sa filtration. Dahil na ako niya ginahambag kahapon mga K5 nga wa mataan at magain karon manami mataron. Galing, dapat hay kat aton tabang usuyon hay kat daya ka nga pang mabuhayan nga solusyon. Bukod at doon yung mga filtration, ay paano kung masama do? Daya ka nga machine nga ginahimo para sa filtration. De, another gastos kuman. Ay rong gamanggaranon karon mga K5, ay rong raya ka nga contractor ito yun karon nga filtration machine. ay nako, basta na makagasto ita kwarta it mga pumuguyong Pilipino. Awa, tag-iisip ita, kumbaga, ay kat mabuhayan bang solusyon nga na ho? Kumutot pag pinasaguron, katimo, tot baldi-baldi nga nga ugan nga. Okay, matakunta ron, temporary solusyon mga kakipoy. Pero ay kung may budget, sa ato nga gobyerno, ay why not? Aba, why not?
1: Grabe po.
0: Ay kaysa, do yun nga ron mga kakipoy. Ah, do na mo. Pagpato ni Claire Castro, ay baldi-baldi nga utok ko, no? Paligsan naman na, baldi-baldi nga utok, ay. Okay, matakunta ron. Ay, galing Rupangutana karon mga ka-K-Fan. Kung may raya ka rang filtration kits, ngay gapanupod sa mga tao, matawaan ay hantanan. Basi ba akong magkasama diyang una, tinago maninyo? O maninyo, ginapanawaan tanan. Unang matawan man gahapon Ryan karon ay kung sino mga gatrabaho sa barangay hall, kung sino gatrabaho sa munisipyo. Basi kung tiga daywa-daywa girahugay karon itaan ng filtration kits. Kabay pang tonsilon sa tubig. Kabay bang may infection.
1: Grabe.
0: Abo matakaroon dayon do mga mapagsamantala mga haking vibe. Abo matana Ryan karon rong kumaga mga gapinusong Ryan nga rao. Pati ba si Robaldi nga to? Imbis nga tipunan tatutubi ay obrahon datong pangsag-ubag gamiton sa pagpanggaba. Ay mga Pilipino pa man, numero uno sa pagkatusong. Uya po niya taro mga mayad-ayad, mga kikwain. Sa dugang paginaton nga balita, 32 anyos man nga gagaki, nakaangkon ni Nina sa Chan, matapos tamaan ni Chenso. Ito ra mga K5 na tabo sa Banwat, Makato. Inrespondihan it mga taga MDRRMO, ayrong raya karang nasambitan nga gagaki, nagapamutog to itong daya karang puno, ay ruanat nga Chenso gali, ito ta sana nga Chan campaign. Ay din, ninahan ruanat nga Chan. Kamusta ho naton mga K5, rong dugang karon yung mga impormasyon, nagbalita. Nahanungod sa natabo nga ra sa sangkagagaki nga ra. Sa dugang paginaton man nga balita, Undersecretary Castro ag Secretary Gatchalian, aratong nambag kina mga K5 nag-inom sa natay tubig. Maghalin sa rondaya, karang DIY, do it yourself. Filtration system. May tasanda, nakainom mo ta tubig, kita nga ra partner, ginauhaw ta. Pwede ito gamitin mag-experiment sa eskwelahan, no? Sa science subject, mga hakipan. Ay, nagangisi kayo na ito si Claire Castro. In fairness, mata kay Claire Castro nga ako. Amat, ay, may sense, matay mo ran. Aga, mayad, matay mo madibate. Kaya natapirmi nga mga daya ka nga mga ebidensya sa anang ribatal. Ay, galing rung raya ka nga mga baldi-baldi nga ra. Ay, di karay mo, nagkasaga. Pwede siguro magtipon ni Tubi. Pero buko ni sa baldi pag tinipon doon ay istaran doon at kitikiti. Istaran at kitikiti, partner. Ay kapin pa kong white takop. Mahugid man na ra akong itong pag binakay at baldi ang magsinagod at ugan. Ay paano pa kung ibabaw at bubungan ay daya ka rang ginaistaran at kalapati. May hakitan gid akong nga bagay sa Navitas. Pero anat ang abagay, kanamitun ta hunta, may slab. Ay anat atong giubrang nga kulungan at kalapati si Babaw. Sa ibang nasyon, mga K5, may balita karon dati sa New York Post, human interest balita, na matay ay mao sa iting aron at kalapati. Ay grabe, tagalik karon doon nga bakterya, ro anang nga dapaw, mga K5. Pisar nga ro kalapati nga ron, ro mga dove, nag-symbolize ko na ron at peace. Love and peace. Pero kung hidali ka man karon sa anang iting nga dapawon ay kita mo man dayon karon do love and peace. Ay sama akon paano tama ko na isipan nga ro antang bubungan nga ray obrahon at ang kulungat kalapati ba. Tama ma ko nagsugod sa anang karang nga painuino anyway. Ana mataron bahala imaw. Ano kung baga ay halimbawa bimana mga makaruyon. Tapos ay, anong kasigurado nga guwas? Ay, paano pa kung hindi kantiguhan mag-filtration system, kinahangan mo pa ron nga i-seminar. Tanan nga nakabaton, infiltration kits. Agto man nakamo sa covered court, it atong barangay, hay turaan kamo kung paano magamit itong dayang DIY filtration system. Awat-awat, mga K-5. Ababo man niya eksperto ang mga scientist sa Pungsod, Pilipinas. Actually, yung mga industrial engineers na halin sa daya ka ng mga nag-develop ito, dayang mga machineries. Mga industrial engineers, sabi ka ron doon nag-imbinto eh. Tanda ron doon nag-imbinto at mga sakakyan, dayang mga makinarya na ginagamit sa mga factory. Mga industrial engineers, karon ron nag-imbinto. May kuskusan yun nga ni makarang nga disaksak eh. Ay, sanda ron. Abo-abo ato niya karon sa Pungsod, Pilipinas nga mga mayad-a, mga hakikat. Galing, haywa ta ginasapakat ato niya gobyerno.
1: Galing, boy!
0: Andat abing ginasapak, kayo andat ang busa nga ni. Ito sanda nag-aagturon sa ibang nasyon. Ay, Rwanda nga mga invention, Rwanda ka nga mga nadidiscovery, nga mga equipment, nga makabulig, agod nga mapadasig rong kabuhi isang katawo, inabakay tayo at ibang pungsod, tapos ibaligyan rin niya sa Pungsod, Pilipinas. Ano manabi, hago? Ay, hago. Tapos yun. Oo, hago. Ah, hago. Hago, atong gobyerno. Hoya po niya, tanar, may dayan, mga kaya. Para mga estudyante nga at mga University of the Philippines, Aklan State University, di ba? Mga nag-imbintot daya kara nga mga machines na makabulig baga sa pang-adaw-adlaw nga pagpangabuhit sang katawo. Kung inasuportahan tat gobyerno ron mga hakikat, ay hindi ta kita magsalig sa ibang nasyon. Ay ano rato ni mga estudyante nga mga maagam ay matapos itoon sa Pilipinas mapanaw ta sa ibang nasyon. Igtot ang nagatrabaho. Sa Japan yan ni mga K-5 kababot itong mga Pilipino nga igto sa Tokyo. Mga engineers, mga chemist, mga scientist. Ay kuya, abimana sa Pilipinas ay wa man mana kita it mapala.
1: Grabe po!
0: Mga kurakot mana. Alas 4.53 sa aton kirang oras. Standby mga K-5 sa aton niya pagbalik. I-check naton rong report. Ito aton niya mga K-5 patrol reporters. Particular kay K-5 Valrose Qual, K-5 Sandro Salazar. Pagkatapos gamang itpilang ka mga reminders. Standby.
3: Health News. Ano pa ang madugang mabuligan sa mga kauturan nga gainom sang Ditribayo? Sa ato na nga nabaloan nga ang Ditribayo ga support gid na siya sa ato nga pagjita at the same time ga away na sa katabukon.
4: Wow.
3: Pagka-obis bla. Paano? Ang Ditribayo puno sang MCT, Sir Boy. So, medium chain triglycerides. Tungod sa iya nga extra virgin coconut oil, amo lang yung nakanami sa Ditribayo mo. May D3 ka na, may MCT ka pa.
4: Correct.
3: May D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Ini nga klase nga MCT, Sir Boy, ginapainit niya ang core sa imong lawas.
4: Lawas, tama ka temperature mo.
3: Amaton niya sunog ang mga sobra nga tambok sa imong lawas.
4: Ay, kampiyon.
3: So, medyo makurik.
4: Obesity mo, no?
3: Obesity mo. Paano pag makorek ang imo nga obesity? Kung ikaw naga-intermittent fasting, while nga ga-intermittent fasting, amo ang pinakauna ni mo nga inumon, Sir Boy, ang matabo na, Sir Boy, is kaya niya nga amat-amaton tunaw ang mga tambok nga deposito da. Kag, aside sina, ginastimulate niya ang leptin, grilling,
4: wow,
3: para tudluan ka kung saan o ka makaon.
4: Your hormones for appetite.
3: Oh, pero may sikreto to, Sir Boy. Sa mga palakaon da, butangin bla binder imo tiyan, kayin sobrahan na kadako mo.
4: Uy, tip na. Ditribayo, Sir Boy, nagpa-improve sa aton nga insulin sensitivity. No, but silang na ang glucose nga ginapasulod naton sa aton nga lawas, gina-deliver sa aton yung mga cellula magamit gid, no? Hindi siya ma-stored into fats, no? Kag ang matambal ni Dr. Ramel, ang aton nga Ditribayo nagpanami sa aton nga grillin kag leptin. No, nga muna naga-signal nga busog ka na or pwede ka na magkaon.
5: Ang Ditribayo kampiyon gid sa nagadjeta. Kon wala ka doksam carbohydrates, unahon ginaiad yon sang lawas mo ang fats.
4: Correct.
5: Kon wala ka naman fat, amo na pag muscle wasting mo, muscle
4: na
5: ginakaon niya. That's why nga ga skin and bone ka. Now, sa mga gusto magdasig magniwang, you lessen your carbohydrate, no? Low carb diet, imbes ka magkanon ka ta.
3: Sikrito.
4: Ketogenic diet.
5: Oh, imbis nga mag-kanon ka da, kamuti ka na lang. Mm-hmm. Why ka na, Mickey, no dos pancit kanton? Why wala na lang katamis, wala tanan? Mm-hmm. Pero malingin ang ulo in the first few days. Mm-hmm. Kaya hindi ka maanad.
3: Pero agi lang na.
5: Agi lang na. Mm-hmm. Pero kung mag-D3-bio ka,
3: hindi maglingin ulo, ang muna, chapter na, sir, boy.
5: D3-bio ka.
3: Sir GP,
5: kay isa sang apektado sa low-carb diet is your brain. Mm-hmm. Kay number one is yung
3: palakaon.
5: Palakaon sang glucose. Pero kung ihatag mo to ang D3-bio sa iya, hindi maglingin ulo mo, hapos ang transisyon, ganiwang kapasuno man sa ambal ni Dr. Milke ina. Kay ining kapataas mo, core temperature, kapataas ang metabolismo mo, epektibo ang jita mo kag losing weight, kung ga D3-bio ka.
2: D3-bio with Vizio.
1: Ako si Ana, if for problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3-bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3-bio. Ang D3-bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga butika.
6: Anmian ko sa D3-bio, kay tanan-tanan nga klase nga tao, buligan niya magjita. Biskan may hypothyroidism ka. Ang nubo ang imo metabolism, ipasakao na sa D3-bio ang imo metabolism, enabling your body to use those excess fats as fuel to power your metabolic machine. So amuni ang epekto sa D3-bio sa tungod sa MCTs, tungod sa extra virgin coconut oil nga may arap man vitamin D3. So ko sa mga gadgeta da, so gusto magniwang, mag D3-bio na.
2: D3-bio.
3: Ang akon, sir boy, way ko gapamahaw. Ang ginahimo ko lang pagkaaga tapos ko ligo, mainom lang ko tatlo ka bilog D3-bio.
4: Okay. Kampiyon. May energy na.
6: Your D3-bio will make your intermittent fasting more successful.
4: More effective.
6: Kay, why ka na ginagutom? Kay, may gatong na ang imulawas, kag ang imo brain ng bali, Sir JP, may ketones na.
3: Tapos, kaya ni mo nga maagwanta ang 18 ka oras nga wala sulod imo tiyan.
6: Tilawin niyo ba na? Ang gatawag niya intermittent fasting ni Dr. Ramil?
3: Kung naabitinan mo sa tatlo, himuan niyo lima.
6: Mm-hmm. Pwede niyo i-spread niyo, no?
4: Mas may pag-spread
6: niyo every 4 hours, duwa-duwa, no? Para malabot niyo yung new goal.
2: D3-bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try na mo patumaron sa D3-bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3-bio.
2: D3-bio! Ang D3-bio! Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3-bio with Vizio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3-bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3-bio. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. D3-bio. Mabakal sa mga butika. D3-bio.

0: Bali kita mga K5 sa aton yung pagpangalagad Al Castigador. Impunto alas 5 aton karang oras. Iga-check anay naton si K5 Sandro Salazar. Babayi nga una sa kustodiya at ARC. Ginserbihan at warrants sa 26 counts at malversation of public funds. Aga sang kagaki pagid nga wanted, arestado man it Buruanga PNP angot sa 26 counts it kaso nga malversation of public funds. Sa detalye at balita sa line number 2, K5 Sand, standby.
1: K5 News FM, Kalibo Live Report.
0: Sa kampiyon nga balita, with your report K5 Sandro, please come in.
2: Ginserbihan it na ikaw nga warrant of arrest K5 Law. Pero nga sang kababayi no nga una karan sa kustodiya it ARC upon Aklan Rehabilitation Center nga nahantang sa bahin kara it naluok ya sa aton karon nga banwa it Kalibo angot ra sa kasong malversation of recovery of public funds angot sa daya karon nga Article 217 no it revised penal code nga ginamend no it RA 10-95-1. Base sa aton karon nga nabaton nga report yung serbihan ita aton karon nga tawuhan ita Second Aklan Police Provincial Mobile Force Company rong nga babayi nga akusado no ita nakaw nga warrant of arrest nga ginpagwa nga ni ko September 4 patara magaling sa aton karon nga 5th Municipal Trial Court ita Malay Buruanga na sa Bacaret Malay. So may ginrekomenda nga piyansa ro aton karon nga korte sa daya karon nga kaso ita nasambitan karang akusado it kapin sa 36,000 pesos sa ana karon nga 26 counts it nasambitan karon nga kaso kay Pedro aga sa makaron nga ni ay unay mao makaron no sa kustodiya sa gihapon it aton nga ARC rong nasambitan nga akusado. Samtang sa pihak man karong bahin, ginaresto man kita aton karong nga Buruanga Municipal Police Station. Rung sang kagaki, no, nga wanted man sa kaso karang 26 counts ita kaso nga malversation of a public funds K5 Law. Base man sa aton karong nabato niya report, ginsabihan mo ra ita warrant of arrest. Rung nasambitan karong nga yaki, tak na alas 12 kay nakara ito Duadlaw sa bahin ita barangay poblasyon no, sa nasambitan karong nga banwa. Nga kung sa siin nga ni Runday Akaw Nawaran ay maghaling manda sa aton karang Malay Buruanga no, sa 6th Judicial Region ita Municipal Trial Court sa nasambitan karong lugar. Aga kapareho man sa gihapon, September 4 man, ginapapanaog rung nasambitan karong Nawaran. So kapin man sa 36,000 pesos rung ginrekomenda karang apiansa ita korte no, sa kada counts o numero ita nakaroon nga kaso para man sa nakaroon nga temporaryong kahilwayan K5 Law. Base sa atong taong informasyon, una sa makaroon o presente nga nakakulong sa lock-up cell ita Buruanga Municipal Police Station doon nasambitan karon nga akusado at nakataya na imaurang igatubang sa nagkakaigo karon nga korte K5 Gloria. Samtang sa dugang naton nga mga balita no, sa aton nga pag-check K5 Law, dismayado man rong tag-iga ita sangka panimagay sa bahin kara ita barangay taga sa banwa itangalan matapos lang ang ginaaligar na ginsugod ita daya ko nga mga ikaw nga manakaw no kay nakara itagahon particular mga alas 11:30 na panuhan no kay Pedro o daya ko nga insidente aga sunungani sa uwa kong taragin hingadlan nga nagapanag-iya it daya karon nga bagay bali do bagay ape ay made of light materials imaura nakahangin kay Pedro o nga panimagay may plywood butong o bitlag do ang nakaroon nga dingding aga pawood ba kay Pedro. So ikato na tukiban pa na nga gin halugog no ginbukadkad pa na ita nasambitan karon nga manakaw ro mga gamit sa suod ita nasambitan karon nga bagay ang nasayuran nga ni nga ginbaklas ita ito nga manakaw ro nga plywood nga nagaserbing nga pertahan ita nasambitan karon nga panimbagay at bukod yang no ita unang beses saya natabo ay kauna nga to ginapagdiskitahan man no ro mga gamit sa suod ita bagay pati utang ani ro sanduko ba kita blo hay nadayasa no it daya karon nga manakaw K5 Law agarong dugang pangani nga sunok nga ni sa daya karon nga tag-iya nga may problema pasanda sa daya karon nga ginaatubang nanda na sa ka-hospital man at bisan sandangan niya ay uwa-uwa. Kaya may una pag hapon na gakatubos ba kanda kita glo at bisan uwa-uwa man na kami ay kami patamana ro panan ba nakawan pa kumbaga kita glo. So sa makaroon ay ginasayod pa no, ginatumod pa sa makaroon kung ano parang mga nahabuog abi ito para makilaya karang manakaw aga sa makalangyan ipadayon parang nga ginaimbestigahan man ito aton karon ng mga otoridad rong particular no rong pagkakakilanlan ita responsable sa pagpangsugod sa nasambitan karon nga bagay particular sa bahin ita barangay Tagas sa Banwa ita Tangaran samtang sa dugang naton nga mga balita sa aton karon nga pag check man dugang sangka raya karon nga 19 anos na nanay man rong madinagon karang nakaunga ba kay Pedro sa suyod ita rescue vehicle it atong nga NBIMO makato no kay nakara ita aga-aga makaon nga adlaw ita Miyerkules aga suno nga ni sa impormasyon nakabaton ita emergency call dong rescue team naton takna alas 4:52 kay nakaratagahon agud nga magtawan ita gakaigo karon nga buling rong adaya kaon nga nanay no sa may barangay Kalangkang nga nagaka-experience at ana ipa grabe karang nga pagkanakit ita ana karon nga diyan basi kung ginasaya po o tabagay mo rakit ay blo. So samtang ginabiyahe pa ato sa Raya Kaunya Hospital hay gulpi at naman nga lumupok ba nga rong panubigan kara rason nga insigida nga nagtao ita emergency assistance kung aton karon nga mga responders. So tak na alas 5:18 kay nakaratagahon hay luwas no nga naipagwa rong sangka malusog kara na gapsag nga gagaki kay Pedro sa dayakon niya pagunga ito na sambitan karon nga nanay. So padayon makaron nga ginamantayan ro dayakon niya vital signs ita magina hasta sa makaabot sanda no sa dayakon niya maayos man nga ospital kay ina kara kay Pedro. Sa makaron taunaon presente sa establish karon nga sitwasyon rong dayakon niya magnanay kay Five Gloria. Samtang sa iba pa gid naton nga mga balita no update sa aton karang pag-check dugang kay Pedro sa makaron ginahugat pa rong daya karon nga drug result no daya karon nga drug test result ni alias Pane no rong daya karon nga subject na naaresto sa gigkasa karang bypass operation ita PDEO kahapon kara itagahon sa Mayroas Avenue extension dayron hay matapos inaurang dayon kabii no kahapon itak na mga alas 5 alas 6 kay Pedro na sambitan kaya ng subject agad nga ipahidagom sa daya kaon nga drug test. Kung ato nga matandaan nga daywang ka mga sachet ginapatihan niya siya burong natigayon kaya nga makumpiska ipatun kaya nga maupo nga operatiba kaya tipon kaya rin sa kasachet nga nabakay ipatun nga pusher buyer kabaylo i 3,100 pesos nga bypass money ang samilog pagid karon nga magagkuman nga sachet kung na-recover sa gintapigayon na niya pag-body search. Sa makaroon, iya'y ma-presente sa atong sige hapon, no, ipakalibo PNP, kung dahil karoon niya nasambitan nga subject sa panginahugat pa, kung dahil karoon niya nagkakaigong nga disposisyon, ito nasambitan niya kaso. Makaroon niya hapon, bisita imaura, ito anak karoon niya nanay, agod niya tawaan, ito dahil karoon niya pagkaon, anang pang-ihapon, ito arah balik, ito ay blok. Kaya siyempre, so visiting hours malang abi ay 8 AM hasta ita 5 PM so ginhingabot nga matawan no itihapon kung nga daya ko na sambitan nga si Pane Kifay Gloria. Sa dugang pagid naton nga mga updates man sa aton man sa gihapon nga pagsikyar sa makaron man ay ginahugat sa gihapon nga kumbaga ginpaidalon mo man sa drug test kung gayaki kahapon nga nadakpan sa raya karon nga bypass operation man sa may bahin ita barangay Pagsanghan no sa Banwa man karon bang atak na alas 7:30 kabi ikararong pang orason agin pa idagom no sa raya karon nga drug test ang sa makaron nga ni hay ginahugat yung lang ro resulta man kara suno abi sa daya karon nga nasambitan nga subject ang 28 anos nga ginkilala sa kay alias Ngungo nga ginaaligar na takara no ba siyempre ana nat ang kinamatarong kay Pablo nga depensahan na paro ang kaugalingon so ginaaligar kara nga planted gamang mga na recover abi sa anak karon na posisyon nga ginapakihan nga dried marijuana leaves matapos yung ipapigil nga ng drug bypass operation sa nasambitan karon nga barangay so no sa daya karon nga kumbaga kay pahayag ito sa bitan ng subject naghampang yamang imaw it Mobile Legends no katpalapitan imaw it daywang ka mga gaki gin bayo ag kulihi ay nagdeklara sa dara ita drug by bus operation natandaan sa record nga report ita aton nga banga PNP na bakgan it mga operasiba ita sang kasasay it ginapatihan nga dried marijuana leaves si alias Kungo Kabaylo ita 600 pesos karang by bus money. Sa ginpatigayon man nga pag body search ay na-recover man sa record nga kulay gray nga pouch kara pero nga dugang pagyed nga sachet it ginapatihan man nga na-record nga marijuana mga sinsilyohon at plastic tube na may record nga ginapatihan na residue no it daya karon nga droga K5 Glo. So ginpatigayon yung nasambitan ko na operasyon it aton nga Bangam Municipal Police Station sa pagbuligan man no sa pagsanbispersa it aton karon nga First Aklan Mobile Force Company matapos rong record nga monitoring no mamonitor ng nasambitan karon nga imbulbado kung daya karon subject sa illegal kara nga aktibidad. Nasiran naton nga dati Maura nga naga-star sa bahin ita Tondo Manila at umuli yamang iya sa ating pangyong probinsya Itaclan na kung sa siingan ni ay nag-star imaw sa anak karon nga nanay K5 Law. So hugot ka ra no, nga pag pamalipad roan ang ginhambay at nasiran nga ni na may una undaya man nga kaso na may kaangtanan matana sa illegal karang sugay at illegal nga pagdaga no it dayakon nga armas sa bahin ita Manila K5 Gloria. So far doon do aton karon mga natipon nga report mga updates at kama naman sa pag-check naton sa pipila naton ka mga municipal police station iya sa aton karon nga bilog na probinsya Itaclan. So doon aton nga report magaling sa aton karon nga area with the K5 Kenneth Bachica ako man si Kazar. Para sa kampi ng balita, serbisyo publiko ang Kalinyawan, sa Bilog Provincia Itaclan, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon Report!
0: Thank you so much kay K5 Sandro Zalazor. Saan naman karang balita? Da-check naton si K5 Will. Saan ang karang nabuo nga dugang nga detalye? Sa aton kayo na nga itong mga K5 nga gin-headline baga nga dayang magkarampod na ospital matapos nga maginabanto sa Barangay Puis, New Washington. Iga inquest hinagang adlaw rong raya nga suspect ay roana karang pamilya itanang kampod ay porsigido nga magfile mga ha K5 bit kaso sa detalye at balita si K5 Will sa aton nga line number 3 standby
1: K5 News FM Kalibo Live Report
0: sa kampiyon nga balita with your report K5 Will go ahead.
3: Sa aton nga update nga buo K5 Glo sa aton kaka nga ni Washington PNP no nakataga na nga iga-inquest inaga nga adlaw no kun day karang suspect sa pagpanggabo ina sa area it Puis sa Banwa it ni Washington kay ina kait aga-aga na tabo K5 Glo mga launa nga kun siin nga ni nagumpisa kutanan bangod sa pagsita no it aton karang biktima sa suspect nga actually magkagampod ra sa na K5 Glo aga kun nga ni naga ko nga taabi do aton nga biktima nga gapang idakon ita 47 anyos sa may tricycle na nak ipeglo kat gulpe nga umagi kun day karang suspect nga gapang idakon ita 37 anyos ag hilong K5 Gloria hilong imo kang umagi ag nagasinggit nga ni nagawala ta nagahimo ta ita sa ngagbaga K5 Gloria kat nagagi imo ka kason nga ginsita it aton nga biktima so uwa baga ita wa na uli sa anbaga matawhay nga istorya kay lalo pat ang nag-abo kay Februarya kay sangaga na hilongo ta imaw aga wa gid baga na istoryahan it maayos rason nga naguli ta kun dayeg ka nga suspect sa panimalay nana ag di karon nagbuog it sanggot kay Februarya ag ginadtunan ko aton ka nga biktima sa anda nga panimagay ag di karon ginagabo ugog it ako anak ang target kay Februarya ita dayeg ka nga suspect rason it ta nag-angkon ra imaw ita last trono sa ugo nga porsyon nga kun siin nga ni pag-abot ita aton karang kapulisan sa area nagresponde kay 5 Law kay lagi man nga gindaga sa ospital pero aton karang biktima aga mga alas 3 tong pang-orason it din karang nga aga-aga kay 5 Gloria di karon maaresto man pero aton nga suspect nga nag-angkon man ita last trono K5 Gloria kay nakabago sabi ro aton kang
0: bisita. Sin do ni night daya nga suspect K5ville.
3: Based sa aton kirang information nag-angko ni mo kay ita mga nina sa anaman na kinakasaring nga kagawasan K5 Gloria kay pagsagang man siguro K5 Gloria kay naka-tsempo mat ako biktima naton nakabuo mat ay
0: bagos
3: ang nakabagos ni mo K5 Gloria kasun.
0: Pero ro gin gamit nga paggabo kana K5ville hay sanggot.
3: Sanggot, yes. Mm. Aga, unaot akong sa aton nga autoridad K5ville na recovered. Saka,
0: Haman, ano nang trabaho PNP. K5ville? May information ka? Ako ano ro trabaho tayo nga suspect? Aga, raya nga biktima?
3: So far, no, sa information ka kong K5ville, sa background it, aton yung mga involved sa dekara nga nasambit nga hacking incident, no, hay so far, buko na bit available K5ville, dulinyada, it aton ka nga hepe, no, it yung Washington PNP, hinaga pa makataos na update, pero do so far, no, do latest update makaroon, nakapag decide mataon do pamilya, it aton nga biktima K5ville, nga biskan pinamilya nga nira, hindi si Didot, asanda, pasaka ita kaso aga din doon natin aga nga update kung alin nga kaso kung iga pasaka
0: ay ano gali mo ra K5ville suspect victim so kung pareha sa nang daywa confined sa ospital hasta sa makaron
3: yes paksente nga confined rasanda nga daywa so hospital arrest ro aton ka kang suspect K5ville pero based mat sa aton ka nga information nga habo sa ni Washington PNP una magat so stable nga condition K5 Gloria. So, hinaga na ito masayo kan kung alingin man do final no, nga desisyon K5 Gloria, it, even family kay base mag-o pa, K5 Gloria, may suryahan pa.
0: Kaya po Panginoon. Bati ko, mag-first cousin, abig ko no sandara eh.
3: Yes, mag-igbatagid nga ni Dindu term it aton nga inang polis nga na istorya, mag-igbata malang man sanda.
0: Magkampod gidagid ay kung mag-igbata ron ay mga third degree ut ana ron. Mag-inkampod gidagid sanda nga daywa ay magmagangkod baga ko noro andang tatay.
3: So, doon do aton ka kong info K5ville nga i-verify pa kay sabi sa PNP o pag sa abugid nga detalye. No? Pero sa mga interviews man sa pamilya, dito mga hamba K5ville Gloria. So, hinagin na ito masayo ka na kung alinggid man o matabo sa disposisyon no, sa kaya kang natabo nga

0: abot sa mga baraka establishment panimagay kay 5 Gloria, so mangin vigilant gid ko aton kanang mga igmanghod kaya haka sa my area it Bacau Norte ay sa aton kambanway takalibo kaina man ra it aga-aga sinugod kay 5 Glo it pasagya po no makilaga nga responsable yes manakaw kay 5 Gloria kusang ka baraka nga kanga kun siin nga ni
1: bisita
0: yes kay 5 Gloria na sa area it Bacau Norte nga kun siin nga ni kapin sa 15 mil pero masobra sa 15 mil pero halga ita kwarta nga habuo kay 5 Gloria ag may mga ano pa syempre pa baligya kun mga groceries kung ano pa nga mga products ito kay 5 Gloria kung adequat ita kung dekrang responsable kung manakaw kay 5 Gloria so ginapatihan abe no nga natabo ko incident o ginhimo ko incident kay 5 Glo kasagsagan git ita nagainugan naga anong
1: kasagsagan git ita hamuok rutuhog kay 5 Glo
0: oo yes kay 5 Gloria kay bunok git kagirugan kay 5 Glo hasta kainat aga-aga kason nga posibleng datot ang mga oras na to sinugod ita mga manakaw nga kung sino pa ako daywasan daw tatlo o grupo da sa K5 Glo no kung nga nagpanood ita dekara nga baka ka K5 Gloria
1: what so, CCTV ra baka ka hai
0: so far wa pagid kita info pero sa bayan wa kita kay wa fight na tumud makakon ni asa makakon K5 Gloria so padayon pa kang gina usisa gina imbestigahan man it aton nga kalibo PNP kay after sa Capitol ha na sundad yung man K5 Glo so
1: mga tirador it ano mga tirador it mga baraka
0: oo at natong pa makonfirm verify pa naton sa aton nga kang pag pangayot update no kumusta ko investigation sa aton nga kapulisan kung ano da legal age o kung mga minor de edad yuman, ako ang responsable sa kaya-kirang pagpanugod sa sangka baraka K5 Gloria. So recorded ka, actually gin pa-record man sa barangay ko incident agaya sa atin kirang kalibo PNP para nga ni nga maimbestigahan gid no kung sinugid man agud nga mapanabat man no, kung responsable ka K5 Gloria kay King Simil to balok it like kirang kwarta kung habo o K5 Gloria so mataas-taas, mabahot ang K5 no. So, atin nga ano bantayan kung kumusta or aling tradu result at investigation it aton nga kalibo PNP K5 Gloria samtang dugang pagid nato nung report mga accident no naguntad makakon nga hapon K5 Gloria sa may area it Rojas Avenue extension barangay Andagaw kalibo involving tricycle at e-trike K5 Gloria nga kung siin nga ni ginamaneho it babayi kung dahil ka nga e-trike aga dayang tricycle hay biyahing Andagaw kat color orange K5 Gloria kung dahil ka nga Andagaw nga kung siin nga ni pag abot abit intersection di karong sa may Tuting Ray Street naton K5 Glo aga ikumiya ka madiretso sa tulay no ita ano man siya bridge siya crossing it intersection git K5 Gloria nagmino kumata nag-slow down pero tricycle nga ka kay sangagan nga intersection dapat git mat mag slow down magdapundo ka git nga dapat ikaw ang area kay Feb no kay
1: agad maka giveaway ag maka tanaw kay ito kung may gapag to wa
0: yes at knowing the area nga kaon as actually makaroon nga pangokasyon rush hour kay Feb no
1: mapiot
0: mapiot git so nag mino kag nag slow down pero tricycle nga ka, di ka raw ta imaw, nagpundog ito actually imaw, at di ka raw ta imaw ang hasunggapan, ita, e-trike, E5 Gloria. So, e-trike ta ka na.
1: Bayer o driver at e-trike.
0: Bayid do driver aga actually hay may 20 minutos ko anda ka na pag inistorya actually hay nag istorya nag discussion pangani sa area kay 5 Glo asa nga nag-abot ko aton kirang kapulisan nga nagresponde aga sigo na natawhayan man aga hato nagtao lang ita pangpaayo sa so, e-trike driver sa aton nga tricycle driver kay may buko man gid mabaho ako anak kirang nga naangkon nga last stroke pero hay bago abing pinto ko ako no da K5 Glo aga syempre hay gastos matagi hapon at kung ga-boundary malangin mo K5 Glo so ginapakamayad nga ginatawanin mo kay ita pang paayos umano so dahil kirang may konti lang nga scratch ag natanggal ko ano may yupi ag natanggal ko pinto ka K5 Glo kason nga nagtao lang ita pang paayos so dahil kirang driver nga babayi e-trike K5 Glo wa madat na sakitan na damay man nga iba di ka sa dahil kirang

0: aksidente kay Fazoria aga kanya ni nagkaregloman do de kaya nga magtimbang aparte sa natapo nga aksidente kay Fazoria. Samtang sa aton karang katapusan nga balita no, sang ka-estudyante kay Fazoria 14 years old, kung nag-turn over ay at aton karang kalibog PNP, it's 500 pesos nga anang napugot sa area dampi it sa Puo Kalibo no, makakunaman nga alas 3 hapon.
1: Mingko amon tanon na de joke lang.
0: Abo ta nag-ako. Pero 500 pesos ra kay Pablo. Nagagupad-gupad man abi aga nakita ang tanana kay Dorian ni Garmel Albarado no, 14 years old, taga Puok man ka Imaw, na kung siya nga naging sugo man ako ni ate nga magbakal ita silhig. I don't know kung aling nga silhig, tambo o kung na
1: ting-ting.
0: Yes, kay Pablo, basta silhig, ako sugo ka ng pagbakal anay to. So, saan nga pagtika? Kasi nagtika nga tanim mo ka kay Pablo.
1: Baktas.
0: Oo, nagbaktas imaw, nakita talaga nagagupad-gupad. Kung dahil ka nga 500 pesos, aga, at nag-decide tayo mga diretsyon kumana ka sa Kalibo PNP Ana, nga ginuli kay Fiverr Gloria. So, but anong nga, dahil ka nga, nakita.
1: Honest no, time out. Abo, utakong tang silhig ron, kung baka na silhig.
0: Oo, so baka takat. Daywa tatlo ang silhig kay Pablo do anak ko tang mabakal no sa dekra nga 500 pesos. So gin-record right aton nga Kalibo PNP aga kun nga nino a good deed siya ni Hambananda kay 5 Gloria, so dapat ay makayadutan na no.
1: Tularan.
0: Tularan kay 5 Gloria kasi sangalan nga bisan piso bisan na 50 ko nagbukot imo mato de kung imo tang ay butang sa imong piniinom nga bukot akon hay ibalik kay 5 Gloria. So yun do ano dapat tulakan ni aton mga pamatanan bukod sa magpanugod-nugod magpangwasak sa wifi sa wifi kay 5 Gloria. So
1: magpambutot okay okay.
0: Yes, kay 5 Gloria magpanakaw baga. So mabuot nga estudyante no si Garmel Albarado, 14 years old at taga Puok Kalibo kay 5 Gloria. So far ko natin nga balita ano nga natipon niya sa aton karang area live yan sa Kalibo PNP. Ako man si K5 Bill Rosqual para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM Kampiyon Report.
1: Alright, thank you so much kid kay K5 Bill Rosqual sa anaman karang balita. Sa aton yung pagbalik mga K5, aton karang iga pabati kinyot uman, ay wakay nahatapos na ni K5 Roms. Dayang ginpatigayon nga privilege speech ni Sanggunyang Bayan member Ray Maribaldo. O, nag-ugugot toro pamatsyag ni si Ray Mar. Nagrekomenday mo sa LGU Kalibo mga K5, magapatigayon at inspeksyon. Karon daya karang ginaobra nga National Museum bangod sa mga materyales nga uwa gin turnover.
2: El Castigado.
1: May sambilog guman nga isyo. Do na ron sa aton yung pagbalik pagkatapos nga mga ipilang ka mga reminders sa standby.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
3: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sa mata, gikan sa halik, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal

0: Tripayo.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nanggalingin mo loko, naibaluan ko ng taas. Nanggali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Tripayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mataas mga butika. Mataas bala ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw bala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Asal Rica. Epic Tibu. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kagamargoso. Duhaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Nagatinlo sa Ibu magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes. Proteksyoni ang imo mata. Mag- DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: UCC. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six ako madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko may UCC alkaline vitamin C.
2: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
0: UCC. Mabaka sa mga butika.
3: Anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C. Available nationwide.
4: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-Clinica Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
0: TTX Beauty Soap.
7: Ako si Jenny. Isa ako ka beauty consultant. Kinarecommend ko gin ang TTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madrid de cacao, kag papaya fruit extract para sa nawonga pimple free.
0: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. Exact food supplement for men.
8: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gin makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa ka neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At bansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika. Nagkapangita ka bala sa food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Biotics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.

0: Balik ita mga K5 sa aton yung pagpangalagad al Castigador. May 32 minutos gon ro nagtaliwan sa oras kara it alas 5. Nagapangayo makaroon ita inspeksyon. Si Sangguniang Bayan Member Ray Maribaldo sa ginahimo kara mga K5 nga National Museum Branch sa Captain Hilmi Harris Building agud nga masiguro rong raya kara nga mga property nga ginapanigayahan ita LGU kanibo. Oh, aton kirang nga gobyerno. Hay saan nga privilege speech? Gin question mga K5 ni SB Member Ribaldo kung hamaan it what official nga turnover sa LGU kalibo it mga salvage agri-usable materials nga ginbaklas magalin sa luma karang estruktura nga suno kana ginbaka gamit rong kwarta karat banwal. Oh, isin agto basi kung ging dagat at mga pantay. Andaw ta basi ito nga ging hugay-hugay kat ginabaklas. Ara kay na maki five rong daya karang privilege speech ni is member Ray Maribaldo nga wa karan natapos 11 Mbps aton niya pamatian nito man.
1: I would like to raise several points for clarification and appropriate action concerning the letter submitted by the 401 Development and Construction Corporation and the observation made by the officer in charge of the Municipal General Services Office regarding compliance with applicable Commission on Audit rules and regulations. My primary concern is to ensure that all properties belonging to the local government unit and are properly protected, inventoried, secured, and accounted for, and that respected responsibilities of the National Museum of the Philippines, the contractor, and the concerned local government unit offices are clearly established. First, on the letter of the 401 Development and Construction Corporation, based on the contractor's representation, its contract with the National Museum of the Philippines allegedly does not expressly require the turnover of usable or reusable construction materials to the local government unit. The contractor also claims that its agreement allows the reuse of existing rope framing materials in the retrofitting works. In this regard, I believe that we should not rely solely on the contractor's interpretation of its contract. We must first examine the actual agreement, its terms of reference, approved plans, and specifications, another relevant project document. If the contract is between the National Museum of the Philippines and the 401 Development and Construction Corporation, the MMP should be required to explain the contractual arrangement and clarify how the local government unit's ownership interests in the affected properties and materials were considered and protected. I would therefore like to ask, has the National Museum of the Philippines formally coordinated with the local government unit, particularly the Municipal General Services Office, as the property custodian regarding the inventory, reuse, removal, turnover, or disposition of these materials? I respectfully recommend that the National Museum of the Philippines and the contractor be requested to submit copies of the relevant contract, terms of reference, approved plans, and specifications, and other supporting documents so that this honorable body can evaluate the matter based on documentary evidence rather than on allegations or interpretations alone. Second, on the observation of the OIC Municipal General Services Officer regarding the COAF rules, I recognize the importance of the observations made by the OIC Municipal General Services Officer concerning compliance with COA Circular Number 89-296 dated January 27, 1989. Government properties must be properly documented, inventoried, safeguarded, and accounted for in accordance with the applicable government accounting and auditing rules and regulations. However, it is equally important to establish the actual circumstances surrounding the construction materials involved in the project, particularly whether an inventory was conducted before the construction or retrofitting works, who authorized the reuse of the existing roof framing, and what documents support the transfer, utilization of, or disposition of the affected materials. The specific provisions of the cited COA circular should be verified and applied to the transaction, together with other applicable rules governing government property management and accountability. I respectfully recommend that the OIC Municipal General Services Officer explain the existing inventory and documentation, identify any deficiencies, and recommend the appropriate corrective measures. Third, on the books, furniture, and other items reportedly transferred to the municipal library. Regarding the books, furniture, and other items reportedly transferred to or received by the municipal library, I recommend that the receiving office submit an inventory identifying the items received, their quantities and conditions, the date and circumstances of their transfer, and the corresponding acknowledgement, receipts, or other supporting documents. I would also like to ask whether our good Municipal Vice Mayor, Philip Yeroquimpo, was informed of the transaction, considering his supervisory role over the municipal library as applicable under the municipality's organizational arrangement. The purpose of this inquiry is to establish whether the transfer was properly documented and whether the necessary inventory and accountability procedures were followed. All properties transferred to another office must be supported by the appropriate records and handled in accordance with applicable government property management rules. Fourth, on the immediate inventory, recovery, and safeguarding of remaining properties at the project site, I respectfully recommend that the OIC Municipal General Services Officer, in coordination with the Municipal Engineering Office and other concerned personnel, immediately conduct an actual inspection of the project site and identify inventory secure and properly account for all remaining government properties and materials. This should include, as applicable, existing roof framing, reusable construction materials, furnitures, equipments, fixtures, and other items that may still be found on the premises. All items should be properly documented, including their descriptions, quantities, conditions, and present locations, photographs or pictures, and appropriate inspection and inventory reports should also be prepared to establish the actual status of the properties. Pending clarification of ownership, contractual arrangement, and the proper disposition of the affected materials, the concerned offices should take appropriate measure within their authority and consistent with applicable rules to prevent unauthorized removal, transfer, reuse, or disposal. The Municipal Engineering Office should provide technical assistance in identifying and assessing the construction materials, while the General Services Office should ensure that the appropriate inventory, documentation, and accountability procedures are followed. If any properties have already been removed, transferred, reused, or disposed of, the concerned offices should establish the circumstances and obtain the corresponding supporting documents and records. Our immediate priority should be to ensure that no government property is lost, improperly disposed, or left unaccounted for. On proper coordination with the National Museum of the Philippines and the 401 Development and Construction Corporation, I respectfully recommend that the OIC Municipal General Services Officers and the Municipal Engineering Office formally coordinate with the National Museum of the Philippines and the 401 Development and Construction Corporation regarding the construction or retrofitting project. Such coordination is necessary to clarify the contractual provisions governing the reuse, removal, turnover, and disposition of existing roof framing and other unusable construction materials, as well as the handling of any remaining local government unit-owned properties at the project site. The National Museum of the Philippines and the contractor should be requested to provide copies of the relevant contracts, terms of reference, approved plans and specifications, inventory records, turnover documents, and other supporting records necessary to establish their respective responsibilities. I further recommend that a joint site inspection and inventory be conducted with representatives of the concerned local government offices, the National Museum of the Philippines, and the contractor to verify actual status, quantity, and condition of the remaining materials and properties. The result of this coordination should be properly documented to establish the facts and determine the appropriate actions in accordance with applicable laws, regulations, and contractual obligations. 6, on the right of the Sangliang Bayan to be informed and the submission of inspection results within 30 days. Mr. Presiding Officer and my dear colleague in this chamber, I respectfully recommend that the concerned offices, particularly the Municipal General Services Office, the Municipal Engineering Office, be directed through appropriate action of this honorable body to submit a comprehensive written report to the Sangliang Bayan within 30 calendar days from receipt of the directive. The report should be contain the results of the actual site inspection, inventory, verifications, and accounting of all remaining properties and construction materials involved in the project. It should include but not be limited to the following. 1, a complete inventory of the remaining and recovered materials, including their descriptions, quantities, conditions, and locations. 2, photographs or pictures of the actual project site and the properties inspected. 3, available inspection reports, inventory records, turnover documents, acknowledgement receipts, and other relevant supporting documents. 4, an explanation of the circumstances involving materials that were removed, reused, transferred, or disposed of, supported by available official records. 5, the results of coordination with the National Museum of the Philippines and the 401 Development and Construction Corporation. 6, the written explanation and relevant documents submitted by the National Museum of the Philippines and the contractor. And 7, the findings, actions taken, and recommendations of the concerned LGO offices for the protection and proper accounting of government properties. The National Museum of the Philippines and the contractor should likewise be formally requested to submit the written explanations and relevant project documents within a reasonable period established by the appropriate directive. The Sangguniang Bayan has a legitimate interest in being informed of the status of the government properties and the action taken by the responsible offices. The submission of a comprehensive report within 30 calendar days will enable this honorable body to evaluate the findings, determine whether further action is necessary, and exercise its appropriate oversight functions in accordance with law. Final recommendations, Honorable Presiding Officer and members of the body, I wish to emphasize that I am raising these matters not to prematurely attribute fault or liability to any person, office, or organization, but to ensure that the entire transaction is properly explained documented, and evaluated. Considering the National Museum of the Philippines engaged 401 Development and Construction Corporation for the project, I believe that the National Museum of the Philippines should be formally requested to clarify the contractual arrangement and explain the handling, reuse, removal, and disposition of the materials affected by the construction of retrofitting works. At the same time, the concerned local government unit offices must fulfill their respective responsibilities in securing, inspecting, inventorying, and accounting for all properties that belong to the local government unit of Calibo. Proper coordination among the Municipal General Services Office, Municipal Engineering Office, the National Museum of the Philippines, and the contractor is essential to establish the facts and solve the matter objectively. I therefore respectfully recommend that this honorable body consider directing concerned offices to undertake the necessary inspection and inventory, coordinate formally with the National Museum of the Philippines and the contractor, obtain all relevant contractual and supporting documents, and submit a comprehensive written report within 30 calendar days from receipt of the directive. Any finding of irregularity or non-compliance should be evaluated on the basis verified facts and applicable laws, rules, and regulations with appropriate taken by the competent authorities when warranted. Our primary responsibility is to protect government property, uphold transparency and accountability, and ensure that every item belonging to the local government unit of Calibo is properly safeguarded and accounted for before the honorable body reaches any conclusions. We must establish the facts, examine the relevant documents, and determine respective responsibility of all parties concerned. Thank you, Honorable Presiding Officer, the Honorable Philip Yero Quimpo Jr., and the members of the Sangguniang Bayan. Well, for the information of especially to our media, what is the purpose of my privilege speech? It is the result of the 401 construction group. Mamat sa wawatak it yabot ro aton nga banwa kapag takeover ng dakuro yun nga Captain Helmy Harris Building. Very insulting, I do not know the other members, but for me, it is very insulting in our part. Nawa ito kunot obligasyon do contractor nga magtao pa o mag-surrender at mga materials. So that is why I made this privilege speech to open the mind of every member present. With that, I would like to pose that to set a committee hearing so that this matter will be taken properly and thus the personally, the Municipal General Service Officer and the Engineering Department, as well as the Office of the Municipal Mayor, would appoint any point focal person to take care of this matter. It is not a simple, pinanakawan yung takitay sa Calibo ay. Imagine being the capital town and we are preparing to be a city someday. What a get in turn over a bit of sambilog ng gansang yakaton sa Calibo. So I move for that motion, Mr. Presiding Officer, to refer it for a committee hearings, maybe to be conducted by or spearheaded by the Committee on Infrastructure.
2: Tama na is very bad doon. Because that property, rugin ko niya takan na yung lote. So building, it is owned by the LGU. Yung gastusan at minilyon ko to, I think that was the time of Mayor Ribaldo when was repaired or completely demolished again umbra. So that all the materials there, all the existing kung ano-una mga gamit, mga appliances, so ano pa tanan na sa sugod, it is owned by the municipality. Ang dapat iuli, tanda, tama daw niya, return mo takaw na tinakawan kita at buktaw. Hindi dapat ibalik na sa munsipyo na then,
0: Castigador. Ay tama man. Ay sin tanagto. Ginuli ta basit contractor. Ay dai na lang sa. Ay sa section 62 bilang B, it Republic Act number 9184 mga K5. Sa Government Procurement Reform Act, May sigabton rong kontraktor sa contract works at sa pagprotekta sa mga kagamitan, installation at iba pang bagay nga maapektuhan it anda kara nga construction work. Tama taro na kung bisanin sa bilog kung gansang watat ha turnover gani. Ag may mga katumbas ron mga K5 nga provision sa bag-o nga procurement law RA 12009. Rong insakto nga laying nga nag-angkop nga posibleng depende sa petsa o sa mga suhundanan itrundaya karang nga kontrata. Ay kung may nasamad o naduga nga government property bangod sa ginhimo nanda nga repair mga hakita. Ay waro nagkaigo nga hambagon yamang nga bukon nandaro yun ita responsibilidad. Sino naghambang ito kainang ging takawan man na kitang bugtaw? Nag-second the motion kay Daya karang SB member Ibaldo. Ay kinahanggan nga imbestigahan matuod kung rong raya karang pagkaduga ay may kaangtanan sa nang trabaho ag kung ano ro nakabaghag karang mga K5 sa kontrata. Alas 5.53, ato niya oras din magkalipatan, mag DTX 500 to support your antioxidant. Agod nga, hindi kita ma-stress mga hakipay. Mag DTX 500, malikawan rong sakit niya cancer, ro type 1, nag-type 2 diabetes, nagabulig it insulin production, nagabulig man sa aton nga blood sugar level nga maging normal. Para malikawan rong hypertension, alta presyon, high blood pressure, mag DTX 500. Ag syempre rong Mighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Sa mga ginsipun una, nagpaugan-ugan kabi eh. O, sa mga ginagagnat, mga K5, may Mighty C. Ag syempre rong Clinica D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Agod protektado ro aton nga baga. Uy, si Pope Daya, karang si Pope Leo, hay successful daan ng operation sa baga. Sa mga senior citizens, santa man lang doon dugaban, kumbaga mga ka-K5 nga at risk sa rondaya nga mga pneumonia, lang infection na. Yan eh, dapat nag-inom kita at Clinica D3 Bio. May VCO, ag vitamin D3, manggranon sa medium chain triglycerides nga nagasuko sa anuman nga sahit viruses. Babakay natin tanan ron sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Refenders Building, Osmeña Avenue, Estancia Calibo, Aklan. O so yun natin ina si Dr. Robert Impinato. Alright, thank you so much man sa ating partner sa field, K5 Sandro Zalazar, K5 Val Roscoal, atong navigator, K5 Kenneth Lachita. Partner nato sa technical side, broadcast engineer, K5 JR Unayan. Sangangan it amon niya president at CEO, kay Dr. Amil Itang Uy. Ako rin yung karangan naging castigador. K5 Gloria Villasmanyo, para sa kampyon niya balita, serbisyo publiko, kalingawan sa kalibo, K5 News sa FAM.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: 27 lot, 57 akong edad.
5: Ano ginabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino?
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
4: 120 over 90.
3: DTX 500.
6: Istoryahan ta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi. Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gid man sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang nga mga ancestors with outstanding longevity, tagas kabuhi. Wala genetic defects. Very resilient ang ilang nga vital organs.
7: How much more kung naka-DTX 500 euro to kung naka-MITC, no? Tindi tanan nga tao ang blessing na nga genetic gift or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history. Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sa taas nga high antioxidant. Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag MITC. Bisan paano, blaw? May mag-neutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuli gid dako sa pagpalawig sa kabuhi.
6: Husto. Mm. Isa sa mga dako nga health issue, Doc Ramil, is obesity.
7: Na.
6: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
7: The more nga dako ka, the more nga damo pre radicals mo.
6: Husto.
7: Maitani kung gainom ni si Daddy TX 500 kag maitis eh, kay mabuligan maglasig ang metabolismo.
6: Mm.
7: Pero kung wala man gainom ni TX 500 kag maitis eh, ti kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obese. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalin niya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
6: Gusto.
7: Imagine lang, pag-cancer mo, nagalin niya na. Diabetes, high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok, kaya nga pag gusto kaon.
3: TGX 500.
5: Imo pangalan na partner.
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
5: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score gani?
8: 470.
5: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
8: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
5: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
8: 160.
5: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
8: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
3: ako. DTX 500.
7: So, tun-an ta, Sir JP, ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Uy, pwede sila nakainom di takes 5 minutes. On the top is Iceland. Kumbaga ang ila life expectancy, Sir JP, sa Iceland.
6: Uh-huh.
7: 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average, ha? Ang sikreto, manggaranon sa antioxidant.
6: Kampiyon.
7: Palakaon prutas, palakaon gulay.
6: Oh, ang mga hapundok has the life expectancy ang mga Hapones. 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
7: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-MITC ni? Ambot pa ni 90 mo. No?
9: Correct.
7: No? Ibaabi ang sigurado. Supplemento. Ang supplemento, extracted, concentrated. Mm-hmm. So, amo na, nami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
6: Gusto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa babae. Ang sikrito, wala nagagamit oil.
7: Yeah.
6: No? Kalamilig sila, steam.
7: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit ng mantika.
6: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman, sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sang lalaki, 82 ang babae. Ang sikreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsak kag malaka lang magkaon karne. No? Ang source nila protein is fish and tofu.
7: Grabe. Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sikreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakas ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits.
9: Kaya
7: nakainom lang DTX 500 kag MITC. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag MITC, daw gakaon lang kasang damo ng
9: gulay.
7: Damo ng prutas, sigurado magalawig ito buhi.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
0: Oras sa K5 News of FM Kalibo, alas 6:01.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Headline sa ato niya balita lokal, SB member Rimar Orema Ribaldo ginrekomenda sa LGU Kalibo nga mag-inspeksyon sa ginaobra nga National Museum bangod sa mga materyales nga uwagin turnover.
9: Dugang headlines balitang lokal. Responsable sa natabong pagpanakaw sa Estansya Kalibo. Padayon niya ginaimbestigahan at Kalibo PNP.
0: Sa dugang headline balita lokal, gapsag madinagod nga ginunga sa rescue truck at MDRRMO Makatong.
9: Dugang headlines balitang lokal.
3: Balitang lokal.
9: Street level individual nga naaresto sa drug buy bust sa Banga, nagapating planted rong natabo.
0: Headline sa ato niya balita national. Vice President Sara Duterte gindipinsahan si Attorney Sison sa akusasyong bully.
9: Dugang headlines balitang national.
3: Balitang national.
9: DSWD magapanawit libreng water filtration kits bilang pagpahaom sa El Nino.
0: Headline sa ato niya balita international. 13 patay maabong inungan ninahan sa pagkagunod it bangka sa India.
9: Dugang headlines balitang international.
3: Balita international.
9: Sa 63 anyos nga Filipina sa US, ginkasuhan sa illegal nga pagboto.
0: Headline sa ato niya balitang negosyo, pag-import it soybean meal, il Pilipinas ginagauman nga mag-aabot sa 3.85 million metric tons.
9: Dugang headlines balita sa patagit negosyo.
3: Balitang negosyo.
9: Apple nag-launch it bagong smart home devices na may upgraded Siri AI.
0: Ang sa aton nga balitang sports, Yuki Kamamura ginwave sa LA Clippers.
9: Dugang headlines balita sa patag itinampa.
3: Balita sports.
9: Giannis Antetokounmpo posibleng makapirma it $276 million nga extension sa Miami Heat.
0: Headline sa ato niya balitang entertainment, Wawi D. Guzman iuwas matapos rong aksidente sa sagakyan.
9: Ag Erwan Yusuf ag Nico Bolzico nagsuksok itwig bilang sabat sa Dog Show Diva.
3: News FM. Yan ang radyo ko.
10: Wow! May puso.
0: Maayad-ayad nga gabi, Banwa it Kalibo. Maayad-ayad man nga gabi, Provincia it Aklan. Good evening, Western Visayas. Welcome, mga K5, sa ato niya pagpangalaga, D3 Bio Evening Newscast.
3: D3 Bio Evening Newscast.
0: Adlaw kita makaroon it Miyerkules, Petsa 14 sa Bugat, Oktubre, Dagon, Dusmel, 26. Ginatod ka ito ni DTX Coffee Mix, DTX 500, D3 Bio ag Mighty C, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin C. Live, magaling sa Broadcast Center, 894.5, K5 News sa FM Kalibo. Kami ro inyo nga mga newscasters, ako si K5 Gloria Villasmanio.
3: Mahimaro!
9: Aga kuman, siko. K5, sandu sa Luzon.
3: K5 Evening Newscast!
0: Sa detalye at aton yung mga balita, una kita mga ka-K5 sa aton nga balitang lokal.
3: Balitang lokal!
10: Balitang lokal!
0: Nagapangayong makaroon it inspeksyon si Sanggunang Bayan Member Ray Maribaldo sa ginhimo it national o sa ginahimo nga National Museum branch sa Captain Hilly Mijares Building. Agad masiguro rong raya karang mga probidad nga ginapanigiyahat gobyerno. Sa anang privilege speech, ginquestion ni Ribaldo kung haman it what official nga turnover sa LGU Kalibo it mga salvage ag reusable materials nga ginbaklas maghalin sa luma karang infrastruktura nga sunukana ginbaka gamit rong kwarta it banwa. Ay matapos makabaton ita sa batrong konseho, maghalin sa kontraktor nga 401 Development and Construction Corporation sa NCRE, partikara sa mga materyales nga ginguba maghalin sa luma nga building. Suno sa kumpanya wat nakabaghag sa deed of usufruct or 2000 or sa kontrata it National Museum nga obligadong i-turn over rong mga nabaklas nga gamit sa lokal nga gobyerno. Paliwanag man it kontraktor o man nga gingamit rong mga lumang roof framing para sa retrofitting samtang rong kaabuan sa ibang materyales sa ginpilaka bago pamansanda makabaton it abiso. Sa piyakarahaom si Gunsanda nga ibalik rong nabilin karang mga bintana ng stainless steel nga sa anda karang storage. Gingkaruman it kumpanya nga guwas nandang ginhalin rumagamit ag libro it municipal library sa bagong lokasyon kara ko Marso 2026.
9: Dugang italya sa itong balitang padayon niya ginaimbestigahan it kalibo PNP rung natabo nga pagpangsuod sa pwesto sa likod it Kapitolyo sa barangay Estancia Kalibo kuadlaw Martes. Matandaan na ginwasak it wa pa natumod nga suspect rung parte at pertahan imauman rung lakara para makasuod sa nasambitan nga tindahan. Umabot man sa kapin 8,000 pesos rung balor it nalimas nga baliga sa suod it shop. Sa makaroon pa dayon pa rung pagsikyar sa mga CCTV footage at mga otoridad, agud na matumod ng responsable nga unaun man nga ginpahayag nga posibleng minor de edad.
0: Sa dugang pagitnaton nga detalye sa balita lokal, sa 19 anyos nga ina rong madinagon nga nagunga sa sugod at rescue vehicle it MDR mo makato kay inang aga-aga. Nakabaton it emergency call rong rescue team alas 4 it aga-aga para nga buligan rong babayi sa barangay Kalangkang Makato nga naka-experience siya it grabing pagpanakit it anangat siya na. Samtang ginabiyahe pa agto sa ospital, gulping nga nagupok rong panubigan kara. Insigida man nga nagtaot emergency assistance rong mga responders. Alas 5 it aga-aga guwas nga haunga rong sangka healthy nga baby boy. Padayon makaroon nga ginabantayan rong vital signs it magina. Asa nga makabot sanda it maayos sa ospital. Aga sa makaroon ay padayon nga ginamonitor.
9: Katapusan nga detalye sa itong balitang nagapati rong 28 anyos nga si alias Ngungo nga planted gamang. Rumang na-recover sa anang posisyon nga ginasuspetsahan dried marijuana leaves matapos rong drug bypass operation sa barangay Pagsanghan, Banga, Kabii, Tacna, alas 7:30. Suno sa subject, nagahampang gamang Riot Mobile Legends tagin pagapitan. Itdaywang kamangaki by one ag nagdeklara nga, nga drug bypass operation. Sa report it Banga PNP, nabakan it operatiba it sa kasasyate ginasuspetsahan nga dried marijuana leaves. Si alias Ngungo kabaylo it 600 pesos nga bypass money. Sa pag-body search na recover man sa kulay gray nga pouch, rung nga dugang nga sasyate ginapatihan niya marijuana. Coins aga plastic tube nga may residue it a posibleng droga. Sa pihak itugot na pagpamalibad, nasayuran niya may mga kaso raya may kaangtanan sa illegal nga sugar ag illegal possession of firearms sa Manila.
0: Alas 6, Jess Raton Yaras, oras sa tudgato ni DTX Coffee Mix. Nakakapikagon, nakadetox ka pa.
3: Balitang National. Balitang National.
0: Gindipinsahan ni Vice President Sara Duterte rong anang lead defense counsel nga si Attorney Sheila Sison kontra sa akusasyon at bullying nga ginhaboy at private prosecutor nga si Attorney Lorna Capunan sa impeachment trial. Sunong kay Duterte, hindi makaturungan nga bansagan nga bully si Sison bangod ginhimo gamang kararong anang trabaho bilang abogado at depensa. Unagon nga ginakusahan ni Capunan si Sison at pangpambastos sa prosecution team ag sa mga senador judges matapos i-describe at depensa rong impeachment proceedings bilang persecution.
3: Balitang National.
9: Dugang italya sa itong balitang national. Ginahatod katon it D3 Bio, the natural antiviral, antifungal, antibacterial special.
3: Balitang National.
9: Balitang National. Naorong Department of Social Welfare and Development o kon DSWD at libre karang water filtration kit sa mga komunidad. Bilang pagpahaom sa ginagauman nga malalang epekto at El Nino hasta 2027, suno kay DSWD Secretary Rex Gatchalian. Pag-aumpisahan sa masunod na Domingo rong pagturo sa mga komunidad kung paano ikabit ag limpyohan ng filtration system sa andakarang mga balde bago ipanaorong mga kagamitan. Prioridad itahen siya ng mga lugar nga naga-deklaragon at state of calamity bangod sa nasambitan ka nga El Nino. Libre ro mga kids ang pagpapunduhan raya, magaling sa quick response at record nyo funds, it is WD.
3: Balita International. International.
0: Ang sa aton nga balita international hatod kato ni DTX Premium Coffee nga may stevia agaricus mushroom ag prebio coffee prebiotic plus probiotic ag may malunggay.
3: Balita International. International.
0: Patay dong 13 ka tawo kung sasiin kaabuan ng mga inunga matapos nga magunod rong sang kabangka sa Vaishali District Bihar sa nasidangan nga bahin ni India ko Martes. Sunod sa mga otoridad, paagturong mga sakay sa sangka kagapit karang banwa para nga mag-attend sa sangka handaan kat magunod rong bangka kung sasiin anong katawurong naguwas. Nagapadayon parang investigasyon at mga pulis sa naging dahilan it aksidente.
3: Balita International. International.
9: Dugang Italia sa itong balitang international. Pinatod ka ito ni Itmighty C, rong mas ginpabaskog ng alkaline vitamin C.
3: Balita International.
9: International. Sangka 63 anyos nga Filipina nga permanenteng residente at Estados Unidos rong ginkasuhan sa illegal sigot. Nga pagboto, suno sa U.S. Department of Justice, kaibahan mao sa 15 ka mga lawful permanent residents ag sambilog nga undocumented immigrant rong ginkasuhan man bangod sa pilang ka mga bayolasyon sa eleksyon kaibahan rong illegal nga pagboto. Base sa USDOJ rong kaso kontra sa Filipina hay ginrefer sa Northern District of Ohio 22 dias bago parong masunod nga midterm elections sa Estados Unidos.
3: Balitang negosyo. Negosyo. Negosyo.
0: Ang sa aton nga balitang negosyo, hatod katon ka K5 at Extend Food Supplement for Men nga may makarot at kabawas ka para sa mga kagakinaan. Sa mga mag-asawang nalisdan, makaangkon ito nga. Rong Extend Food Supplement for Men, nagabulig sa fertilization, ag erectile dysfunction at mga gagakit. Mabakay naton sa Klinika de Alternativo Medicinal Wellness Center sa Refenders Building Osmeña Avenue, Estancia Calibuac.
3: Balitang negosyo. Negosyo.
0: Ginagauman nga magkataas si 10% rong gina-import nga soybean meal it Pilipinas sa marketing year 2026-2027 bangod sa nagabaho nga kinahangganon it sektor it manukan sunod sa United States Department of Agriculture o USDA. Base sa report it USDA, posibleng umabot sa 3.85 million metric tons ng importasyon nga mas mataas mga K5 it 200,000 metric tons kumpara sa naunang pag-bana-bana nga 3.65 million metric tons. Ginagauman man nga magataas, itago 6% rong produksyon at karne at manok sa Pilipinas sa 2027 nga sambilog sa mga dahilan at pagbahog at demand sa soybean meal nga ginagamit sa paghimo at animal feeds.
3: Balitang negosyo. Negosyo.
9: Dugang Italia sa itong balita sa patagit negosyo.
3: Balitang negosyo. Negosyo.
9: Gin-launch it Apple ko Martes sa New York City itong mga bagong smartphone device. Kaibahan ng home view sang ka-iPad-like device nga may 7-foot screen. Ag-upgraded Siri Artificial Intelligence o AI. Suno sa report, gindesenyo rong home view agud nga makabulig sa pagkontrol it mga smart home device kapareho at doorbell, thermostat, ag smart lock. May una man raya nga facial recognition feature nga kung sasiin. Mag-aumpisa sa $299 rong presyo at home view ag ibaligya sa masunod nga bugan.
0: Sa aton man nga balitang sports, sa balita sa patagit hinampang, ginatod kato ni Clinica Deo Fresh para sa fresh nga pamatsyagan fresh nga hugom ka K5. Wow! Mag Clinica Deo Fresh, rong organic nga Deo Roll On nga may VCO ug vitamin E, nagapakinis nagapaputi sa aton nga mga kilikili. Mabakawin naton sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: Balita sports.
0: Ginbuo it Los Angeles Clippers sa anda karang rooster si Japanese basketball player Yuki Kawamura. Lunes it gabi, Oktobre 12. Sana sa report ita Real GM, nagpirma si Kawamura sa team sa idagom it Exhibit 10 contract. Posible mataimaw nga maagto sa San Diego Clippers sa rong G League affiliate it team. Nag-record si Kawamura it average niya 3.4 points at 2.6 assists kada hampang para sa Chicago Bulls kung nagtaliwan nga season.
3: Balita Sports.
9: Dugang Italia sa itong balita sa patag, itinampan.
3: Balita Sports.
9: Posibleng makapirma si NBA superstar Giannis Antetokounmpo it mas mabaho nga contract extension sa Miami Heat sa Enero 2027 nga posibleng umabot sa

0: balitang entertainment, balitang artista. Gin pa sigurado it aktor ag dancer nga si Wawi D. Guzman nga sa maayo si maong kondisyon natapos masangkot sa sangka aksidente sa sakyan. Sa anang Facebook post ko Martes, nagpasalamat si Wawi sa mga nagkabagaka ag nagkamusta kana. Ginabang mananang nga wait na angkon nga kasamaran ag nakapahuway mao matapos rong biyahe. Suno pa sa aktor, maayos man rong sitwasyon ni anang asawa nga si Jerry Oliva ag Paulo Gales Cabanero.
1: Balitang Entertainment.
2: Ag para man sa katapusan nga detalye at pagbilaga D3 by Evening Newscast.
1: Balitang Entertainment.
2: Naghatod at kalingawan sanday Erwan Yusuf ag Nico Bulzico matapos ng mga rayang nga magsuksok at wig bilang sabat sa pagbanggit sa andang Bulzico Beef Brand sa podcast nga Dog Show Divas. Sa sangka Instagram post, nagsabat si Nico sa mga host nga sanday Baus Rufo ag Makoy Dab samtang suksok rong nasambitan nga wig. Iyan paliwanag na narong itsura at anda karanga Argentinian nga Angus Bulzico Beef nga sangkiri rong tambok pero mas malasa.
3: Wow!
0: Alas 6, 18 mga KFI, bro, aton karang oras.

0: ho, ho! Merry Christmas!
1: Advance Merry Christmas, mga K-5. We have 71 days to go before Christmas.
2: Ang inyong nabatian, rumanig ang pangunang balitaan sa aton niya pagpangalaga D3 Bayo Evening Newscast. Wednesday edition, October 14, 2026. Ginahatod ka ito ni DTX Coffee. DTX 500, D3 Bio Agmite C, rong maskin pabaskog nga alkaline-based vitamin D. Sa mga dugang nga balita, mag-like, mag-follow, mag-share, itaton niya official Facebook page, K5 News FM Kalibo 94.5.
1: Ag hindi magkalipat nga sundan kami sa aton niya official website, www.k5newsfmkalibo.blogspot.com, ag sa aton niya mga social media accounts, YouTube, Instagram, TikTok, ag X account. Ag sa mga gusto man niya makitaan rong mga nagapanguna ng mga tourist attractions, iya sa aton niya blog, Binsay Taklan, bisitahon nga mga rong biyaheng K5 Aklan.
2: Sa nga ganit blog ng pwersa, K5 News FM Kalibo, sa aton niya partner sa technical side, broadcast engineer K5 JR Unaya. Sa nga ganman, itamon niya president ag CEO kay Dr. Ramil Itang Uy. Kami rin inyong mga newscasters. Ako si K5 Gloria Villas Manyo.
1: Aga kuman si K5 Santos Luzon.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon.

narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.

pamilya, kagstanan nga mga tagpalmati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta kamo? Sa gihapon, ang aton nga mga pagdayaw kag mga pasalamat, aton gid nga ibalik sa Dios bangod sa tanan nga mga pagkamaayo, tanan niya nga ginbuo sa aton nga mga bendisyon, mga pagkamaayo nga physical, mental, spiritual, financial kag protection. Amugid na ang permi naton ginabalik-balik diri kay hindi kita makanigar nga nabaton tana sa tanan nga tiyon sa aton nga kabuhi. Naman, igado ka man o manggaranon ka man, inatanan bugay sang Dios. Amo na nga ang kalipay gid lang sa Dios. Amo na nga aton ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat. Kilalahon ta siya, labi na sa sini nga mga tiyon. Kabalo na kita, ano ka kulba ang mga nagkalatabo subong sa aton nga kalibutan kag bisan diri sa aton sa Pilipinas. Permi kita ginabisita diri sang bagyo kag linog. Grabe mana nga ang damo ang maginubla kulbaan, may mga nagkalamatay man. Amo na dako nga paandam sa aton nga tanan. Nga kay kabalo kita nga amo na ang mga tanda nga si Kristo naghambal nga lapit na siya magbalik sa kalibutan. Agun nga silutan ang tanan nga di Diyos nun. Suno sa aton mabasa sa 2 Pedro 3 versikulo 7. Kamulang na ang aton nga mga pauna. Samtang hindi pa kita magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, sa gihapon, mga muyo anay kita. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sanali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patmabait nga bay. Maraming salamat po sa pagitan ng bugtong anak na namatay sa krus sa Kalbaryo. Kami po ay nagkakaroon ng ugnayan sa inyo at makakalapit sa inyong trono. At ang aming kahilingan lamang, nawa pagpalain mo ang mga nakinig. Simpilan po ito, K5 News FM. Pagpalain mo man ang Siyoro Kamilaway na inyong pinagkalooban ng himpilan na ito upang makakatulong makarating sa lipunan ang inyong mga banal na salita. Pagpalain mo man ang mga nakinig, nawa maunawaan ang inyong mga salita naming pinag-aralan at kami nawa ay magbibigay ng aming buhay sa lubusang paglingkod sa inyo. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang at pagkasalanan sa inyo. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen. Now, ang aton nga pagtuon sa buong makaturan. Dari naman kita sa paghinulsol. May simpleng atuntun andre kay ang paghinulsol isa gid kabagay nga dapat maintindihan. Unas tanan kita naging malaot, makasasala bangod sa aton una nga ginikanan nga nagapakasala. Bangod kay natintar sila, nabiktima sila ni Lucifer nga nangin Satanas. Amo na nga nangin malaot kita. Huwag na kita mahimo sa aton kagulingon. Pero pasalamat kita sa plano sang kaluwasan inatagan kita sing mga pamaagi. Pero ang pamangkot diri, amuni ang dapat tatandaan, intindihon ta. Paano ang isa katao mangin matarong sa Dios? Paano ang makasasala mangin matarong? Pagi lamang kay Kristo nga kita madala sa paghiusa sa Dios. Pero sa pagkabalaan, apang paano kita makakadto sa kay Kristo? Madamo ang nagapamangkot sang amuman, nga pamangkot subong sang ginhimo sang kadamaan sang adlaw sang Pentecostes. Sang ang nahukman nga may mga sala, nagsinggit sila, ano ang amon himoon? Ang una nga tinaga, nga sabat ni Apostol Pedro, amo, maghinulsol. Kung basahon naton ang mga binuhatan, 2 versikulo 37 kag 38. Sa pagkation, wala madugay pagkatapos ang Pentecostes, nagsiling si Apostol Pedro, maghinulsol ka mo, kag magliso. Sa Inglesya, repente therefore and be converted. Maghinulsol daw kag makonverter, magliso. Magliso man lang diri, magbalik loob. Agon nga ang inyong mga sala mapanas. Importante katama nga ang atong sala mapanas. Ang paghinulsol nagalakip sang kasubo sa sala kag pagtalikod sa sini. Amo na ang matutuon nga paghinulsol.
inursulan kag talikuran. Motambalon, inursulan kag aton nga bayaan. Isa ni siya sa dapat naton mahangpan magutoran, makaadyanan, nga nagapadayon paghihapon nga balido nga ang tao balido gid nga ang kasuguan sang Dios nagapadayon. Particularly ang napulo kasugo sang Dios. Nga man, ano ang sala? Paglapas ang sugo. 1 Juan 3:4. So, paano makilala ang sala? Pagi sa kasuguan. Amo na nga, hindi kita makahinulsol kung wala kita kabalo nga may sala. Pero nga ang may sala, bangod kay ara pa ang kasuguan na lapas siya. Kaya ang sala ang mga paglapas ang sugo. Hindi naton masikway ang sala kung hindi naton makita ang pagkamakasasala kag pagkamalaot sini. Tubtob nga kita magtalikod sa sini sa tingipusoon, wala sing matuod nga pagbag-o sa kabuhi. Amo gina ang matuod. Hindi gin mabag-o ang kabuhi kung hindi maguntat sa paghimo sala. Magdi maguntat sa paglapas sang kasuguan. Kaya ang sala amo ang paglapas sang kasuguan sa Dios. Madamo ang napaslawan sa paghangop sang matuod nga kinaiya sang paghinulsol. Ang kadamaan nagkasubo nga sila nakasala kag nagahimo pa gani sing pangguwa nga reporma bangod. Nadlok sila nga ang ila sayop magdala sang pag-antos sa ila kagulingon. Apang indi ini paghinulsol sa kahulugan sang Biblia. Ginakasubo nila ang pag-antos sang sa sala. Anong matambalon? Damo ang mga tao nga naguntat panghimo sa malain bangod kay may silot na. Halimbawa na lang, nga ang tao nadlok na magkaon karni. Kung ikaw dunay, kung may ara kabalatian, kung maghambal ang doktor nga hindi ka na magkaon kay stage 3 na imo gali cancer, ikaw gali may diabetes, delikado na ni ang imiya kriya, kreatinin ni mo, taas ka, tama na. Dayon, ikaw may high blood, taas na kayo imo pressure, hindi ka na makaon karni, hindi ka na mainom mga alkoholiko nga ilimnon, nga bino, hindi na ka makaon tamis ka, tama, bangod sa imo nga taas nga kriya or ikaw, diabetic na. Untat sila. Bisan mag-untat ka pa kaon, untat ka pa inom, sa maginbawal siya mo sa doktor, hindi na siya paghinulsol. Nga naman, kung hindi lang nahadlok ka sa silot, nahadlok ka sa mga resulta, hindi ka mag-inulsol. Pero bangod kay nahadlok ka, naguntat ka. Hindi na siya kay sa ato nang ginhambal diri, nga ang matutuod nga paghinulsol is nagalakip sang kasubo sa sala kag pagtalikod sa sini. Amo na nga ginhambal dit sa 2 Corinto 7:6, nga godly sorrow worketh repentance. Ang Dios nun nga kasubo nagahimo sang paghinulsol. Amo na nga importante kayo. Hindi na sa paghinulsol ang kalugan sang Biblia nga kung biblical ang aton nga basihan. Din kasubo nila ang pag-antos sang sa sala. So ikasubo nila, nasubuan sila, kaya nag-antos sila sa silot or sa pandam kaysa nasubuan sila bangod kay sila nakahimo sang sala. Nga man, kaya nalapas nila ang balaod sang Ginoo. Amo sina ang kasubo ni Esau sang makita niya nga ang tinawatarong sa pagkapanganay na dula siya sing dayon. Amo man eh, nag-wild si Esau. Bangod kay iagin baylo dito sang isa ka red beans nga gin loto ni Jacob, ang iya nga pagkapanganay, ang iya nga pagkasubang, ay dako mantani na nga, kasi ilang kultura sang una, once nga panganay ka or subang ka, halos imutanan ang panublion sang imo ginikanan. Karon kay, pertito nga gikan sa pagpangayam si Jacob, si Esau, perti kagutom si Jacob, nagluto man beans. Dayon, nag-ayo tani siya, pakaunon, ay, mayo man namang hod kay kondisyon man nga kung ibaylo niya ang iyang pagkapanganay dito sa ginluto niya nga beans, pwede
Karon kay ano daw himuon ni isaw sa iya pagkapanganay nga kagutom-gutom niya, mapatay siya sa gutom. O sige, imo na ang akon pagkapanganay. Basta pagkaonon mo ko sa imo nga ginluto nga red beans. Dito, kaon niya. Pero sa aktual na nga ginhatag na tani ni Isaac ang blessing sa nabalaan ni isaw nga dito na nahatag kay gindaya man ni Jacob ang ila amay. Bangod sa mga nakabalusugilan noon sa Biblia, hindi ko na lang iasoy diri. Kabalo naman mo. Amo na, hindi ito siya panginulsol ang ginbatyag o nabatyagan ni isaw nga kasubo. Nga man, nasubuan lang siya bangod kay ang iya galing ang pagkapanganay na dula na. Pero nanghihinayang siya, isayangan siya, tapos na ang tanan. Amo man na, dali naman, si Balaam. Balaam, nga hadlok sa anghel nga nagtindog siya at alagyan nga may ginbunot nga espada, nagbaton sang iya sala, basi madula niya ang iya kabuhi, habang wala sing matuntuod nga paghinulsol para sa sala. Wala sing pagbag-o sang kinakatuyuan. Wala sing pagkangilad sa kalautan. Amo na si Balaam. Ang iyang kanlukan, basi kon patyon siya sang anghel, amo to, ituad siya, hinulsol siya. Pero hindi bangod kay nasubuan siya. Amo na nga, walay pagkabag-o nga resulta sa kabuhi. Si Judas man, kung basahon natin ang Mateo 27, versikulo 4, si Judas Iscariote, pagkatapos niya ginluiban ang iya Ginoo, nagsinggit, nakasala ako sa pagluib sa inosente nga dugo. Kay naanad naman to sila, damo man nga tion nga nag-updanay sila sa mga apostoles, kaupon si Kristo, nga samtang si Kristo gintinguhaan ng dakpon, gintinguhaan ng patyon, ay nakaikyas man, nakapalagyo. Sabi nila, total, may gahuman eh, may bertod. Kung ako ni sa itugyan, dayon ako ni baligya, iladakpon. Total, magpalagyo man eh, may gahuman eh. Di, okay lang karon kay si Kristo nagpadakop naman, kay nag-abot naman ang iya timpo. Amo naman tong katumanan sa propesya para sa iya. Di, isang nakita ni Judas nga buot katama ang iyang agalon, ang iyang Ginoo. Tapos gindakop, tapos gin grabe, latigo. Tapos kung ano-ano pa tong ginhimo sa iya, ginduraan, dayon, ginyaguta. Di siya kagwanta, nalagtaw. Amo to nga, ginhaboy niya, ginbalik niya ang kwarta. Dayon, nagtuan siya ng singgit nga, nakasala ako sa pagluib sa inosinti nga dugo. Pero ang pagkumpisar, pinpilit gikan siya, nakasala nga kalag sang iya, sa isa ka makahaladlok nga pagbatyag sang pagpakamalaot, kag isa ka makahaladlok nga paghukom. Ang mga resulta nga, magresulta siya pa, nagpuno sa iya sing kahadlok, apang wala sing madalom, makakulugmat nga kasubo siya kalag, nga ginluiban niya ang wala sing dagta ang anak sang Dios kag ginpanghiwala ang balaan sang Israel. So ang iya paghinulsol walay ipikto, wala ginbaton sang Dios. Nga man kay indi bangod sa kasubo sang sala, kundi bangod lang sang silot sa sala. Amo na nga dumdumon ta na tun atong ina ang tandaan, intindihon ta na siya. Parehas kay Paraon. Si Paraon sang nagaanto si Dalom sang mga pakukom sang Dios kami ang mga pulo kalalataan gan bubo dito sa Ehipto. Amo man tong gihapon. Terrible. Nagbaton sang iya sala, kalabi na kung sang napatay na ang iya nga subang anak, ang iya nga panganay. Nagbaton sang iya nga sala agod makalikaw sa duga nga silot apang nagbalik sa iya pagsumpong sa langit sa gilayon nga ang mga kalalataan nauntat. Inis latanan. Nagpangasubo sang mga resulta sang sala, apang wala sila nagkasubo tungod sang ila mga sala mismo. Amo na nga mga paghinulsol nga indi mabaton sa Dios. Tandaan tana siya mga utod. Apang kun ang tagipusoon magpadala sa influensya sang Espiritu sang Dios, ang konsensya magakabuhi
Kag ang makasasala makahangop sang pila ka butang sang kadalumon kag pagkasagrado sang balaan nga kasuguan sang Dios. Ang sadsaran sang isa ka panguluhan sa langit kag duta. Ang kasanag nga nagaiwag sa tagsa ka tawo nga nagkari sa kalibutan, nagaiwag sang tinago nga mga hulot sang kalag kag ang natago nga mga butang sang kadudulman ginapakita. Juan 1 bersikulo 9. Ang conviction nagagahom sa unahuna kag tigipusoon. Ang makasala may balatyagon sang pagkamatarong ni Jehova kay nagabatyag sing kahadlok sa pagpakita sa iya kagulingon nga sala kag kahikuan sa tubangan sang manugpangita sang mga tigipusoon. Nakita niya ang gugma sang Dios, ang katahom sang pagkabalaan, ang kalipay sang kaputli. Nagahandom siya nga matinduan kag mapasaguli sa pagpakigambit sa langit. Ang pangamuyo ni David pagkatapos ang iya pagkapukan, nagalaragway sang kinaugali sang matuod nga kasubo tungod sa sala. Ang iya panghinulsol sinsiro kag madalom. Wala sing panikasog nga mapahaganhagan ang iya sala. Wala sing handom nga magpalagyo sa paghukom nga ginpahog. Nag-inspirar sang iya pangamuyo. Nakita ni David ang kadakuon sang iya paglapas. Nakita niya ang kadagtaan sang iya kalag. Kin kangilaaran niya ang iya sala. Hindi lamang para sa kapatawaran ang iya pangamuyo, kundi para sa kaputli sang tagipusoon. Ginhandom niya ang kalipay sang pagkabalaan nga mapasaguli sa paghilisugot kag pagpakigambit sa Dios. Amoy ini ang lingguwahe sang iya kalag. Bulahan ang tao nga sa iya mga sala ginpatawad nga ang sala natabunan. Bulahan ang tao nga sa iya ang Ginoo. Wala nagasumbong sang kalautan. Kay sa Espiritu wala sing limbong. Salmo 32 versikulo 1 kag 2. Kaluwi ako, O Dios, suno sa ang imo may gugmaon nga kaayo. Suno sa kadu kadamuon sang imo kalulo ang mga kaluoy nagapanas sang akon mga kalapasan. Kag ginakilala ko ang akon mga paglalis kag ang akon nga mga sala yara sa gihapon sa akon atubang. Tinuoy ako sang Hesus.

0: we'll talk about mga sinyalis ang oxidative stress sa lawas or meaning pa. Paano mo balaan ngang isa ka salsalon? Anong epekto kung ang tuktok magtiro na sa salsalon? Ano ang epekto kung ang tuktok magtiro sa imo lawas? Ano ang mga sinyalis? Now, kanto ta sa mga sinyalis ang gitawag ining oxidative stress. Ang iba nga terms, sir boys, ang oxidative stress, pwedeng free radicals.
1: Pwede radicals.
0: Ang free radicals, amo niyang nagaguba sa imo selula. Pagkaguba sa imo selula, imo protina, even your DNA, dire nagasugod ang mga sinyalis sang epekto sining free radicals or oxidative stress. Number one, tingala ka, 25 anyos ka na, 30 anyos, tigulang ka na lang taon kaysa 70 anyos. May mga amo na nga tao, sir boy. Pabalong ka ang mga 50 anyos, anong sekreto nga ang mas bata plus 25 anyos? Pala inom DTX 500.
1: DTX 500 ka nga ah.
0: Pala inom DTX.
1: DTX.
0: Taas katama ang iyang nga antioxidant.
1: Sobra. That's why ang capabilities ng DTX 500 nga magkontra sa free radicals, kay mga free radicals ni, si DTX 500, damo siya panghatag ng electron para hindi na mag-free radical.
0: Ang sobra pa ni sa mga politiko ang antioxidant. Kaya nga, wala pili.
1: Wala pili.
0: Panghatagan niya ang dapat kinahanglan. Insert, pagdamo antioxidant sa imulawan, gadol ang tuktok. Same sa isa kasalsalon. Pag sige mo pintahan ang salsalon, layo ang tuktok mag-atake. Now, ari pagit, pagbukay sang imubok or uban, sign na.
2: DTX 500.
0: Stressful daw kuno ka.
1: Stressful.
3: DTX 500. Sa Edin Grace Paglumutan, 45 years old, kagahilamunan, barangay 1.

0: pananawan.
1: Tapos, skin wrinkles. Kulubot.
2: Sa kulubot.
1: Mm-hmm. Sang panit. Ang Detex, padamo sa imong antioxidant para dili magkulubot.
3: Mm-hmm.
1: Isa pa gid sa mga sinyalis, arthritis. Pagpigaw ang antioxidant sa lawas, ga-attack yun kasi mo arthritis, kaya ga-kaubos ang imong cartilage.
3: Mm-hmm.
1: Cartilage, importante, paborito sa cartilage, ang antioxidant.
3: Mm-hmm.
1: Nga ara sa DTX 500, in short, sir boy, you need antioxidant. Kay adlaw-adlaw, ang free radicals ara. Sample,
4: hindi malikaw.
1: Mabakal ka is 21.
3: Mm-hmm.
1: That's 60,000.
3: Mm-hmm.
1: Kung i-divide mo na sa isang katuig, mga 5,000. 5,000 ang gigasto mo para sa imo nga free radicals.
3: Mm-hmm.
1: Ang question, pila ang gigasto mo para sa imo antioxidant? Kaya ang ruling is, butanta 1:2 or 1:3.
3: Mm-hmm.
1: 1 free radicals,
3: mm-hmm.
1: 2 antioxidant, or even 3 ang antioxidant.
3: Dapat sobra. Mm-hmm.
1: Dapat ya, mabudget man ka para sa imo nga antioxidant, 10,000, 15,000 tani.
3: Correct.
1: Sulit, sir boy. Bala na nang detex. Importante, may S21 ko.
3: Ay.
1: Dugay-dugay, pagkaguba sa mata mo, amo pa pagpangita mo sa DTX 500. Amo na nga permi na ito ni kumpanya, permi na ito. Lifestyle, lifestyle, ano dapat ka unon, okay. Anong bawal. Amo na ang permi na ito. Ari pigit malain sa sinyalis ang ano, sang grabe mag-atake sa oxidative stress or even this free radical sa itong lawas, mga cyst, tumor, kag cancer. Kung grabe ang pag-atake sa free radical sa imo lawas, di inihalin ang mga free radicals. Sa tanan nga tamis nga ginkaon mo.
3: Grabe,
1: magpadamo sang tuktok sa lawas. Sa mga nagasigarilyo. Sa mga nagakaon sang karne.
3: Mm-hmm.
1: Mantikaon.
3: Mm-hmm.
1: Sa mga grabe mag-stress.
3: Mm-hmm.
1: Grabe mo lang, wala labot ang stress, ha.
3: Uh-huh. Oh.
1: Mm-hmm. Ang mga iba niya, di malikawan niya ang epekto sang ano sang signs sang oxidative stress, sang kapoy ka.
3: Mm-hmm.
1: Madula na imo memorya. Mm-hmm. Grabe na nga mga pain, joint pains, tapos permi sakit ulo, ano pa? Susceptible ka sa mga infeksyon.
3: Okay.
1: Kung bastante antioxidant ni ang imo nga selula, hindi dali magtigulang ang imo selula. Meaning pa, kung hindi dali magtigulang imo selula, hindi kadali magbalatian. That's how important the antioxidant in your body, in your cells. Talking about antioxidant, wala na sang makaperde sang panit sang tubo. Amo nang ara sa DTX 500.
0: DTX 500. 27 lot, 57 akong edad.
5: Ano kinabatsyag mo sang una?
0: High blood gid ko, magasuka ko. Dason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
5: Pag tumar mo sang DTX 500. Sa isang adlaw kapila ka magino.
0: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
0: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
6: DTX 500. DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM.

0: Yes, the show sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya pinadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops ato-ato. Ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
2: T3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa T3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa T3 Bio.
2: T3 Bio.
0: Ang T3 Bio.
2: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: T3 Bio.

0: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masami nagkapangihit.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500
1: ang may powerful compound
0: nga nagapanubo
1: sang imo blood sugar.
0: DTX 500
1: garantisado.
0: DTX 500
2: sa mga palahubo. Tama na nga pagkastigo sa atay nyo. Mag DTX 500 kag mighty sina ka mo samtang wala pa ma-damage ang atay nyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver, kani dapat DTX 500 kag Mighty C ang imnon nyo. DTX 500 Mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
3: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akon ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mabaka sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
6: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
0: Max4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika. Spore Biotics na.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So, una,
9: mag-ed ako sa akong body odor.
10: Buya na ako mag-atubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka, nagbutik gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap.
4: Mabaka sa mga butika.
11: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
12: Ay, gabasa na naman?
11: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
13: Always nagabasa.
11: Kag nagabaho ang kilikili.
13: Mag-Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
13: Clinical Deo Fresh.
12: Nagabasa na naman, balaga.
11: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
13: Clinical Deo Fresh.
11: Para sa maputi at mabangong kilikili.
14: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Kumpleto sa mga suplemento.
17: Clinica DTX 500,
18: Clinica D3 Bio,
19: Clinica Sport Biotics,
20: Mighty C,
21: DTX Coffee Mix,
22: Free Bio Coffee,
23: DTX Beauty Soap,
24: DTX Herbal Oil,
25: Clinica Deo Fresh Roll-On,
26: and many others.
27: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
28: may free check-up ka pa
29: every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
30: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
31: You're listening to 94.5
32: K5 News FM.
33: K5 News FM.
34: K5 Galingawan Time. Okay, class, imagine na nga kamo isa ka milyonaryo. Isulat sa inyong papel ang inyong mga activities.
35: Ano sulat ko di man?
34: Oh, ikaw Juan, nga wala ka pa nagasulat. Ma'am, I'm sorry. Please talk to my secretary. Hey, five, galingawan time!
0: Kaaga pa mati ka sa K5 News FM.
36: Noon ako galing si Aikal Dioso. Umpisa nga K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM.
37: Wow, my puso.
0: Ang kampyon nga istasyon,
38: K5 News FM.

0: nakamo.
1: Sa DTX 500, kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500.
3: Kabay pa nga, nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. DTX 500 kag Mighty C. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pagprevent sa mga balatian, especially kung ikaw ang overweight or obese.
4: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
3: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe, mga research ganyan. No? Mm-hmm. Pag obese ka, may 3-5-7 ka. Tatlo ang tsansa nga kuhan ka, magka-cancer. Lima ang tsansa nga magka-high blood. Pito ang tsansa nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agod, may baluan kung ikaw ang overweight or obese.
4: Uh-huh.
3: Kung 25 ang imo BMI, overweight ka. Pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
4: Generally, doa kalason, no, nga taon maging obese o tam-an katambok, no? Eating too much sugar, tapos moving too little, jutay ang imo.
3: Walang exercise, ah.
4: O exercise, no? Iban, metabolic man, no? Pigaw ang metabolism. Ang pagkaon, sang madamo ang pagkaon na may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni ginab burn, no? Kaya wala kang gigiho. Bangod, ang supply, ang surplusing energy, ginastored na sang lawas ta as fat.
3: Dako chansa nga. Pagtambok. Inom giga DTX 500, kag Mighty C, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya, kag bukon ang tubo. Dara ng storage, Sir Boy. May kundra lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Ang sobra nga fat, ang ginadeposit man sa imo nga mga organs. Like, imo ataybi.
4: Fatty liver.
3: Fatty liver ka. Kag mismo sa imo heart. Amo na, Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka Mighty C kada adlaw, bangon ina, ginapataas ini ang imo nga metabolic rate.
4: Wow.
3: Dasig masunog, dali mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kung tambok ka kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag Mighty C ang imo atay agod indi malikupan sing tambok.
2: DTX 500.
1: Q7 lot.
5: Ano ginabatyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Dason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
5: Pag tumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka
1: maginom? 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
2: DTX 500!
3: Simple lang ang solusyon. Hindi magdamo ka. Intermittent fasting.
4: Okay.
3: Skip kaon. While escape kaon, inom sa imo nga DTX 500 kag Mighty C. Kag, siyempre, consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting. Buto, avocado, nuts, MCT oils,
4: correct,
3: D3bio. Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid, importante na kung gusto nimo ma-correct imong pagka-obese. Inom DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, taas ang oxidative stress. Amo na ang agapala na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy, kadadlaw, malayo ka sa uncontrolled eating.
4: Correct, no?
3: Isa pa sa mga causes ng obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin. Di isa sa mga function ng insulin amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity. Di isa, no, pa may inom DTX 500? Sobra na gid ka katambok? Wala pa ka magtambok?
4: Tumak
3: inom ka na. Mainom ka DTX 500 kag Mighty C kung nalikupan na mga fat sa mga vital organs, subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imo nga food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobrang atambok. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-Mighty C, and start repairing the damage sa imo organs nga nahimo sang sobra katambok.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakataon.
0: pagkatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Sakal Liboatlan dari 4.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa I Care Gold kag I Care Drops.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gitugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc kag ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism kag glaucoma. Mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drug stores

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka. D3 Bio.
1: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makabuti ka. DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom. DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar. 70 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mataas pa lang ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Salikas Epektibo. DTX 500.
3: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.

0: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag-Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster, Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika.

0: mighty efektibo.
1: Mighty Safe.
2: Mabakal sa mga butika.
1: Spore Biotics na ginukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpuputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
4: Nagabaho ba lang ilok mo?
5: Yucky!
4: Tama na nga palupok. Mang Clinica Dio Fresh. Kada tapos ligo, Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Sa Clinica Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Clinica Dio Fresh. Clinica Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
6: Nagkapangita ka pala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinical DTX 500, Clinical D3 Bio, Clinical Sport Biotics, Mighty

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka.
1: Ano ba lang neuropathy? Amo ni neuropathy ni. Amo ni siyang ginamaksakta. Ay, dugaman. Wala nga akong mga kamot. Ang akong tiil, doon may gatuslok-tuslok. Ang akong puntas ang kamot ko, doon may daragom. No?
2: May gatuslok. May kakama nga subay.
1: May kakama nga subay. May
3: kagigil. Ang lahat na matabo, sir boy, kung hindi nakabatsyag ang imo ano.
1: Amo na ang lain sa
3: ang imo nga nerves. Siling sa, uy, nalapakan mo ko gali.
2: Natunok na ko.
3: Natunok na. Tungod kay ang kabanglanan, taas ang imo blood sugar.
1: Correct. Number one, gid.
3: Isa malang gid ka paguba, sir boy, ang sobra nga exposure sang blood sugar sa imo nga mga nerves.
1: Hmm.
3: Kaya dapat ya, hindi na yung mag-stay sa imo dugo. Dapat ya, ito na natanin sa selula na gahi mo na nagatong.
1: Correct. So ano ba lang cause of neuropathy? Number one. Hmm. Number one, ginmention na ni Doc Lamil, is diabetes. No? Hmm. That's why it's called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imo viral load. Yung isa ka virus.
3: Dapang atake na sang kwan, sa imo nga nerves.
1: Sa nerves. Hmm. Mga Epstein virus, virus na. Hmm. Taas ang imo. Ang imo Epstein virus. Number three, you are a alcoholic, meaning to say adlaw-adlaw ka gayinong.
3: Isa man, paano makabulig ang D3 Bio, sir boy?
1: Paano kabulig ang D3 Bio? Number one, atake ang sa mga diabetic ito na pati sa diabetic neuropathy, panubuon ang imo blood sugar.
3: Kontrolon niya.
1: Kontrolon niya ang imo blood sugar. Paano?
3: Grabe no? I-control niya imo blood sugar para hindi maglala ang epekto sa imo nga nerves.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin mo doon ko, naibaluan ko ng taas ng gali akong blood pressure. Paano ang paninisis ng D3 Bio? Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mga buti ka.
1: Paano makontrol ni D3 Bio through its medium chain triglycerides ang imo blood sugar. Number one, it delays your ingestion or your digestion of carbohydrates. Hinay-hinay-hinay niya.
3: I-correct niya ang insulin resistance.
1: Correct.
3: Kung nakainom ka D3 Bio.
1: I-collect. Panamion niya man ang imo insulin sensitivity, no? Matay maging sensitive liwat ang imo insulin. Kasi, duwa na ginhimo niya. Ginpanami niya ang imo insulin. Gindelay niya ang imo digestion sa imo stomach. Meaning to say, jutay lang ang glucose. Kaya pag abot sa glucose, jutay, sakto lang ang insulin, dulong dayon.
5: Pag sir, boy, kung naka D3 Bio ka, huwag ka gana mag kaon. Dabusog ka bla.
1: Exactly, Doc Sam. Because your D3 Bio has medium chain triglycerides yung gahatag instant energy. But there's more to that, no?
3: Kabalo ka, sir boy, ano pagin namin sa D3 Bio sa mga neuropathy? Ang pinakabudlay, kung mag-edad ka na, pag may neuropathy ka na, isa sa mga problema, sir boy, nang manghihi ka na lang sa ano?
1: Oh, hindi mo na makontrol,
5: hindi makontrol
1: no?
3: Why na? Patay ng nerves nga gapunik sa imong brain kag sa imong urinary.
1: Why na wiring?
3: Take note. Ang nerves may ara myelin sheath. That myelin sheath, kablo ang composition sa na sir boy, it's fatty materials. It's
1: correct, no?
3: That D3 Bio nga may ara good fats, ganaris na siya.
1: Correct.
3: The more nga madula na ang myelin sheath sa imo ano, daw kuha nimo ang nerves daw kurente bla.
1: Kurente. Patanta wiring mo,
3: may
1: covering D3 Bio nga cover sa
3: nerve. Tapos sa sulod ana may dendrites and ang isa axon goroson.
1: Axon dendrites.
3: That axon, ang axon amo nang dagko nga fibers. Ang dendrites amo nang gagmay. Ti kung puno ka sang D3 Bio, sumanaris ang imo nga nerve, sir boy.
1: Correct.
3: Once nga manaris ang D3 Bio pa lang sa imo nga tinae, ga-produce na to sang B vitamins.
1: Correct. That's the main.
3: Ginarish gid niya ang imo nga nerves. So kung permi kag D3 Bio, ganarish ang imo nga nerves, hindi basta-basta patyon sang glucose. Kung naka D3 Bio ka.
1: D3 Bio ka.
3: Take note, isa sa mga kabangdanan nga ang gakaguba ang imo nerves, atake

0: impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning, pagkabahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapod ka alas
2: so pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oo, hindi lang carots, mga kontoran.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makipahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sala

0: sa ikaayong lawas.
1: Mga suki na itong tagpalamati sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Amuning programa nga nagagiya sa inyo ha, sa Batag Adlaw kung paano kita mga buhi nga healthy. Pinakakontrage dyan sa tao subong ang maospital kay una bes, mabudlay kay may pandemya. So ang ato ni Moon, just make yourself active, magkaon sa mga utanon, mag-inom sang food supplement ka makabuligid sa inyo ang DTX 500 along with Mighty C or D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon nga abala nga nagatigulang ka. Kag ano ang mga sikreto nga magahubin ka kag madelay na to ng aging process. It's all about telomeres. Kaupunta sa nakaroon nga discussion si Doc Ramil Uy, akamon CEO. We also have Sir Boy Solueta and Sir Kevin Bigay. Doc Ramil.
2: Welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Mm-hmm. Kung ang imong kabuhi nami man lang, tamo ka kwarta, like the kings of the past, ang mga hari, basta na sa Inglaterra, gusto nila Sir Boy nga magkabuhi sang dugay. Mm-hmm. That's why nagimo sila sang Knights Templar. Pangitaon to nila ang kwan, ang cup nga ginimnan ni Ginoong Hesus. Mm-hmm. May pangitaon nila ang Tree of Life.
2: Damo lang no?
1: Oo, tanan. Mm-hmm. Damo-damo gakalamatay sang quest nila.
3: No, Spear of Destiny.
1: The Spear of Destiny. Mm-hmm. Kay base amo na kuno makapasugpon sa kabuhi. Pero wala agad.
2: Lately may ara ang insik.
1: Oh?
2: Anong sayaw gano'y si Lungguman? Ispista ba lang ang ara sa kwan?
1: Bird's nest.
2: Oh, bird's nest. Ang sa kwan mo, mga insik mo, lang maghubin ka.
1: So, tanan-tanan na lang. At sa modern times, na-realize ang tao nga, hindi niya superstitious na.
2: Mm.
1: Ang pinaka nakita nila nga solusyon is, ining modern science, ang tawag na ito nga, stem cells. No? So, Doc Ramil, ano bala ang mga ang tao kisa magtinguha gid no nga maglawig ang imo kabuhi no
2: kablawas Sir JP, ano gusto ko kung mabakal man lang ang extra nga inadlaw sang kabuhi mabakal ko ah.
1: Oh, tani no
2: damo ka man lang kwarta mabakal kan lang bakal ka dito x 500 kag mighty si how I wish nga amo na ka simple lang Sir JP. Halimba, isa ka toy 1 million. Kung may ara ka dugang 20 ka toy, arang 20 million is dugang lang ko.
1: Oo ah.
2: Pwede.
1: Mabayad si Lucio Tan eh. Sa amo man lang na. How I wish tod nga amo na no. But actually do.
2: Pero may man gyud ano Sir JP, pero may man ato ginhambal nga bakal ka damo dito x kag mighty si para maglawig imo ka buhi.
1: Gusto. Actually doc, ang ginaimo naton nga paglaygay sa ila, amo ning first step sa longevity. Kung permi ka nagapamati sa itong program, makabalo ka nga paano mag-amlig si Mulawas. Mm. Pero husto na, Doc, ang health is an investment, no? Gani dala na diri ang effort, ang imo pasensya, ang pagpadayon, kag of course, little price to spend for DTX 500 kag Mighty C.
2: Ati, dapat nakuon nilang gaya little spend, Sir JP.
1: Oh.
2: Correct, Sir JP. Kaya kung ibutang ta, hindi ka magbakal DTX 500 kag Mighty C.
1: Oo. Oh. Masave ka, abi?
2: Maprotas ka lang.
1: Oo.
2: Mautan ka lang. Okay man ha, ang pamangkot. Kaya ba ni mo magbakal sang pulo kaklase nga utan kadadlaw? Hinsi kaklase nga putas
1: yawan
2: kadadlaw?
1: Ka, mahal na.
2: Mahalayan
1: na.
2: Kasi na.
1: Oo, yawan ka.
2: Imagine la, pulo ka oranges, isa lang kapsula sa PTC.
4: Makita.
1: Ayawa ka na urab.
4: Ayawa ka na urab sa oranges, no? Kag economically, it's expensive.
1: Posto. No?
4: If you want to achieve the same potency of Mighty C, ano na lang, Mighty C na lang.
2: DTX ka na lang.
4: DTX ka na lang.
1: That's why we make it simpler, no? Inom ka na lang DTX 500, kag Mighty C ka dadlaw, kumplito pa ang supplementation mo, no? Storyhan ta, Doc Ramil, kung ano bala ang ginatawag nga telomeres. Kag ang secret sang aging. Salamat, Sir Kevin Bigay, for giving me this, ha. Ang telomeres, amuni ang mga segments ang DNA sa punta sang aton chromosomes. Daw kaanay ini
2: daw saha
1: daw do binder ni siya do binder ni sa doc ang yan ni example ang imo lang ang shoelaces ang higot sa sapatos liston kun wala na sa sang plastic sa punta
2: gapso amo nang telomeres
1: do amo nang telomeres siya ang gabind di ba aton nga DNA is double stranded nga chromosomes duha na siya kun wala nang telomeres gabind sila doc wasaag na. No, hindi siya mayo maka-divide.
5: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.
6: Ako,

0: nakamo.
1: Sunday Text 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: PGX 500.
3: Now, ari pa diri suno sining telomeres, no? Nagapugong ini nga hindi maglapta ang strands, no, sang aton nga DNA. Kung ini ang naga-function properly, Doc, ginapunggan sini ang chromosomes nga maglambudanay, causing destruction sa genetic information kag nagaresulta sa pagkaguba sang cells. Nagatuga man sang balatian kag nagapanubo sa kabuhi, Doc.
4: So, sa kadation gali, Sir JP, nga nagadivide ang cellula, nagagamay ang kwan?
3: Telomeres.
4: Kag matapos ang tinuig nga cell division, imagine bala Sir JP, kung 75 years. No? 75 years nga constant nga cell division.
3: Sige-sige nga cell division, ano?
4: Nagalipot ang telomeres. Kag maabot ang point nga hindi na makadivide ang cellula, kag mangin inactive.
3: Husto. No? Kag actually, kung healthy ang cells, autophagy will take over.
4: Kung healthy ang cells, hapos lang mo.
3: Oo.
4: DTX 500 and mighty cell. DTX
5: 500 and mighty cell.
3: Isa na. Kag dumduman yung lecture ni Sir Boy, about autophagy, kung okay ang cellula mo, kag nagtigulang na siya, nami ang iyang aging, autophagy will take place by removing unnecessary kag dysfunctional components ang cells. Ang iniginatawag nga orderly recycling sa mga cellular components. Ina kung wala problema si telomeres.
4: Ang problema, Sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, kay mismo ang cells o ang cellula, hindi lamang telomeres. Ang ginaguba sang free radicals, gubon po na niya. No? Aran, delikado, Sir JP, kung maguba ang cellula bangod sa oxidative stress, kag corrupted na ang DNA, hindi mapatay ang tigulang kag balatianon nga cells. Kag ini ang padayon nga naga-divide kag naga-produce sang iya kaugalingon nga copy. Ini ang sinugdanan sang cancer.
3: Amo na, ang kapilagid balik-balikon ni Sir Boy, when the cells fail to destroy sang mga way na pulos, no?
4: Dira agad importante yung autophagy. Kaysa autophagy, pag old cells ka, balatianon ka, kaunon ka sa healthy cells.
6: Correct. I-recycle ka.
3: Gusto, recycle ka.
4: Di ang problema, kung hindi siya makaon, makopya siya sang balatianon.
3: Ang pa, hindi na siya mapatay, mabata pa siya, madamo pa.
4: Ang iya bata, balatianon siya, balatianon.
3: Of course. So sa simple nga pagangop, Doc, ang kakulang sang antioxidant sa lawas ang nagapaguba sa mga cells kag nagaresulta sa pagtuhaw sang cancer. Another thing, Doc, ang oxidative stress, ang causative factor kun nga nagapigaw ang telomeres kag nagapigaw man ang cell division. Ilabi ko nagatigulang ka na, here's the fact. Every minute, Sir Boy, you lose 30,000 to 40,000 of skin cells.
4: Grabe na, kwarta pa na, dokadamo kwarta na to.
3: Every minute. So, sa isa ka tuig, you lose about 4 kilograms of dead skin cells.
4: Mm-hmm.
3: So, as you age, hindi na mo nakaaktibo ang pag-divide sa skin cells ta. That's why nga nagakurinot ng panit. Tungod, when when the cell die, why na sang mabulos?
5: Why na subdivision?
6: Last kasing pamapilas, Sir JP. Kay ang imo nga dead skin cells, wala na sa idalom niya sang mga hubin pa nga selula nga mabulos sa iya. Kay tungod pigaw ng imo nga telomeres, wala na siya naka cell divide. So hindi na siya ka produce.
3: To be honest, pag ulo ko gani kay encounter sining telomeres mo, no may amo gali na siya, galing ka kaalaga sa imo nga selula nga hindi siya maguba.
6: Daw ano, daw safety cap.
3: Safety cap siya, no?
4: Grabe, no? Tiatipan na matipan sa kon. Kung gadi TX 500 siya, hindi na dali maguba ng safety cap sang imong cellula. Na Sir JP, ang power nga mahatag sang DTX 500 kag mighty C. Ang mismo nga cellula hindi dali matigulang. Hindi dali magbalatianon. Hindi dali magkopya nga pareho sa iyang tigulang. Kung naka DTX 500 ka kag naka mighty C ka. Kag pirmi na to na ginasulit-sulit Sir JP. Hindi ka dali magtigulang kung naka DTX 500 kag naka mighty C ka. Why? Because ang super antioxidant nga combination sang DTX 500 kag mighty C amo na ang ga-protekta sang cellula including that telomeres. So, kung gusto ka maghubin, gusto lawig imong pagkahubin, Sir Boy, DTX 500 kag mighty C. 500.
3: Pasimple lang magali, no? Mabakal ka lang DTX.
4: Kapila man nato ginabalik-balik, gakabalatian ang tao tungod sa free radicals. Gakak-neutralize ang free radicals kung palakaong ka damo gulay kag prutas. kag mas mas neutralize ang free radicals kung pala inom ka DTX 500 kag mighty C.
3: Dok, kung nag-time machine tama but sa panahon to ni King Henry kag ni King George, ya mo gani ning sekreto. Ya bakal ta to damo-damo DTX kag imnon ta permi kay dumabuang sila sa una kung paano maglawig ka buhi. Amo man lang gali ka simple.
4: Oo, amo na gani. Amo na gani sa JP kung may kwarta ka, bakal ka glutathione, bakal ka prutas, bakal ka gulay, jusana siya, bakal ka DTX, bakal ka mighty C, tanan ng antioxidant, imutang masukan. Para hindi ka dali,
6: in short, Doc, kung gusto mo magbakal duga nga kabuhi, indirectly speaking, bakal ka DTX 500.
3: Gusto, gusto.
4: Pero kung may kakwarta, pananom da.
0: Pananom da, no?
6: Pananom. Kaya ang mga tanom,
4: kung ano antioxidant. Hapos lang. Panguha ka plastic, butangi doon ta.
3: Posto. So again ha, DTX 500, kag mighty C, nami ni siya yung punon.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
7: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan. 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabat siya. May ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit, sang DTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong chan, wala na ko

0: 500.
1: TTX 500. TTX 500.
2: Ako si Princess Jack Consular, taga si Chile Nag-Asan, Barangay Lamunan, Kabankalan City, 30 years old. Before, sang wala pa ako gatik sa DTX 500. Taas ang ako ng cholesterol, around 200. Tapos, nagsugod ko take sa DTX 500 twice a day, isa sa aga, isa sa gabi. Nadula na ang pagpalanak isang dugan, pagpalang guto, kagpag dasig makapot.
3: Ano advice mo sa wife pa nakatry sa DTX 500?
2: Itry nyo get kay naamigid ang epekto, hindi ka mong inulasol, proven and tested.
1: DTX 500!
4: Para sa libreng check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Ang kaboy namin palawigon, prong baho sang ilok do hindi ginamit pa tugayon ano. Dapat tutto.
6: Inyo lang na.
7: Pampago ba telomere sang friendship?
5: Ano mo nang lawi kaboy kung baho ka manilok? Siling sa tupad mo, yung sa lupa din siya mapatay ba?
6: Tsaka baho mo.
7: May dugang pa siya, basi akong mauna.
6: Baho ba dugduman, dubla? Nang kalimbabi ang bata wag indigid ka kuha ko manggad sa kwan sa tat, sa nanay niya tatay sa no pa ni patay sa tatay
7: no mo na blaw
6: sa siguro hindi ko na lang ni paimnon DTX kun kwan ay may PCA
5: yo ang tuntuyo sa gipainom DTX pag lawing pakabuhi pero isa ka pa kaldio preso.
6: Clinic Cardio Fresh. Nami hamot ang ilokin.
8: Clinic Cardio Fresh with VCO, no? VCO, may tawag siya microbial activities nga gakontra sa mga mikrobyo nga kapabaho sa imo ilok, no? So ang imo balhas way na tani baho, no? But ang microbes gakos ang pagbaho.
6: Pero mas mayos, sir boy, maligo daan.
8: Maligo daan. Wag Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap
6: with VCO. Maron magbutang ka Clinic Cardio Fresh tapos maligo ka.
8: O dapat ligo ana.
7: Ligo na. Ano nang ugaliun gid ang pagpanghugas ang kamot para ang paglaptas ang balatian hindi na maglagaw-lagaw.
8: Tantina, no?
7: Amo ni kampyon, Santon Plus Herbal Soap, makapatay sa mga kagaw kag mikrobyo nga ara sa ton kamot, na malikawan ang paglaptas sa mga kagaw nga pwede na ton mapasa sa ton mga pinalangga.
8: Okay, tapos paghugas ang kamot, ano ang muraon sa CP mga pi?
5: O siyempre eh,
8: mga pikaga pa, mga pisang DTX Premium. Ang DTX Premium may gano mushroom, no? Rich in ergotionin, gapadugay sa glutathione, vitamin E, and vitamin C sa lawas. So, if you want to maximize your antioxidant, updan mo sang DTX Premium Coffee with gano mushroom, and of course, stevia ang sweetener social.
5: Oh, well, gainom kabi Rayo Coffee, gainom kabi. Gapamasahe ka sang tiil mo, gamit ng Santon Plus Herbal Oil, kampiyon, dalundo ni na lang extend for your circulation.
8: Extend, no? May frontal effect ka pa, no?
5: Alright. Hindi yan side effect, frontal effect.
8: Frontal effect.
5: Sige.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa imuotak? There are many ways but isa-isa hunta, no? Number one, it improves, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%. Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amuna siya. Once makakaon kasi imo panyapon o pamahaw, mambal si brain, oy, ang 20% ko ako na.
6: Tiko mag kung maguba ang mga neuron, sir boy, sa imo nga brain, meaning pa, gakatumba ng mga puste.
8: Tumba ng puste.
6: Dere mas start ang gitawag Alzheimer's disease.
7: Correct. Brown out sa utak.
8: Brown out nga, ah.
6: Ang lipatan nami ni siya sa mga palautang niya.
8: Karoon na na wala. Ang D3
6: gusto niya mag-brownout niya utok para lipatan utang ti...
7: Hindi sila mag-D3-bio.
6: Hindi mo mag-inom D3-bio.
8: Ang D3-bio, di ka padamo sa imong metabolism, kapanasig. Meaning to say, nami healthy ang brain, ang D3-bio liwat. May isa pa gid ka purpose, gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
6: Tingko na ka D3 bio siya, sir boy. Ginatinloan
8: na. Ginasilhig na, sir. Nasilhig sa D3 bio, ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain, which basically connects one neuron to another, ginatinloan, ginakuaan sa beta amyloid plaques.
6: Lantawab lang mga kuan, mga gabasa, mga ga-study, siling tla nami kunong mga chocolates, mga tamis, while nga study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni mga brain niya.
8: Correct.
6: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga pustida.
8: Correct.
6: Sa kalawig.
7: Sa tuman niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce nga free radicals.
6: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang pusti. Sa pero okay. Tingala ka, Soli, musulin siya kaalam na ako sang bata pa ko. Subong niya, naging dada ko rin. So, ito kapigaw na ako memory. Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
8: Correct.
6: In short, sir boy, kung halimbabi, studios ko, ang akong trabaho is more on kuan,
8: tuon.
6: Abogado kami, doktor ka, researcher ka. Mas palabihon ko ang mga ketones from D3 bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo.
8: Wala
6: hatag energy, pero wala latak.
8: Wala latak.
6: Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 bio, sir boy. In short, sir boy, ang D3 bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's, dementia, seizures, like epilepsy.
8: Epilepsy, kayang-kaya.
6: Kayang-kaya na. Alam na kung bata pa, git. Pasigyon mo pa inom sang D3 bio, sir boy. Ang epilepsy, makurik pa na siya. Number 40, kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako gid yung mabuli.
8: Even migraine to ka?
6: Yes, migraine. Even migraine. Tapos, isa pa sa makorek, sir boy, it's the anxiety and depression.
7: Anxiety.
5: Amunang dako nga bagay?
6: Amunang dako nga bagay, Doc.
8: Ang aton gut bacteria nga ginapadamo ni D3 bio produces majority of the serotonin, 90% of serotonin is produced in the gut.
6: Inakong gainom ka D3 bio.
8: Inakong gainom ka D3 bio.
6: Because D3 bio, the BCO in D3 bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria nga among ga-produce sang
7: serotonin.
8: Kita mong advantage.
6: Ang ordinary nga D3, it's not prebiotic, sir boy.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio.

0: Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Let's go to our checklist right now. Ang advantage ng D3 Bio over ordinary vitamin D3.
2: Ang gynecology journal nagambal, Sir Boy Doc, nga ang mga babae gali kung palakaon tamis, gambal gid sila, palakaon katamis, grabe ka carbohydrates, mga favor gina sa pagtubo sang candida albicans, no? Ang reproductive health nyo grabe gid ang baho. So no dire makabulig sang dako ang virgin coconut oil. By taking D3 Bio, ina siya ang diretso nga nagakadto sa imong reproductive organ kag nagapatay sa candida albicans. Ini nga capability wala niya sa plain D3.
3: Oh, ah. So kung naka D3 Bio ka, tanan nga problema sa mga kababayen, mga baho-baho da. Dako gid niya mabulig. So even body odor.
4: Kayang-kaya.
2: Oo.
4: Yes.
3: Makita mo lang na sa D3 Bio, hindi mo na makita sa ordinary nga D3.
4: Vitamin D3.
3: Sir GP, pagpalainom ka D3 Bio, compare mo sa ordinary D3, ang nakanamit sa D3 Bio, ginapadamo niya ang mucus lining, ginapadamo niya ang mucus, ginaproduce ang damo sa tiyan, malikawan ang problema sa hyperacidity, even ulcer. Sang una, sige ko research, nga ang mantika, gapalala sa hyperacidity ka ulcer, kato galing mantika nga ano, nainit na,
4: oxidized.
3: Galing kaya ang D3 Bio, ang iyang mantika is cold press.
4: The best kind of extra virgin coconut.
3: Kung may H. pylori bacteria na ang imo ano tiyan, kaya niya makontrol. Kag aside nga kaya niya makontrol, patubuon niya ang mga mucus, mga lamig-lamig sa imo tiyan, para nga inigbukbo sa acid, hindi dali mano, manipis ang imo nga kwan, lining sa imo tiyan.
2: May protection.
3: May protection. Amo na ang nakadami sa D3 Bio, kumparar mo nga gainom lang ka, ordinaryo nga D3.
5: Ang namian ko, lalo na kung ga-intermittent fasting ko, ang akon nga period of starvation, bala? Kung magsulab ng akon tiyan, ga-take ko 1 to 2 capsules nga D3 Bio, gadula ang sulab sa ngakon chan.
4: Dasig lang.
5: So gasulab siya because kabatsyag ko gutom. Batsyag ko gutom. So nagtake ko 1 to 2 capsules, nadula naman ang ngakon nga gutom. Nasuppress ang ngakon nga gutom. It's because ang aton nga D3 Bio has extra virgin coconut oil na may medium chain triglycerides which is converted into ketones na mag-provide sa akon sang energy. Kaya masuppress na ang akon gutom sa akon nga mga sumula.
2: So meaning Sir Kevin, doon gina-interpret sa isang lawas mo as food.
5: As food. Healthy food.
3: Amo na siya. Amo na ganit kung aga, before ko magkanto di, mainom na ko na 3 ka soft gel sang ano, sang D3 Bio, Sir Boy. Kaya ang purpose na, siyempre malikture ka. Matalakay ta, gamiton utok, di wala ka kaon. So wala ka sa ibang nga food. The D3 Bio, the ketones of D3 Bio.
6: Will provide you energy.
3: Wala
4: na ano, provide you energy, pang ting pang aton brain, no? Ako ya, ang battle cry ko kaya ka D3 Bio is for today. Nga gusto ko D3 Bio over ordinary vitamin D3 cause gaatag ni sa akong kumpiyansa. Kumpiyansa nga layo ko sa katalo, layo ko sa ilanat, layo ko sa sipon, layo ko sa ubotongod, sang monolaurin nga ara sa D3 Bio. Ang monolaurin, ginatap na tanan, klase nga virus, kag bakterya nga ga-produce ang trangkaso, sang hilanat, sa pag-ubo, kag sipon. Kung gusto ko palayuan mo ang sipon kag trangkaso, kay kakulbaan subong. Jutay nga trangkaso mo, kulbaan ka na. Uy, basi ano na ni? Basi ano na ni? Dapat naka D3 Bio ka. Kung matrangkaso ka manggid, hindi magdugay 1 to 2 days lang kos protektado ang imo cellula, do may bodyguard ang imo cellula.
3: Ako Sir Boy, ang nakulbaan ko, hindi nga matrangkaso ko. May salig na kuya sa D3 Bio, Sir Boy. Kaya niya nga ano nga mabuligan sa D3 Bio. Ang nakulbaan ko, kanang i-quarantine ka 14 days di ka pagwaon.
4: Amakuna, no? 14 days.
3: 14 days bla pinagsuhon ka?
4: Suhon ka.
3: Inano na man.
4: Tapos iupod ka to sa iba. Nga may harak gidyan, no? Ang lain na tinalatnan ka na lang. So mag D3 Bio, palayuan ang trangkaso, ang hilanat, ang pag-ubo, mag D3 Bio everyday.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. D3 Bio.
7: O si Karen, nadamog isang akon hair fall, hindi manami akon puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Jomer, tumarget ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City. Clinica de Alternativo

0: Antivo Medicina and Wellness Center. Roa Siri, Atubang sa PLDT McKinley Street. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumpayan, fronting kay San Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC. Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office. And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala na may time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayog din sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mga buti ka.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibwa Clan. 34.5 K5
3: News FM.
0: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3 DTX.

0: na po? MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas. Para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
6: Sa mga butika.
4: Nagapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica For Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Free Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Deo Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Eye Care Gold, ang superior eye formula. Eye Care Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata nga may mataas nga anthocyanin. Isa ka potent antioxidants nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: You're listening to 94.5.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Well, mga ka-K5, at ang oras, alas 4:36 na tagahon. Good morning, mga ka-K5. Gising na.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Balita K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
3: Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
3: Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa.
4: Balitang K5 sa umaga.
3: Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update.
4: Balitang
3: K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
5: Michael Solorio
3: sa Balitang K5 sa umaga.
4: Balitang K5 sa umaga.
1: Well, good morning mga ka-K5. Mede niya gahon. Adlaw makaroon niyo Webes, no? Webes nga adlaw. Makaroon October 15, 2026. Good morning. Ugan niya agahon mga ka-K5. Kaya inabot na gida ko ito. Ugan na. Grabe ka baskog mga ka-K5. Anyway, good morning. May day niya agahon sa rin mga suki. Matag pamati sa kabilugan niya. Provinsya Takan Banu ay Takalibo. Sa mga nagpamati, makaroon sa inyong mga panimagay. Good morning sa mga nagpamati sa inyong mga karadyuhan. May day niya agahon. Siyempre pa inyo, Anchorman K5, Michael Silorios, nagtatalasay sa agahon. Balita, informasyon para gidkin niyo mga ka-K5. Aton yung pag-istoryahan, makaroon nga agahon. Of course, no? Bilang ka mga balitaan man, mga informasyon rin sa atong Kalibo, PNP, at sa atong Newsroom Department. Makita kita sa Bilog o Kalibutan, pag sa atong official Facebook Live programs, das K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para maging updated sa mga balita lokal, mga balita national, pati sa atong mga international nga mga senaryo, mga ka-K5. Sa atong makaroon nga pag-ililiba, ano raton yung managapon ng mga balita at mga informasyon, pisan di agi mga ka-K5 diyon natin pagpabuhayon pa ano makaroon datong yung managapong ng mga balita at mga headlines. Para makaroon sa nagapong ng mga balita mga ka-K5, may yakarang vehicular accident nga natabo, no, kung sa siya ni Ron ay rondayang vehicular accident natabo ra sa Banua karaita no man siya, no? Patay gid ana ron sa bitin karong rider. Samtang nga dugon naton nga mga balita, maiyaman karang mga ka-K5 nga mga maiyaman karang nanayo. Nagunga temo kara sa rescue vehicle karaita dayang MDR rimo samtang pagdto sa ospital may darayang aning ara. May dumduman ko aning nga kaso ato sa ibay nga so no sa anang aligasod pamilya indit igpangaon it nurse ko ng mga K5. Ay namatay tara to. Pwede man magunga gali sa mga rescue vehicle oh. Dugang pa nato makaron yung mga balita at nya nagapaw na makaron yung mga headlines ng K5. Islayt Boracay umanya ginkilaga it kondinasta Travelers Reader's Choice Award. Nagkasari-sari karon niya kategorya ron na buo yung mga ka-K5. Samtang pag-deployed barangay peacekeeping action team sa mga eskwelahan sa Panoy Ita Kalibo, ginaayo. MHO Kalibo, may pagpadumdum parte sa El Nino. El Nino, tanga ni Rato niya, sigit ang inugan mataho. Ayun, ginapasagod niya ni kita Tubi, Presidente, paano ka makon magsagod Tubi kung El Nino? Balitang pulis, ang mga balita man sa Newsroom Department, mga ka-K5, masailo kita makaroon sa mga balita abroad. balita nasyonal. Mga balita nasyonal this WD gin pakita akong paalin mag-inom itubi alin sa ugan. Gutom mas na grabe kumpara sa tiyempo it pandemya. Tayo sa balita international. Giyera sa Ukraine bangod sa sitwasyon it politika. Ag mataas nga presyo it bagakon na batyagan man sa Amerika. Tay mga balita mga ka-K5 hay ginatod katon makaron ita DTX Coffee Mix ang healthy nga classic ka pinaka-copy kagon naka-detox ka pa. May ana nga chia seeds ug may ampalaya, may ana pagit nga DSU di sugar sugar cane extract. Sang ka mapait nga party tubo para masukan daton karon yung mga diabetes. Mabakayron sa atong klinika da Alternativo Medicina and Wellness Center. Yaron sa Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan sa parente dating Garcia College of Technology magapit man sa atong nga ABL Sports Complex. Una kita sa ating mga headline balitang abroad.
0: Balitang KK5 sa umaga.
1: Balita international mga KK5. Makaroon bisan sa Amerika, may inakarasang kababae, naghamba mo, nagpanarabha mo, di kara sa may party kara, itadaya karon yung West Tennessee Elementary School. Ay, nag-sailo-sailo rin mo sa anak ron nga trabaho, pilang bilog rin anak ron trabaho para masuportahan makaroon doon ang pamilya. Ah, sa bilog ron, teacher pa imo, tapos may mga iba pa imo nga trabaho. Ay, ginadugangan na naratrabaho po niya ni sa padayon, makaroon pagsakay ta inflation, igtuman sa nasyong Amerika. Bukod yung kita ron nag-saka ro presyo, pero sa Amerika, gasaka man. Ay, sa sud karat, sang dagon, sumaka karay 3.7% ro ang inflation rate halin karon sa 3.4. O sa dayang sud ita dayang sang dagon may kakape pero sang kiri katangan ni ro pagsaka nan daraton ta iya sa aklan 11.6 tay. Ano sa report? O, grabe ta. The dayang presyo ita mga produkto ng petrolyo ro naga pasaka man ita cost of living ito sa Amerika kay karon dayang record daya karon nga breaking karon nga pagsaka man produktong petrolyo mas kaping gid aro diesel mga kakaiva.
0: Balita kakaiva sa umaga.
1: Dai mga balita ginatod gaton makaron ita DTX Coffee Mix ang healthy nga classic kapin nakakapi kayo nakadetox ka pa may anang chia seeds may ampalaya may anang pagit nga DSE o di sugar cane extract sang kamapait karon nga party tubo para masukan daton nga mga diabetes. Mabakayron sa atong klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yaron sa Defender Building Osmania Avenue Calibo Aklan. Prente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
0: Michael Solorio sa balitang KK5 sa
1: mga ka-K5, saan makaroon niya pagbalayan sa ilo kita makaroon sa atin yung mga balita nasyonal.
0: Balitang KK5 sa umaga.
1: Hey, good morning anay kay Sir Isagani Retiro. Ah. Sir, good morning. Ah. Huwag inagabugaw ra. Good morning kid. Teacher demo, kapamati. No? Kay Sir Jack Socate Terrazona, good morning ka KK5 Mike. No? 222. Gising nami, wait lang ako if mag-program ikaw. Mamaka pa mating makahibaya, God bless you. Grabe ito sir, oh. Din yung mga orason nga nito, gidang mayad ka ron. Oh. Hindi galing pagkalipat si Ro Tolentino family, ah. Si paring Ruwen sa Bulwang, Looban. Oh, every morning ay gising gidang ka pamati. Kimo, good morning ah, sa Tolentino family, kay Ruwen Tolentino, good morning.
0: Balita KK5 sa umaga.
1: Sa mga balita nasyonal, mas naglala rugutom. Suno sa survey mo kanita SWS mga ka-K5 sumakay 22.6% kubuan ita Setyembre. Ah, runumero it pamilyang mga Pilipino na ka-experience it daya karang involuntary hunger ginatawag sa in English meaning gutom. Ag nagampasan pat anak ra record ko COVID-19 pandemic sa pinakauli nga survey mo karon it Social Weather Station. O, pambihira man ho. Taas na ron numero at ginagutom. Dati ani ka to, nakakabasa nga niya o ka to nga nabawasan na po ang numero ng mga taong nagugutom. Ay, hindi mabawasan ni Basir Ibay, namatay ko ta sa gutom. Pero Raya, sumaka, taro numero ho. Mas mataas, maka 2.3% do hunger rate ikumpara sa 20.3% ko rin, tiliwan niya honyo, no? Gumampas man na sa 20.2% ng pambansa. Ropang kabilugan karon nga average sa 2025 na nating pinakamataas at anis 21.1% ko 2022 sa panit lockdown bangod nga ni sa pandemya.
0: Balita KK5 sa umaga.
1: Ay, grabe ta. Nga ni ginahambay natin makaroon niya nagugutuman man na kita. Ito wa taman ako nagakaon sa oras. Abo patang nga wa nagakaon sa oras. Baka may una nga ni nga sa beses lat ang magkaon. Nga ni konsin lat at tropiesta hay. Ito lat agaad do ay akman ba taon? Makaon-kaon kapat baboy rito. Galing kon mga makaton niya mga pobre, mga ka-K5, bagano, no? Kumaon ka, bima na sa fiestahan. Kung sino pa nga mga manggaranon, ba, ito pa nakabutang rong mga, may manapre, sailo manapre, may kanding manakuriya. May sugpo man aso, sigtot sa mga lamesa ng dakon. No? Pero kon pobre ka, di mo, inakang sa mga pansit sa likod. Tapos kung kumaon, taro mga manggrano niyan, magmag, taro timo, boom, man na si sir, grabe, taman na tumimo, magmag, taman na ba ng kaom, ginanahan, gito man mo sa akugaha. Ay, kung mga makaton, taro mamis, tag pumaspas, kat kaon, boom, man na kung makatimo, rayang raha, gutuman, man na. Grabe, taro sitwasyon, it manggrano ng pobre, mga K-5. Nga ni makaroon ay nagsaka, ra, according sa report, mga K-5. Hindi magsaka ko ro nagugro ginaguto may press karon pero may trabaho nga ni nag-aray bangon sa mataas nga inflation rate sa Pilipinas sa dayang mga ano nga ra dayang presyo it bagakon nga ay makararon ay kasi kung nag kung negosyante ka ri imong ginakita iba kay mo man pagkaon dato nga negosyante it pagkaon ra na katong ginansya man baka na matsuga cycle doon eh. Sige, di ba ginaturo katon sa during our elementary sa science. Science. Di ba garo, dumanok man na ginatuka na naman na ro worm, dugago. Tapos man ay dugagon, pag mamatay ro manok, kanon naman ro manok. Maroon baga? Oo. Oh. Ay, maroon man doon. No? Kung masa, mataas o produ, kung daya kan ano ro ginakita itsang katawo, ginabakay naman. So kung mataas o presyo it bagagon, agwa gasaka Roswaldo itsang ka individual ay raan ang buying power ay nagahina or imong perde man is 500 o ipamutang 700 ikaw abiman na ay mason kagid abiman na sa construction o ay pila gagero kilo halimbawa bantagaan is 350 o 350 o ay ro sibuyas makan bumakay katapat ng bilog mga 40 siguro. Imbis dati ito nga sa kilong ginabakay, mabakay ka lang tigpilang bilog, 1/4 lang. Naganabar imong buying capacity kung gasinakaro presyo. Ay, posible sa bilog para sa ginatawag makaroon nga kutanon siguro ng mga Pilipino, gambaw siya na nagutuman nyo to sanda. Nagagawa sa survey nga 16.2% ro mga pamilya na naka-experience it kasarangan niya gutom. O wait pagkaon na kung amat, kung, what pagkaon kung amat. O pilang beses nga sa nakalipas nga tatlong bugan. Samtang nagsaka man at 6.4% doon naka-experience it. Graming gutom nga o daya karon nga pero yung what makao nag 4.5% ron kubugan ito nyo. Pinakaabo karon nga na i-record sa rogutom sa Metro Manila. Ang sa pilang ka mga parte at Luzon, Metro Manila sumirit karo 27% do hunger rate at 6% matana ko hunyo. Dahilan na para maging pinakapiktadong rehiyon sa nasyon. Tapos sige at ang impeachment. Ro 900 million pila to, rogin gasto nga to sa impeachment. Kung gin tao lang rato sa tao, abi, gina-withdraw malang galiro tatlong ka artikel of impeachment sa apat, ay gina-withdraw malang galiro tatlong, gin gastosan pa at buwis tao. Anda pa, abi, kung ilabas ko ni catering papirmi kada impeachment. Kasi ga-order hindi pa maging Oktobe sa mga four season pag in-order may mga dessert pa rito. Minilyon taron. Ay kero tawo, naghinabay, naginotom kami. Hator o buwis, ginasto na sa impeachment. Tapos mabay, withdrawn lang mananamon. Total, ginumpisa, hindi ta pwede ron. No? Withdrawn mo, ta filean mo at kaso, withdrawn. Ay, hindi ta pwede ron. Ay, ongoing o tado hearing eh. Di ba ga? Nga ni Ruba, oh, balikan na natin, the buying capacity mga ka-K-5, gahina. Cycle doon eh. Kung ano man doon ginakita, isang ka-negosyante kinabakay naman ka ng kinahangganon doon. Oo. Di ba ga? Medyo maura nun eh. Anda para maintindihan ka itong tagpagamati. In layman's term. Abo, in layman's term. Example, labi man na may agi. Na in love mo si Gaki. Ruan ang kwarta, itaw na si Gaki. Do gaki man yun to, in love man sa bahay, itaon naman sa bahay, rakwarta. Pero bahay man nga to, magto man sa parlor, itaon naman, mapariban ni mo, ibalik naman do kwarta sa agi. Medyo maroon. Medyo maroon man lang ron. ayos ter sample. Ay, kung imong udubayin capacity it tawoy mahina dahil nga ni sa wan nga sa karosweldo siguro taas makaron it mga bagakon mga KK5. Anyway, sana makaron nga pagpadayon no sa iba pa ginaton yung mga balita no. Kay Ma'am Nancy Ogwel Carpio, good morning. Gakapi man ako. Good morning man. Sige, good morning gid. No. Ag gakapi man ako ma'am, ikagami gid ang ani kay now. Hasta nga ni makan magamig, grabe tat kamig. Oh. Aircon, abi kami ha. Dugang pagi natin makaroon yung mga balita, mga KK5. Sa ating karang pag ililiba. Dugang natin yung mga text messages kay John Ryan Bros. Tao, Bagabaldo, good morning. O agina sa Dayang Kalibo Public Market, good morning. Kay Ma'am Cha, Ininyero Morato, Ma'am, good morning. O, nag-chat, imoga pamati. Ma'am, good morning ha. Thank you, good ako. Ganiro atin nga buying capacity, nag-hina. Mas kapin kon uwa ga sa karosweldo. Hindi maura. Ko sa December, kon December ay tamo abong ginabakay ro tawo man bisan pa paano may bonus. Oh. Pagbalik ko man karon it sa normal nga bugan awa gun man. Anyway, sa nga pagpadayon. Good morning kay Faye Michael. Matuod baga ayhan nga sa lahi gibando pagkakalbo. Oh mayuna ta karon. Pag ngani wa ko tahiman na matuod no. Ay akon nga mga lolo ay puro kalbo. Matod, ayan nga Roda, yung pagkakalboy na sa lahi. Lahi matanamon, ho. Pero hambaw mananda, confirmi ko man ako nakipag-hulid o nakipag-sex sa imong asawa, nakakakalbo man mana. Ay bata pa ta ako, galing ay madali, ta magnipis lang buhok. Oh, sambilog pa abi man nakaroon, ay karoon man kung amat si Mrs. nagabuyot. Ay, mauron pa, sambilog pa, ganito, nataroon ko na po ganito. May buong ayhan karon K5 Mike nga para nga hindi magnipis at dali rang buhok. Well, magpa-doktor ka siguro sa dermatologist siguro doon dakon ka may recommend kay mo. Dermatologist siguro, base no? Kasi, kung sa lahi mo, tan, sa jeans mo, tan, wata kita at mahimo, ganipis gida. Agkasayad ka man siguro sa gaki, ay, basta ro, ginatawag nga sexy, ay kalbo eh. Amo matang kalbo ng mga Hollywood actor, mga gwapo nga eh. O, di ba ga? Ayaw na ba't ang angayan ni Calboy? Pero kung makanila, magnipis ing buhok. Hay, ago na, gahinawid siya ni mo si Mrs. Mo. Magpabugat, matagod, agod, gadinapot. Kaya rito kung bumuyot, imaw. E mintras, ngay hawiran, tananaw na, sobra pa yung masagahimubot. Manok siguro kung humawid ta. Hindi, takapilan ing buhok. Kung masipo, taran, mangkotag niyo, guna ni mga binuntan, it utak, ra, itsura, king uwo. Ano? Pabugog at matagod. O, agod, hindi imo kahawid. Ag, mag-addo ka sa doktor. O, sa dermatologist siguro. Hindi ka man pwede ka sa manugbot-bot eh. Mangutana ka kung ano rin mga buong nanda. Usually may mga cream sa nang ginabutang ko. Pag yan eh, huwag mata ako, no? Ako malabing tatay bukon at kalbo eh. Ako malat ang lolo eh. Kaya ang pobre yun nabi kami. Ag, ipamana pa ni tatay ka akong doon pagkakalbo. May yan eh, bukon mo't kalbo. Ay, usually sa mga makaton nga mga pobre mga KK5 ay do mga manggaranon ta kon magkagaduga ra nang ginikanan ginapamanahan sa nat mga gugta bagay ag negosyo. Kita ta mga pobre ko maduga atong ginikanan ay ra ginapamana ka atong tatay kon bukon it daya karon nya aywa matigugta ay kon bukon it anang gubat ay anang utang. Med pangani kon anang utang lang ro imo nga med lang ani kon daya nga gubat ay wa. Okay, imnan mo tayo buong gamayad gay. Pero kung yugta, gita rin pa man, nag-aagaway, ito mga unga. Mayad pa man, ay, may gagagawan, tabi. Pero kung utang, agatukdanan man na sandaw at man at pag-away ron. Nga ni, hay, ipacheck mo, magpa-doktor ka, agon ma-kwanding buhok. O, daya nga, ma- mayon na, matakaroon yung mga cream, sanda, tao, base, matao. Mayon na, mga shampoo ko, ni. Oo. May mga shampoo sa nang ginagamit. Ag pumabugog ang ipermit matagod agod hindi hawiran ni Mrs. May hamboy nanay una abi ko nung kon amat si Mrs. nagahawid ay kon ni hawiran at aron ah. Si puto na dat ganit dan kon. Nagjaga na siguro imong ko sa pangpang ba ni mo nga nagasaka ngon. Kabuyot imo sa mga halimonon. Si puto na dat ganit na dat. Samtang nga, dungan natin nga mga balita. ay isang ka 19 anyos nga nanay kararo no nag-unga sa sugod mismo rescue vehicle it MDR rin mo makato oh, kahapon ay taga-aga mga ka-K5 nakabaton karon itawag do rescue team mga pasado alas 4:52 si tagahon para buligan di karo sang kadaya karon nga ano asang kananay nga ni karo sa barangay Kalangkang grabe ro pagpanakit yan gali hay ano taga unga no indaga man ta sa hospital agumpok ta agiro panubigon mga ka-K5 bagin tawon dayt bulig it mga responder ay galing ron hay alas 5:30 gumwa utaro kapsag oh ay bago pa mag-abot sa daya karang hasta ang ganyan bago makaabot sa ospital ay nag-unga o temay mayad na mas madali mag-unga pwede na sa mga rescue vehicle nga ni well trained do ato yung mga rescuer congratulations sa mga rescuer ha di ba may kaso tanga tong halin sa ibahay nga tong sa sana nga na, pamilya ko babae hindi taig paungaon ko no ko nurse pero di pa imo ko daya karon yung nag-test da nga rang mga rescuer kung magmoron Restelin Aguirre Rotolo, sir, good morning. Good morning, man. Miss Gracel Ibanez, good morning, ka-K5 Michael. O, gakapi man na kita. Yes, gakapi man ako. O. Sige, sa ating nga pagbalik, dugan natin yung mga balita. Talakayon, tabagar, iba karang mga informasyon nga ramakan mga ka-K5. O, pagkatapos at pilang ka mga reminders, standby.
4: Litang K-K5 sa umaga. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
4: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Ano ba lang ang inflammation? Ang inflammation is just like quarantine. Pero sunod sa lawas ta.
1: Mm-hmm.
5: Kung gina-quarantine...
1: Quarantine facility.
5: Kung gina-quarantine ang isa ka lugar, ano ginahimo? Ginakudalan. Ano pag ginahimo sa sulod? Ginabulong ang na-injure na part. Ano pag ginawa kung gina-quarantine? Ka, ginapangita ang cause sang infection no or ang virus nagcause na amo man na ang infection no inside our body ginakudalan sang aton immune system ang aton injured part ang aton infected part of the body ang lawas na nga part nga kailanlan ikuralan niya para hindi na maglapta so inflammation per se is good
1: di ba normal may gahubag may pilas gulpi lang ano gapula ang palibot
5: perimeter fence.
1: Inflammation process. Uh-huh. Sir Boyan mo na eh. Kung vitamin D3 lang imo inumon, ang inflammation, sigurado, gina, may inflammation, gina matabo. Kaya siyempre, activate niyang kuhan mo.
5: Ang imo immune system.
1: Pero kung may BCO ka, Sir Boy, may posibilidad nga wala inflammation nga matabo.
5: Correct. Or limited lang.
1: Limited lang. Especially, kung ang cause ng inflammation is kagaw. Kung ang cause ng inflammation is kagaw, kung may BCO, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, wala na sang inflammation matabo. Kaya naman, pagsulod pa lang sa kagaw, neutralize na. Na nga may inflammation pa matabo, kaya patay na ang kontra.
5: Patay na kontra, natap na ni monoglyceride, ni monolaurin, ni monocaprin, kag ni monocaprilin ang infection, no? That's why limited na ang inflammation.
1: Correct.
5: But there are
1: other... Hindi ka matamaan lang.
5: Hindi ka matamaan. There are other factors nga ga-trigger sang inflammation. Number one, obesity.
1: Correct.
5: Obesity basically increases the inflammatory rate.
1: Amo na yung long-term inflammation yan?
5: O mo na tawag nga long-term chronic inflammation. Amo na giniiwasan ta. Amo na nga son nga D3 Bio ta. Iwasan ta ang chronic inflammation, ang dugay nga inflammation. Kiimbis namin siya sa lawas, lain na siya.
1: Create na siya sa mga madamo nga balatian.
5: Correct.
4: D3 Bio.
6: O si Karen, madamo isang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
4: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabakal sa mga butika.
1: Boy. Inflammation is a secret killer. Lantawa bla, pakuha isang ano, sang mga inflammatory markers ang may cancer. Pero tikatas-taas ang ano na, Sir Boy?
5: Ang inflammatory rate, no? Damo markers ang inflammation.
7: Kung ang sobra lang ang tambok na ton, ilo ba na ang ginatawag visceral fat, ginakabig galis ang aton nga immune system nga kontra.
5: Oo, non-self.
1: Kung amat-amat na matubo imuboy on, madako chance nga may mga inflammation sa sulod.
5: Correct.
1: So, sa mga buy on na da, amat-amat na inom D3 Bio.
7: Oo, para magamay
1: ang buhay. Para makontrol ang mga inflammation sa sulod.
5: Correct.
1: The more nga dakoy mo buhayon, the more nga damo imnon mo nga ano.
5: Nga D3 Bio.
1: D3 Bio. Para mag-init ang lawas mo, ikisa tamaran ka mag-exercise, at least makabuling lang, Sir Boy, kaysa wala exercise, wala pagiga D3 Bio.
5: Gusto.
1: Pero kung may D3 Bio pa ka, tapos ga-exercise ka
7: pa,
8: Mas dasig ba ito ng mga visceral fats da ang mga buyon, Sir Boy. Ang chronic nga inflammation nga gakatabo sa lawas naton, it will lead to cancer, heart disease, brain inflammation.
5: Correct, that's correct.
8: Especially kung grabe ka, stressful ka, damo ka ginapalibugan. Ang problem, Sir Boy, is the more nga gaka-stress ka, the more ang imo yakaon sa ano, sa mga bawal. Dapat ani paminsaron mo nga the more nga stress ka, the more nga makaon ka sa mga healthy foods. Damo antioxidant. Inom giga D3Bio.
9: D3Bio,
8: Sir Boy. Basta may mga TIS, mga inflammatory response ang gatambo sa lawas aton. Arthritis, inflammation sa joints,
5: indigestion,
8: ha? Miska nang ano, rheumatoid.
5: Rheumatoid arthritis.
8: Asthma. May inflammation na ang gakatabo sa lawas. Sinusitis. Prostatitis. Sa mga kalakin anablang sobra 3 times nga panghihipanahon sa gabi, disturbos katulogo na.
7: Basta yung prostatitis na.
8: Prostatitis. O inflammation sa inyong prostate. I-D3Bio na nila, Sir Boy.
9: D3Bio.
10: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipik
9: D3Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3Bio.

0: kita makaroon sa ring mga balita mga ka-K5 balasing kuuna na tagahon na tong oras na yung mga balita ay ginahatod man katon makaroon ni ita dayang Ditribayo mga ka-K5 brong klinika Ditribayo ginibaro ka basko kita cold press text converting coconut oil vitamin D3 sang kasop gel capsule no redemo ka mga sangkap nga nag-obrat napaka-importanting papel para sukuan nga di magbaho rosilulite cancer agbisan na pagbumis mo ko sa cancer mga ka-K5 brong klinika Ditribayo bukan niya mo't manggaranan sa vitamin D3 ginapanami man ang absorption ng mga vitamins magaling sa atin yung mga ginakaon rang fat soluble nga vitamina nga sambilog sa nagapaon ng sangkap ay kinanganon para makaobrat mabasog klaseng protina nga magasuporta sa immune system para kontrahon do cancer mga ka-K5. Mabakay ron sa atong klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Yaman sa Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa parente dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
1: Balitang K-K5 sa umaga!
0: Sana makarang niya pag padayon mga ka-K5. Oy, gising na, maugan-ugan niya agahon mga ka-K5 ha. Arosali Quatres, Villanueva de la Cruz, good morning po sa lahat na nakikinig sa inyong programa, lalong-lalo na dito sa Sitio Lumati, Barangay Arcanhel. Sana magka-power na, brown out dito. Ah, okay, base kung may diferensyal linya. Check, abin ninyo sa akel ko. Arnold Latsika, good morning ka K5 Mike, watching from Lina Bonsur, Banga, Aklan. Good morning man kay Clear Eten, good morning sa tanang nga nagapamati. Shout out man sa Nairambo, Eten, aga Bibing, Ambrosio, kay ng Lani na Ricardo. Nang Janet Gomez ng always nagapamati ang Uncle Tick Boy, Auntie Aida. Good morning. Good morning man. Sa ating kapaga pa rin, lasingko, tres na si K5 Romy, kahilig sa kampiyon ng mga balita.
1: 5 News FM Live Report.
0: K5 Romy, good morning.
2: Yes, sa K5 Mike. Good morning sa atong karang mga tagpamati, sa atong karang mga balita. Yes, sa atong karang talibo PNP Station, K5 Michael. Padayon pagyapon makarakit pa yung mic pero pag investiga ita itong karang at ang yung adresection ita open pay sa nunday karang kaso nga ita pagpanakaw na naguntad di karang sa may barangay Taunurte in particular sa nangkabaraka ya kay Michael na taburong siya di ka nakahapon di karang sa atong na may barangay Taunurte na itong sin ginsugod nunday karang baraka ito ang matilang karang manakaw samtang rong naga binas ko kahapon si Pep Michael doon nga ugan nga iya sa atong karang probinsya sa Taklan nagin kundara gin gin himo tara kung dahil karang suspect bangod nga niya masyadong agaagad si Pep Michael ang mabasugurong ugan no nabo si Pep Michael kumay kapin sa 15,000 pesos karang ay ga ita kwarta sarang dahil karang baraka gin nga gintago itong dahil karang tag-iya si Pep Michael aga sa makaragin pa ginpapaghag no iya sa aton karon nga talibo PNP sakit pala sa aton karang step no rubber section karon dai karang kaso sa makaw na patay pa may mga paghimo kara ita CCTV back tracking no kung may una pagid nga posible nga makaturo sa karon dai karang identity karon dai karang suspect ini pagid masayran kung dai kay Michael ay mga minor de edad o mismo gid mga legal age kay Michael nga posible nga nagsuod sa kabaraka rin karon sa nasabitan nga barangay. Sa dugang gihapon nga balita, nangin madrilaton gihapon kay Michael upag serviman, itong director nga warrant of arrest, itatong mismo karon ng otoridad sa Aklan Rehabilitation Center sa isang kababayan nga may kaso karang nga malversation of public fund na kay Michael. Nga kung sa sin, imora ay nakakulong at agi kay Michael, pero basis pagid sa pagwa, pagid ko anak, karang additional pagid niya kaso, naging serbi taton karang asikan na Aklan Mobile Force Company ay ginserbi na kahapon kay Pay Michael parang dahil karang nga warrant of arrest nga na may pizza nga September 4, 2026 aling sa taton karang nga PIP Municipal Trial Court 6 Judicial Region Malay, Buruanga, Malaya kay Pay Michael may ginakuminda karang nga 36 mil karang nga piyansa parang dahil karang kaso sa 26 ka mga count 8 kaso nga ana karang ginapangatubang itong dahil karang mabaytag sa Panda, opisya yung kano impiyado ita Buruanga kay Pay Michael.
0: Ah, okay.
2: Ang nagbabayang kakasuhan nga ita butang kwarta bi sa gibang buo kara. So oh. Pintot lang temo kana karang kaso. So lang sa pintot karang babae ay presente makalagi hapon doon nakakulong pero gindugga nga rana karang kaso nga nga malversation of public funds sa kay Pay Michael. Sa dugang gihapon nga balita iya sa Kalibo PNP na settlement kay Pay Michael kung dahil nakabu nga rang accident pesto nga, itong dahil ka nga e-trike, agsang ka tricycle, nga nagunta di ka kahapon at hapon sa aton nga may Roas Abil Extension. Iya sa Banua Karata Kalibo, ang duwa nag-abot ng 85 Mike niya sa aton nga Talibo PNP, bakit mismo sa lugar ita natabuan ita aksidente, ang nag-istorya ng magtimbang karang partido, nagagwaabi sa runday karang investigation, na runday karang tricycle kay Pai Michael, ay may, siyempre may pasayero kay Pai Michael at bihay ang Dagaw, ag habong buanta sa likuran ng kursyon, na parte itong dekaron niya, itry kay Pai Michael, ag nayupi itang anero, itong kursyon itong dekaron ng tricycle, na kung sa siyin ay matapos ka mag-istorya, nag-pisa matarong dekaron ng driver at itry, na pagkabayaran doon sa amad nila, na parte tricycle ng habungguan na kay Pai Michael. So, oh, nag-abot pa ko siyin, kundi na-result na resolvage bago pa man nga mag-abot iya sa atong karangatatapan ita kalibo at traffic section. Kaso man karaki pa Michael ita hit and run aro na din na pabaghag agin reklamo. Itong day karangat tricycle na driver matapos ng mga karahay mahapit. Itong day karangat na wheeler truck ikaran mismo sa may crossing banga ni Washington kahapon na kay Michael. Rong driver nga si alias Rudel kay Michael nga taga Buruanga ra kay Mike, driver na si Kel. Aga may mga pasere mo kay Michael nga si alias John, by the anyo si Barangay Dagaw. Aga base abis investigasyon ko aton karong traffic section, ay samtang nagpadagagan, itong dahil karang tricycle, nagpadagagan ni Karas sa Allen Estancia, patot Osminia Avenue, agon dahil karang atin Willard Takmar, halin man sa may aparte kara ita Osminia pato man ita ni Washington dali pag-abot ni Karas intersection kay Pai Michael ay nagkagasagian sa nandaywa kay Pai Mike at makasubo ay inapok na kay Pai Michael ang dahil karang kwan pasahiro sa ipik sa impact itong dahil karang paghapit itong dahil karang makamot ten wheel truck kung tricycle no panang baliwala ang dahil karang tractor kay Pai Michael na nagkaangkon ita kasamaran sana mismo karon nga was ag nasamad kay Pai Mike karon dai karon nga tricycle no part ito dai karon nga tricycle kay Pai Michael. So instead kun takin Pai Michael nga pumundor dai karon nga tan wheel truck nga kulay asul.
0: Oo.
2: Ay wa ta nagpundura nagdiretso ta kay Pai Michael. Ito dapat sa mapon ginyagas na kontara kay Pai Mike itaton karang otoridad no ay mga kapatid kita may aton no na motor man sa. So na-identify tara pero what up to kay Pai Michael kun na apprehenda ag kon update ang konsing na person ita kung anong banwa, no? O posible karang matadakop. Ako nga ni pangatubangon na parang kasama at tricycle. Ang runday karang pasahero nga inapok matapos o runday karon niya aksidente kay Falken. Recorded doon iya sa aton karang traffic section ita Kalibo PNP Station. Samtang sa dugang gihapon nga balita, magwa kita sa Banat Kalibo, medyo sigitas makalaki pa yung Falken doon mga aksidente yung mata.
0: Oh.
2: Bilang adlaw nga to ay isuntan at binambilog kay araw taas ang tulog mo na kay Michael. Medyo
0: madanlog pa abi mo kundo palibot.
2: Ani ho. Sige das tay. Pilaw taro mga recorded kay Mike nga nagtabo ng aksidente. Iya sa aton karang nga probinsya Taklan. Nagarata kay Pai Michael o pinakalates. Dead on arrival ito sa aton karang nga probinsya hospital. Ano sang ka motorista ka kay Michael matapos nga ma-aksidente ka di eh. Di ka rami sumo, ano, sa mga kaliwan, adlaw nga to, di ka rasa lagi manuwa nga rami na, i-accident man. Di ka rasa ka kita bike, sa may lagi manuwa west, sa sako ko manuwa ka rato man siya, kung di ka nga biktima, na nakagumit at patal ka nga tama, sa rami sumo ka rin nga uwo kita yung Michael, no? Sumakita sa mga photo of the video, na hag sa haplak at nagitin mo kay Michael, no? Kung di ka nga biktima, naging respondihan man ko ato ni mga patapo ita MTR, ang kinderas ng abribado ka ng hospital. Pero hindi klara ka ng kipay Michael na dead on arrival kipay Mike. Noong tricycle nga nakarang kabungguan ay mga pasahero man kipay Michael ang nataago man it masamaran sa damis mo karang nagawas. Makara, wapa man it disposisyon nung magtimbang karang partido. Pati para siyempre aksidente na ang pangtana matay tarantay karang motor rider. Patayin pag-ihapon investigation. Pag-say ka na doon sa atong karon. Nga naman siya PNP Station, K5 Michael. Sa mato kita sa may banawa para ita tangalan, K5 Michael nangin dismayato, rong tag-ana para ita pati kong ayos. May paper ang kitagas tangal matapos nga tudlon itinday ka ng manakaw para mismo karangapan ni mga kahapon ng K5 Michael ita aga-aga kay Michael sa pag-sold ko like karang mga kao I have more mga gamit sa karang mga panimay kay Michael no nag-sold pinagi sa pag-uba sa Ronday karang plywood nga nag-serve kay karang kontang pertahan ni karang mga pero gi-sold at kay Michael
0: sa so, sinas tangalan
2: tangalan kay Pay Mike
0: gain matana ro kainang ato Bacau Norte no
2: Bacau Norte mo ba man ni reporte do ato nga PNP kay Pay Mike kung pilagit man karabi rong nabuo nga mga gamit ano gi mga buro mga gamit e patayin sa gihapon ng investigation kuaton karon nga patangalan PNP sa gin pa-record ng si Pay Michael from day karang nga kaso it na pagpanakaw may naris to man si Pay Mike kuaton karang nga buruwang ka PNP sa kaso man gihapon itong day karang nga malversation of public funds sa si Pay Michael kaso po na si Pay Mike ito tong bayi nga itong nakakulong ay
0: dahil okay.
2: Kasabwat ni Kanga ang tawag ka rin. Ako kasi naging serbi man na kipay Michael, sarunday ka rin akusako kipay Mike, no? Na may kahapon da, agagin nagwa, sarunday ka rin anang kaso, halin man sa ton ka rin municipal trial court sa 6th Region Region, Malay, Buruanga, ag may pizza nga September 4, 2026. May 35,000 ka rin rekomenda ka rin piyansa sa per count na kay Michael itong day karang kaso para sa temporary karang kahilwayan si Pay Michael 26 count na kaso malversation of public fund. So nakakusturiya makaraw na sa itong Buruanga PNP itong day karang yaki agiga nag-unda sa korte kay Pay Michael no in kaso nga mo makapiansa sa itong day karang 36 count na kay Pay Michael. Nagkapabilin gihapon kay Pay Mike sa itong karang provincial hospital. Ronday ka nga biktima nga rin sa pagpangyabo. No? Ronday ka nga naguntad kahapon man lang. Di ka na mismo sa may parte ita New Washington kay Pay Michael. Kaya kung sa sin ay base sa investigasyon ko aton ka nga PNP ay ronday ka nga biktima ay nag-apat si Pay Michael nag-apupulko sa sarang nakaroon mismo nga top down. Umagit ronday ka nga suspect kay Pay Michael ang nagkwantangani nag-masangag so kinsita ko ronday ka nga biktima, ronday ka nga suspect, pero si-ask nila si Michael, ang umulit sa panimagay, nagbuot na ronday ka nga karit, at bato sa buhay ita biktima, at yung karit na si Pay Michael. Galing niya naka-preparal sa ronday ka nga biktima, at nakabuot, yung matunday ka nga sunduko, again, was-was at pagabo, ronday ka nga suspect na nakaagom, ikasamaran, sana mismo karon nga gawas kay Pay Mike. Sige nga ginrespondihan ko aton karang Washington PNP naghapon ay nakakonfine ang nagindaram tayo mga parehas nga grupo ng partido kay Pay Michael ang posible nga magkapasakat kaso rin dahil karang biktima sa rin dahil karang nga suspect niya kay Pay Michael
0: dahil rokat sa kwan sa puwis
2: o puwis ni Washington oh,
0: tama medyo magkagampod ako no
2: yung pamilya man nakunta kaso ay hinilong man gihapon do away kay Pay Mike
0: oh.
2: Ay what up kinakauro pamilya karapon ikaso nga maghinilong kasi tama lang ko tayo mo ay masanga kay
0: Senoro Ginsita Raya nga biktima.
2: Kaya nga rang suspect.
0: Kaya
2: masanga. Oh. Kaya bubuhot, ubulit, bumuhot at karit, agin karit, so kaya nga rang
0: kampod.
2: Ang pamilya, pang kampod nga siyempre bumawal siya niya. Ngayon nahan, sabi rin ka ng biktima, bumawal siya, magkabo. Ngabo, naki pa Michael.
0: Oh.
2: Pero nag-umpisa kita kung siyempre rin ka nga suspechado nga suspect biktima nung gabon kay Pay Mike ay ninahan man house na parehas sa Ronday Karanga incident it hacking nga kay Pay Mike.
0: Oh, medyo magkagampod man sandara.
2: Magpamilya man kay Pay Mike na nga rang fan. Nga nga rang daywa ka mga tinuga nga kay Pay Mike. So, wapat na tabo. Pero may probability nga posibleng magpasakat at kaso sa Ronday Karanga pamilya itong Ronday Karanga biktima sa tabo karon nga incident kay Pay Mike.
0: Anong oras sa kahapon ay ito sa natabo ra sa ano?
2: Mga launa ra ito aga-aga kay Pay Mike.
0: Mako may yeah, alauna at aga-aga tapos kung gasinangag kan ing matod syempre maaking teruga katugog.
2: O taron ikon mga alas 12 ay ato nga corpo alas 10 sa etapa dapat ay sinangag.
0: Tama.
2: Mga bitu opi na ron may layon kita karon ay.
0: Oo.
2: Ay kun sumibra sa tingkaron na syempre istorbo ta matod man.
0: Tama man dun.
2: So okay Pay Mike mga inisalan niya balita. Alin sa karang area, si K5, Romy Kahilig para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: Mga ka-K5 na batayan si K5, Romy Kahilig sa kampiyon nga mga balita.
1: K5 News FM, live report!
0: Ay, kabay pa magserbi mandang election mga ka-K5. May una akong amat yara nagiininom, maskapin sa mga boarding houses nga raw, mga estudyante nga akong amat ay kasangag ta. Ay, rinyo karong mga kagapit, may mga trabaho, tapos iba karon ay nag-eskwela. Wa mo dat problema kung mag-ininom ta. Kung bisan oras-oras pa ako mag-inom, ay inyo matang kwarta, basta kamo matakan o magmasakit sa ulihi, baga. Galing ron na itag, hindi ka mo makapairwisyo, ay pres ka raw, magkagampod nga raw. Nagabuan lang ito ka sa, ano gala, isuno sa report, ay masangag raw, biktima, victim suspect nga ginatawag ay sinangag imaw, ay mabuyog raw go, ginsitay mo ka na yung kampod, ay umuli pag bumuot karit. Naging karit na parodaya nga suspect, ay bumagos, linabo lang man imaw, rundun ay. Maw, launa, taga-aga, inugtugog, damatawad ni mo, mas kaping kung may trabaho ka pa pagkaagahon, but, anyway, dahil mga balita, ginatagkatan makaroon ita extend food supplement for men, manggaranon sa amino acids, ag phytonutrients, kisangkapan, itmakarot, ag glavo, waska nga makabulig. Para masolusyonan dong frigidity, erectile dysfunction, agapataas man ita potensya, ag passion, mapagakiman o ka naman pababae, nagatawaman it extrang enerhiya, nagapataas man it libido, nagatawaman it extrang performance. Mabakal sa klinika de alternativo medicine and wellness center, Defender Building, Osmaini Avenue, Calibaclan, sa Prente dating Garcia College of Technology, ag mga pitman sa atin nga ABL Sports Complex, mga KK5. Sana makarang yung pag-apadayon na bago na itong buo ng daya karang mga balita. May ato niya sa Newsom Department. Good morning, anak, kay paring Michael Bulos. No? Good morning, pre Mike. Good watching live sa Dimaagma Street, Poblacion, Calibo. Shoutout sa Tonil family. Thank you and God bless to your station. Sige, good morning, man. Ganera Taplera Sirudo. Good morning, kay K5 Michael. Pamati kami permis sa pinamukan. Sagama, thank you, man, mama. Sana nga pag ililiba, no? Dugo na yung mga balita. Buo na itong mga balita nga ra. Balita national. Epekto at El Nino sa sektor at aquaculture. Ginabantayan at BFAR. No? Ag DOE, gininganyo republiko nga mag-solar energy para makatipid. Mga ka-K5 kampiyon nga mga balita. K5 Teresa, yes, good morning.
3: Gininganyo Department of Energy ang mga consumer nga gumamit it solar energy sa andakarang mga panimalay at negosyo bilang solusyon sa nagapadayon yung pagtaas it sukot sa kuryente. Base sa DOE, arong pagbutang it solar panel ha epektibong tikang para mapanabarong buganan nga bagayran it nagaabot sa 30% at sa 50%. Ginpundo man kararong net metering program kung siin. Posibleng ibaligit mga consumer aro andakarang sobrang supply it solar energy pabalik sa mga distribution niya dili Kaparayat Meralco, agad yung mapawasan Ruanda Karang na balayran. Maguwas sa mabaho nga tipid, mabaho man kararong maibulig, agad yung mabawasan ng overloading sa nasyon sa kada peak hours. Ang mapabakas rung pagsaylay Pilipinas sa mas limpyo ng renewable energy. Sa piha ka bahin ng pagguwa man ipaandam ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o kung BFAR, may kaangtanan sa pagagat El Nino sa aquaculture at kasunod ipinasaligan ng pag-init at shampoo at pagnabayt supply at tubi sa nasyon sa pahayag at BFAR rung pagtaas at temperatura at pagbago at antas at alat at kalidad at tubi kay direktang makaapekto sa health at pagbaho at mga alagang isda na posible mang magtuga at mabaho na pagkalugi sa mga fish farmer. Magwas karahugot man nga ginap padumdum it ahensya sa mga manugpangisda ag pond operator nga subaybayan adlaw-adlaw rong temperatura ag dissolved oxygen sa andagarang mga palaisdaan. Dapat man sigo niya bantayan rong mga sinyales kapareho it pagkadunga it gana sa mga alaga. Pagbago sa kulay, hugom ag linaw itubi, imauman arong mga kaso it pagkamatay it mga alaga nga isda. Balita magaling sa K5 News Center hatagatan it DTX 500 the superior antioxidant makabulig gaton nga makaligaw sa oxidative stress, susikiting cancer, diabetes, and mag-regulate sa atong blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si K5 Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kalingawan sa Kalibo. K5 News, FM.
0: Apo, salamat K5 Teresa sa kampiyon yung mga balita. Daya, gidaro climate change, no? Tanan, apiktado buko niya at pananong pati erodaya ng aquaculture sa Pilipinas, mga K5, mga fish cages, era. Ikiting kambay nga kung sobrang datsilak na ba siya magkagamatay daro ba kanamiton pabi ko mga daya karang mga iya kung iya ron sa local iya sa mga New Washington natawag na ng mga gayaw ng mga isda mga danggit kanamiton. Okay, anyway, sarang nga pagkapada yung dugan natin yung mga balita sa ilo sa mga balita international building ita Saudi Aramco inataki kara ita ballistic missile na sunog aga po playo the 14th ba dinagagon yung operahan sa baga sa Rome mga ka-K5. Kampiyon niya balita, K5 Rio Trico. Good morning.
4: Ginatakit ballistic missile rosang ka-administrative building it kumpanya it langis nga Saudi Aramco sa nasidlangan nga syudad it Daran koadlaw kara it Martes. Sunod sa Ministry Energy it Saudi Arabia, nagdaga it limitadong sunog sa lugar na sambit nga insidente. Ginkumpirma man it mga otoridad nga white na i-report nga naninahan o namatay sa insidente. Sunod sa report it Reuters, gintamaan rosang ka-office tower sa sunod it headquarters complex it nasambit nga kumpanya kung siin nasamad rung tatlong palapag nga naibabaw nga party it building. Rung nasambit nga complex ay nagaserbing nga nagapangunang operation center it sikat nga kumpanya nga nagamanage it magapad nga network it mga oil rigs, pipelines and refineries sa nasyon. Samtang sa iba pang balita sa Guwait Nasyon, nangin madinagagon rung operasyon sa baga ni Pope Leo XIV sa Gimeli Hospital sa Rome, Italy. Kaduan kara opisyal nga ginkumpirmay Vatican nga rung 71 anyos nga Santo Papa ay may una nga lung adenocarcinoma o isigang kaklase it lung cancer. Sunod sa report it Holy See Press Office, gimbuuro parte it baga it pontiff kung sasiin nakitaan rung nasambit nga malignant tumor. Nagbuhay sigon it 90 minutos rung operasyon ag natapos nga white anuman nga komplikasyon. Presente sa makaron nga nagapahuway ag normal nga nagkamalay rung Santo Papa. Ginagauman yung magapabilin raya sa ospital sa sugod it sang Domingo para sa anong dagayon nga pagpamayad. Balitalin sa K5 News Center hatod kato ni DTX 500, the superior antioxidant, makabulig makalikaw sa oxidative stress, sa sakit niya cancer, diabetes, at nag-regulate it blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Ako si K5 Rio Trico para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko ang kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: Abos nga mat K5 Rio Trico sa kampiyon nga mga balita.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Agdugan natin yung mga balita, anday mga balita, mga ka-K5. Ay ginatod gaton makaroon na ni DTX 500 sa superior antioxidant supplement nga pong binipisyo para sa itong ikayong gawas. Nagapo ng epekto ginasukan oxidative stress sa kaproseso kung sa sino nagkakasama dosilyo labangon sa sobrang ang mga free radicals sa mga molecules na nagataot premature aging. Pagi sa mataas ng antioxidant content nakakabulig rong DTX 500 nga proteksyon ng daton nga gawas para hindi ramasama nagiging healthy para organ ng ratong immune system. Maliban karon dong DTX 500 may potensyal nga masuportando tawo nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content, nagabulig ra nga sa regulation ng blood sugar level, parehong importante para sa kando diabetes at sa kabilugan ng DTX 500. Huwag amang nagabulig sa pag-detoxify. Itiawas ko na nagaserbi man doon nga ginapaligo na itong metabolismo, mas malimpyo na itong gawas, matibay nga resistensya kontra man sa chronic disease, kaparehas ko diabetes. At of course, ang partner is vitamin C. Kailangan man vitamin C nagapabasko resistensya sa itong gawas, pero manami, kita na kung imoray alkaline, which is makita nimo sa mighty C alkaline yung vitamin C. Ginapabasko gra itong resistensya para hindi kita dutlahan hagos at masakit. Nadugangan, nagnapabor, collagen production sa itong panit. Protektado, rutugan, nagkasukasuan. Barato malang ramay.

kariton saga kun ngani daanang daana gabon ko gilang imauron morning sa Tagalaminos nga naka-tune in no inaman nga ni sa lesong ato mga launa man to tagaaga mga KK5 bay masanga gid atang butso daywang kataw gin kulata mananda ma ako mo launa tagaaga holy hour daw ginatawa namit ing tugog ko tas may magpinaburo ta tambutso binako ta sandaron dunay. Although saga matod niya sakiton mo taring isig katawa eh, pero siyempre rosang bilog maro payak mang parte eh, katugog kat imo tas magpinaburot kat motor ay aghilong oh ay maura man ikarakat natabong ara magpariente oh ay ginsitay mo kanang kampo di kasanga galaw na tagaagay hilong umulit imo ay naakig bumot karit kinarit na taray kampo dali nabo tay maurun dun ay. Pero mga maura nga ra, ayaw man ninyo pag, ano, ayaw man ninyo pag butang sa inyong alima rostisya. Ay, siyempre, pres ko. O pres lang ko datong sa motor nga to kabatas, andat ang bakugon man ay nag-aayo katurpulis nga hindi man manan ninyo pag butang rostisya sa inyong alima. Pwede mo. Batas imot ang bakugon kung may imo malaon ng talibong. Ayaw, joke lang ah. Ayaw. Kay Rosalyn Silorio Pod, good morning na sa Singapore. Oh, good morning ka K5 Mike. At sa shoutout sa Silorio family. Oh, good morning na sa Ochando. Oh, good morning kay Ampodral po. Kapamati, good mo ka ramakan. Ang oras makan, gala 5 na. Kaina, patarto garosaryo siguro. Gahon pagidaber ga Rosario Gutemon. Good morning anay kay Ma'am Leia ag Boy Regalado to San Antonio Washington ha. Ag kay Nay Nancy ag Reynaldo Salazar ita Daha Norte sa Banuot Banga ag sa mga unga no. Kanday Nice Rona kay Nikki ag sa mga apo good morning. Manuel Nemes good morning Sir Mike watching live sa Barangay Poblacion Libacaw Aklan shout out man kay sa Nemes ag Naig family. Ito sa Barangay Pinonoy. Libakaw Aklan kay Manang Lourdes Nemes Naig ag sa mga unga si Ronaldin Nemes ag Ronaldin Nemes Naig ag Ronald ag Kai sinura utod ah base si Kai gata siguro ah mga KK5 anyway good morning ah batas matutun kasi nangag at imo eh doon yung mga launang ron may una gina ko namat mas kapin sa mga kagapit bagay hey basta mga rong oras na ron ay ah, although nga ni kung gaduokot paabiro bagay tapos masinangag ka hayaron hugagok sa piyak nga bagay batian mo nga ni kung may kontakan mga sa Forbes kag-star nga ron niya sa mga Forbes nga sa mga Corinthian Gardens sa mga Manila nga taas pero paderit mga bagay nga na dit ani mo mabatian ay kung gahililapit malang ka mo usually magpamilya compound tapos magwinakay gati mo maimpito taring kagapit nandun hay ngayon pero mabudlay kan mga ka-K5 ay basta mag hilong nga ni pagkatugog oh. Use your head baga para hindi ka makapirewisyo di baga common sense nga kon makarama lang ron eh ako na bing prinsipyo kon wa ka na ila ayaw man pag-obrasing isig katawo di mama lang dun eh kung masakit sing panit sakit man kandaron eh ganun lang yun. Do mga hambay at mga magugang katungan ay manay kon ano man naro mga bagay wa mo na ila hindi pagubraha yon gamita man ari imong bisan wa kat iniskwilahan pero may pinaniiran ka baga mo dai ay usually kato aning nga mga tiempo ay may mga pamahiin ba nga raw or mga unga nga ra kon mag ano ho kon mag di iunga ka ng nanay no pag unga tagi kuno ka to mga pamahiin nga ginaruugo it unga ginapuna tao kon ba sayon ninyo ra ginapunasan it mga libro mga pages it libro ba kun pahina it libro kon kundi mga diaryo ro ginapuna sa unga agud maaga may puro litra nga ni oh pero ay may kilaga taman na akong mic nga to nga ginpunasan man siguro man at papel da ugo ka to galing kupon naman makuwat man at suhod. Duda man ako tagapsag man imo kupon tar pinuna sa oo ay eh man maka what man sugod ra oo Marilo na layog piano kay K5 Mike morning gid kimo always ga pamati kami sa Tigbawan Madalag makaraga bigid ito sa mamba kay ni Jovelyn de la Rosa nga always gid kimo ga pamati kada agaw nagkay nang agsaan ang partner habi tiway kay K5 Mike and God bless oh. Siguro kung magkandidato tang siguro abit mga gobernador, pwede tayo mababot sa Madalag pamati. Oh. O basi kung mga

0: speak. Ay, sa Robelo family, ha? Kay Ampod Bibian Robelo, good morning. Oh, good morning, Gid. Kay Manang Limi, ag kay Panoy, kay Nung Ricky, ag nang Daya, karang Rulin. Good morning, Gid, ha? Nasa Lina Buansur, no? Kay Ampod Bibian, ag Herodante. Oh, kay Dante, good morning. Oh, member, katoane, ang baga ako, nanay ni Dante, katoane. Kat mga kwan pa ta kanyo buta kami ta asawa gusto ko gid akong tama napod mag kwan man nga mag kwan man na mag sunod man sa mga aktibidades sa simbahan bu. Ka kwan tabing tawuran. Ay pwede ta makon dun. May kilala ka man na basi pwede man na kita ka. Join man na sa da ano makon nga kwan ay fraternity bukon ta man wa ta man na ila. Gusto ko gid abi man ang sudlan kon tay barangay sang birhin ngira. Kon makon no man. Ang baik ako ni Kano, ba ni Edgar Regas. Good morning, Kakifay Michael. Good morning, man. Ay, good morning, man. Ay, pero kung sa politika, hindi tapon. Kabatas, katimo nga. Swildohan din ninyo ako kanyang buwis. Ang tapos ay, hindi din ako kanyang magmugo. Kung magdawag ako, mauron ba? Hindi tapon. Tapos pangakuan, tabi ka mo. Eh, one time ko sabi sa isang kandidato, magapit ko ng election eh. Dalag kay Feb Oliver, mga 10 seconds. Ba'y na ano man na problema niyo, Ria? Ay, wagin naman na, sir. Kami, Ria, doktor. Oh, iya sa amon niya, sa bukid niya, wag naman na, doktor. Tumawag, agi imaw, sa anong cellphone ba? Sos, tang minuway, Ria. Ara man na, naka-istorya, kaman na, taga-DOH. Ara man na, kanda. Magmag, tang minuway. Halot, tang minuway. Kaman na, kaman na, guoy, Ria, sa mga tao, nga, nga. Wag man na, doktor. Padaya man, doktor. Pagkatapos niya, tugon man na. Ah, magmay man ang mugay. Side mo man si gumana kung maakig ako. Pinugay ko man na sanda. Wa man na ka naman na padagit doktor iya eh. Ay, sagamat gin man na sir. Ito anang ginabulang abutante. Ba? Kaya naman na pangayaw ang problema. Wa gin naman na sir. Iya signal, cellphone. Meaning what? Imot ka istorya gali. Sa ating nga pagbalik. Mani Sir Edgar Gasin, sa huwag ka nang pumasok sa magulong politika, awagin sir, ako plano. Pero kung siyempre, kung kuanon mataag para sa sambayan ng Pilipino, ay magnanda, gas-gas at sambayan ng Pilipino. Balikan ta ka mo, daw sa mga reminders, standby.
1: Litang KK5 sa umaga. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwaklan, 94.5 K5 News FM. Kapano ba na ka mo? Nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care go capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Eye Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata. Gikan sa halik nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. E3
2: Bio. Ako si Gabriel, nagalibog kita nga kong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay BCO. BCO gamay

0: pa.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matakas mga butika. Mataas balak ang Ibu Blood Sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Masal rikas. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang Ibu Dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy. DTX

0: DTX Coffee Mix.
1: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatya, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
3: Kagsubong ka nami sa akong paminsara.
0: Mabakal sa mga butika. Sporbiotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Sporbiotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance

0: talaga itong memoria.
1: Memory Advance Serum.
0: Araw-araw,
1: mabibili sa mga butika.
0: Memory Advance Serum.
2: You're listening to 94.5.
3: 94.5.
2: K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Okay, balik kita makaroon sa inyong mga balita, mga ka-K5, bago nang dayang ang mga balita. Atong oras, alas 5.38 na tagahon, ang mga balita ginatagatan ni DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Lupang patami sa Stevia, mga ka-K5. Mabakayo sa atong klinika, the Alternative Medicine and Wellness Center, sa Refender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente Dating Garcia College of Technology, ang mga pitman sa ABL Sports Complex.
1: Balitang K-K5 sa umaga!
4: Dire-diretso natin yung mga balita, mga ka-K5. Makaroon isla ita Boracay, no, ay ginakilaga guman mga ka-K5 sa international tourism matapos nganing nakabura sa risaring pagkilaga sa dayang 2026 Condé Nast Travelers Reader's Choice Awards, no. Ag kung sa si Indon doon sa bitan nga recognition o pagkilaga ay sa nagkasari-sari mang kategorya igto kuno sa Amerika ag sa United Kingdom, mga ka-K5 top 15 beaches in the world of 2026 and at Reader's Choice Award ag top island the Reader's Choice Award 2026 sa Asia ag daya karang no pagid best beaches karon sa bilog ng kalibutan 2026 mga ka-K5 no grabe it ah okay. Nami matabero Boracay galing ron abi mayro maginamada may kamahagan yang mga ka-K5 oh. Ay bisan kita ngani mga aklanon ay kung bukon yung gidita kinanganon ay wa kung kita gadto sa Boracay man ay di ka man yagi kasarangan ni sa mga presyo pa makakuan gat matig sayra niya ni ako di karon dati anay nga so sa amin ko madismayo kat imo sang gabi iro mga hotel oh. Ay, hindi ta nato masarangan mga magtig 20 tering hotel o sang gabi ingon mga kakay makon mo ta ay makon pa ring pagkaon ay nakin kita sa mga bubar ato yang manaron do oh. Anyway sa ato makaron niya pag ililiba duwa naton yung mga balita ay makaron gin pakita no gin pakita kara ni ano ra ni it is WD kung paano mag-inom ita halin sa itubi halin sa ugan ba ay taki no ang ginakuha ng tangani kasi kung El Nino pag super El Nino ay tig magagangani wahagos it ugan din yan nagasugod sa piniino nga man ita, mabaka kita at balde ay magsagod kung kita tubi halin sa ugan ay El Nino man ngani bilang pagpao man sa ginasaligan niya super El Nino ginpakita mismo di is WD inigatsalyan kung paano nga pwede man ang gamiton doon sa katimbang at tubig. Ag filtration kit para maging limpyo. Ag mainom ro tubig ulan. Ito't problema kung mga may filtration matuon yan. Pero question niya niya ay, paano ka magsagod kung El Nino? Di ba, what? Ugan nga. That's why nga eh. What? Tubig eh. Iwa nga niya, pagtanong may super El Nino. Ay, taulat ang ani. Oh, kung paalin. Oh. Kung ako naguluhan tang. Kung La Nina, pati ako ay abo ting masagod ng tubi. Ay sano sa report nag-oversan at demonstration kara sa daya karon ng press briefing sa Malacañang gamit ro water filtration kit no nagbutang pasigat sa kara ita sang kasupot nga gapok sa tubi para ipakita kung paano ka mayadro filtration system matapos nga ni proseso itpagsaga ag pwede nang mainom no. Gininom ra ni Secretary Gatsalian ag Palace Press Officer Attorney Claire Castro ro dayang atubi bago dayang mag-inom ang ibang mga katapot media. Ginapa ni Gatsalian do water kit nga ray iga panao sa mga lugar nga ginadeklara makaroon sa state of calamity. Agon may magamit nga limpyong tubi ro mga residente kung pwede karon nga magbuhay rit limang dagon do kit. Basta daya man ay limpyo ang permi. Sa masaring kadomingo, mga panupod nyo no DSWD ang mga padagara it mga balde sa mga bagay ag ikabit do water filter, filtration system. Madali man manarang i-install dukit nga ra ag igabutang ra sa mga panimagay. Warat kemikal, awa mat machinery, wat kuryente nga kinangan para mapadagagan da mga KFM nami matamatood kong tao. Pero sin ka masagod tubig konting linit nga ni. Da iba't ani mga nasyon ay pag-aom sa nait mga bugas o talito. Paom sa para sa mga farmers ay ato niya ta simple gat ara aton materya balde gat ay ice tea. Good morning Anaya, Reynalda Implica Ramos. Good morning Sir Mike, shout out una sa San Roque Malinaw Implica family. Shout out man iya sa Camon sa Aparic Cagayan. Oy, nami nga lugar do Aparic Cagayan yan. Maagi ka karon maghaling ka sa Metro Manila ay. rubas karon hay ano eh manaog na tugigaraw mapundo eh sakay ko man night bus pa ano medyo 18 hours daron from Manila to tugigaraw eh so man di mo kita masugiran kan oh Edgar Gasen sa wag ka nang pumasok magulong politika tama sero aga doon natin yung mga balita kay nini Jacqueline Pilaes sa good morning o kay ano ra kay Boyet o sa mga kids naming mga lugar di ka no party Cagayan nga ron oh na sa tugigaraw ka kan manaog eh. Anyway, dugan natin yung mga balita. Kinaimbestigahan pa makaron it Kalibo Police no natabong apagsud sa pesto kara sa likod it Kapitolyo ri kara sa may iya kara sa barangay istansya sa Banwa ita Kalibo na gon. Line number 7 K5 kumustahan? Yes, good morning.
0: Ros makanay kanay apisar nga nagatupang ulan sa sininga mga tinion aga pa naka DTX coffee mix na back to you Sir Milmar sa store.
5: Kampiyon ang signal. Checkeron taraman ang signal sa may Negros Island region kay Daddy Babes and Sir Robert sa K5. Ha. Morning, Bacolod. Good morning, Bacolod.
6: Madam, mugin ka salamat, Sir Melmar o Sir Nestor. May nga agalan na sa imo, kampiyon signal mo niya pang, may problema. Ngalik, hindi, way ko na marutan nung nauna. Abi ko na, way pa ko. Back to you, Antike!
7: Dugo mga Bacolod, check rin daan koneksyon ta. Kamustang signal, Kalibo, Sir Michael.
4: Good morning, K5 Eastern Visayas, Negros Island Region. Nag-aulan-ulan ni Samon ng gabi. Kaya na, nag-atalitis ang aga, pero baskog ang signal sa Antike. Mga ka K5. Balik sa imo, Antike.
5: Daw medyo nagabagyo imo nga signal, Sir Michael. Well, anyways, bulenta mga detalye kang balita. Unahon ta nay ang syudad kag probinsya kang Iloilo with Sir Rick mga balita ta, Sir.
8: Dalawat may nga gama, dalag ko sa mga balita dari sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang illegal na droga dari sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, ba white punaw sa Amonde. Na sa gipatigayon sa bypass operation sa Regional Police Drug Enforcement Unit sa distrito sang Arevalo mga balor 1.5 million pesos nga illegal nga droga ang subject ni si alias Agi 36 anyos sa taga barangay Veterans Village City proper na tigipangunahan ni Police Major Glenn Suliman in sika plastic sachet nagabugat sang 235 grams ang tanan nga na confiscate kada galabot sa masobra 1.5 million pesos. Pero hindi lang ina sa may probinsya sang Iloilo, sa may barangay Kagikikan, sa Banwa sang Pututan, balor 2.2 million pesos. Ana confiscate naman sang Provincial Drug Enforcement Unit batok ni sa lima ka mga nagkaldakpan, no? Ining si alias Gary, si alias Rolly, si alias Bert, si alias Nick, no? Ang isa diri taga barangay Kabalbagbon, Nina, pero ang apat taga Gagikikan. Ang isa diri kanadakpan, anay dismiss nga pulis. So worth 2.82 million pesos ana confiscate nga illegal nga droga ang worth sini mga kakaibay. Sa nagligal sini adlaw report ko may bata pinatayang amaya dito sa may Banwa sa may area sang probinsya sang Guimaras. Mga kaki-five, may manghod man dito, binuno yung man yung magulang, patay man. Natabo ni sa may sityo Sibuka o barangay poblasyon sa may Jordan Guimaras. Nag-upod, malang inom-inom, doon ka mag-utod sa uli nagbinaisaya. Unali ng pusan sa magulang ang bat ang iya manghod sang kahoy, pumuli manghod ya. Waik malo, madal ko silo, binuno ang magulang sa dugan, patay. Mayari man sa pamahog sa Luka National High School sa may Banwa sang Ahoy, so, Lina, determine kung sino nagpadala sa pagpamahog. Isa ka grade 7 nga estudyante ti Plano Subongko na nung nag-iigong atikang sang Ahoy Municipal Police Station. Manablog kong balita rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo, Antike.
5: Thank you so much, Iloilo. Grabe nga droga. Gabaha. Kung hindi man gabaha, gaanaw ba? Sige. Sa Ilota sa Kalibo, Sir Michael, may kaangay man ka mo karang balita sa Aklan.
4: So, sa mga droga di daw nahuya ta mag-report mga sa sisya sliga may gamay lang Pero anyway, mga balita di sa karon sa panuwasang kalibo, patay gid ang isa ka rider mga ka K5 matapos kaning matabo ang sang isa ka vehicle accident diri sa panuwasang Numansia sang kagabi. Ang nasambitan nga rider nakaagom sang fatal nga igo sa iya ulo. Gidala pa ini sa ating provincial hospital no, pero siyempre wala gid na patay na mga ka K5. Kag duha nato yung mga balita, isa ka lalaki kag ang iya pa kaisa gindala sa ospital pareho nga may pilas. Kay nag-inaway sila kay ang suspect ang subong biktima hubog kahapon sang alauna sang hapon na magahod siya mga ka K5 gin sa wise sang iya pa kaisa nagpauli siya kag nagkuha karit kag pagbalik niya gin karit niya ang pakaisa na gin labo man sang pakaisa niya pareho sila nga sa ara sa ospital mga ka K5. Kag sa dugan naton nga mga balita gihapon may hit and run man nga natabo mga ka K5, isa ka tricycle gin hit and run man sang isa ka 10-wheel truck mga ka K5 kung sa din gani ang mga pasahero gindala man sa provincial hospital mga ka K5 no. Amo na mga balita di sa Banwasang Kalibo, balik sa imo antike.
9: Salamat gid Sir Michael, ito naman kita sa mga talalupang doon kag mga mainit-init pa nga balita sa may Pilar o Consaroa City kag sa probinsya kang Capiz. Sir May, Sir Jubert.
10: Good morning once again mga ka-K5, mga nagapangunang balita diri sa probinsya sang Capiz kag Sudan sa Rojas. Dapin isa ka milyon ka pesos ka nakuha nga illegal drugs sa recovery sa katong kapulisan kapon gadlaw sa Panitan area. Particularly sa barangay Kugon sa sinisambit nga persona nga si alias Bus 38 anyos nga gin kuan sa ato nakapalusan gin bypass kahapon ngadlaw kag na recover ang kapin so 140 ka gramos ka drug ha almost 1 million ang bili mga K5. Samtang senior citizen patay matapos ginbungguan ang ginasakyan nga motorsiklo sa Banwa sa Mambusaw. Patay ining tigulang o way gikaprikatar mga K5 matapos nga gintulod sang series liner ang nasambit nga motorsiklo nga ginasakyan sang senior citizen. Iba pa nga mga balita, tindiri sa amon mga ka-K5 si Man Gindakopo sang CIDG bangod sa pagubot sang illegal nga armas sa isa ka lugar matapos na tiktikan sa aton sa ni mga takatapos sang CIDG ang nasambit nga OFW mga ka-K5. Kahapon pagin sa aga samtang nagaprogram kita gintiro sa makatatlo ka bisis ka ginlampusan mga ka-K5 ang isa ka sales lady sa Banwasang Dumaraw. Swerte lang way matam-an mga K5 nagapabilin karon sa ospital ang nasambit ka biktima samtang ang suspitsado wala makilalaan kag wala may baluan kunong rason nga ginhimo yani sa nasambit nga babae. Amo ni mga balita diri sa Capiz. Back to you Antike.
5: Thank you so much SM Jubert sa Ilota sa Negros Island region Daddy Babes and Sir Robert anong latest?
6: Mga latest naman diriya sa siyudad sa ang Bacolod kag Negros Island Region mga kagifab kung may sulos sa sisa siyeng asyabo dala sa Kalibo mga kagifab sa Batria Samon 136 million o 1,000 malanga 1,000 ang syabo nga nakumpiskar sa duha ka suspect diri sa Silay City mga kagifab matapos nga makuhaan sang ginasuspitsuhan siya bo kuni dakop niyang suspect ahara subong nga lupot sa kwan sa karsel mga ka-K5 pagin pasakaan ang kaso matapos ang pagpatigayon sang bypass operation sa aton sininga mga katapos ang kapulisan ginkilala ang suspect sanday alias Rick 33 anyos kasado kag alias Inby 34 anyos wala sang trabaho lunsay mga residente sang nasambit nga syudad.
9: Sa pihak nga bahin ginausisa subong sang aton nga mga pulis sa ginapadalman kay 14 na ka mga bulutuan ang nakabaton sang pagpamahog nagumpisa lang ni sa Tacloban subong grabe na gid nagapakigangot na ang pulis sa regional office NIR sa cyber level crime division agod nga mausisa gid kun sino ining utok sa mga pagpamahog gakakasuspend ang pag-eskwela bangod man nga ti may pamahog na gakatruman ang mga kabataan kay mga manunudlo umpisa lang ni sa natabo sa Tacloban kag sa Mindanao nga may ginapamatay ng mga estudyante. By the way gin terminate na gin dismiss na sa pagkapulis ang tagiasang armas na ginagamit dito sa Tacloban kag hindi man siya makabaton sa benepisyo kag hindi naman siya kaobra sa gobyerno.
6: Amo na mga balita mga kagipad diri sa amon sa Negros Island Region kag siyudad sa Bacolod. Back to you, Antique.
4: Salamat kay Daddy Babe San Sir Robert sa mga balita naman sa probinsya kang Antique. Kung kang nagligad at daw balita, kung may nakilatan patay nga anay kapitan sa Valderrama. O kahapon naman kay 5 Western Visayas, rin dyan sa may Sibalom sa barangay Maasin. May apat ka mga persona nga naigo man kang kilat. Sa impormasyon nga nabulta kay Tinagapasirong ang dyang apat bukod mabaskog ang uran mamunog sa waiting shed. Gulpe lang nangilat na igo ang dyang apat. Doon sa ikin pang dara sa hospital, kadya sa estable rin man nga kondisyon.
5: Samtang sa dukang pagid nga mga balita, kapin sa 641 ka mga gin-surrender nga mga loose firearms o kung hindi lisensyadong armas ang gin-presentar kahapon sa Antique Police Provincial Office pinaagi sa Project RTT3389 na nakabot kahapon nagya sa probinsya si Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Randolph T. Tuanio, imauman na si Gob Paulo Javier kahapon, mga mayors kag mga board members, lakip ang mga tapok ang kapulisan sa Antique sa pagpanguna ni Police Colonel Ryan Divaras. Ang dyang Project RTT nagatuyo nga mabuhinan ang loose firearms regya sa probinsya agad mapasaniyog ang masilway kag matawhay nga komunidad.
4: Mga balita na mo dyan sa probinsya ka Antique, kulabos rin kita sa tiyempo. Salamat ha sa rumaan naman. Balita. Well mga kakaifab inyo, nabatiin ako bilugan yung mga balita sa Negros Island Region. Medyo nagsilit yan siguro sa uwan, daatan ka nga signal. Pero anyway, redouble man mga kakaifab. Good morning anay, kay Qualis Concepcion. Good morning kakaifab. Yes ma'am, good morning ha. Kay Salbi, Salibi Fajardo, good morning mananong magyas. Good morning, thank you Gido sa pag-view mga kakaifab. Hinaga nun man doon, tapos ang daatan karang programa. Hilibati kita to man, hinaga nga adlaw. Biyernes nga adlaw, ay hamba nanda. Thanks again man, it's Friday yung hinaga. Anyway, yes lang anay kita, di karang makaroon nga adlaw nga Webes, no? October 15, 2026. Sa gaman sa yung pag-iba kakon, makaroon nga adlaw. Aga kasalos pagkatod mga balita. Balitang Police, K5, Romy Kahiling. Sa aton karoon nga News from Department, K5 Rio, Trico Balita International, mga balita National, K5 Teresa Igit. Sa aton karon nga Technical and Engineering Department, K5 Oliver Kahilig. At sa aton karon nga saan ka mo station manager, Ma'am Gloria Villasmanio. At sa atong maalawan niya, CEO kay Doc Ramil Oiser. Good morning sa gihapon ng mga ka-K5. No? Inaga, hilibati to. Sige, man ako sa K5, Michael Silorio para sa kampiyon, yung servisyo publiko, galingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM.
11: Shopping the lives of the Filipino.
12: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: DJX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1.

0: mahal na kamo.
1: Sanda Text 500 kay namigit ini sa aton nga lawas.
2: DTX 500.
3: Kabay pa nga nainom nyo na gid ang paborito nyo nga suplemento. DTX 500 kag MyTC. Amo ni mga food supplement nga dako mabulig sa pagprevent sa mga balatian, especially kung ikaw ang overweight or obese.
4: Ano bala, Dr. Ramil, ang obesity?
3: Ang obesity, Sir Boy, ang gindefine sa World Health Organization bilang abnormal or excessive fat accumulations in the presence is a risk to health. Grabe na. May grabe mga no? Research gina nga. Pag obese ka, may 357 ka. Tatlo ang tsansa nga magka-cancer. Lima ang tsansa nga magka-high blood. Pito ang tsansa nga magka-diabetes. So, ang BMI or Body Mass Index, basihan, agod, may baluan kung ikaw ang overweight or obese. Kung 25 ang imo BMI, overweight ka. Pero kung sobra na 30, Sir Boy, ti obese ka na eh.
4: Generally, doa kalason, no, nga taon maging obese o tamaan katambok, no? Eating too much sugar, tapos moving too little, jutay ang imo.
3: Walang exercise, ah.
4: O exercise, no? Iban, metabolic man, no? Pigaw ang metabolism. Ang pagkaon sang madamo ang pagkaon nga may mataas nga added sugar kag fat, kag wala mo ni ginab burn, no? Kaya wala kang gigiho. Bangod, ang supply, ang surplus ng energy, gina-stored na sang lawas ta as fat.
3: Dako chance nga. Pagtambok. Inom giga DTX 500, kag MyTC, dako na mabulik. Kalabanan sa buyon, sa paa, bilbil, guya, kag bukon ang tubo. Dara ng storage, Sir Boy. May kundra lang. Ang hindi makita nga tambok, Sir Boy, ang delikado. Ang sobra nga fat, ang gina-deposit man sa imo nga mga organs. Like, imo atay, bi. Fatty liver ka, kag mismo sa imo heart. Amo na, Sir Boy, ibagid ko makainom ka DTX 500, makainom ka MyTC kada adlaw, bangon ina, ginapataas ini ang imo nga metabolic rate.
4: Wow.
3: Dasig masunog, dali mabuligan sunog ang imo nga ginakaon. Labi na kung tambok ka kag palakaon tamis, ginaprotektahan sang DTX 500 kag MyTC ang imo atay agod indi malikupan sing tambok.
2: DTX 500.
1: Juice 7 lot.
5: Ano ginabatsyag mo sang una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuhan sang DTX 500.
5: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka mag-inom?
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
5: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
5: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
1: 180 over 100.
5: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
1: 120 over 90.
2: DTX 500!
3: Simple lang ang solusyon. Hindi magdamo kaon. Intermittent fasting.
4: Okay.
3: Skip kaon. While skip kaon, inom sa imo nga DTX 500 kag MyTC. Kag, simple, consume ka mga good fats nami na yan after intermittent fasting. Buto, avocado, nuts, MCT oils, D3 bio. Pwede na. Limitahan ang pagkaon sa mga may added sugar. Exercise gid, importante na kung gusto ni mo ma-correct imong pagka-obese. Inom DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw. Kung damo ka pa, taas ang oxidative stress. Amo na ang agapala na kitang imulawas. Ito yung bottom line man lang na, Sir Boy, still oxidative stress. Free radicals. May mga studies nga ang oxidative stress pwede makatrigger sang obesity by stimulating ang pagdeposit sang white adipose tissue kag ini ang naga-alter sang food intake sang tao. Kung nagainom ka DTX 500 kag MyTC, Sir Boy, kadadlaw, malayo ka sa uncontrolled eating.
4: Correct, no?
3: Isa pa sa mga causes ang obesity, Sir Boy, ining gitawag problema sa insulin. Di isa sa mga function ng insulin amo ang pagsugo sa mga fat cells to store fat. That's why may mga pagtuon nga naghahambal nga ang insulin ang may causal role sa development sang obesity. Di isa, no, pa may inom DTX 500? Sobra na gid ka katambok? Wala pa ka magtambok?
4: Tumak
3: inom ka na.
4: Inom na.
3: Mainom ka DTX 500 kag MyTC kung nalikupan na mga fats sa mga vital organs, subong na. So, kung gusto mo makontrol ang imo nga food intake, mag-intermittent fasting, kaon sang good fats, exercise, DTX 500 kag MyTC adlaw-adlaw, tandaan, makahalit sa lawas ang sobrang tambok. Go for a loss weight program, mag-DTX 500, mag-MyTC, and start repairing the damage sa imo organs nga nahimo sang sobra katambok.

inyo. Mag DTX 500 kag mighty sina kamo samtang wala pa ma-damage ang atay inyo. Ang pag-inom sang alcohol ang nagaresulta sa cirrhosis of the liver, kani dapat DTX 500 kag mighty C ang imnon nyo. DTX 500 mighty C. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Clinica de Alternativo Medicina. And

0: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:02 itagahon.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Para sa ato niyo mga headlines sa balita lokal. Motorsiklo at tricycle nagsunggaban sa Banwakaraita, Numansya. Sambilog patay, apat ninahan.
2: Headlines balita lokal, bagay sa tangalan, tinakawan ay kinaligar ng akyat bahay.
1: Kata sa dugang headlines sa ato niya balita lokal, sari-sari store sa Bacau Norte, sinugod manit Manakaw, samta nagainugan, 15,000 niya cash na dagasa.
2: Tricycle na hitandran, 10-wheeler truck sa Kalibo, pasahero na hugog ninahan.
1: Headline sa ato niya balita regional, apat ka mga individual ninahan matapos maigo itak kilata sa Sibalom, Antique.
2: Balita regional, ginapahayag nga laboratory kung sa sin ginaburong iligal nga droga sa Rohan City ginaimbestigahan.
1: Headline sa ato niya balita national, BMW nagbulig sa mga Pinoy seafarers na nadamay sa drone attack sa Persian Gulf.
2: Itang National Senator J.V. Hercito, gustong tutukan ng mga nakitang red flag sa 2027 national budget.
1: Headline sa ato niya balita sa Guayt Nasyon, anom nga pasahero patay sa sangka plane crash sa Wisconsin sa Amerika.
2: Itang international, Saudi Aramco building ginatake tuthi, kanselado nga biyahe mas pa nga nag-abo.
1: Headline sa ato niya balita sa patagit negosyo, produksyon ni isda posibleng maapektuhan ni El Nino sa nasa grupo it mga mangingisda.
2: Balita sa negosyo, pamasay sa aeroplano maganaban sa second half itbuga ni Oktubre.
0: Balita sports.
1: Headline sa ato niya balita sa patagit hinampang, Dwayne Wade nagbisita sa UAAP.
2: Sa balitang sports, Carlos Yulo preparado gon sa World Artistic Gymnastics.
0: Balita Entertainment.
1: Headline sa ato niya balitang showbiz. Michael Leyva ging kondenaro pag insulto itsang ka comedy podcast sa kondisyon ni Josh Aquino.
2: Sa nga balitang showbiz, sasawa ni Nico Natividad na ushusan samtang nagabakasyon sa Singapore.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, DTX 500, Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast.
1: Alas 6:07 aton nga oras. Mga ka K5 nyo batiano nga panguna nga headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dad niya agahon na Banwaita Kalibo, may dad niya agahon na Probinsya Itaclan, at sa bilog nga Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Webes, kaya sa 15 sa bugan na ito Oktubre dagong 2021. Welcome sa pagpangalagat atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trike.
2: Si K5 Regilin Tornino.
1: At sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal. Dead on arrival sa Provincial Hospital, rusang kagagaki nga rider matapos nga masangkot. Sa sangka aksidente, kabing adlaw it Miyerkules sa Barangay Lagin, Banua West, sa Banua Karait, Numansia. Suno sa MDRM Numansia, nagtamo ita or nagaangkon it patal nga ninakara sa ugo. Rung biktima nga sa makaroon ay padayon pa ginaimbestigahan rung anakara nga identity. Samtang nga gindagaman sa sangka pribadong hospital, rung driver it tricycle at agtatlo karaka mga sakay. Matapos nga magangkon man it ninasa nagkasarapan sari-sari nga parte itiawas bangod sa aksidente. Nagwa nga magkasubgang ro daywa karaka mga bihikulo kung siin halin sa kaliborong motorsiklo samtang halin man sa poblasyon naman siya rong tricycle. Pagabot sa parte nga may ginakaayad nga karsada ito nagsunggaban rong daywa ka mga bihikulo. Nagapadayon pa sa makaroon rong investigasyon it naman siya MPS sa nasambit kara nga aksidente.
2: Ang detalye at balita lokal, dismayado nung tag-anay itbagay sa barangay Tagas Tangalan matapos nga sudlon itsang kaakyat bahay. Kahapon itagahon na adlaw it Miyerkules, Oktubre 14. Sunod sa wagon, gitpangaganan niya tag-iya, gaginukay ita manakaw, rumagamit sa sugurit na sambit kabagay. Ginbaklas man kararong plywood, ginagaserbe nga pertahan. Dugang pa nga may problema pasigun sa ospital, rung tagbagay apisara, nga uwagon gid sanda haya maurato pa ruanda nga inabtan ginasayid pa sa makaroon na kon pilaro na buot uwa pa makilan nga manakaw agpadayon pa nga ginaimbestigahan it mga awtoridad rong identity at responsable sa pagpanugod.
1: Samtang sa aton nga dugang detalye sa aton nga balita lokal, masobra 15,000 pesos nga balor ita kwarta rong natakaw sa sangka sari-sari store sa barangay Bacau Norte Kalibo matapos raya nga sudlon. Itwa pa makilaga nga sospek kahapon kara ita aga-aga daw nga Miyerkules, Oktubre 14. Magwa sa kwarta, pila pang ka mga baligya rong nabuog it nasambit karang mga manakaw sa tindahan. Posible si Gonya ginsamantala it mga sospek rong mabasko karang apag-unganag hangin para matigayon nga takawan na rong nasambit karang lugar. Nagapadayon parong investigasyon ag CCTV backtracking it Kalibo PNP para matumod rong mga sospek. Samtang ginabisuhan man rong publiko nga magpabilin nga maging vigilante ag siguruhon nga guwas ro anda karang mga panimagay ag mga negosyo gabigon sa panahon kara ipag-inugan. Gabigon sa makaron nga padayon rong pag-inugan nga panahon.
2: Gapang ritanya at balita lokal, ninahan rong sangka pasahero ay tricycle batapos nga masagi it 10-wheeler truck sa crossing Bangan ni Washington alas 6:30 rong pangorason kabi. Ginkilaga rong driver it tricycle nga si Alias Rodel, 46 anyos nga taga Borwanga. Agrong pasahero karahay ginkilaga kay Alias John, 20 anyos nga resident it barangay Andagaw, Kalibo. Sa impormasyon nga nabuo it K5 News team, magaling sa barangay istansya rong tricycle kung sa siya nagapadturaya sa Osmeña Avenue. Samtang rung 10-wheeler nga truck ay paadto man sa kapareho nga direksyon paadto sa New Washington pagabot sa intersection hay nasagi kararong nasambit nga tricycle. Bangon sa kabaskugon ita impact okon inapok rung pasahero kan sa CN nagangkon raya itlastro sa likod nga parte itgawa samtang nasamad man ang sidecar it nasambit nga tricycle. Uwan nagpundurong 10-wheeler truck kamay kulay blue aga puti nga cover kan sa CN basta gamang karainaywan rung ana nga nabiktima. Inpakamayad ya iparecord it mga raya rung insidente sa Kalibo PNP ag nagapadayon pa makaroon rung investigasyon.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko. Wow! Balitang Regional.
1: Alas 6 onsero aton karang oras para man sa detalye at aton nga balita regional. Hinahatod gato ni TTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon, naka-detox ka pa.
0: Balitang Regional.
1: Apat ka mga individual ninahan matapos nga maigo ikilat sa Sibalom Antique. May kampiyon nga balita si ka K5 Eileen Magbanwa, please kami.
3: Was ang naangkan kang apat ka mga individual matapos nga naigo kang kilat. Ginabanta alas 12:35 sa adlawon Oktobre 14 sa Barangay Maasin, Sibalom, Antique. Ginkilala ang mga biktima kananday alias Rona, 31 anyos, residente kang Barangay Maasin, alias Ronald, 28 anyos, residente kang Barangay Maasin, alias Larry, 22 anyos, estudyante, residente kang Barangay Igsuming, Sibalom, kag alias Jerry, 63 anyos, manguma, residente kang Barangay Igsuming, Sibalom. Sa impormasyon nga nabuel kang K5 News FM, nagapasirong sa waiting shed ang mga biktima bangad sa mabaskag nga uran kang gulpi lang nga naigo kang mabaskag nga kilat. Bangad sa natabo, natumba ang mga biktima kag nakaangkan kang kapilasan sa andang lawas. Maswerte nga nakitaan kang sangka bystander kag gilayon nga nagpangayo kang bulig. Sa tulad, regeneran sa establing kondisyon ang apat. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
2: Balitang regional, ginapayag ga laboratory kung sa siin ginabuurong iligal nga droga sa Rojas City, ginaimbestigaran. Sa kampiyon nga balita, ka K5, Myla Fuentes, please come in.
4: Ginaimbestigaran na karon sa kapulisan ang ginabuyagyag nga laboratory sa diin ginapayag diri nagakuha sa mga ginabaligya kag ginagamit ka mga ilegal nga droga. Ini matapos gimbuyagyag ni Benzel Diaz kon alias Agi, isa ka beautician kag subject sa ginpatigayon nga bypass operation nga residente sang Sitio Arcabalo, Barangay Bulo, Rojas City, apang temporaryo nga nagatiner sa Hermano Subdivision, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Suno kay Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang hepe sa Rojas Component City Police Station, iya ginapayag nga ginavalidate na nila ang lugar nga ginatudlo ni alias Agi. Suno diri, ginaimbestigaran naman ang mga personalidad nga gintuad sang subject kag ginahibalo kung ano ang mga background may kaangtanan sa pagduso kag transaksyon sa ilegal nga droga. Matandaan nga rekwa sa pagginakop sang nadakpan ang tatlo ka sachet sa ginapatihan Shabu nga may kabugaton 3.6 grams kag mayara sang standard drug price nga 24,480 pesos. Sa karon nakahunong nasa karsel sang Rojas City PNP ang nadakpan kag nagapangatubang sa panumbungan nga paglapas sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Capiz, K5 News FM.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
5: Wow!
0: Balitang National.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita national, ginahatod kato ni DTX 500 the superior antioxidant makabulig makalikaw sa sakit nga diabetes ag naga-regulate it blood sugar level. Nagtawagon ni tabulig rung Department of Migrant Workers o so DMW sa mga Pinoy seafarers nga naninahan sa drone attack sa isang oil tanker sa Acer sa Persian Gulf po Oktubre 7 kung sa siin nagawas rung 24 ka mga Pilipino nga tripulante ita barko. Suno sa DMW na salbara ita Qatar Navy at Qatar Coast Guard rung mga marino nga gindaga sa Hamad General Hospital sa Doha, Qatar kung sasiin na makaroon sa dahi ginabugong ginabisitahan or ginbisitahan yung sanda it mga migrant workers office ag Overseas Workers Welfare Administration sa Doha ag sa pagpanguna ni Labor Attache Edward C. Ferrer ag gintawaan it mga kagamitan ag iba pang importanteng kinahangganon. Padayon man yung ginabantayan it DMW ng kahimtangan it mga marino ag nakipag-angot yun may kaangtanan sa mga ahensya para sa pagpauli karakanda sa Pilipinas.
2: Balitang nasyonal, may kilang ka mga red flags nga nakita si Senate Finance Committee Chairperson J.V. Ejercito sa proposed 7.2 trillion pesos nga national budget para sa 2027. Ginpayag ka lang nga kakip sa mga dapat nga usisaon, rumabaho nga ginbuhin sa pondo it foreign assisted projects nga nag-aabot sa 130 billion pesos, calamity fund nga 9.5 billion, ag health facilities enhancement program at Department of Health nga nabuhinan ikapin sa 4.45 billion pesos. Insertion man it senador ang pag-angkon it master plan nga magamit sa sugod it 30 anyos hasta 50 anyos sa mga infrastruktura agud masiguro nga nagasanto sa long-term plan it gobyerno ra maginampuduhan nga mga proyekto.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita international balita sa Guwait Nasyon ginahatod kato ni D3 Bio the natural antiviral antibacterial and antifungal specialist. Anong ka mga tawo kagakip kararong sangka unga rong namatay matapos nga mabagbag ro sangka maisot nga eroplano sa kagugangan nga parte ita South County sa Wisconsin kuadlaw kara it Martes adlaw sa Amerika. Suno sa report ni South County Sheriff's Office nataburong aksidente bandang alas 9:30 ita gabi sa Banwa kara ite Dilona ng single engine nga eroplano nga Piper PA-46 ay halin sa Kenosha ag public sa Minomoni nagmadugaan kara it control bago rong pagkabagbag nagreport rong piloto sa air traffic control nga naka-experyensya irong eroplano it icing o pagpamuo kara it yellow samtang nagagupad ag nagayo kara nga magpanaba it altitude samtang nakaguwas sa mga samtang wa man it nakaguwas sa mga pasahero pero ginpasiguro it mga otoridad nga wa kara it may naninahan o nasamad nga mga propiedad sa gintugpaan kara presente sa makaroon nga nag-iimbestigarong FAA ag NTSB para masayran ng eksakto kara nga rason na ita natabo nga trahedya.
2: Ang balita sa Guwait Pungson in atake at mga rebelde nga Houthi rong administrative building at national oil firm sa Saudi Aramco sa Daran City nga nagtugay pagkasunog. Ginhimorong pag-atake kasunod ipandam it mga Houthi bilang bago sa mando it Saudi-led coalition nga i-evacuate rong sangka pasilidad ita petrolyo sa syudad it Sana sa Yemen. Samtang apat ka mga individual rong naninahan at 15 ka mga panimagay rong nahalitan sa Riyadh bangod sa pagsigabong maghaling sa Taiwan ka mga missile it Houthi nga na-recover man it mga otoridad. Bangod sa serye at pagpangatake sa mga paguparan ag infrastruktura ita petrolyo maabon sa mga pangkalibutan ni airline o nagapundungon itanda karon nga biyahe paadto sa rehiyon.
0: K5 News FM. Yan ang radyo ko.
5: Wow!
0: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Alas 6:19 ron aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo ginahatod kato ni Mighty C nung mas ginpabaskog nga alkaline nga vitamin C. Posible sigon nga maapektuhan it Super El Nino rong pag orong produksyon it isda gabion gid rong mga pelagic fishes suno sa grupo it mga mangingisda. Suno sa Association of Fresh Fish Traders of the Philippines sa makaroon hay normal parong produksyon pero posible nga magbag orong rong production kara. Sa pagbuo it mga isda kapareho it mga galunggong aga tuloy nga sensitibo sa mataas nga temperatura. Sa makaroon gipahayag ita pag-asa nga rong temperatura sa palibot it nasyon rong nag-aabot sa 1 hasta 2 degrees Celsius sa panahon or na nagnaba or nagataas it 1 hasta 2 degrees Celsius sa panahon na it El Nino phenomenon.
0: Balitang negosyo.
2: Dang balita sa negosyo, gauman it mga biyahero rong mas manubong nga pabasahe sa aeroplano sa second half it Oktubre matapos nga panubuan it Civil Aeronautics Board o CONCAB rong fuel surcharges nga ginapatuman sa mga airlines sa pamasahe. Gintagana it CAB rong passenger fuel surcharge sa level 16 para sa October 16 hasta 31. Nagnubo it sangkiri maghalin sa first half it bugan apang mataas gihapon kung ikompara sa level nga ginpatuman ko sa Tiyembre. Sa idagom it level 16 ang mga airline ay sarang mag-collect ay fuel surcharges nga maghalin sa 525 hasta 1,535 para sa domestic flights. Ag maghalin mataas sa 1,733 hasta sa 12,891 para sa mga international flights depende sa Cagayon.
0: K5 News FM.
5: Yan ang radyo ko.
6: Wow! May
0: Balakita Sports.
1: Samtang sa aton man nga detalye ta balita sports sa balita sa patag itinampang ginahatod katon na Klinika Dio Fresh may visa og vitamin E nagapaputi nagapakinis ug nagapahumotit aton nga mga underarm. Nagbisita si NBA Hall of Famer Dwayne Wade sa UAAP bilang kabahin ni itana karang sunod-sunod nga aktibidad sa pagtiner sa Maynila. Nagtanaw si Wade itampang sa tunga ng ita Far Eastern University at University of Santo Tomas sa Smart Araneta Coliseum. Rong timprano nga nagpatigayan si Wade anang training session sa 2026 Pambansa Champions halina sa Calabarzon.
0: Balita Sports.
2: Dugang balita sa inampang, maghahampang si Pinoy gymnast Carlos Yulo sa 2026 World Artistic Gymnastics Open Championship sa Rotterdam, Netherlands. Kaibahan kararong igmanghod nga si Carl Ildro Yulo sa torneo nga mag-aumpisa sa October 17 hasta 25. Magapasako pa ng Daiwan sa men's individual all-around. Samtang kaibahan ng darong Pinoy nga San Daiwan ko Miguel Bisana ag Hailey Garcia nga may tag-sa-tag sa kamang events. Matandaan nga nag-angkon ng Daiwan gold medal sa floor exercise ag vault sa bago gamang nga kakatapos ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan.
0: DTX 500 Morning Newscast.
7: Morning Newscast. Balitang Entertainment.
1: Sa aton man nga detalye ta balitang showbiz sa balitang artista ginahatod gaton ni DTX sa Beauty Soap. Ginakondena it fashion designer nga si Michael Leyva rong host comedy podcast nga Machong Chismisan. Mao sa anda karong komento aga pagpang-insulto kay Josh Aquino nga unga ni Chris Aquino ag sa anda karang disability. Sa Instagram story sa ko adlaw or kahapon karang adlaw it Miyerkules nagpahayag si Leyva nga dapat haytawan si Josh ita paghigugma ag suporta sa baylo it masakit nga mga komento. Gintawag man na si Josh nga mabuot ag maagam nga tao nga hindi dapat pag-insultuhon. Suno kay Leyva hindi masulbarong kontrobersyal nga sa paagi gamang sa pag-delete ita video. Kung sa kritisismo gin-delete it podcast ko October 5 nga episode ang nagpangayo it pasaylo sa pamilya sa PWD community ag sa mga tao nga nagakip sa kontrobersyal na sambit nga mga host ita podcast.
0: Balitang Entertainment.
2: Dugang balitang entertainment, nagpaabot it masubong nga balita ng aktor nga si Nico Natividad batapos nga mahususan ng anang asawa nga si Shelome Eusebio samtang nagabakasyon sanda sa Singapore. Sana nga pahayag sa Instagram, ginhabag kararong masubo nga balita nga kunta ratohay anda nga malipayon nga bakasyon kaibahan ng pamilya sa gawa itpong sonda. Sano kay Nico, waraya nakasayod nga naganap do si Shelo bago sanda magbiyahe pa ito sa Singapore. Kinahanggan niya operahan si Shelo matapos nga madiagnose nga may unang ectopic pregnancy o konpagnabdos nga nagatubo sa guwait matresa. Nasa yuran niya rong mag-asawa ay may unagon nga mga unga nga o kon mag-asawang Nico ag Shelo ay may unga nga sanday ay den sigal 11 anyo.

0: 5 ang live programs dash K5 News sa FAM Kalibo. Standby sa masunod niya programa Foro de los Pueblos. Kay Bansika, K5 Leonard Vira. Sauman kami rin yung mga newscasters. Ako si K5 Rio Trico.
1: At ako man si K5 Regeline Tornino.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. I care gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag nagadry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kinadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold kag patuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabaka sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitungut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagitpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kag glaucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa marami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang eye care drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mabagal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo. D3 Bio!
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Mabagal sa mga butika. D3 Bio,

0: at testing man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag na tula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Brid Domingo. Extend Food Supplement yo sir. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Ipitibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya. Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinical Dairy Fresh.
6: Nagabasa na naman bala ka?
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinical Dairy Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: You're listening to 94.5. 94.

0: championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon nga istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:35 na sa aga.

발표 레이스타쇼는 K5 뉴스 FM 열어라 보러 벨로스폼 K5 뉴스 FM 야 안그래 안겼고 와우 마이크

0: Good morning, Pilipinas! Maya dayan gagahon bilong nga Western Visayas. Welcome sa tonggarang palatuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaroon ka nga Webes, Petsa 15, buwan itay ka ng Oktubre 2026. October 15, 2026, mga kaki-five. O, kadlawan, swildo. May pambakay na kamukara, itlaton, balde. Napang sagod sa day ka nga ugan. Kaya nga may mga banwa nga ginaugan sa makaroon ka nga pangurason, mga kaki-five. Ani may mga lugar ta sa Metro Manila nagkuan panic buying ta. Nagkuan daw nag pamakyaw to rebate day kada nga balde. No? Eh ambag ko ani ma kun daw mama nagtag man ani kuno this double edit balde sa mga hindi maka-afford kuno eh no pati datong atong water filtration nya ginatawag. Sige, may sweldo man ah, mansig bakaya para maikasagod kita sa dayang nga ugan no yakman man. Kaya binaton na obrahon kung ila mataka mo, ruwa, bahala mataka mo eh. Ano na, ipakita ko ro demonstration nga natabo kahapon to sa palasyo during press conference ay kung paano sayaon do mahigko nga tubig at pwede na yun mainom. Oo. Una, basta bakay kamot balde, Miss Wildo man, no? Pizza kinsiman, mga kaki-five. Well, siyempre, sa nakaangdan, renew ka ng anchor man, K5 Leonard Viray.
1: Leonard Viray, puro pelos polos.
0: Aga ililiba kita daywang oras sa gatunga. Sa pagatod kinyo, pila naton ka mga nagapanguna nga mga balita. Mga balita lokal, balita national, issue lokal, issue national. Aton tawan ito oras, aton nyo pag ililiba. Well, partner ko makaroon sa technical side, ya sa studio, si K5 Oliver Kahilig. Wala sa tanan, nagapabot kami pag-abi-abi, pagpanamyaw, pag-welcome. Sa aton ka lang ang mga suking ang mga tagparmating na nag-monitor na. Nagatutok na makaroon sa aton nga palatuntunan. Na sa mga tsindahan, sa mga migotang, mga tendero-tendera, sa mga vendors naton, no? Sa mga nagapamati rin na sa mga tsindahan. Okay, good morning kinyo talan-talan. Na sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, agara sa may Juliana Market, na nagapamati na sa aton nga pag-ililiba. Okay, good morning sa mga driver, sweet lover. Una sa mga terminal, nagapila man ng mga tricycle drivers taga nagalibot niya sa Sintro at Kalibo. May nga pagpamatikin nyo, ha? Aga sa aton nga mga ginikanan nga nagamonitor naman. Sa makaroon ka nga pangurason, una sanda nga mga panimagay. Pakisanda nga mga transistor radio. Good morning kinyo. Sa mga may sugod sa opisina, may sugod sa klase. O inano paro ginugat naton, 20 minutos na lang, alas 7 na. Ani bugtaw, bango na! Good morning sa mga listeners naton abroad. Kinagasubaybay, pagi sa aton yung Facebook Live, aton ka na nga Facebook page, rong K5 News FM Kalibo 94.5. Nag-follow aton daywa ka mga Facebook pages, ha? Rong live programs dash K5 News Kalibo. Good morning sa mga migutang, mga mangungumag, mangingisda, sa mga bukas nga restaurant, o sa mga kusinero, kusinera ta, medyo pagpamati, especially una sa may Jassy Catering and Services. Yan kay Ma'am Honey, kay Sir Unayan, bilog ng staff nanda. Good morning kinyo tanan-tanan. Aga syempre likewise sa mga suki na ton, nga tag pagamati man, nga nag-monitor na sa may CEO listansya. Aton nga mga duty yon nga pump boy at cashier, medyo pagpamati. Ago na sa Pastrana Ubos kay Daddy Harley. Daddy Harley, good morning! Aga sa tanan nga kutob nga mabutan ka ton nga signal, makarang adlaw it Webes. Welcome gon sa ton karang nga Webes Gidison, it palatuntunan.
1: Puro Carlos Pobos.
0: Ano na ton mga nagapanguna nga mga balita? Aton tawan it oras sa ton nga pag ililiba. Balita lokal, balita national, issue lokal, issue national. Nakita sa ton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa aton nga mga headlines sa balita lokal, gagaki patay matapos bumunggo sa day ka nga tricycle, nga nang ka nang kasubuhang sa may banwa ita numansya. Standby ka mo ay kamusta bagaro latest investigation. Itaton nga numansya PNP sa natabo nga lang disgrasya kabi. Nasa highway nga sakop itdaya ka nang numansya. Na ano ba natabo man nga man it nagpang-abot o daywa ka mga driver. driver tricycle, lagday ka nga driver, ta single nga motor. Una, in the latest investigation, ha, iplastad naton, bagi sa ton investigator, ito man siya, PNP, ag, ano ro, status ka ra, no? Ay may una ka nga namatay. Ito na, balikan taron sa ton niya pag ililiba. Samtang sa piha ka nga parte, spaghetti wires sa may uyotorong ibabaw. Ginreklamo bangod sa posibleng dahilan itaya ka nga sunog. Ito na, ito nga makamanumano, si Sir Albert, parang pamatian na ng complaint ka na, no? Ay, kasi mabuhay, tanana ko nung ano problema, ag until now, watagyapon da ginaksyonan ko local government unit, ag kuray nga rang mga telco. Nga nagbaganggangat rin na rolinya, oh. Di ba nga, kabuhayin doon nga, Ginoo kong Diyos, kapag mayor, si Mayor Juris, sa sanggunyang bayan member, pang imot kalibo ka na, may mga kapwa imo SB member, nga committee chair, sa rin nga public safety, may mga bala kung sandaman katupang chimpo man doon, sa chimpo pangani ni William, sa chimpo ni Emerson, ay until now, imawag-imaw malang man sa gihapon kung nga nga problema ta sa mga spaghetti wires. Di ba? O ay problema ni Sir Albert, basi ba kung umpisahan at sunog kaping kung nag-aaga nga what about may makapan, oh? Although nga ro, yuturong ibabaw nga ra kung amat matawo man dahi, no? Pero sa unahan kita kato sa may andok sa rumabo nga tawo bisan hasta tapakaaga 24-7 tarito. Depende nung kung may mga kulurom di karon nga nagabantay si babaw. May makapano kung umigrab rin nga rin nga kagayo rin sa puste. Yun na balikan taron sa tanya pag ililiba. Samtang sa pihak ka nga parte, problema sa supply at kuryente sa Visayas. Posibleng umabot pa sa 2028. Ay, aray ko. Kung mag 2028, nanon do plastada. Takara, law-law, gidmakon do sekretarya na to nga na si Department of Energy. Abi, Presidente Marcos, bayluhigun doon. No? E kung maura raton nga ginapananaw nga by 2028, sige, tagapong kita galing nga maka-experience. Itay ka nga ginatawag naton pagkaduga ko supply at kuryente. Eh, dahil ganing isa mahina aro supply na ginahaboy riya sa aton sa may part at Visayas o mga kaka-K5. Ay, basi yung bagag mamukmukan yung mataro taga-akil ko. Ano rin ihaboy ganit akil ko nga power o kuryente ay hindi nga ni bastante mga kaka-K5. Ano, balikan taro balita nga ra ha, sa aton niya pag ililiba. Santang sa pihak ka nga parte. Dugang naton balita nasyonal. DSWD Secretary Rex Gatchalian ipakita rong proseso it water filtration tubig nga halin sa ugan safe nga imnon. Oo mga kakipay, may tanawo na binaton doon. Ito na ipakita ko ro video ha, 5 minutes ron imaw. Pakita ta kung agree ka mo sa andang ginhimo nga nakahapon nga demonstration daw karon makita ta sa video. Kung paano nang naging saga, paano naging malimpyo. Pero dato nga itong tubig na gininom nanda kasi unang kita man nato eh. May ginmix na daro clear na nga water and then may higko ko nga itong halinto sa andang opisina at DSWD, ginbukbo mananda sa balde. Ay gintakdan na nga ito ginatawag water filtration. Pagtakod, pagbukas ba, ay tuminaw to matuon. Tapos gininom na ng daywa ni PCO Yosek Claire Castro. O, di ba? Una, bati aton doon i-plaster, makita nyo ron. Kaya sa aton nga palatuntunan. Samtang sa piyak ka nga parte sa dugang mga headlines. Alit sa agrikultura, daga itday ka nga El Nino. Abay, umabot yon sa 6.54 billion pesos. Suno sa aton ka nga NDRRMC. Kung bilog nga Pilipinas sa so pagdeklara ng that state of calamity ka na. Eh kung magsalig kita sa province, batin nyo man kahapon, hindi sana pwede ba basta-basta kadeklara nga nasa state of calamity kita, ay nagabasi man do PDR naton o mga K5 sa damage na ginatawag. Eh tayo iba nakapagtanom, riba uwa, ay pa marisgo ka pa matod, aghambay man kahapon ni OPA Aklan or Office of the Provincial Agriculturist Engineer Apolonio nga naghahambal kung tumanong pagid man halimbawa palay ang agang utama ka na nga season doon matoon, di ba? ay hindi man kita ka-declare basta-basta state of calamity. Iwa man kita may ginabasihan nga na halimbawa damage nga ni, damage report. Na rin doon i-submit at ito's babaw kung magamit ito rin natawag calamity fund. Iwa pa eh. Mas dami kita makon kung bilog lata nga Pilipinas. Kung halimbawa lumubo pa sa mga butang ta 10 billiones, 20 billion. Wala pa natin nga maglalaro damage before kita nga magpainam sa state of calamity. Kung at least magamit taro budget, makara nga chimpo. Kung may kabakayot at baldi ho. Itanan, daton nga mga headlines. Ang tawa nito oras, ato nyo pag ililibaga. Siyempre, mag-check ita at dugang nga mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Una sanda nga mga areas of responsibility. Sa ton ka lang nga kalibo PNP, pag-check dugang sa pinanaton ka mga PNP stations. Aga balita sa ton ka lang nga patrol nga nagalibot na sa makaroon ka lang nga pangurason, mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
0: All before the ton, i-check ro pag-asa DOST ha, sa pinaka-latest nga nagagani Chimpo magkarang adlaw ita Webes. Oy, inuman ay kita itay ka nga manamit ag malasang kape nga si Katria Saton sa Aklan. Abay, nano pa nga kape. Relo gini-endorsot mga Doktor Ria Saton. DTX Coffee Mix Prebio Coffee aga DTX Premium Coffee. Rong kape nga may sangkap nga ampalaya nga may charantine. Nga nagabulig protektar para ma-prevent nga din maglala itong ginabat sa bagatian diabetes. Plus may chia seeds pa. O nga nagpanamit sabor kong kape. Ag siyempre ginatunaw na rong mga tambok sa ton nga gawas. Ngayon kung gusto mo nga magpaniwang, pampaniwang nga kape ring imnon. DTX Coffee Mix because may una nga chia seeds mga kakifibre. Ag may DSE pa or disugard sugarcane extract powder. Rong mapait nga party tubong ginbutang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. O diba? May mga maurong abilidad inyo nga kape. Tikon uwa, uga, agon makon doon sa bintana. Nagatao ang kimuron italit. Instead nga magmayad kasing ginamatsag bagatian. Kapin sa mga may edad-edad doon na, hindi malikawan nga siyempre. Bilang Pilipino, atong gidaron nga partner sa gahon. Pero pag init itubi, manangan magagasak ro baso, ay matimpla ka na't kape. Di ba? At dati aning chimpo, nakaagi kami ito sa baryo, baho nga naubusan at kape. Mako mo nga nagkaon gamit bag-o, di ba? Uso panay ka to ron. Until now, may una pang nag-practice ka ron doon ginapatawag ro bilog ng pamilya. Oh. Mga kumabi ro, ay lolo nga unga ay 12 ta. 3 second ta ron eh, 12. Oh. Mga kumuro unga gagi, 12. Kapuhan pa. Sus, ginoo ko gahuyang kin manot matod ro payag-payag ay. Ay mga kumadumungat kape matod di ring kape nga binakay to sang kabaso di ubos. Oh, di ba? Eh, gusto man magkape ko iba, naubusan. Kaya di yaki nga daw gasan lang nga raho itbugas. Eh, sunog-sunogon mo, timplahon mo, may madya kape, matamatuon. Parang nakita ka, kita ka tong chimpo, eh, no? Ipatry kita natin doon bilang mga Pilipino, rung pagkape sa gahon, eh, dapat ay situit nga rung kape man na itong ginainom every morning, ay rung healthy coffee na makapamayad sa itong inabatsag bagatian. Di ba? Kaya kung sa ininom rin ako mga in-one-one, ano, ginhamba ng kape ko nung mayad man. Eh, basi ba kung igoong kat hyper acidity, eh, puro imaw sugar, puro chemical. Ang ano manon ko, try ninyo sa gahon ng sapon ng kape na itong imnon, DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee at DTX Premium Coffee. Pili ang kamo. Eh, rumang kape nga rahay, makabulig sa itong iikaayong gawas. May kape kayon, naka-detox ka pa.
1: Yonar, Firari, Puro, Delos, Palos.
0: Alas 6:51 ngon daton nga oras. I-check ta na iraton nga pag-asa DOST naka-standby si Ma'am Chinel Dominguez sa pinaka-latest nga nagagani Chimpo magkarang adlaw ito Webes. Ay daw sa aton nga pag-usisa kay nat-agaga sa Gyapon ITC0 na nga naga-epekto katon sa may Panay Island. At daw nag-usaw na ning tropical depression nga sa liwan katon nga PAR or Philippine Area of Responsibility. Medyo may chance nga mag-usaw maway. Kabay pa nga mag-usaw gun. No? Ay kung tanawon ta manabira, nga pamanawon, na nga truck baga, minsan din man imogid kapikto ya sa ton sa par, ay magayo-gayo matimaw. Pero nag-uwan-uwan yung kitaya sa clan. Kahit pa paano, ay abo man gapon yung benefit ka na. Abo man gapon yung mga mangungumata nga nalipay. Hindi ang magbaha, ay budlay tan ako magbaha man. Sige, i-check tanay hiro pag-asa diyo isteon sa pekalinya, si Ma'am Chinel Dominguez. Ma'am! Kamusta po ang lagay ng panahon ngayong araw ng Webes? Good morning!
1: Foro de los Pueblos!
2: Malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayong araw dulot ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCC. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Huwebes, October 15, 2026. Sa ngayon, meron tayong dalawang weather system na nakakapekto dito sa ating bansa. Unahin na natin tong Intertropical Convergence Zone or ITCC na nakakapekto dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Sa ngayon din, meron din tayong northeasterly wind flow na bumubugso naman dito sa may Northern Luzon at Central Luzon. Sa ngayon, meron din tayong bagyong minomonitor na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Huli ito na mataan sa langing 2,000 15 kilometers east ng extreme northern Luzon. Hindi naman natin ito nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa at hindi rin papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot ng ITCC, inaasahan natin mataas ang tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Quezon at Bicol Region. Magiging bahagya hanggang sa maulap naman ang papawiri na may mga isolated light rains dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng Luzon, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA pati na rin ang ating panahon na app hinggil sa mga nilalabas nating thunderstorm advisory. Agwat ng temperatura para sa Metro Manila, 24 to 32 degrees Celsius. Lawag, 23 to 34 degrees Celsius. For Tuguegarao, 22 to 33 degrees Celsius. Baguio, 16 to 25 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 29 degrees Celsius. At Legazpi, 26 to 32 degrees Celsius. Tulot pa rin naman na itong ITCC, makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Palawan, Visayas, pati na rin dito sa may Mindanao. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin dahil sa mga malakas na bugso ng mga pag-ulan ay mataas din po yung banta ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius. For Tacloban, 26 to 32 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Cebu, 25 to 31 degrees Celsius. Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:47 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:36 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
0: Thank you so much, Ma'am Chanel Dominguez. Tagagari, tiyempo na ito. Magandang adot, Huwebes. Bahay, may mga pag-uanuan, gidman. Iyang, no, ay abo nga mga pananom, gakinangan, ita, ugan. Pakabies na kinatagaga, sigit anaro pag-asaw-asaw, may mga banwang ginbunok gid. Oh? Pero okay-okay yung doon ay tanawo na itong Daklan River tahay, bukumangit ganun ka dagom. Abakuha ni Makon, kumbukon niya at palpak rin nga taga niya nga ra, National Irrigation Authority, kunwa nagka-problema sanday, pirmi lang may problema. Kung tumaas na level tubi sa Klan River, may nagkasugod na makaroon sa nga tubi sa mga irrigation ta. Nga napupuslan ko mga mangunguma na ito, nga wa makatanom. Agot at least, bisan mananom lang ginsanda, makaroon it bagatong, mananom it kwan din na, tagong. Di ka sa may balete, ag part it na yung aranga kwan, no? Ano aning barangay, di ka sa may part it New Washington, ay nahagi ko to kahapon. Nagkatanom it tagong, hamtak, ag mga tinuga noon, okra. Sa ganas, gin nag-ugat-ugat pilang adlaw, di ba ga? Ligin pang saraw nanda, hindi man matod yung kahingabot kung pagay paro itanom. Pwede ka rapagid sa may part it, daya ka nga Turalba, sa Banwa Itbangan, haagi man kita. Magang buo taraan na king hamtak, no? Ay kwarta, taron, i-deliver mo riyan sa kaliburon, ay abot na rumamakyaw ka ron. hamtak, no? May una pa nga ampalaya, nakapatubo, tariba, kaysa matod nga maghilinogat kat ugan, nalimpakotin ang ligdan nga bugan. Iti haron, naghumok-humok, pang-amat-amat sa natsarol, agad at least ay may ikatanom, agad tigpilang bugan, may tumubo, may bunga, ti makaharvest ka, makakwarta ka kahit papaano. Diba? Ito yung do-discarte na lang ko iba. Alas 6:57 oras sa pagbalik naton, balikan taro mga dugang paging impormasyon, ha? Ag rayang-arang nga balita, matapos siya may importante nga mga pahanumdom. Standby!

0: ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio, yung may D3.
1: Mga butika.
2: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
3: For me, ang bintaha is nubo gidya ang akon viral load.
2: Yeah.
3: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mukatarot, langkaso, kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
2: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani? Ang likod, The Mono Laurin. Hindi na ma-produce ang lawas.
3: Kaya
2: kung tugutan man tani nga pa, no? I-produce na sa lawas to fight against army lang ganyang i-provide sa lawas, sir boy.
3: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gid lubi sa kalibutan.
2: Correct.
3: No?
2: Kaya ka ba, no? Ang rason nga ang lubi is tree of life.
3: Tree of life. That's the reason. Ang Mono Laurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
2: Kaya lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas ga relax relax
1: oh gapahuway
3: kadami no
2: amo na mga benepisyo lang nga inom gi kaya di tribayo kag naghatag sa aton sang trust blaster boy nga ah miskan wala mas da kay tungod sa protocol nga ginasulat
3: gapalo kita
2: gapalo ta especially kung aras kuwa
3: correct
2: no alright
0: D3 Bio.
2: Another benefit sa Sir GP.
3: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
2: Correct.
3: Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gintagaan nila Sir Boy virgin coconut oil kung pwede pala ngalanan ko subong ni D3 Bio kay same component naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila after 2 weeks of study napatay ang isa Duksam. Kinsi sila gintunga ang iban placebo ang pito may ara ang tatlo traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil napatay ang isa after 2 weeks kay manulihin na siya natagan lala na siya nga daan. Ang duwa naka-recover ang isa sir boy kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: So, mo na nga sa ako niya, adlaw-adlaw, gigugay ng D3 Bio, sir boy. Number one nga, namiyaan, gigugay ako sa D3 Bio. Nablang dugay, man ko mag-ulian nun. At least lang nga, at least lang isang edad ko, 80, sir boy. CEO, gaya po ko sa kumpanya. Ha? Healthy ang imo nga mga brains.
3: Six ko ba?
2: Tama na bintahan kung nakainom ka D3 Bio. Ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa kung nami imo brain cells, decision making, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na sir boy. Hindi bala sila nga
3: hindi aburido ka
2: nang ulihan na sa boss. And take note, ang D3 Bio pagsulod sir boy, si D3 makadto na niya no, sa imong army. And the BCO mauna na siya daan
3: sa mga cells
2: sa simosilula para magdepensa na nga daan grabe no
3: kung baga pag inom mo doc may mga siyen kakatrack nga army marikta sa kampo ang mga pulis amo na si D3 ang another siyen katrack marikta to yung mga silula yan dito kami taugong ka lang namon kung
2: kinangalan na mo backup kinangalan na mo support
3: hindi na kinangalan support sir boy kaya to na sa field mismo
2: manghimos na lang
0: D3 Bio
3: ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus to.
2: Ang replication grabe na.
3: Grabe na replication to. Hindi nakasanang si macrophage hasta lang dahil si macrophage si D3 Bio pag tumal mo yan hindi na 4 days 8 hours anak ka naman nulaw rin mo anak na.
2: So amo nang bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
0: D3 Bio.
5: Ako si Richard isa ka tricycle driver ang galingin mo loko na ibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Pa inom pa ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
1: Mga butika!
0: D3 D3 Bio Health News, K5 News FM. Kajaming mo sa musikahan, sa balita, maasahan sa public service. Always number one, number one, number one. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon, K5 News FM. Yonar Viray, Puro Pelos Pueblos.
1: Alas 7:03 sa aton nga oras, balik kita sa aton nga nga pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Aga siyempre sa gihapon inyo karang anchorman si K5 Leonard Viray. Sa aton nga nga pag-ililiba mga ka-K5, good morning sa mga nagpamati una kay Darren Trans. Good morning, shout out Teofilo Kawaling sa may Sitio Ilaya, Kalimbahan, Makato. Always good nga naka-volume. Roamon nga trumpa iya sa bagay kay Five Nardbaw. Trumpa kita galing gamit. Good morning kinyo na ha, sa may barangay Kalimbahan. Sa Banwa itay ka nga makato sa mga Tiopilo ag Kawaling family. Good morning. Madam Maria Marisal Nakor, good morning madam. Ag kay Bro Ratjan Kahilig, good morning man. Kay Bro Rostom Rizaldo nga naga-monitor man makaron nga gahon, good morning. Sa aton nga pagpadayon, sa aton nga pag-ililiba mga ka-K5, aton ni Plastar dong balita anay unang-una, no? May kang tanan. Sa rin nga rin nga natabo, baga, no? Nga, demonstration. Ayan. It aton ka rin nga gobyerno, kay man kung ako naton balikan mga ka-K5, rong hambay it aton kada nga presidente, no? Hey, this DWD or Department of Social Welfare and Development, rong raya nga nga maga pakita katon. Eh, hambay na naman tabi to, sana nga nangin statement last week ay basta magpahaom ka mo itbalde, aerobalde nga ni aton kita naman nga gamiton. Sa pagsagod man na naton itay ka nga ugan. Ayro nga ron nga ugan, pwede naton doon nga ipaagi sa ginatawag water filtration, agad nga pwede naton nga mainom. No? Para nga may aton nga gamiton mainom kung nagapanagasa na ning El Nino ya sa aton sa Pilipinas. Diba? Maroon nga nag-viral the word nga balde. Ayan. Again, hindi man naton mabasuro aton nga mga pumuguyo mga ka-K5. Nga man it may una nga mga nagakuan bagaho naga paabot it makabig naton reaksyon, no? Parte sa ginatawag balde, no? May mga nagapaborman sa nangin pronouncement ko presidente, but kun aton obserbaran ro aton nga social media, no, sa Facebook, komento sa mga like kahapon sa nga video, ag sakod ano pa rin na nga pahayag ni Claire Castro, ay may mga negatibo, gida ginaugan it negatibo. Because nga randa nga gina-expect sa aton ka na nga national government, hekat mga mayad-ayad nga aksyon, no? Hedaw daw para kanda, bagay nanuman, daya tagidro napipinsar ko presidente ta kasi siyempre ro mga Pilipino naton once ga may mga ginapaabot nga mga information ng presidente ta gapamati gid halin paman katong at simpo kasi respetado naton eh leader naton ko nasyong Pilipinas nga ginasalig-saliga naton nga nagdumaga ko aton nga nasyon mga ka-K5 di ba mauro naton ka respetado naton nga presidente tay nag-expect riba nga base may una nga gina patigayon nga mga plano rato nga government nga hindi kita makaagi it raya karang uhaw, no, iliteral nga naton uhaw kon umabot na ro chimpot El Nino, no, dahil nga ni nga haom sanda may stocks kita it raya nga nga tubi do national government ag kita nga mga pumuguyo, no, once nga mabotro yun ay kabahaba ta according sa aton mismo karang NDRMC ag Pag-asa DOST kung ano pa nga mga weather bureau, hay may guan kita mga katapusan nga 2026. Hay ti anong yung bugan makaroon? October, next month is November, no? Pista minatay na ngani, magapit na lang. And then December. Karong gid naton mahambal nga ma-experiencehan no 30 ka init, apisar Bermans imong don. Dira ning ibaw taro dagagan it aton kada nga chimpo. Ibaw ta gid dagat chimpo ta, di ba? Bukon tarat mga 1990s, 1980s, 2000s no nga mga year 2025, 2010, like that nga pag hinambaw ta December ka to, makarang nga October Bermans naga pangurog-kurog kating sagamig, no? Apisar naga mainit ro chimpo, may silak, pero huyop ithangin may yamig ka nga mabatsagan, no? Because gani nga mambay naton nga Bermans, no? May mga adjustment katuro mga farmers ta ag iba nga mga sektor, no, nga naga salig sa chimpo mga K5. Now ibaro, again, ibaro expectation ko mga pumuguyo. Ag di mo siya na mabaso, nga man itginabiraro national government, di gani nga para kanda, dayay at agit, rinyo nga napinsar, naisipan, nga pamaagi. Hey, hamba gani ni Claire Castro daw, patama na, hindi ko alam masara kung patama na sa mga bashers ng Daco administration or mismo kanda dahil balde ng utak eh. Kung may mauron san dati, hasta ang kita kararo, ibuga natin sa pagpreparar sa El Nino. Apisar ka tukod sa nat na ginatawag El Nino Task Force. No? Pero pangutana, Bikarahay, saguron sa pag-ugan. Okay, situation tayo sa Aklan, nag-ugan, tinagasagod ka mo, no? May tinipon ka mo. Now, atong ginambang, mabuhay nga ma-experience yan, tabasip may mga March pat at next year da, no? Or masobra pa, pero mga tinipon nyo baga ayhan, pag hi-filter nyo nun, sure ball nga hindi pag gumoton, nga makonsumo nyo imaw hasta nga matapos no, ginatawag epekto it El Nino. No, din na pangutana ta karon. Pero ilim nun na pinaka dapat isipo naton karon. Malimpyo, safe nga imnon, it aton nga bilog nga pamilya. Especially ko aton nga mga inunga ag ko mga senior citizen. No. Nga masyado nga mahambay naton sensitibo ay siyempre mga bata pa, no, ag ribay senior, te may mga ginabatsyang nga bagatian, ay dapat para mas healthy san dati, limpyo, safe nga tubiro ipainom takanda. Nga wait kung ano nga mga bacteria, no, or chemical, may una. Di ba? Hindi ganin naton makaroon, katagbuho kita eh, hindi ganin naton makaya nga imnon rutobi nga ginapagawa kong MKWD, Metro Calibo Water District. I don't know na sa inyo nga mga banwa, no? Hindi, iya sa taga Calibo, example naton, hindi ganin ka taga Calibo kaya nga imnon ro tubig nga nagagawa sa nangagripo nga matutinaw. Ako naman yan eh, may nagasunod nga latak. Di ba? Hindi ani kayang imnon ko mga taga-Kalibo because nga wasanda nagasalig nga rain is totally malimpyo. Mga nga nagabakay sa nat mga distilled water, no, purified, ag sa mga water refilling station lang gidro makaya it. Iba dati may 20 pesos ka pa nga mabakay, makaroon 30, 35, no? Mga K5, depende sa water refilling station kung pila ka filtration ng agyan kung ano rin na baligya ng tubi. O, kung pila ka stage. Di ba? Na pero pakita tayang anero tsura kahapon it rayang rang video, no? Paano nagagana ro ginatawag water filtration na ginapabugal it aton yung national government. Harari yung obraho na sa sinagod yung atubi. Uga na, Ano ay pakita na ton partner sa ton nga mga listeners.
0: Foro de los Pueblos.
1: Yan, sa mga listeners,
6: walang
1: viewers
6: na
1: ton.
6: Walang special na gamit na kailangan. Yung yan. Grill na yan ay meron.
1: Si Secretary Gatsalan yung gambag, ha? Ang mga tawuhan sa DSWD. Sa mga nagpamati sa radio, ako lang kinyo nga i-discuss. Yan. Nagbarina sa dait balde. At normal nga size it balde na ito. Kaya nga doon nga din na sa kuban.
6: Ito yung nilalaman ng filter. Yan. At ayon doon sa guide na binigyan namin sa inyo, this can last for 5 years. Basta
1: linisin
6: ang tama. It's just washing. Oh. Bababa nyo lang, running water, tapos nasa loob yung membrane niya.
1: Okay. Oh. So, may anda nga itong in-present ng window ka, no? Filter. Ayan. Around the filter. Doon nang ipanagtag ka sa mga mapikto at El Nino, ha?
6: Display natin, sir. Kasama na yung mga gasket. This is sure na hindi na mag-lo.
1: May gasket. Agad parang hindi mag...
6: kasama na siyang gasket.
1: Mag-leak rotobi.
6: Para hindi siya mag-leak. So, kasama na yung mga gasket. This is sure na hindi na mag-lo.
1: May gasket. Agad parang hindi mag...
6: kasama na siyang gasket.
1: Mag-leak rotobi.
6: Para hindi siya mag-leak. So, pupustan natin dito.
1: Alright, itakod danda sa buho ato ginbarinahan na Rubaldi, di ba? It kon ano ka bahuro sukat yang.
6: Hindi na niya wala ka nang hanapin na iba. All we need to do is to tighten siya.
1: Itakod dato nga man siya may matutakod nga tubular. So with gasket para nga hindi magwa rotobi, mag-leak baga. Ayan. So gin kananda no, gin ugot yon para hindi mabungkag. How do filter na nabuita ni Secretary? Ayan. So, magabuhay ko ni mo 5 years ha. Basta limpyohan yung imaw ko no gamit rong running water. At siyempre may hiko ang ginasaga imaw matuon. So limpyohan nyo pagi sa running water. Gagastos ka matubig kasi ka pag limpyo matuon.
6: Pero ne.
1: Okay.
6: Ayan.
1: Tinakod din na rohos nga to nga naka-connect sa filter ang i-connect man din rohos nga pinakapunta sa nato nga to nga tube nga naka-connect sa balde. Ayan. So tapos na. Yung mga hugtan na lang parang hindi mag-leak ng tubig nga gagi sa hose.
6: Then you have the hose system. Tapos na. So tapos it's a very simple system. Hindi naman kailangan na
1: simple system.
6: May kasama siyang washer, nilock na natin yung harapan, tapos na siya. Paano siya?

0: sa guide nyo, this can last for 5 years.
1: Okay.
0: Tapos nahuhugasan lang na maayos, nasa loob yung membrane. Paano hugasan? Running water lang, pababa, gravity, walang kailangan ng sabon, nothing, no chemicals whatsoever. Now, marahil marami magsasabi, sige nga, inumin mo nga yan. Alright, so ako, mataas ang confidence level ko kasi na-try ko na to before, pero ulitin natin. So, just to show everybody, ito, clean water, obviously.
1: Mm-hmm.
0: So, lagay natin.
1: Yan.
0: Ito, hinalo na nila, pero, sorry. Pero para added flavor or added
1: oh, ano, imbutangan natin ko ah sa mga nagapamati.
0: Meron kaming dalang
1: imbutangan at clear na tubig o balde tapos may tubig sinang dayang mahiko brown yung imaw kung ano kagubog ro tuba mas magubog pa karon tapos bumutang pag isin natin yapok nga nakabot mga nakapot sa bag mga halin inbuksan ginbukbo sa balde.
0: Okay. So, wala na. So lahat nilagay na namin. Kailan lang natin dagdagan
1: okay.
0: Ng tubig kundi very chunky.
1: Tawag lang kung may division sa sugod ron eh. Kinpakita ng Robaldi, what division okay. Ng sugod eh. Diba? Oo. Oh.
0: Alright, kaya Aliyah, pupunta na tayo sa harapan. Wala.
1: Okay. O gindugangan pag hindi tubig. Agod na buabukin. Yan.
0: Okay.
1: So, ano yung resulta gon? So, buta man, may higko o tubig ito sa sugod balde.
0: Wala
1: na. So, gamiton do filter, pagkuha na matubig, do tubig,
0: inside,
1: here.
0: Loaded na siya.
1: Ah, ayan yan. Yan. So, aron ginapakita na rutubi nagaguwa sa hose sa suga sa ito sa sugod halin ha. Ayan yan. Dapat abihay
0: klaro naman yung kanina nilagyan namin
1: mag ipaubos-ubos mo ro filter para nga mag-flow rutubi pidago.
0: Ayaw naman. Pasuyon po sa
2: cellphone daw, cellphone.
1: Oh.
0: All right, so gravity kasi siya eh. So, the water, yung tubig sa loob ng
1: okay.
0: Tubig, kailangan mas mataas obviously sa level nung
1: filter.
0: Yan ng baso.
1: Pero mag-us-us sa tubig, matuti. Normal, mataas ro kinabugat sa tubig, resource. Ayan.
0: Okay.
1: Forward partner nga,
0: okay, sir.
1: Katong kita sa may part, i-check na rin pa na kanangan. Okay.
0: Right.
1: Yan, naroon yung tubig. Yon. Clear taro na buo ko. Kasing clear pa ni Claire Castro.
0: Comparative.
1: Oh, grabe, tinaw.
0: Kunin natin to.
1: Oh, aron do sampo sa sugod. Dapat siyang bawa niyong malimpyo sugod.
0: So, it came from the same pot.
1: Ayan.
0: Alik sa same na balde.
1: Oo, di ba? Magubog-gubog ko na.
0: First time ginamit, kaya medyo mas mabagal siya. But as you keep on using it, it'll go flow faster.
1: Mm.
0: Okay.
1: Okay.
0: You said, shall we
1: do one? Ma-imnon ko na ng daywan ni Yusek. Kasi ang bago niyong di pagtistingat government, ha?
2: Okay ba ako ba? Okay.
1: Okay. Ayan, ayan. So, gintunga na da. Ayusek ro maintok na baso. Ay, sekretary ro mapubahog.
3: Ay, yung president tayo talaga?
0: Ayaw eh.
1: Yan.
2: Cheers.
1: Nan. Aron na ba? Malakpakan taraton niya ng opisyalis gobyerno. Oh no, safe po. Kinahigop itmayad ni Claire Castro. Doon na tawag proseso it water filtration. No? Doon na nang ipanagtag nga filter sa mga lugar nga mapiktuhan it El Nino. Pangutahan ako, dapat timprano ipanagtag kung doon habang may uwan-ungan pa. Ako doon magamit kay Bay. Ang ala nga ipanagtag na narakat na nagatagite na Rosila kaya ano rin ang i-filter kung wal manganit uwan. Ay, Ginoo kong Diyos. Bilangged, may check tayo ito niya patrol. Mga kipay, balikan tra. I-check tayo ito niya patrol sa ton ka nga linya. Ay may disgrasya nga nga natabo kainat mga alas 7 before 7 a.m. di kara sa may mabili no dead on arrival ta naron day kara nga driver it day kara nga tricycle matapos nga madisgrasya di kara sa may dimaagmagid sa Kalibo bao Ginoo kun gapit sa may crossing sa may gasoline station ay permi gilan di karon may nagabisan may stoplight paharurot nga paharurot kita biro ibari na eh ara na partner no. I-check na ton ka nga patrol, naka-standby sa ton ka nga linya, si KK5, Regilin Tornino, no? Motor, kontra, saday ka nga tricycle, oh, eh. Bakong balikwa ro tricycle, tumakilid gid. Ano ba natabo nga manit na matay gid, saday ka nga driver? Sa ton nga linya na, patrol sa report, standby.
4: K5 News FM, Kampiyon Report. K5 News FM, live report.
1: K5 Red sa Kampiyon nga Reports, go ahead.
5: Yes, kasi K5 na ito, patay Kedrong Santa tricycle driver matapos niya din na makasunggapan. K5 na ito, ita tricycle. Naranggit, motorsiklo. K5 na ito. Naranggit niya agahon. Iya sa may crossing, di maagma street. Iya sa may barangay station. Saan ito sa tabok. Ay, dito sa tabok. Dahil lang K5 na ito. Traffic kita rin. Matapok K5 ka sa may... Natakuan it up si rin
1: K5 na. I'm sure nakita ra ko mga pump boy di karon siguro ay.
5: Yes, so ay karagit sa may gasolinahan, karang sa may Petron Rope, sa may
1: Maribert.
5: Petron Gasol K5 na. So bali replastada, pero natabo ka ina K5 na. Dudaya karang na mambay naton tricycle halin sa way it provincial. Matapok imauri karang sa may Ligtong, K5 Nard.
1: So, dire-diretso imaw?
5: Yes, matabok yung imaw.
1: Okay.
5: Redirection, it motor, halindi ka sa may dimaagma, ugaling sa noo sa atin ka nga kalibo PNP, namatsan, nasamaran imaw it, ano nga motor, so meaning nakapundo imaw, ginatikwad daon kung ta, patabok rin ka sa may Petron Gasol nga rin, habaligyat mga gasol nga rin, K5 Nard, ugaling, through tricycle, ay wagi ta nagpundo. Madang pero pagpadagagan kay Five
1: Kita mo gilang. Hay kaina na agi ko rin na nagaganaw do stoplight.
5: Yes, so hindi man ma sino sa atin niya kapulisan, hindi man mahambay ng hinagaw ay maura sa stoplight, pero depende ron sa atin karang CCTV.
1: Oo.
5: Pero madang sige dabi, dunay karang pagpadagagan na kay Five Night. So bisan pa nga nakapundo ro motor gina sikuryon lang ko driver bangod sa kabas pugunit impact. Inapok do dai karang tricycle driver bangod sa impact K5 na.
1: So tinumbok magigilir ang motor nga ra nga ginatikod dilat anak ko driver it single nga motor nga ron man.
5: Yeah, so tumbok gid ana K5 driver. Syempre mabastok daron do impact ag sa lugar gagi kaina. Utod aro ana karo may fractured aro ana karon nga siki. Sa ugo K5 Nard, pupasensya no sa mga nagapupamahaw pero medyo may ano gida may litek K5 na ito yan Armin Hai na deformed ito abagaroan na
1: bow
5: bungo o
1: naman sa ano ba kayo sa sin sumungga ba nakatrice imot ani ro nakatricycle
5: oh hindi na sumabay kasi inapok tabi imo K5 na
1: so what imo na pintay sa anang tricycle nga drive ban galing ara
5: inapok ta imo based sa atong karang nakaistorya sa Kalibo PNP inapok ta imo ag sa kabas pugon it impact hay medyo unconscious nga ni gagi kay ina sa lugar
1: bow,
5: so gindali dali pa nga daga sa atong karang provincial hospital galing hay gin deklarat ana nga
1: death una man lang sa unahan do hospital ta magapit yung tagid
5: oh mabining nga way kita nyo kay ina rasero natabo sa may CCTV ya bisa information may extra kay ina ro atong karang Kalibo PNP kay ikarang area K5 Nard hay tagta dry kara CCTV may ana ita tag NVR at kasi nga may ana pa ita barangay kara K5 Nard no sa natabuan niya ra it accident nga kung sa kinakita nga wa dit ana minor rong nasambit karon nga tricycle K5 Nard so madasik karo ana nga pagpadalagan may siyang wa imaw it pasahero private tricycle day mo
1: K5 oo, na, ay...
5: ipakita natin sa ating karang Facebook Live.
1: Madyuwat at samad ganit, tag-atop at anana sa driver seat ro na yupi, no? Bangod din do dumatog pagtakilid na na.
5: Yes, agroan ang rear view mirror K5 na daro.
1: Oo. Okay.
5: Nagtunggal pati ro mga wiring nga angot karahay, wasak man doon ang bangko, nagkagahukal. No? Aga, ginatingwaan na actually kung tayo tatong niya Kalibo PNP nga mabuhiya sa area, galing hindi na mag-andar. Kasi gaban-gaban, ikarga lang da, K5 Nard. No?
1: Yung pabinit lang nandar, ikaroon sa Tabok o gasoline station.
5: Oo, oh, doon ang panganaw, tamakarin, karawta sa may paadto, itligtong baga,
1: Ligtong.
5: Nga area, K5 Nard.
1: Sin so, bagay rin mo naghalin ay, nga manit nagad, wama ako sa dagakuan sa victim, no? Sa pamiling kapamati, kasi according sa doon yan information napatyan o nasamarat motor doon yung single nga motor do driver na tikod yung lang ani man so butang bagon imot aro may kadasigon sa pagpadagagan ikon mahina ra simpleng bangga malang kunta nga nira no so miling may kadasigon ra imaw simbahay mo halin nga man nagadali-dali ba
5: hindi na tumambay kung si Ian Imaura kasi nga niwa pagit may naka-istorya nga pamilya ro atong karang investigador pero hay from Mabini imaw abi patabok imaw iya sa Libtong siguro nga pa ba nagalikaw man kung taron sa traffic kay side kasi kung lumiko ka abi ka sa may dimagma kung

0: yung patumbok di karon sa may kwan yon sa crossing yung gate mo nakatunga-tunga ra sakyan ang gumulpit eh, mo.
1: Yes.
0: So po to, sus Ginoo ka dasig da sig ta.
1: Oo, wagit ani mo na makitaan ito eh, karang anak minor abi man na imaw. Hay uwa kita na kay five dart no? Na
0: sus.
1: Amat-amat kasi intersection eh.
0: Oh, grabe at kwan. Naduga galeraan ang control sa pag-drive tricycle ay nahasagi na undo motor marong inapo kun ikaron sa may gasol.
1: Oo, na ano ta sa impact ko taron nga bas ko ta pero impact yet kay five dart. So bisan pangarot sang bilog, hay do yon nga mahinay. Tay kung daya tay kada sige tabi ang tricycle pa imaw. So sa impact ano gagi hay do yon nga grabe taron do epekto kay five dart ipay karang nga incident. May CCTV tay kara ma'am.
0: Maabtik ro driver it sayak yan promino tay mawo.
2: Wala na sa loob di iba.
1: Ano si sa ato kanina ma'am?
2: Ah?
0: Sus.
2: Oo. Kasi nakita ko naman nakasirkun sa kahanin mo sa tricycle. O nakasirkun na na ano. Pero yung guy, yung motor ito sa ano.
1: Ay, na yung tricycle mam, kat nakita ninyo, ano, roplasta, data.
2: Kasi nakita ko na lang, naka ano, palikwa na.
0: Mm.
2: Kaya nakakita, di ka doon sa kapila. Bata, kaya nakita niya. Kasi nakita ko man, nakasirkun na yung ano, tricycle. Ewan ko lang, dahil pag ano ko, wala naman na, wala ng traffic. Siguro lang yung ano yun mo naman, ano sa tayo mo, dahil sa anangan.
1: Kakabalik ko, kaina yung tricycle, huwa matat na pinipay ka driver kaina, hinapok, mata ko na yun.
2: Oo nga, ayun ko, basta nakita ko lang naman, nakasirko na, hindi ko na, na ano. Sila nakakita dito yung bata, kita niya alert yan. Wala, nakita ko lang, nakasirko na yun, ano na.
0: Mm.
2: Wala ka mo, ay, nasa loob ang CCTV. Dito meron, no? Sa gilid. Oo, CCTV. Dito yan, may parang yan, may mga parang.
1: Kaya nga, parang ano talaga, parang harap. Yan. Ay, siguro rin pinaka-sentro, takara kay Pinard, karata sa may supply.
0: Mm-hmm.
1: Para to sa may posisi kita, pero buo itang gulo ito yung karang CCTV. Yan, sa gasolinahan man da, may gapan-gapan, may andaman karaya. May andaman eh, pero body part, may andaman yung gasolinahan. May andaman yung CCTV kay Vibad eh, posibli buo man yung drone man. Ag datungani, no? Pero investigator, si Sir Samson, nagatingo apang maistorya ro pamilya ita biktima ay alin na disgrasya matuod kay Five Nine dagdo yon nga may CCTV man actually kunta sa part ita karang motor kay ginahinay mataman niya ni kunta imaw
0: galing
1: hay madasig yata git abi kay Five Nine wa makita nagabasa git sa biktima kay
0: ang nahangawan tabi ay makita di kara sa CCTV.
1: Oo.
0: Nga daw wa tagagana siguro makon pero kay na I'm sure naagi ako nagagana dahil nagakwanta eh, nagakrowded sa nasa crossing ni kara o sa CCTV nga ra. May pad to halin sa may crossing bangan yung Washington and then may halin sa may Sarok, nagasubgangan and then halin sa ospital, tagdag nakamotor. Same direction gali sa daman. Kaso na napangando motor, gin ko na to, gin tutikod na gamit ko daywang kasikina. Wa mati mo magpanaog, gin tikod na tagamit daywang kasikina. Sige mata flow halin sa may crossing bangan yung Washington to. Sige ta flow liko nga liko mata pa hospital. And then may sakyan nga ra nga mapatabok sa Sarok. Kaso kita na ngani nga kadasig raya nga raho nga naka-tricycle, pumundoy mo't gulpi. Kung why mo pundo abot na nagidro sakyan eh. Kadasig tago mo asin nagakurit yate mo sa karsada. Nga crossing gid aron, crossing gid aron.
1: Hindi na sa masayran kon naman it. Kada si gid aman
0: oh, oh.
1: Pero pag padagagan it driver.
0: Basi kon nagka problema te mao saan nga tricycle. Ay dahil may kasunod pe mao sa unahan gin overtikan ta nana, yemo nag-agi sa drive-thru dampeo Jollibee. Gin overtikan ta nana. Agwat at kuano? Nagka signal light imaw nga maliko sa hindi, tag nag-una talaya. Wa mag-signal ito, oh. Diri-diritso ito, oh.
1: Oo.
0: Sus, Ginoo ko, grabe ito. Agyat ay mo sumunggab sa kanto at karsada, maroon niya ugo tara lastro.
1: Oo. Kasi ruwa na nga ugo kay ina, may mga close-up shots dito kay Five Guard High.

0: may linya kita, may inagyan kita na baga nga na may kwan kita na, may nadeform kita na, may nahiwa kita nga part no sa nakaroon niya oo nga ni. Dato grabe iba kabit nga patal. May maliban pa sa anang si King, yung fractured man, pero impact lagi sa anang gawas sa iba. Kung nagka-lamog-lamog baga, K5 Nard.
1: Sa inyong so, picture nga raho, pasintabi siya nagpamahaw, ro ugan nga nag-stack di karon sa kilid at karsada ay nagkulay dugo o tagid sa kabo ko dugo?
0: Oo, sa impact niya da. Grabe karo impact sa dekarang aksidente. Eh, di natin masayroon kung naman itagadali. Pwede man matulog nga nagka- kwanta na, nakamag naroan akong tricycle.
1: Masin nakaproblema at imo dit anana makontrol yun baga. Dahil, dakog pati nga bukong imot awir nga crossing row, yun ay taga-kalibo man siguro, ra?
0: Oo, at sa magayo pa lang, K5 guard, hay, ma-aware ka lagi nga may crossing kasi nga may intersection kasi hay, may una nga stoplight, itaon mo lagi. At basta intersection ay matik bigayan gidaron kung sino yun ro magatabok. Bisan ka nga ni nga wait, stoplight yung nagagana, K5 guard, hay, automatic na mag-ano gida eh, mag-minor gida basta driver. At, siguro po, hindi man ato mambay na nga first time na palang mag-drive. Kay Roana nga tricycle, medyo may kalumaan naman, private galing K5 na. Pero hindi natin mahambal kung first time driver. Pero gaban-gaban, buhay yung tanga nag-drive na K5 night. Kung tutan awon pa, ro, plus tada, kuha na karoon na tricycle.
1: Wapat at family ko nora nga nag-abot rito sa police station. Kasi ara kita man doon sura tricycle, identify man nanda siguro hunda eh.
0: Yes, K5 night. So, sa morgue abi ka ina, na DOA sa hospital.
1: Uh-oh.
0: So, ginakontak ro na karon nga pamilya. Pero kung tagaiya man lang man gaban-gaban, ay i-check na sa ating karang morgue ka K5 night. So, na-identify na imaura. Kasi sa kalibo PNP ka ina, negative pero atong karang investigator with regards sa identity. Agro driver at motorsiklo, iya man sa hospital, bangod na mga minor man imaong nga mga injury nga na ang kon K5 night. Bukod man gid, it's seryoso. Kasi may hamay malang mataruan na karon nga naangkon itay ka nga driver at motorsiklo pero kitaon sa impact sa na karon nga likod nga portion it motor hay grabe gid mata na karo impact kay Bernard.
1: So, kung mga tinumbok ng sinaroso na rumoto aron nakasinggil ng motor ang imaw to na pintag si Dagom basi ipati imaw dagasa man ay medyang maton ay natsatsambahan na kwan pa imaw no nga hinapit yung imaw maron nga minor rana nga mga injuring inangkon kung natumbok rasos ginuo ko kung ano man kana natabo
0: kwantaron gayud nga mas casualty ta halimbawa nga may mga nagapaabot man halin ka bimana rikara sa may di maagma nga way direksyon mo halimbawa may nagatabok man K5 guard ay nagkarambula kita dapat sa reyes at kung akong makatot ang nakadasi kayo. Siyempre, ro, iba mata nagpanalig niya one sabi makalusot ko taro andang ugo K5 guard nga makasudot asan nagpanalig ko tanang nga may mag-giveaway eh. Kung mga makaroyan baga sa intersection bigayan nga ginatawag ay kung makatot ang nakadasi what a chance siya nga makagiveaway imaw sa iban nga mga motorista. So gaban-gaban base karambula taro natabo punta rin karang sa may intersection ito yung karang nga di maagma K5 Narda. So nga ni nga wag ito yung mga makasurvive patal kita ro anang karoon nga lastro di OA lagi sa hospital K5 Narda yung declare yata kaya iba si gaban-gaban iya nga ni sa area lagi
1: did on the spot ito abim sa kung ako gatanaw ay what response abim kat nagagubog mo sa karsada
0: wag ito unconscious ito gini mo kaina hay natanaw naton medyo ba ta unresponsive ko tagi di mao ag syempre hay may protocol man ra kang karang mga otoridad kinahanglan ni declare man gid anay sa hospital i declare ite karang doktor so that's why nga dead on arrival bangod sa mga patal nga last row nga naangkon particular sa anak ito nga ugo dato kita siguro kay fire guard pero grabe ka kasi contracture sa lawas hindi ka man mahinalian gid nga lagi-lagi baga ay uugo na kita kaina hay sa bungo gitabi
1: hey, so nga niya kung tanawon binako na ng plastada tayo mo kung mako sinungay at abay nana ro konkreto rikon sa kilid karisa daw at kat inapok imaw siguro dahil sa kabaskog ko impact
0: bukan. Wala pag-init may naka-ato yung
1: sa, ano, sa mga nagpamati, anong unit ra? Doon yung Rosie?
0: Anong motor? Rosie, ano? Rosie.
1: Rosie nga itong?
0: Rosie, hindi nga itong K5 na.
1: Agro-tricycle ay ito man nga may border nga kulay green.
0: Green ana nga atop, stainless pero ana nga bangko sa likod.
1: Uh-huh.
0: Black ro pintura ikara sa may sugod gate 5 large.
1: What may mga family nga nakabutang bagaho nga pwedeng palatandaan anda?
0: Wagit mga decal sabi nga ano eh nga, mga sticker I mean mm-hmm. nga nakabutang. Pero sticker iya sa printi ana it mga boy tats mga vlogger gorora K5 Mad Dog Philippines.
1: Okay.
0: Oh, mga dito mga sticker sa printi at may kuring nga nga mga sticker pero aside karon
1: bata ako no rin mao mga nasa anong edad ba ga?
0: Based sa information abi kay ina gaban legal age kay Five Garden wa pagid abi identity kay ina ro atong karang kalibo PNP ito gid siguro sa atong nga provincial hospital kita makabo itulid niya dito wa man niya ipay nakakabit gid nga mga rehistro diba usually kung mga driver ay ginakabit nanda ro rehistro ikaraong ginapakita-kita nanda kung mga may franchise man ang tricycle daya ay wa gid iya karwa nang jacket K5 Dard ay nabakla sa pero sandigan it bangko na rin kara sa may sugod ho ay paruan ng jacket and then ay yun malangan wag itirat makita nga kwan nga posible mangin identity na baga pero sayod naman ni pamilya guru ka ba nga ban K5 Dard basta green ro atop it tricycle rusi nga motorsiklo ro
1: agrana nga sa gaming sa printi ay kulay blue imaw eh.
0: Sa printe, yes, oo. Oh.
1: Ano nakabutang nga word nga na saan nga printe tricycle? Dreamer? Dreamer ba?
0: Dreamer. Sarap buhay. Kaya mga sticker yung gita nga ron nga pa, no? Kaya mga nababakay o bagawag. Pugwag it mga personalized nga nakatukot rin ka na. At ana, it mga sticker, it mga vlogger. Kaya kaya nga, mga boy tats nga na. Nga sticker.
1: Ano nga back mirror, hay may mga sigab itant at teddy bear?
0: Oh, yes, may mga medyo mga keychain nga ra. K5 Dard, may soft toy pa nga nakakabit nga sambilog. Medyo formado man yan. Ano nga mga manibela man o K5 Dard, mga anong grip ball nga ra. Ay do yun nga, naka ano man, naka forma man.
1: Mm-hmm.
0: So, pero kwan ro, description, it ano karon nga, motorcycle, so rusi. So, okay. Ito yung nga, motor na na K5 Dard. So, standby ro atin karang mga tagpagamati. Ma-proceed kita sa atin karang provincial hospital at sa Kalibo PNP, Balikanta, para makabuo kita its identity para sa mga nakatilaga, mga karakana, K5 Dard. Kasi gultihan eh, kaya nangagahon nilang gid, mga 6, lagpas alas 6 na tabo, dito yung karang aksidente, yaging kamatay kita na its tricycle driver. So iya pataruan na karon anang karito nabi nagkukupos gon so that's why nga hindi na magandar may mga wiring sa sugod mga utod na so that's why nga hindi na makadagaga no duday karanga tricycle ya pa si area pero motorsiklo sa ito makaron sa Kalibo PNP station sanday ro atin karang mga tagpagmati sidero atin karang report na magaling karon sa area with K5 Jim Lidoro try man si K5 Red Jillian Tornino para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko ang kalingawan sa Kalibo
1: K5 News FM. Thank you so much sa aton karang patrol with K5 Bridgeline Tornino ha. Sa karang flash report sa natabo karang disgrasya tricycle bumunggo man sa daya karang motor no nga napagong taro motor siyempre hinapit na lose control. Ag bumalikwa no tricycle do driver inapok ag ito tayo napok sa konkreto nga parte ta karsada sa kilid no maron nga nakangkon at mabahong nga lastro sa nang ugo nga dahilan ka na karanga kamatayon
2: oh, mga K5
1: latest investigation agro video kung natabong aksidente ipakita ta sa pagbalik ta matapos siya may importante nga pahanomdom standby.
2: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka-office girl. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula, kag taga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule, kag ginpatuluan ko ang akong mata sa eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sa akong mata matapos ang 3 ka-oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Ini amo ang ocular melanoma. Ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton Irene lymphoma. Ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tawo nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop

0: kayo.
1: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.

0: 龙嘅独孤
1: GTX 500，
0: 我是 healthy 嘅 Tay
1: GTX 500，
0: 我 GTX 500，
1: 我咪 matas 嘅 antioxidant，
0: 我阿木阿妈，
1: 我那个电龙生意冇阿 Tay
0: Master 电龙阿 Tay
1: Happy 嘅 Luna
0: GTX 500
1: Masalika
0: Epic
1: Demo
0: GTX 500
1: GTX Coffee Mix
2: Eric Ledis mas matas ang ako nga sugar na batian ko ang GTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape hintilawan ko man nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra
1: GTX Coffee Mix
3: mabaka sa mga butika
1: GTX

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom kayo ng Mighty C. Immune booster po ito. Mighty C alkaline based vitamin C, available nationwide.
1: Extend Food Superman.
2: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabati ko sa Extend Food Supplement for Men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakabuligid sa akong problema. Namuigid niya salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
5: Tama na nga palupok!
3: Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok.

0: salamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpuputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap sa mga butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio, Clinica Sport Bionics, Mighty C, DTX Coffee Mix, Pre-Bio Coffee, DTX Beauty Soap, DTX Herbal Oil, Clinica Day of Fresh Roll-On, and many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM. Ang kampiyon na istasyon. K5 News FM.
2: Yonar Viray.
1: Foro de los Pueblos.
3: Alas 7:47 yon daton nga oras sa gabali kita sa aton kadang pagpadayon sa programa sa Foro de los Pueblos, the People's Forum. Ang siyempre sa gyapon yung anchorman si K5 Leonard Viray. Sa aton nga pag-ililiba, ding oras balita tod gato, no? Ite ka ng D3 Bio, rong kampiyon yung suplemento. Sa mga kigmanghura na ton nga maguyara na nga gawas, imninyot D3 Bio may sangkap ng VCO or extra virgin coconut oil, nga manggarunon sa MCT or medium chain triglyceride nga nagbulig protektar sa aton ka ng ikaayong gawas. May mga problema ka mo daw, may mga na misplace ka mo nga mga bagay-bagay, simple nga kung nalilipat ka mo, no? Bukot healthy ro brain, ay kung namatwa ka mo bastante nga tugog, kaguoy ro brain na to. Yan imnan it D3 Bio, may ketones nga sangkap nga nagasirbing pagkaon ko brain ta. No? Agkapin sa mga lolo-lola na ton para iwas kita sa pagiging malipaton, ulyanin, mag-inom D3 Bio. Yahoo! May mga nina ka mong hindi magmayad, pus iit D3 Bio, pilang nga oras, gamagari nina, agdali nga magmayad. No? Sa ketri mo nga ngipon, imnit na iwa ka kapsulat D3 Bio, before mo tonlon, pus arong kapsula simba ba, imong ilimumog ba at mga 2 to 3 minutes bago mo tonlon, gamayad ro sakit nimo sa ngipon. Ang tanan nga magyan it oil nga to nga gininom mo, halin sa imong tutunlan paidagom, mapatay tanan nga mga bakterya mga K5. Maron kapik rong D3 Bio, kampiyon nga suplemento.
2: Yonar Viray,
1: Foro de los Pueblos.
3: May nagapaabot katon ita day karang video kung natabong ang aksidente, no? Mga miguta sa MDR, mga ka K5. Hararo anda karang nga kwano video nga gin present ag una makita naton kung ano kadasig ro tricycle. Again sa mga relatives ko victim sa family na, no, ay wa pa man it pagkakilanan da, proceed ka mo to kung manjawa pa at may nakauli kinyo nga member sa family nyo nga masig ginausoy nyo nga naka-tricycle, no, ay una sa police station yapit ka mo para matawan ka mo at detalye, no, mga ka K5 ay hararo video eh, no, nga magapatunay nga kung ano na tabo, no, agduin man dogi na kabasihan itaton kada nga kalibo PNP sanda kada nga investigation. Kung naton ni plastar iso slow mo ang anay na makadali partner kada kita sa anggulo, stop man ikaw partner kada kita sa anggulo, crossing di maagma ag mabini. Ayan. Kung makita nyo ro video, sa mga na gusto makita ro natabo, please i-search nyo ro live programs dash K5 News Kalibo sa inyo nga mga Facebook. No? I-click nyo ro search bar kay inyo nga Facebook, i-type una live programs dash K5 News Kalibo. Ayan. Makita nyo na ro live naton nga ginapakita taman do rin nga video ko na tabong aksidente. No? Ginblar na mot singkere ay di karoon na binag-agiro tricycle para nga makwaman naton ay basi makuang kita ni Facebook. No? Alright? Ginbubutan na mot singkere lang nga logo gud ma-blur imaw. Alright? So, kaon stop anay kita partner. Ray nga nga porsyon, do yung ibabaw nga ron nga karasada, ray nga rahay di magma. Ro, right nga area, to sa may piyak, padto ron it crossing Bangan ni Washington. Ro nagapadto ya nga siyakyan sa may left nga side, ring kat mga siyakyan nga halin ito sa may crossing Banga, maliko ron sanda pa Mabini Street padto ita hospital nga area. Okay? So rayang nga nakamotor nga involved sa aksidente, Aron no, nakamotor imaw, naka-red it helmet. Alright? So, run ang direksyon. Karong gid mo sa tunga-tunga at karsada, sa tunga gid itay ka lang crossing mabini ag di maagma street iya sa ton sa kalibo. Okay? So, kung ato ni Plastar, napahingan imaw it motor. Basig nag malfunction o kung run ang spark plug, nagka-problema. Ayan. From the start partner. Ayan. So, iya mo halin sa mabini. No? Ro nakamotor, iya mo halin sa mabini. Ayan. So, mapenetrate yung kung tayo mao, iwag ka gana galero stoplight. Naka-yellow at tayo mao na according sa kontong amigo nga taga gasoline station. Naka-kwani mao eh. Naka-yellow, orange, kwani mao, light. So, meaning, go tanan nga side. No? Basta with kwani ikaw, proper caring na, no? Siyempre, crossing dun. So, dandahan yung gid. Alright, mga K5. So, rayo nga nga nakamotor, makita niyo sa video, haro napahingan imaw. No? Napahingan. So, gin-check-check na, hindi pwede na nang magbuhay mo sa tunga-tunga, ay siyempre, crossing. He decided nga, guyo ron imaw sa kilid karsadag, ito na ayoson. Ato si babaw makita niyo, rotricycle, kasarangan it dasig, oh. Nan. Crossing on doon, ah. Yan, kadasig-dasig, oh. So, dire-diretso imaw. Lumiko tag first at tricycle, sumunod na yung anak victim, dire-diretso tao, nan. Unang gin sa kilid at karsada man kunta, magapit, rong raya nga ranga, nakamotor. Para ipark ni karon sa may kilid kunta at gasol, sa inyo rin nga, bayakan ita LPG sa kilid, ita mabin, di magma, para i-check kunta na ng motor man doon. Haywa tayo, no? Gumulpi nga hinapit it naka-tricycle, kibot man yan imaw, mga inapok man do driver. Aro no? Umigo gid imaw sa side wheel. Maroon nga daplis yung ruigo it na ikara nga naka-single motor. Ag mayadyang, kato kita sa may siyakyan niya ang gulo partner, mayadyang ay bukon i-traffic pagid nga mayad dahil nakita itray nga nga nakakotse nga mapenetrate padtot Castillo tumbuko na ro dosaro karon eh oh pumundoy mao oh. Di ba kun mga wa kaliko it singkere ray nga nga nauna nga tricycle spate imaw sa pool nagkayag sa na dikon sa crossing no nagkrambula gid may jangwa na masapol day nga naka tricycle agday nakasakyan ay nakita agi imaw it nakasakyan dahil open nga area di karon nakita na nga perti ka dasi gro pagpadayagan eh. Ano? Waman imaw it may kasunod do. Oh. Yan. Dire-diretso tagid imaw. Dire-diretso tagid. Ag tinumbok na rin yung naka-tricycle, naka-singlet motor nga ginaguyod na inapangan. So, pagkaigo na, bumalikwa ro, tricycle, ag imaw inapok, ag ito't imaw inapok sa kilid krasada. Maroon nga, siyempre, wakat helmet, naka-tricycle ka. So, nakangkon mo head injury. Nga dahilan ko anak karang kamatayon, no, mga kakipab, kagawa yung mga victim. Narapang utana na to, nga man it, mauron takadasi group, dayagan it tricycle. Wala tong ginahambay nga, haman it madasig mo magpadayagan, ginabaso, wa, negative. Ato may pangutana na to, eh, basi makon ko nakangkon, ray mo it, problema sa tricycle na kung tanawang ko ng video, nakuha CCTV, ito po yung imaw halin sa may crossing hospital, mga ka-K5, kasarangan nyo at dasig gagiman rana nga padagagan. Ito yung imaw, dire-diretso, may pedestrian lane inaaron sa may hospital, dahil wakabilog, dire-diretso tao, kadasig-dasig ta na, nan, dire-diretso tao, grabe tama ko nga, nga man baga it nagmauron, mga K5, dahil ako, gapati ako nga ro, victim nga ra, aware nga ro'y nga ron is crossing. Oh? Crossing. Dahil nga nga harong kita nyo man doon mga nag-aagi nga mga nakamotor na kasayak yan, nga nagahinay-hinay because nga nga crossing area. Ay basi kung may una ka nga masubyang no, nga nag-aagi man sa piyak nga lane, unless kung gaganagid ro, stoplight nga kung puga, red light, ma-stop kagid. Ay oh, kita't nakasayak yan, no? Medyang promino imaw. Kung uwa, reprinted siyak yan, katulagi imaw masaypok.
4: mga ka K5, basi makon kuha pati mo na matay man kaon siguro driver, dahil siyempre katoko sa printed tricycle, siyakyan na mabangga, no? Depende na lang siguro man si impact. Kaya dato tabi, napok tayo mo eh. Pagkaigo na sa it side wheel kuha ng tricycle sa single nga motor, siyempre na out balance, inapok imaw, agro tricycle na bumalikwa gun. Nan. Maroon kita ro, dinangatan itay ka na nga natabong aksidente kinata agahon. Orengid nga mga pasado alasais ita agahon, no? Mga K5 sa may poblasyon. Karagidra sa may crossing Jalibia, no? Mabini ag di magma street ya sa ton sa may Banwat ta Kalibo.
5: Foro de los Pueblos.
4: Aron do picture sa kuha katon nga patrolo. No, takilid. Iyaw tangani pa adto partner mausura nang ro anang manibela ko tricycle yo tapad to nagkwanti mo nag tumiyog patabaga, no? Pag tumakilid while do motor nga ginatikod, haro no, medyo linapdos ba sa kilid karsada? Oh, medyo linapdos. Grabe ta. Oh. Ngani una man sa ospital ro biktima karon, kuring nga ring driver motor. Ngani santo zero driver ta tricycle inapok, nakangkot lastro ag namatay ta na. Ani dahan gid kita mga K5 ba? Dahan gid to. Inuna kamusta hon taron reinvestigation itaton nga Kalibo PNP kon ano gid ro dahilan, no? O nga manit makatot akadasig baga basi kon manon ko naka problema at imaw mechanical error kon ano pa rin na, nga basi kon wat at prino, no? O naka problema raw driver nga di na lang makontrol. Mao nga natabo ron nga nang aksidente. Balikan ta ro investigation kat pulis ha, agday man nga nga natabo ang disgrasya sa may Banwa it naman siya nga patay man rong nakamotor nga sumunggab sa tricycle. Puro motor ag tricycle makipay.
5: Puro de los Pueblos.
4: Balikan tara matapos siya may importante nga pahanom dom, standby.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: DTX 500. Si Edwin Grace Paglumutan, 45 years old, kahilamunan, barangay 1. Ako may sakit.

0: na text 500.
1: DTX 500. DTX 500.
2: Paano madula ang madamo nga mga punggod during sa iyong mga soltero days? Paano ang DTX 500 makabulig sa madamo nga punggod sa iyong mga guya?
3: Sa mga pagtuon, isa sa mga rason nga agakapunggod ang tao is clog na ang pores tungod sa grabing nga yabok, grabing nga kagaw, grabing nga kung ano-ano lang nga kuha na, gakontribute sa pag-develop sa punggod. Biskan mga kuha na, registration sir boy. Pwede nga mo ng rason nga makapunggod ka.
4: Baka epekto na si mo skin. Once may initan ka, that is also a form of radiation. UV rays are radiation. Ngayon ka cause man na siya, kung sobra-sobra kang painit, it might cause also inflammation on your skin.
5: Sa mga pamatan nun, bala, yes, wala ka tubo ni tungod nga hilig din sa pulaw eh.
2: Pulaw. Aside nga pulaw, grabe pagkaon sa tamis. Tiyang tamis, grabe magpakuan. Magtugas ang oxidation kag inflammation, sir boy.
4: Correct.
2: Ang muna gani nga, kamo nga mga batbataon, mga medyo bata pa, kung gapunggod ka mo, mas timprano, maano na ka mo, masunod mo sang nagkakaigo ng lifestyle, tulog timprano, likaw-likaw lang, anay da sa mga tamis ha, ang mga paborito sa mga batanon sa mong sir boy.
4: Correct. No?
2: Uh-huh. Ang hindi paborito sa batanon, ang pag-inom sa DTX, kamo nga mga ginikanan, tudloin nyo, kaya ako kay kabataan nga eh, gani, ginapainom ko na kanadlaw sa pinya nga may luya. Tapos, butangan ako DTX, pero ang importante, para nami ang guya, baby face, wala sang iban nga isulod mo sa lawas mo. It's all about antioxidant.
4: Antioxidant
2: man lang. So kung adlaw-adlaw ka gainom na, grabe naman, hindi madula ang punggod. Dula ng punggod.
5: Kakas
2: ng
5: punggod.
2: Kakas ng mga punggod. So hindi mo pa langulanguhon ang DTX 500. Kay sigurado, dako, ginaya makabulig ya.
4: Correct, no?
2: Lagi na correct niya ang imo atay, sir boy.
4: Correct na correct ang atay. Kung nami ang atay, nami ang skin, no? Because ang skin ta is the reflection of our liver's health, no? So kung kampiyon ang atay mo kay DTX 500 ka, layo ang atay mo sa oxidative stress, kampiyon ang guya.
1: DTX 500!
6: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati na mo nga may DTX 500.
7: Sa kadaw kapila ka maginan?
6: Sa pilmero, katatlo, sa subong kaduan.
7: Subong kamusta?
6: O ay, niko ginibatsa maskin gamay.
7: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaras ang DTX 500?
6: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
1: DTX 500!
2: Ibagid kung naka-DTX 500 ka, damo ang mabuligan sang DTX 500, tinuloan mo atay sa tanan nga mga toxin, tapos ang panit mo, sir boy, hindi dali magkurino.
4: Correct, no? Kay collagen
2: production. At mata mo, permigasiga. Ano pa, hindi dali magbukay buhok mo. Kung kuan ka, DTX. Tapos, aside sina, hindi dali ka mag-arthritis, kaya yung mga cartilage, kag mga collagen, nami.
4: Puting datos ang DTX 500, kag